las 8:05 no puedo, no maga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Dalawang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Dahil ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Dalawang araw tayo. Oo, hinahanap pa rin nila si Saldico. Nasa France. Hindi nyo ba alam? Kapag humingi ka na asylum, nagsisimula ang pag-freeze ng impormasyon tungkol sa inyo. On the day na tinanggap ang na in-apply ninyo ang asylum ninyo, hindi dun sa araw na tinanggap ha, kundi dun sa araw na pag-apply nyo, day of application. Humingi na ng asylum dun sa ano eh, sa Francis Aldico. Ay nako. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side si Juliano. Ako po si Ira Panganiban. Ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Ulitan, diesel, taas presyo na naman, papalo sa 2 piso ang pag-angat, gasolina, aakyat ng 3 piso. Ulitan. Tapos na yung babaan eh, akyata naman ulit ngayon, di ba? Limang lugar, binalaan ng 43 degrees Celsius heat index ang pag-asa. Soto, Senate President Tito Soto, nagbabala sa delaying tactics na gagawin sa impeachment ni Duterte. Tal and scrutiny, ibinabala ni Congressman Pulong Paolo Duterte. Vice President Sara Duterte nakakuha ng bagong approval para sa kanyang May 2 to May 15 na biyahe overseas. Di hindi na ibabalik ang peace talks sa NPA ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Amerika, nagbabala sa mga Amerikano laban sa pagsali, pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga NPA. Sa 0.3,000 Pinoy o 1,300 Pilipinong seafarers ligtas na nakatawid sa Hormuz. 22 barangay apektado ng ashfall mula sa Mayon. National Press Club nagsalita na sa pag-aresto kay Jason sa mahigit 5,000 TNVS, motorcycle taxi drivers, na discovering colorum pero tumanggap ng ayuda. Subsidia pag-aaralan bago ang fare hikes ayon sa isang mambabatas. Korean Air, itinigil ang biyahe ng tandang o pansabong na manok mula Amerika papuntang Pilipinas. At US President Donald Trump, hindi masaya sa bagong peace deal ng Iran. Yan po ang ating mga paksa ngayong umaga. Pag-aaralan at dihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan,

Angel Loridaha muna tayo. Kapi-kapi na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin. Magandang umaga, sabi ni Angel Loridaha. Done, like, and share, mga kabandido at KMRP. First Monday of May, KMRP, sabi ni Angel Loridaha. Si Joel Latore. Si Joel Latore. Good morning, Sir Ira. Good morning, Joel Latore. Si Julio M. Trent. Magandang umaga sa lahat. Makapagkape na nga. Kape. Rick Oracion, good morning. RJ na, magandang morning mga ka-morning reports. Sir Ira P, good morning. Rick Oracion, si Kimura Dolores, happy Monday morning. Sir Ira V Panganiban, good morning. Kimura Dolores, si Jaime Samoya Bernante, MRP Sir Ira, good morning. Kongreso, magbutuhan na kayo, ma-impeach ba si VP Sara o hindi? Malamang, pero we will see. 106 yung kailangan eh, may 53. So 53 pa yung kailangan na boto. 53 ho yung member na ano eh. 53 yung members ng Justice Committee. Eh. Bumoto ho sila lahat para na mayroong sufficient grounds. So kung papagbobotohin ninyo sa plenary, may 53 na ho. 106 ho ang kailangan. So 53 pa ang hinahabol nila para makuha yung bare minimum numbers para mapadala sa Senado yung impeachment. San Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Happy Monday po. Happy Monday. Happy May Monday. Good morning Sir Ira V. Present po, sabi ni Steel Joan. Ayan, gusto ko eh. Andiyan si Steel Joan eh. Like and share na siya. Ha? Thank you Steel Joan. Julio M. Trenta, kape mode. Nako, dapat ituloy na impeachment kay Duterte. Pag siya nawala sa kapangyarihan, panigurado, bababa ang presyo ng diesel at gasolina. At si Daitorio, Ohio gozaimasu, Aira-san, kuskutene! Kuskutene! Po yung mga early birds natin. Si Brother Joey Barbosa Doria, andyan na. Morning, brother! Ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean ang nakaka-apekto sa buong bansa. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o kulog at kidlat na mararanasan sa Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Republic, Autonomous Republic of Muslim Mindanao o BARM at Palawan dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulong-pulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang araw sumikat kanina ng alas 5.32 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi, 42 minutes. Yan, 42 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, comment, share, and tag. Thank you! Galing, thank you. Ang galing-galing mo, Mark Mallorca. Gayahin si Mark Mallorca para lumaki ang ating barangay. Mainit ho ang summer ngayon, napapansin ko. Posible ang mapanganib na level ng heat index sa 14 na lugar at 5 lugar na aabot sa 43 degrees Celsius sa babala ng pag-asa. Ang danger category ng heat index ayon sa pag-asa ay mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius at ang 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ay nasa ilalim naman ng extreme caution. Sa Metro Manila, posible ang 40 degrees Celsius na heat index sa Quezon City habang 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Pasay City. Samantala, ang mga lugar na nasa ilalim ng mapanganib na kategorya ng heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion at posibilidad ng heat stroke sa matagal na exposure sa init ng araw ay ang mga sumusunod. 43 degrees Celsius sa Lawag City, sa Dagupan City, sa Bacnotan, La Union, sa Apari, Cagayan, sa Tuguegarao City, sa Cagayan. 42 degrees naman sa Pasay City, Naiya area, Metro Manila, sa Cubi Point, sa Subi Bay, Olongapo City, sa Tao, Camiling, sa Tarlac, sa Sangli Point, sa Cavite City, sa Infanta, sa Quezon, sa Cuyo, Palawan, sa Pile, Camarines Sur, sa Dumangas, Iloilo, sa Atsagla, Granja, La Carlota, Negros, Occidental. Abin ni Rekorasyon, pagbutohan na pala ngayon ng Articles of Impeachment sa plenary, ang tanong, paano yung paalala ng Iglesia ni Cristo? Mamaya, pag-usapan na natin yung mga yan, ha? Sandali lang, sandali lang. Bago ang lahat, ang
palagi ang ating ibinabalita rito ay ang exchange rate. Ang mahalaga yan kasi mahalaga yan sa ating mga OFWs, no, na palaging nagpapadala ng salapi sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansa. Eh ang dolyaris na yan ay iniipon ng pamahalaan at nagagamit din. Ha? Nagagamit din ng mga dolyaris na yan. Nagiging source din yan ng financial revenues ng bansang Pilipinas. Maski mga bangko, malaki kinikita dyan sa interest na lang at saka sa mga remittance fees. Billion-billion ang kinikita ng mga bangko. Sila lang talaga kumikita eh, no? Ang exchange rate natin, wala na, mukhang nakapako na tayo dito, ay 61 pesos and 24 centavos. 61 pesos and 24 centavos ang halaga ng isang dolyar. Rico, parang masakit sa loob ba? Ha? Ha? Anyway, yan po ang exchange rate natin ngayon, 61 pesos and 24 centavos. O, bad news ba kayo? Hindi, good news sa iba yan. Bad news sa iba, good news sa iba. Depende kung sino ang kinakausap mo, di ba? Di ba? Depende. Pero ito, hindi good news. Pagkakaroon ng taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa isang industry source matapos sa maikling trading week. Sa pagtaya ng source, papalo sa piso hanggang 2 piso kada litro ang itataas sa presyo ng diesel habang namumuro namang umakyat ng 2 piso hanggang 3 piso kada litro ang gasolina. Bukas, May 5, kapag naipatapad ito, tuluyan ang magtatapos ang 3 magkakasunod na linggo na pagbaba ng presyo ng diesel. Nakabatay ang taas ng presyo ng langis sa means of flash of Singapore at foreign exchange rate. Ang pinakamababa na nakita ko na presyo ng gasolina last week, over the weekend, dahil nag-out of town ako, pinakamababa ang Petron. Nakita ko, pinakamababa ang Petron. Meron silang diesel at saka gasolina na nasa mahigit 70 pesos lang. Or almost malapit dun sa pinagsimulang 60 pesos plus ng diesel at gasolina. Medyo bilib ako doon. Yung iba, nasa 80 pesos mahigit. Lalo na yung Caltex at saka yung Shell, yung mga pinakamahal. Di ba? O yun, alam nyo na kung saan na. Bukas, abangan natin ngayon. Pwede magpakarga ngayon dahil tataas bukas eh. Diba? O, ha? Magpakarga na kayo ngayon. Evangeline Desalisa, good morning Sir Ira. Ano ba yung si Shawi School Bukol? Pamangkin niya ni na Helen at Tito Sen. Baka gusto niya vice si Kiko o Tito niya. Hindi na pati. Ay naman oh. Hindi na ko. Oh. Di ba? Kayaan niyo na siya. Sa ibang mga balita, meron na pala tayo YouTube live. Live na yung YouTube natin. Okay na ha? Magbabala si Senate President Vicente Tito Soto III laban sa posibleng delaying tactics sa oras na umabot sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, walang pangangailangan na amyendahan na ang kasalukuyang impeachment rules ng kapulungan. Ani Soto, ang kasalukuyang framework ay nasubok na sa mga nakaraang proceedings kabilang ang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Naniniwala siya na anumang motion para amyendahan ito ay magdudulot lamang ng kalituhan

0: ayoko pa pabuksan yan eh. Bibili pa ako ng shares ng gold dun sa Eagle Ridge. Magmamahal bigla yun eh. Dahil, anyway, si Chona Yu! Nasa palasyo ng Malacanang. Chona, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang tutunguhin ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Saglaw nito ang humigkumulang 5.9 kilometers mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang Santa Rosa Tagaytay Interchange na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Cavite papuntang Laguna at vice versa. Sunod naman nito ay mamamahagi ang Pangulo ng bigas at tulong pinansyal sa barangay sa General Trias, Cavite. Nasa 2,000 na rice beneficiaries ang bibigyan ng Pangulo, 1,000 mula sa barangay San Francisco at 1,000 naman sa barangay Santiago. Tig 200,000 pesos din ang ibibigay ng Pangulo sa mga barangay sa ilalim ito ng Local Government Support Fund. 100,000 pesos para sa scholarship program habang ang 100,000 pesos naman ay maaaring gamitin sa mga pagpapaganda o iba pang maintenance ng barangay. 33 na barangays ang mabibigyan nitong 200,000 pesos ni Pangulong Marcos. Nasa 165 scholars naman ang mabibigyan ng scholarship program. Sa hapon, balik sa Malacanang si Pangulong Marcos para sa courtesy call ng Bureau of Jail Management and Penology officials sa study room ito sa Malacanang at susundan nito ng pagpupulong naman para sa preparations ng ASEAN chairmanships. Dito rin yan sa Palasyo ng Malacanang. Yung regular press briefing kay Palace Press Officer Claire Castro ay pinag-uusapan pa kung magkakaroon o wala dahil nga may schedule ngayong araw si Pangulong Marcos sa Cavite.
0: Titignan ko dito sa ano natin, wala na lang daw. Negative na lang.
1: Ayaw namin kasi wala kaming ano.
0: Sobro naman siya. Magbi-briefing eh, galing na Cavite lahat ng tao, di ba? Tapos papalikin dyan. Tapos, ano pa aabutan nila? Tapos kung dadating dyan, magbi-briefing ng alas 2, alas 3. Hahabulin mo pa ngayon yung deadline ng alas 5, alas 6. Di, para namang, di ba?
1: May impeachment ngayon sa House of Representatives. May privilege speech mamaya si Senator Ping Lacson.
0: Oh, di ba? So, tabon na tabon yung story ng Malacan. I mean, I'll be honest, yung news cycle eh, matatabunan ng Malacanang, di ba? Ano ba pinakamalaking story ng presidente today? Di ba? Yung 2,000 mga kabataan na bibigyan niya ng salapi, di ba? Ng scholarship. If ever. That's his biggest story. Yung Calax is going to end up in transportation anyway. So, hindi rin magpo-front page yun. Kung mag-front page man, sa ilalim, maliit.
1: Malabo.
0: Diba? So, anong pinakamalaking story?
1: Kasi yung pagbibigyan, hindi na bago yung ano, hindi na bago yung pamimigay ng ayuda kasi nagsawa na kami ng kakasunod eh.
0: Di ba? Dami. Di ba? Napapansin ko, bigay ng ayuda, wala namang nagbabago dun sa, I mean, let's be honest. No, I mean,
1: maganda naman yung programa.
0: Oo. Oh,
1: I love the president as diretso much as the next sa guy. Barangay oh, level.
0: Oh, I love the president as much as the next guy. And I love the project. Kasi at least hindi na niya dinadaan sa mga congressman tsaka sa
1: totoo.
0: Mga kay Captain May Kupit. Diba?
1: Totoo. Pero
0: hindi na niya inaabot. Ang problema is hindi mo naman talaga naaabot yung isang daan at dalawampung milyong Pilipino na nangangailangan ng tulong.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi ganun yun eh. There has to be a more comprehensive and wide-reaching project imbes na welfare. Kasi yan yung tawag dyan eh. It's called a welfare system. Di ba? Yung ayuda. Sa English, welfare system yan. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung gagayahin mo yung welfare system na ibang bansa, halimbawa sa Amerika, meron silang welfare office. Diba? Pupunta ka ron, papatunayan mo wala kang pera, papatunayan mo wala kang trabaho, papatunayan mo nagugutom ka. Diba? Bibigyan ka ng coupon. Talagang bibigyan ka ng food coupons. Diba? Ituturo sa'yo pinakamalapit na soup kitchen. Tuturuan ka ng isang malapit na tulugan. Diba? Kasi yun yung proseso. Sa atin kasi, anong nangyayari? Abutan. Eh, pag inabutan mo na... I mean, ikaw, Chona, alam mo yan. Tumitira ka sa probinsya, katulad ko, every so often. Tumatambay ka sa kanto, diba? Nakikipagkwento. Yung mga yan, pag inabutan mo ng 5,000 yan, bukas makalawa, wala na yung 5,000, hindi nila ginastos sa pagkain sa pamilya nila yan eh. Di ba? Karamihan.
1: Pinambili nang.
0: Oh.
1: Pinanang.
0: Oh, di ba? Diba? Sino kumikita? Di ba?

0: kumikita yung... Mamaya may balita ako, di ba? Pinabawal na nga yung manok pansabong. Ay. Magaling Amerika papuntang Pilipinas. Di ba? Oh. Paano ba? Si paring ano, San Miguel. Di ba? Utap na kausap nila, di ba? Paring San Miguel, di ba? Sino pa? Di ba? Si ano, yung kubrador. Dun sa kabilang kanto. Di ba? Yun eh. Honestly, I'm just being honest.
1: Totoo naman. Yun naman ang totoong nangyayari sa grounds. Pag inabutan ng pera, is either yung pangiinom, may pagsusugal, pampaganda, hindi napunta sa intended purpose ng programa.
0: Yes, imbes na ibili mo ng pang isang buwan na pagkain mo, yung 5,000, na kasha. To be honest, kasha. Imbes na ibili mo ng pang isang buwan pagkain mo yung 5,000, eh, sa utak nila, naka-divide na yung... Kaya hindi kasha eh. Kasi hindi pa nila natatanggap, nagastos na nila. Nagastos na nila sa alak, sa sugal, sa pampaganda, di ba? Sa pag-restaurant, sa pag...
1: Totoo naman.
0: Hindi ko mag-get, hindi ko mag-get. So, tama yun, wag naman tayo mag-briefing. Bigay na muna natin sa Congress at sa Senado yung front page.
1: Not unless mayroon silang announcement kay Zaldico kung ano na yung update sa kanya.
0: Wala silang makukuha. Nagtanong na ako sa mga kaibigan ko eh. Di ba? Pag si Zaldico pala nag-apply, halimbawa, ito yung sabi sa akin, ano? Ito yung senaryo na nakikita namin, sabi ng kaibigan ko. He's a diplomat. Sabi sa akin, ito yung nakikita kong senaryo, Ira. Si Zaldico pumunta ng France, nag-apply for asylum. Ang effectivity ng application for asylum is on the day na nag-apply siya. Right on that day, may asylum na muna siya until i-reject or i-approve. Ibig sabihin, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya na hihingi ng Pilipinas, tatanggihan ng France. Because meron siyang temporary asylum. Wala tayong makukuhang balita tungkol si kay Zaldico galing sa France. Diba? Yun yung sinasabi ko last week. No, Chana. Dapat, nung malaman nilang may balita tungkol sa Germany at saka Czech Republic, si Zaldico, ang unang-una nilang ginawa, imbes na nag-press release si Pogi, pinakilos muna nila yung mga tao natin sa mga embahada doon. The people on the ground should have moved first. Consolidated efforts. Kinorner si Zaldico, inilagay sa isang lugar at saka tayo nag-ingay sa Pilipinas. Diba? Kasi citizen natin yun eh. Wala naman magagawa si Germany at saka si Czech Republic kung pupuntahan ng konsulado, ng tauhan ng konsulado natin yung mamamaya natin. Diba? Kung ganun ang ginawa nila, baka may nangyari pa. Eh kaso, in-announce na naman natin eh. Ina-announce natin kung ano yung gagawa natin eh. Susuntukin kita sa kaliwang mukha. O di ilang na yung kaliwang mukha niya, diba?
1: At wag ka 1 week after pa bago pumunta doon si Justice Secretary Vida.
0: Hindi lahat ng kailangan gawin ni Zaldico.
1: Wala na.
0: Sorry, Chana, pero kailangan ko sabihin to. Nagsisimula na akong magsuspecha na may effort na wag mahuli si Zaldico. Kasi nauuna yung impormasyon eh. Talagang sinasabi mo kay Zaldico, "Hoy Zaldico, gumalaw ka na. Bakit? Alam namin nasa France ka. Umalis ka na dyan. Pupunta na kami dyan." Di ba? Ganun ang dating sa akin eh.
1: Di ba? Mm-hmm. Subtle way of informing.
0: Di ba? Ito mo, pagdating nila to, wala na. Paano? Eh, sinabi niyo pupunta kayo eh. Di siyempre, kahit naman sinong magaling eh. Kahit hindi mo nga kailangan maging magaling.
1: Di ba? Pagtatago ka talaga.
0: Ay, nako. Wala tayong makukuha informasyon kay Zaldico.
1: Not for Frank. Init ng ulo, Monday na Monday.
0: Oo nga, napansin ko rin. Good morning, Chana. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chana Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, si Senador Erwin, kinalampag ang DTI, habulin ng mga negosyanteng lumalabag sa price freeze. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: kilalang pag ni Senator Erwin Tulpo ang Department of Trade and Industry o DTI na habulin ang mga mapang-abusong negosyanteng lumalabag sa price freeze na pinaiira ng ahensya na hanggang Mayo at Jes upang magsilbing proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napuna ni Senator Erwin na tila naging kampante ang ilang negosyante na magtaas ng presyo na kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitor ng gobyerno ang mga lokal na pamilyan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyan ng mambabatas na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan ang pinaka-apektado rito. Inamon ni Senador Erwin ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinusumiting ulat kundi magsagawa na aktwal na on-the-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa batas. Aniya, pakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan, isang tingin lang aniya sa social media, makikita na agad ang reklamo ng publiko na hindi naman sinusunod itong price freeze sa maraming lugar. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protekta ng publiko, idinagdag ni Senator Erwin na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno. Sa gitna ng nararanasang krisis, bukod pa sa pamamahagi ng ayuda. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado.

0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, meron din pa kayang boboto, Sir Ira, sa Senado para ma-impeach si BP Sara. Di ba alanganin sa 2028 elections or takot sila sa babala na Iglesia ni Cristo? Well, for one, ano, 12 lang yung tatanggaling yung kailangan tumakbo sa Senado sa 2028. The rest will remain until 2028 and susunod the street 2031. The rest will remain until 2031. Diba? So, yung 12. So, yung 12, na hanggang 2031, hindi tayo sigurado kung paano boboto yun. Kasi, wala namang kinatatakutan yun eh. They have a seat until 2031. And in 2031, magpapalit ng presidente. So, there is nothing to fear for them. Sa kanila, dun sa 12 sa mga senador. But, gan-gan-gan ho yung analysis nun, ha? Yung 12 na mananatili hanggang 2031, ay hindi natatakot na kahit kanino yung mga yan. Maski presidente. Kasi magpapalit ng presidente sa 2031. Yung tatakbong 12 sa 2028, may ilang mag-graduate doon. Hindi ako sigurado kung sino-sino eh. Pero definitely nandoon. Sino-sino ba yung mga mag-grad? 20th Congress. Di ba? Si Cheese, malamang. Si Joel. Hindi ko sigurado. Anyway, may mga mag-graduate doon. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng tumakbo. May mga 2 o 3 yata na hindi na pwedeng tumakbo ulit ng isang term of 3 years bago sila pwedeng tumakbo ulit. So yung 3 yun, wala rin pakialam yun. Yung 2, 3 yun, wala rin pakialam yun. Kahit anong pressure ang gawin ninyo ng Malacanang doon or ng kongreso o ng gobyerno, kahit sino man, hindi ho mapapressure yun. Because they can stand on their own because there's no need for them to run. Graduating sila sa 2028 eh. Yung natitira na tatakbo sa 2028, yun yung may pressure. Pero ang pressure is not on them. At 2028, iba na pala presidente. So hindi natatakot yung hanggang 2031. So anyway, ano ba sinasabi ko? Bigla ko nakalimutan. Anyway, nagkamali kasi ako eh. Yung hanggang mga senador na nanalo ng 2025, hanggang 2031 yun, hindi natatakot yun kasi sa 2028, iba na presidente. Hindi sila pwedeng takutin, di ba? Ang hindi sila tatakbo sa 2028. In short, so there's no reason for them to get scared of any politician running for president in 2028 who might win because they'll still be sitting there until 2031. Yung mga tatakbo sa 2028 ang medyo nasa alanganing posisyon. Yan. Bakit? Kasi kung hindi sila dalawa yan, either kailangan nila suporta ng administrasyon o kailangan nila yung suporta ng oposisyon. Di ba? And definitely, ang oposisyon ngayon is yung grupo ni Sara Duterte. Ang administrasyon is si Bongbong Marcos. Now, whichever side they choose, di ba, yung kabila mawawala sa kanila. And yun yung problema, you cannot have them all. Hindi pwedeng sinuportahan ka na ng administrasyon, susuportahan ka pa ng oposisyon. Hindi ganun yun. You're either with one or the other. Diba? Pag sinuportahan ka ni Sara, malamang malaki yung bilang ng botong makuha mo. Diba? Pero pag sinuportahan ka ng grupo ni Marcos, ng administrasyon, malamang maraming pera yung makuha mo. So, yun yung choices mo. Diba? Isa pang problema doon is baka ikampanya ka against, i-negative campaign ka ng grupo ni Sara pagka kinalaban mo siya dito sa impeachment. May ganun na ho eh. Both sides are doing negative campaignings. Ano ibig sabihin ho ng negative campaigning? Imbes na iboto mo ako, ang kampanya is huwag mo siya iboto. Gets nyo? May ganun na hong movement ngayon. Imbes na iboto mo ako, nung araw, ang stylist, iboto nyo ako, iboto nyo ako, iboto nyo ako. Diba? Ngayon, hindi na ho ganun. May isang, there is a component dun sa campaign na ang ginagawa is huwag mo sila iboto. Hindi sila dapat iboto. Negative campaign. That will hurt. So, ano magiging resulta ng impeachment ni Sara? Well, it's all up in the air. Depende ho yan dun sa, again, depende ho yan dun sa interest ng pinag-uusapan natin. Politics yan eh. Politics yan. Ngayon, kung aabot ng 2027, itong impeachment ni Sara, malaki ang posibilidad na alanganin ang resulta against Sara. Pero this early, 2026, mid. Pwede pa eh. Tapos after kicking her out, mag-consolidate, may isang taon, di ba? So it's easy. So, tignan natin, di ba? Tignan natin. Sabi ni Julian Trenta, kilala ko na pipiliin ni President Bongbong, si Charisse ay este, si Vice President Sandro Mar. Hindi pwede yun. Revolution. Still, Joan, paano eh pinangakuan na daw ni Charisse este, ni Sandro kung sakali at nabigyan o binigyan na ba, abay madali na lang ang pagboto ng 53 pa na mga walang konsensya ng mga congressman. Hindi ko kilala si Charisse, ha? Hindi ko alam yan, ha? Hey, Joanne. Ah, okay po. Noted sa Ira. Salamat sa malinaw na paliwanag. Thank you still, Joanne. Sir Shirley, uy, ang 53 pa lang ang bumoto kasi 53 pa lang ang maleta. Wait, there's more. There's more daw. Kirikorasyon, Sir Ira, umambon ngayon dito sa amin sa Bayanihan People's Village, BF International, Las Piñas. Salamat, Lord. At nabasa na din ang tigang na lupa. Oh, naku. Sinong nadiligan, ha? Ha? William Trenta, tama, madali ng Kalingaak kasi dyan sila magdanakaw. Ay, este, yan ay tulong sa taong bayan. Great job, Vice President Sandro Marcos. Ayun talaga, yung mga comment ninyo. Dyan tayo mapapahamak eh. Kinabi ni Paolo Duterte na maaaring busisiin ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga kongresista kung hindi nila susuportahan ang impeachment ni Vice President Sandro Duterte. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya ang biglang pagtuon sa SALN ay posibleng may kaugnayan sa politika at hindi lang para sa transparency. Dagdag niya, maaaring gamitin ang SALN upang impluensya ng boto ng mga mambabatas. Tinawag niya itong accountability with conditions at sinabing naka-apekto ito sa kalayaan ng mga opisyal na magpasya. Iginiit din niya na may mga individual na nakatuon umano sa pagkuha ng boto kaysa sa pagresolba ng mga problema ng bayan. Ayon pa kay Duterte, ang boto sa impeachment ay dapat nakabatay sa prinsipyo at mandato ng taong bayan, hindi pressure. Hinimok niya ang kapwa mambabatas na panindigan ng integridad at pakinggan ang kanilang mga nasasakupan sa pagdedesisyon. Nag-issue naman ng bagong travel authority ang Malacanang na pumapayag sa pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte abroad mula May 2 hanggang May 15. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na inaprobahan ng Office of the President ang request to travel ni Duterte sa mga nasabing petsa. Kamakailan ay nagpasa si Duterte ng kanyang travel plan sa kapang ilang bansa sa Europe at Asia. Kabilang sa kanyang original na itinerary ay ang biyahe patungo Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Sa kabila nito ay binago yung schedule dahil sa umano'y last minute issuance ng Office of the President ng kanyang Foreign Travel Authority. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang at sinabing sinunod nito standard procedures batay sa pinakahuling authorization ng Office of the President. Pinapayagan si Duterte na bumiyahe while on leave of absence at no cost to the government. Peter Nikalevich Rasputin, good Monday umaga, Boss Idol Ira, better late than absent. Dalawang oras tayo, so okay lang. Di ba? Atay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira, importante po sa mahalaga na lumabas sa news ang pangalan ni Anti-Clear, syempre. Shirley Uyang, tama, maliwanag ng paliwanag, Sir Ira, Claire Castro, watch and learn. Si Marami dang nanonood. Si Alvin and Tintin Reyes, di matulak. Ohayo gozaimasu, Aira-san. Ohayo gozaimasu, Tintin. Good morning. At si Shirley, kung si Soto o si Recto ang ipapalit ni BBM kay VP kung may impeach ito, na hindi nangyayari, mangyayari yun. Well, we never know anything, that's for sure. So, ang hirap mag-speculate, ika nga, di ba? Target ng House of Representatives na maaprubahan ang dalawang priority measures ng LEDA sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong Lunes, May 4, ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ang panukala ay ang National Land Use Act at ang pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace Act. Pinaliwanag ni Marcos na layan ng National Land Use Act na magbigay ng panuntunan para sa land use planning sa bansa, habang ang amyenda sa 4Peace ay naglalayong palakasin at palawakan ang flagship Crucial Protection Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, 18 sa kabuuang 52 priority measures na naipasa ng Kamara, kabilang EPIRA amendments para sa pagpapalakas ng ERC, ang Waste to Energy, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, mga pagbabago sa National Building Code, Blue Economy Act, National Reintegration Bill, at mga amyenda sa Teachers Professionalization Act. Kasama rin sa listahang ito ang Extension of Estate Tax Amnesty Period, ang Department of Water Resources Bill, ang amendments o pagbabago sa Bank Deposit Secrecy Law, ang Travel Tax Abolition, ang Digital Payments Act, mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ang Presidential Merit Scholarship Program, mga pagbabago sa Biofuels Act, ang pag-reset ng unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Masa Mindanao, at ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health. Nauna nang nangako si House Speaker Faustino D. III na bibigyang prioridad ang mga panukalang batas na magpoprotekta sa publiko laban sa epekto na nagtataas ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Hindi naman na ibabalik ang peace talks sa New People's Army. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodorodo Jr. sa kabila ng suhestyon ng mga dating negosyator. Ayon kay Chodoro, ang peace talks ay magpapataas lamang sa ipinaglalaban ng NPA na maging lehitimo na tinawag ni Chodoro bilang hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Chodoro na ayaw niya ang kahit anong peace talks sa NPA, ang Pilipinas at ang Pilipino ay tahimik na namumuhay. Ang mga NPA umano ng gugulo, kaya bakit kailangan makipag-usap sa kanila? Idiniin ni Chodoro na ang mga NPA ay gumagawa ng krimen, plain and simple, at ito ay terrorism, plain and simple. Nagalit na si Gibo. Ayaw na niya makipag-usap sa NPA. Naglabas naman ng babala ang United States Embassy sa Maynila sa mga American nationals laban sa pakikipag-ugnayan sa mga grupong insurgent tulad ng New People's Army o NPA, armadong sangay ng Communist Party of the Philippines. Ayon sa embassy, itinuturing na foreign terrorist organization ng NPA ng Amerika at Pilipinas, at ang sinumang mapalapit dito ay at grave risk of arrest, injury or death. Tinukoy din ang mga lugar na may mataas sa panganib tulad ng mga rural at bulubunduking bahagi ng Leyte, Mindoro, Negros at Samar kung saan nagkaroon ng mga kamakailang sagupaan sa pagitan ng NPA at puwersa ng pamahalaan. Ibinigay ang babala kasabay ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa NPA. Noong April 19, hindi bababa sa 19 katao ang nasawi sa enkwentro sa Taboso, Negros Occidental, kabilang ang dalawang US citizens na sina Lyle Prijoles at Kaidana Rene Sorema. Pinayuhan ng embassy ang mga Amerikano na humingi agad ng tulong kung sila ay unwittingly become associated sa mga grupong may kinalaman sa terorismo o armadong paglaban sa gobyerno. Nagbabala rin ang embassy na may ilang non-government organizations na may ugnayan sa NPA at iba pang mararahas na grupo. Pinayuhan ng mga nais mag-volunteer na makapag-ugnayan lamang sa mga rehistradong grupo sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency at makapag-coordinate sa lokal na pamahalaan para sa seguridad. Marami pa tayong ibang balita sa ikatlong bahagi nating palatuntunan. Samantala, magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 9:01 na po ng umaga.
1: Are you crazy about dogs?
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
5: BBC News with Neil Nunes. Donald Trump has announced a U.S.-led operation to free stranded ships in the Strait of Hormuz. Giving few details, he said the U.S. would guide vessels and crews, which had nothing to do with the war, out of restricted waterways. An Iranian official warned that any U.S. attempt to interfere in the strait would be considered a ceasefire violation. Germany's Chancellor Friedrich Merz has downplayed his row with President Trump over the Iran war, saying he hasn't given up on working with the U.S. At least three people have died and another is in intensive care following the outbreak of a respiratory illness on a cruise ship in the Atlantic. Hantavirus infections can cause hemorrhagic fever. Four people have been shot dead in the Colombian city of Cucuta. It's the latest violent incident ahead of the country's presidential election. A prominent lawyer and critic of Mali's military government, Muntagard Tal, has been abducted in the capital, Bamako. The country is struggling with a security crisis following attacks by Tuareg separatists and Al-Qaeda-linked jihadists. The U.S. military is trying to locate two American soldiers who went missing during the African Lion International training exercise in Morocco. Defense officials told U.S. media the troops are believed to have fallen into the ocean. A forest fire on a former military training site in northeast Germany has burnt an area of over 1 million square meters. Firefighters have been unable to access the flames because of the risk of old munitions exploding. Britain's leading gardening charity has added its 100,000th plant to its herbarium, a historic library used for scientific research. The Royal Horticultural Society has chosen Ceruma henryi, commonly known as wild ginger. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
8: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alas 9.05 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keyword DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating ikatlong bahagi ng ating palatuntunan. Ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Dalawang oras po tayo pag Lunes. Balitaan na! Ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ang nasa 1,300 Pilipino seafarers habang sinusubukan ng 14 iba pa ang tumawid dito kasabay na nagpapatuloy na ceasefire sa gera sa Middle East ayon sa Department of Migrant Workers. Nananatiling naharangan ang Strait of Hormuz sa kabila ng ceasefire ng Iran at Estados Unidos. Nasa 3,300 Filipino seafarers pa ani DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang nasa Persian Gulf. Siniguro niya naman ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa licensed manning agency at ship owners para sa sapat na supply at kapakanan ng mga seafarer. Sa ngayon, sinabi ni Kakdak na tinatrabaho nila ang replacement crew para sa mga seafarer na natapos na ang kanilang kontrata. Sa ngayon ay nasa 8,600 overseas Filipinos na mula sa Middle East ang napapauwi sa Pilipinas kasunod ng gera sa pagitan ng US at Israel kontra Iran. Nag-alok naman ang Iran ng panibagong panukala para sa ikalawang yugto ng usapang pangkapayapaan sa Estados Unidos matapos tanggihan ng administrasyon Donald Trump ang naunang alok na magpapaliban sa negosasyon kaugnay ng programang nuklear ng Iran. Dumating ang bagong alok habang nagbabala ang isang mataas na commander ng Iran na anumang panibagong pag-atake ng Estados Unidos ay hahantong sa tuloy-tuloy, malawak at masakit na pangagganti. Iginit ni Trump na panalo na ang Estados Unidos sa digmaan at sinabing hindi siya nasiyahan sa bagong alok ng Iran. Gayunman, habang pinag-iisipan niya susunod na hakbang sa 9 sigalot na may malaking gastos, sinabi niyang nais niyang win by a bigger margin at matiyak na hindi kailanman makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Sinabi ni Trump sa mga leader ng Kongreso na terminated na ang mga laban sa Iran bilang pagtugon sa mahalagang 60-day na takdang panahon na sa ilalim ng isang matagal na umiiral na batas na naglalayong limitahan ang paggamit ng puwersang militar na walang pahintulot ng Kongreso. Nagbabala naman ang isang mataas opisyal ng militar ng Iran na posibleng umano ang panibagong labanan kontra United States kasunod ng pagkabalam ng usapang pangkayapayapaan. Ito ay matapos sabihin ni US President Donald Trump na hindi siya nasisiyahan sa bagong panukala ng Iran para sa negosasyon. Ayon sa Iranian military official na si Mohammad Jafar Asadi, pinapakita umano ng sitwasyon na hindi mapagkakatiwalaan ang mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Iginit ng Iran na handa ito sa alinmang landas, diplomasya o panibagong komportasyon habang hinihintay ang tugon ng Amerika. Nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon lalo na sa Strait of Hormuz na mahalaga sa pandaigdigan supply ng langis habang nagpapatuloy rin ang hiwalay na sagupaan sa Lebanon. Nakatigil ang digmaan na inilunsad ng Amerika at Israel noong huling bahagi ng Pebrero matapos ito pansamantalang huminto noong Abril 8 kasunod na isang bigong round ng usapang pangkapayapaan na ginanap sa Pakistan. Haba-haba yung dramang yan, hanggang year-end yan. Wala na yung all-out, tapos na yun. Diba? Pero yung skirmishes, marami-rami pa yun. Merong on and off skirmishes yung dalawang yan. Yung tatlong yan, kasama Israel. So, kaya yung mga kababayan natin sa Middle East, easy lang kayo dyan, ha? Stay safe. Kung andyan pa kayo, kung ayaw nyo umuwi, maging ligtas lang kayo. Wala namang problema. Hindi lang kayo mamatay. Yun, problema yun. Mike Changshu, nanonood. Good morning, Mike. Sa kabuuan 52 barangay

binasura naman ng Korte Suprema ang dismissal mula sa serbisyo ni dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang kasunod ng pag-iimbestiga nito sa yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 28 pahinang desisyon na isinapubliko nung Sabado, Mayo 2, kinilala ng Supreme Court Third Division ang ruling ng Court of Appeals na nagbasura sa desisyon ng Office of the President ni Duterte for lack of jurisdiction na kumastigo kay Carandang. Ibinasura din ng Supreme Court ang desisyon ng Office of the President na may petsang July 30, 2018 na nakitang si Carandang ay administratively liable sa graft and corruption at betrayal of public trust at pagsibak nito sa serbisyo. Ibinasura rin ito ang kautusan noong June 14, 2019 ni dating Ombudsman Samuel Martirez na nag-utos pursuant to the decision of the Office of the President at inatasan si Carandang na nag-aalis ng kapangyarihan at tungkol nito sa pwesto. Dahil dito sinabi ng Supreme Court na si Carandang ay may karapatan sa lahat ng kanyang retirement benefits sa na naging epektibo nung siya ay matapos ang termino. Siya rin ay nararapat na makatanggap ng mga sweldo na tumatapat sa panahon ng kanyang preventive suspension at pagtanggal pero hanggang dun lamang sa katapusan ng kanyang termino. Ang desisyon ay pinirmahan ni na Associate Justice Maria Filomena Singh, Associate Justice Benjamin Cagiwa, Henry John Paul Inting, Samuel Gerlan at Jafar Dimaampao.

Wala naman na si Karandang, so retired naman na, so wala na. Anyway, nagsalita na rin ang National Press Club tungkol sa pag-aresto ng NBI sa dating broadcaster na si Jay Sonsa sa isang assembly meeting sa National Press Club headquarters bago ang botohan ng mga bagong opisyalis. Kinwestiyon ni National Press Club Vice President Benny Antiporda ang basehan ng Nobel na parusa sa kaso ni Sonsa na itinuturing niyang masyadong mabigat. Ngayon pa man, nilinaw niya na hindi pinagtatanggol ng National Press Club si Sonsa sa isyu ng pagpapakalat ng fake news sa social media. May nahanap ako eh. Si Sonsa ay inaresto ng NBI noong April 30, 2026 sa Quezon City dahil sa kasong unlawful use of means of publication sa kaugnay sa umano'y at unlawful utterances kaugnay sa umano'y maling medical information tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kaso ay nagugat sa cyber libel complaints na isinampan noong Pebrero matapos ang pagpapakalat ng peking dokumento tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa NBI, ang offense ay hindi bailable batay sa warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Bukod dito, mainit din pinag-usapan sa National Press Club Assembly kung dapat bang isama sa accreditation ang mga dating journalist na aktibo na ngayon sa vlogging. Ang isyong ito ay patuloy na tinatalakay habang nagbubukas ang botohan para sa mga bagong opisyal ng National Press Club.

Pinapila naman ang kampo ni Jason sa ang lifting ng warrant of arrest nito dahil sa may error sa dokumento. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang warrant na inisyo ng Pasay Regional Trial Court Branch 118 ay tinuoy ang Article 154 as amended by Republic Act No. 10591 o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sinabi ni Tolentino na ang Republic Act No. 10591 ay ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. mali. Anya, inilararawan ang warrant bilang kasong non-bailable, ngunit ang naturang reklamo ay bailable umano. Kinwestiyon ni Tolentino ang paghawak ng korte kasabay ng paglalarawan niya ng umano'y glaring inconsistency sa warrant. Wala pang tugon ng Pasay RTC kaugnay nito.

0: nga naman ginamit yung firearm and ammunition regulation act sa unlawful misuse of means of publication and unlawful utterances. I-research nga natin yan. I-research nga natin yan. Parang nangyari yun, di ba? Hindi ko alam, di ba? Kasi hindi ko alam, di ba? Hindi ko alam. Alamin natin na parang nangyari yun, di ba? Bakit nandun yun? Kasi yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, non-bailable yun. Pero yung cyber libel, bailable yun. Siguro ganun yun. Para maging non-bailable. No? No? No? Siguro ganun yun, no? Hindi ko alam. I'm not assuming to know what the court knows. Imura Dolores, si Matibag, balagbag ang mga salita sa kuman na kumakalat na video. Bastos at sobrang yabang, sana makulong at ibalibag sa kulungan. Medyo matindi ang nangyayari kay Matibag ngayon, ang daming nahuhukay sa kanya. Diba? Of course, you don't believe everything you see on social media just because of a 10-second clip. Kasi baka mas marami pang mahabang nangyari bago yun na hindi natin alam. So, yung warning ko sa marami, ha, wag ko masyadong naniniwala kaagad sa mga 10-second clips ng social media kasi hindi natin alam yung totoong nangyari. Diba? Ang pinapanood natin, 10 to 20 second video clip. Hirap humusga ng ganung kaiksi sa isang nangyari, baka tatlo, apat na oras na nangyayari. Diba? Although, katulad nga ng palagi ko sinasabi, sa panahon ngayon, pag-iingat ka sa gagawin mo, lalo na sa publiko. Dahil lahat ng tao may camera at telepono. Wala na hong naitatago ngayon. Wala kang maitatago. Ang daming ebidensya. Laging may ebidensya. Di ba? So, ang hirap nag-aasta ng pabalagbag. Mabuti na lang kaming mga ganitong edad, nung 70s, 80s, tsaka 90s, walang ebidensya yung aming mga kababalaghan. Ay, Ms. Amoya Bernante, shout out lang ako, Sir Ira. Kongreso at Senado, bawal manggapang at tamang trabaho, totoong serbisyo lang, sumunod sa batas, huwag baliin ang batas. Nako, dali lang. Congressman Bong Suntay, naniniwalang hindi makakakuha ng kasing dami ng boto sa plenaryo ang kasalukuyang impeachment complaint kumpara sa naunang naihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Naniniwala si Quezon City Congressman Bong Suntay na posibleng makuha ng Kamara ang kinakailangan 106 na boto upang maisulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit aminado siyang hindi ito magiging madali dahil sa umiiral na political dynamic. Ayon kay Suntay, banamano ang sitwasyon ngayon kumpara sa unang impeachment complaint dahil papalapit na ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nalalapit na rin ang 2028 election. Sinabi ng kongresista na malaking salik sa magiging boto ng bawat membro ng Kongreso ang political consideration, sentimiento ng kanilang mga constituent at umiiral na political alliance. Igit pa niya, ang impeachment hindi lamang usaping legal kundi isa ring political process. Kaya inaasahan niyang hindi magiging kasing dami ng boto pabor sa impeachment kumpara sa unang reklamong iniyain laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes, samantala, Senate President Tito Soto sinabi na 17 panukalang batas at posibleng impeachment trial ni VP Sara Duterte pagtutuunan sa pagbabalik sesyon ngayong araw ng Senado. ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na sa pagbabalik ngayon ng Senado sa regular na sesyon matapos ang higit isang buwan na legislative recess, pagtutuunan ang 17 panukalang batas na napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na gawing prioridad, gayon din ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga panukalang batas, kabilang ang pag-amyenda sa anti-political dynasty law na naglalayo na ipagbawal ang sabay-sabay at sunod-sunod na paghawak ng posisyon sa gobyerno na magkakamag-anak, reforma sa party system at paglika ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa katiwalian sa infrastructure project gaya ng flood control project. Kabilang din yung pag-amyenda sa mga batas ukol sa pantawid pamilya Pilipino program, sa bank secrecy law, Elective Power Industry Reform Act o EPIRA at Rice Tarification Law. Ayon dito kay Senate President Soto, hindi kasama sa LEDAC priorities pero bukas silang talakayin ang mga panukala ukol sa pagbabasura o pag-amenda sa old deregulation law at pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. Binigyan din naman nitong si Soto na katungkulan nila sa Senado na paghandaan na aksyonan ng forthwith o kaagad alinsunod sa konstitusyon kapag nasampa na sa Senado ang Kamara itong articles of impeachment laban sa Vice President Sara Duterte. Kapag natanggap na iyon ng Senado, sinabi ni Soto na agad niya itong ipapaalam sa plenaryo para sa pagtatakda ng procedures of timetable na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court hanggang sa pagdaraos nga ng impeachment trial. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Kimuro Dolores, grabe din po yung mga kabataan na nang hold up sa loob ng jeepney, lalaki at babae pa. Klase din, ano? Alas 9.23 sa punong umaga, nadiskubre ng Department of Transportation ang libo-libong transport network vehicle service drivers at motorcycle taxi riders na nag-ooperate pala ng walang prangkisa o kolorum kasabay ng payout ng pamahalaan sa ayuda para sa transport sector workers. Sa TNVS, sa umano ang allowed ay base sa kanilang listahan ay 54,000 lamang, subalit yun at yun yung may tamang prangkisa. Pero nang nagbigay ng ayuda, ang mga driver ay humihingi ng sinasabing ayuda ay lumagpas sa 54,000. Base sa listahan ni Social Welfare Secretary Rex Chachalian, umaabot na ng 100,000. Ito ang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang pahayag ay kasunod ng pag-uutos sa transport network companies at motorcycle taxi platform providers na ihinto ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider matapos mapag-alaman na lumampas na sa limit ng ahensya ang bilang ng mga TNVS driver at MC taxi rider. Ayon kay Lopez, sa motorcycle taxi per provider, binibigyan nila ng cap. Ang suma total ng cap ay 78,000 lamang. Ang riders na nasa kalsada ay lalagpas na umano ng 200,000. Sumobra na talaga, diin ni Lopez. Sa memorandum, inatasan ng Transportation Chief ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, na ihinto ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider para sa TNVS at MC Taxi, maliban sa mga mayroon ng prangkisa. Aminado si Lopez na mayroong kakulangan sa sistema na nagresulta ng paglampas sa driver at rider caps ng TNCs at MTPPs. Inihinti rin ng Department of Transportation ang on-the-spot at same-day onboarding activities ng TNCs at MTPPs. Tinitignan ng ahensya ang posibleng pagpapataw ng parusa sa mga TNC at MTPP na lumabag sa pagpapatupad ng caps sa bilang ng TNVs at motorcycle taxi drivers at riders. Mura Dolores, buong buhay ng Lupin BBM administrasyon ay puro BP Sara impeachment. Walang kabuhay-buhay ang gobyerno. actually, yun lang kasi binabalita namin. Maraming ibang nangyayari. Puro kumita na impeachment. Pinagutos naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pansamantalang pagpapatigil sa pagkuha ng mga bagong driver at rider ng mga transport network vehicle services at motorcycle taxi platform providers. Inihayag ito ni Lopez matapos ibunyag sa pagdinig ng Senado na lumagpas sa 78,000 cap ang bilang ng mga TNBS driver na nakatanggap ng cash ayuda mula sa DOTR, Department of Social Welfare and Development. Bahagi ang cash ayuda ng tulong ng gobyerno sa gitna ng krisis sa supply ng langisa at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nauna na rin ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa umano'y pag-abuso ng ilang TNBS matapos mapagalamang lumagpas sa mga ito sa pinapayagang bilang ng mga driver na nagresulta umano sa pagkakaroon ng tinatawag na tempo drivers o mga driver na namamasada ng walang legal franchise sa ilalim ng LTFRB on Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

0: biyahe yung mga yon? Paano pinapayagan? Di ba? Paano? Di ba yung system ng... Alam ko yung system ng TNCs, mahigpit yun eh. So paano nakakabiyahe itong mga to? Di ba? Hindi ko alam. Hindi alam ngayong umaga, no? Ngayong Lunes, ano? Itong lito. Itong lito! Itang ulo! Di ba? Dapat munang tiyakin ng gobyerno kung sapat ang umiiral na subsidiya sa transport sector bago magpatupad ng anumang dagdag pasahe ayon kay House Committee on Transportation Chairman at Quezon City 3rd District Congressman Franz Pumarin. Sa isang forum sa Quezon City, iginit ni Pumarin na kailangang isaalang-alang hindi lamang ang kalagayan ng mga chopper at operator kundi pati ang kakayahan ng mga commuter na magbayad ng mas mataas na pamasahe. Sa kasalukuyan, nakabinbin sa LTFRB ang iling petisyon, kabilang ang panukalang itaas hanggang 25 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon sa mga babatas, dapat munang i-maximize sa kasalukuyang tulong ng gobyerno tulad ng fuel subsidy, discounted fuel per kilometer assistance sa mga operator at driver at 20% discount benefits. Nagbabala rin si Pumarin na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa lipunan ang hindi napapanahong fare hike, lalo na sa mga low-income households na apektado na ng matataas na presyo ng bilihin. Sabay nito, sinabi niyang pinag-aaralan na rin ng Kongreso ang pangmatagalang reforma sa sektor, kabilang ang posibleng pagrevisa ng mga polisiya sa fuel pricing at transport support. Kasunod ng emergency powers na ibinigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa energy crisis. Binatikos din ni Pumares ang pagkaantala sa paglalabas ng national ID na anya'y hadlang sa maraming transport workers sa informal sector para makakuha ng ayuda. Ibinunyag din niya ang mga kaso ng duplicate entries at ghost rider sa listahan ng mga benepisyaryo na sana'y naiwasan kung maayos ang implementasyon ng national ID system. Bukod dito, naghain si Pumarin ng resolusyon para imbestigahan ng Kamara ang rollout ng national ID system ng Philippine Statistics Authority. Ayun yung ba naman sa questionabling grupo eh? Di yan ang resulta. Hindi kami pumapayag yung Coalition for Filipino Commuters. Hindi kami papayag dyan sa ano yan, dyan sa fair hike na yan. Kahit ano pang sabihin ninyo. Meron na ho, may 5,000 ayuda na yung mga driver. Meron na silang fuel subsidy. Meron na silang mga discounts. Meron na silang... Ang dami-dami na nating binibigay sa kanila eh. Di ba? Kaming mga pasahero, ano natatanggap ng pasahero? Sige nga. Hindi, para biro. Sigutin niyo ako. Ano ang benepisyong ibinigay ng pamahalaang ito sa gitna ng krisis sa mga pasahero? Libreng sakay? Di nga, kasya kami lahat dyan? Maglilibreng sakay kayo, libreng sakay sa lahat. 100% all public transportation, libreng sakay. Libreng sakay ninyo, wala pang 2%. Di ba? Yung mga driver... Kasi takot kayo dahil organisado. Di ba? Boto eh. Organized vote. Eh kung biglang mag-organisa yung mga pasahero at sabihin, oh, mula ngayon dahil pasahero kami, boboto na rin kami as one. So, paano ngayon yun? Nakasasakit ang ulo ninyo. Sabi ni Mami Dang, benepisyo wala pa, perwisyo ay marami. Na totoo lang. Di ba? Kaya kami sa Coalition of Filipino Commuters, hindi kami niniwala dyan. Unahin nyo kami. Dahil hindi na magkikita yung mga driver na yan kung hindi kami sumasakay. Oh, nung panahon ng martial law, nung panahon ng dating, sabihin na natin yung totoo, martial law ang tawag natin doon noon. Nung panahon ng matandang Ferdinand Marcos, di ba? Karamihan sa public transport, gobyerno nagpapatakbo. Ba epesyente? Nasira lang yan nung lagyan ng mga pangulo ng mga pinuno na sa totoo lang walang kwenta eh, di ba? Nilagyan ng mga regulatory captured heads yung mga public transport. Ipinin nyo yung head ng DOTC. Diba? ang negosyo, sasakyan, public transport, di ba? Yung head ng oil regulatory, ano, whatever, galing sa oil company, o executive dati ng oil company. So, paano? Ano nangyayari sa atin doon, di ba? Ayaw namin yan, ayaw namin yan. Pabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 9.33 na po ng umaga.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali.

9:34 na po ng umaga, nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang VCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pagpumunta na ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Jet Reyes, good morning, Pards. Good morning, Jet. Go, Mami. Go, Mami Dang. Love you. Sisingilin na ang mga motoristang gagamit ng Manila Cavite Expressway C5 Link Segment 3B simula bukas, Mayo 5, 2026. Sa abiso, pinayagan ng Toll Regulatory Board ng Cavitex Infrastructure Corporation at ang partner nito na Philippine Reclamation Authority na kumalikta ng bayan. Ito ay matapos na payagan ang mga motoristang dumaan ng libre sa buong buwan ng Abril. Ang bagong toll rates ay sumusunod mula Dr. A. Santos Avenue or Sukat patungo at mula sa Taguig C5, ang Class 1 ay 59 pesos, ang Class 2 ay 117 pesos at ang Class 3 ay 176 pesos. Samantala, ang mga manggagaling sa ng Taguig at patungong Rojas Boulevard o Zapote, ang toll rates ay magiging 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para sa Class 3 vehicles. Kinokonekta ng Segment 3B ng Cavitex C5 Link ang buong 7.7 km Cavitex C5 Link patungo at mula R1 Expressway o yung Coastal Road, ang Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road at ang C.P. Garcia Avenue o C5 Road. Mababawasan ng bagong segment ang oras ng biyahe mula Parañaque hanggang Taguig C5 ng nasa 15 minuto mula sa dating isa hanggang isa't kalahating oras.

Inihayag naman ng Land Transportation Office na walang umiiral na blanket ban sa paggamit ng mga e-bike at e-trike. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinapayagan pa rin ang mga naturang sasakyan sa mga city at municipal roads. Gayunman, ipinagbabawal ang mga e-bike at e-trike sa ilang pangunahing lansangan at national highway tulad ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard dahil sa mga panganib sa kaligtasan na dulot ng pagkakaiba ng bilis ng mga sasakyan. Binigyan ng diin ng LTO na ang hakbang na ito ay preventive o pag-iwas at hindi punitive o parusa at naglalayong protektahan ng mga rider, motorista at ang publiko. Sa Jaime Samoya Bernante, ang batas sa Pilipinas, Sir Ira, sang damakmak na siksik, liglig pa. Isang batas lang, Sir Ira, titinuna opisyal sa gobyerno. Wala nang korupsyon sa bansang Pilipinas. Sabay-sabay tayo, aangat, death penalty raw. Firing death penalty law, firing squad, kung ayaw mo firing huwag kang magnakaw. Ayaw nila ng ano eh, ayaw nila ng death penalty law. Si baka silang ano eh, baka silang madali, eh, di ba? Mahirap na eh, di ba? Mahirap na. Mahirap na. Sinabi ng Malacanang na sumasalamin ang ulat ng Asian Development Bank sa mabilis at malawak na pagtugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Ito ay kasunod ng report ng ADB na nagsabing kabilang ang Pilipinas sa pinaka-aktibong bansa sa Asia-Pacific sa pagresponde sa oil price surge kahit pa isa rin ito sa nakaranas ng matinding pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa ulat, halos 60% ang itinaas ng domestic fuel prices mula February 23 hanggang April 20 dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nakapagpatupad ng bansa ng 7 pangunahing polisiya na tinukoy ang ADB upang protektahan ang mga

0: consumer at mapanatiling umaandar ang ekonomiya. Binigyan din ng palasyo na bagamat hindi kontrolado ng gobyerno ng pandaigdigang krisis, kaya nitong pamahalaan ng bilis at lawak ng tugon upang hindi ito maging pabigat sa mga pamilyang Pilipino. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglatag ang pamahalaan ng iba't ibang hakbang, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport sector, ayuda sa mga apektadong pamilya, price monitoring, at pagpapalakas ng supply ng langis. Ipinatupad din ang Executive Order 114 na pansamantalang nagsususpindi ng excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. Kasabay nito, pinalalakas din ang long-term solution gaya ng renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Dagdag pa nito, layunin ng gobyerno na sabay na tugunan ang agarang pangangailangan at ihanda ang bansa sa mas matatag na energy security sa hinaharap. Mas murang kuryente at malinis na enerhiya ay sinusulong sa House Bill 9018. May report si Romel Madrigal. Romel, magandang umaga.
1: Naghain si Laguna 1st District Representative Honorable Ann Matibag ng House Bill 9018 na naglalayong i-modernize ang renewable energy framework ng bansa para makamit ang mas mura, maasahan at sustainable na supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang kompetisyon sa sektor ng enerhiya, hihikayatin ang mas maraming investors at pabibilisin ang pagpapatupad ng mga renewable energy projects sa buong bansa. Inaasang sa pagdami ng supply ng kuryente, bababa ang singil sa kuryente na direktang makikinabang ang bawat sambahayan. Isinusulong din ng House Bill 9018 ang paglipat sa mas malinis at matatag na energy system na hindi na nakaasa sa imported fuels kundi sa sariling likas-yaman ng Pilipinas tulad ng araw, hangin at tubig. Ayon sa mga nagsusulong ng panukala, layunin itong tiyakin ang long-term energy security ng bansa habang pinoprotekta ng kalikasan at binabawasan ang carbon emissions. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Romel Madrigal mula sa Southern Luzon.

0: tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Itigil na ng Korean Air ang pagbiyahe ng mga tandang o manok pang sabong mula Amerika papuntang Pilipinas matapos iugnay ang mga ito sa umano'y illegal na sabong trade. Ayon sa Animal Wellness Action o AWA, na ipapadala ang mga fighting roosters mula Oklahoma at Texas patungong Asia kadalasan sa pagdaan sa Seoul patungong Maynila. Isa umano ang Pilipinas sa pangunahing destinasyon ng American Bred Fighting Rooster na tinatayang aabot sa 40,000 kada taon at naipupuslit at naipapadala mula Amerika na posibleng umano nagkakahalaga ng $2,000 o 120,000 piso bawat isa. Sinabi naman ng Animal Wellness Action Investigator na ang mga tandang ay dinedeklara lamang bilang chicken at may mga pagkakataong ginagamit sa malalaking sabong event tulad ng World Slasher Cup sa Maynila. Balik tayo sa airport. Senate President Tito Soto ay ginait na kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nagbabalik si Jojo Sika. Jojo, magandang umaga.
1: Sa ambos interview matapos ang plug ceremony kasabay ng pagbabalik ng sesyon ng Senado, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na kailangan pa rin ay pagpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa anomalyang flood control project. Para kay Soto, marami pang mga dapat na maukat sa anomalya sa proyekto sa 2025 national budget na hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao. Naniniwala si Soto na sa mga naturang rehiyon ay may mga killer budget o talamak ang anomalya. Aniya, hindi lamang si dating House Speaker Marty Romualdez ang ipatawag ng Blue Ribbon Committee kundi ang lahat ng sangkot sa anomalya para makapagbigay linaw sa mga pangyayari.
2: Dapat maungkat hindi lang sa Luzon kundi sa Visayas at Mindanao sa 2025 budget. Ang pinangako siya yung killer budget doon talaga nagka-loko-loko. Lahat na dapat natin ngayon ay maimbita upang bigay linaw sa mga nangyayari. Dapat hindi
1: ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sika mula sa Senado.

Alas 9.45 na po ng umaga, matagumpay na naitanim ng Civil Society Coalition na atin ito kahapon, Linggo, Mayo at 3, ang watawat ng Pilipinas sa pag-asa K2 o Sandy K sa West Philippine Sea sa ika-4 na civilian mission sa kabila ng matinding presensya ng mga barko ng China. Sa pangunguna ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula, umalis ang mission crew sa Pag-asa Islands bandang alas 5.40 na umaga na isang hakbang upang manindigan sa pagpapatuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Matatagpuan sa territorial waters ng Pilipinas sa Pag-asa K2 ay ekstensyon ng Pag-asa Island na magnagiging maritime flashpoint sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard. Inayuhan naman ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga presidential scholar na gamitin ang pagkakataon para makapagtapos at mabago ang buhay. Ayon sa Pangulo, nakasuporta ang kanyang administrasyon sa mga mahihirap, subalit matatalinong estudyante sa pamamagitan ng 200,000 peso local government support fund na ibinibigay sa mga barangay. Kabilang ang kalahati ng nabanggit na pondo ay nakalaan sa mga scholar ng barangay para makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pinayuhan ng Pangulo ang mga scholar na mag-aral mabuti upang makapagtapos at matulungan ng sarili, ang kanilang pamilya at ang kanilang komunidad.

yung ano, legal yan, yung World Slasher Cops. Hindi lang ho sa Manila yan. Maraming areas ang World Slasher Cops. Legal yun! Sabong trade eh, no? Di ba? Lumaki ako dyan eh, di ba? Meron kami ganyan nung araw, yung bata ako. Nung bata ako, may sabungan kami eh. Magulang ko. Di naman siya illegal eh. Rehistrado siya sa munisipyo, di ba? Nagbabayad kami ng buwis, etc., di ba? Formal. Nakarehistro yan sa PAGCOR, Philippine Gaming Corporation. Di ba? Kaya lang, nagagalit sa amin yung mga ano, yung mga animal welfare activists. Kasi bakit daw pinagsasabong nyo yung mga manok? Sabi ko eh, pagkatapos naman magsabong ng mga manok, pag namatay, kinakain naman namin eh, di ba? Ano nga eh, di ba? Tinali, tinalo, tinola. Di ba? Ganun yun eh, di ba? Yun yung conjugation nun, di ba? Yun yung conjugation ng manok pag pansabong. Di ba? Tinali, tinalo, tinola. Di ba?

nawala yung ano, nawala yung nagsasabing sabungero siya. Wala. Diba? Huwag na yun. O sige, okay na tayo. Ayay mo sa mga Bernante. O nga, Sir Ira, si Sharon, araw-araw na lang sa social media, umiiyak. Nakikiusap kay Lenny, tumakbo siya. What if Mega Shawi, matalo siya, ano gagawin mo? Eh, ala na siyang posisyon, huwag pilitin. Ayaw nga ni, sumabog pa Mayon Bulgeno, isa ka pa, Vice Ganda, sul-sul. Mark Mallorca, sabongero din po ako. Malaki ang bag nito sa ekonomiya natin. Billion peso industry po ito. Reyes, ha, kaya pala chicken ang lagi mong baon. Chicken sandwich! Oh, Jet! Hindi nga, malakas ang ano. Magandang negosyo yung sabong. Malakas ang negosyo yan. Maniwala kayo. Gulo lang kasi, di ba? Tinali, tinalo, tinola. Huwag makakalimutan yung conjugation na yun. Conjugation ng word na yun. Tinali, tinalo, tinola. Imbes na tutukan ng kalusugan ng mga Pilipino, nagsisimula na ang paghahanda at pangampanya para sa pagtakbo sa 2028 senatorial election si Department of Health Secretary Ted Nervosa. Ayon sa isang mambabatas sa simula sa kampanya niya, simula na ang kampanya ni Nervosa, pero walang nagawa. Ito ay matapos sa kumalat ang tila political ads video ni Nervosa, gay malayo pa ang campaign period. Sa isang minuto 35 segundo na political ad, umano ni Nervosa ay binungad agad ang mukha ng kalihim kasabay ng voice over na nagsasabing, "Bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado?" Na indikasyon umano na pinaghahandaan na ng DOH chief ang pagtakbo sa senatorial race sa 2028. Ginamit din yung umano ni Nervosa si dating Senator Juan Flavier na naging kalihim ng DOH noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos bago kumandidato sa Senado at nakadalawang termino sa kanyang political ads. Si Flavier ay naging unpopular sa kanyang Yossi Kadiri campaign at minahal ng mga Pilipino kaya iniluklok ito sa Senado kung saan hinangaan ang kanyang pagsisilbi at performance bilang senador. Subalit ikinukumpara siya kay Nervosa na hindi nagustuhan ang mga informante sa kamera. Bukod sa paggamit kay Flavier, ipinapalabas din sa political ads na tumutugon, epektibo at determinado umano ni Nervosa, bagay na tinaasan ang kilay ng mga tao sa kamera dahil maraming problema umano sa DOH sa pamumuno. Maraming umano mambabatas ang dismayado sa performance ni Nervosa dahil hindi umano ito natutugunan ang pangailangan ng pangkalusugan ng mga Pilipino, subalit inaambisyon ito maging senador. Maliban dito, napakaraming kaso ang isinampa laban kay Nervosa na nag-expire ng gamot na bakuna na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos tulad ng HIV antiretroviral, psychiatric drugs at COVID-19 vaccine. Si Mark Mallorca, wala siya sa kalingkingan ni Flavier. O nga,

0: di ba? Yung doctors to the barrio ni Flavier na lang eh, di ba? Pag bagong graduate ng doktor, kailangan mo magsilbi sa barrio, sa barangay, doon, sa malayong lugar, di ba? Ganda-ganda nun eh, di ba? Alas 9.53 sa po na umaga ay pinagpaliban ng Social Security System ang plano nitong dagdagan ng investment sa First Philippine Holdings Corporation o FPH dahil umano sa umiiral na alitan sa loob ng pamilya Lopez na may kontrol sa kumpanya. Inihayag ito ni SSS President at CEO Robert Joseph De Claro sa kabila ng umano'y kumpiyansa ng SSS na matatag ang kalagayang pinansyal at operasyon ng First Philippine Holdings, lalo na sa sektor ng enerhiya. Sinabi naman niya na nananatiling komportable ang SSS sa pamumuno ni CEO Federico Piki Lopez at sa direksyon ng kumpanya kung saan may kinatawan din ang ahensya sa board. Noong 2025, nagtala ang First Philippine Holdings ng net income na 19.8 billion pesos, tumaas ng 38.5% at kita na 101.2 billion. Patuloy rin kumikita ang SSS mula sa hawak ng shares kabilang ang 2.2 pesos and 20 centavos na dividendo kada common share. Sa kabila ng pagkaantala sa expansion, iginiit ng SSS na nananatili silang committed partner ng kumpanya, ngunit binigyan din na mahalaga ang continuity at control para sa mga pangmatagalang mamumuhunan. Naon na rito ay lumutang ang report na maaaring malugi ang SSS at ang Government Service Insurance System kapag pinatalsik ng mga kakampi ni Eugenio Gabby Lopez III, si Piki Lopez sa board ng First Gen Corporation, isa sa hinahawakan ng First Philippine Holdings. Ang investment ng SSS sa First Gen ay higit sa 1 bilyong piso, habang ang GSIS naman ay halos 1 bilyong piso. Nakakabit ang tinatawag na poison pill provision na kapag sinipa si Piki Lopez at ang kanyang associate sa board ng First Gen, obligadong ibenta ang gas and hydropower assets ng 25% discount na nagkakahalaga ng 125 billion pesos sa isang investor. At sa buntot at na huling bahagi nating palatuntunan, ang balita kay Saldi ko, pinahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na may impormasyon ng pamahalaan na nasa Paris, France, si dating Kubikot Party List Representative Saldi ko. Ayon sa kalihim, mahigpit na minomonitor ng Philippine Embassy sa France ang naturang impormasyon na una ng pinahayag ng Malacanang na posibleng humingi si ko ng asylum sa France. Tiniyak ng DFA na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng legal na hakbang para maibalik si ko sa Pilipinas sa kabila ng sensitibong proseso ng asylum sa European Union. Nauna ng kinansela ang diplomatic passport ni ko noong 2025 habang paso na ang regular passport ng dating mambabatas mula 2022. Matatanda ang pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang noong Miyerkules, April 29, sina French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Charge d'Affaires Eva Tenzin kugnay sa misteryosong paglaya ni ko matapos umunong arestuhin sa Prague. Tinanong ng Pangulo sa French Ambassador kung bakit hiniling umano ng France ang pagpapalaya kay Comula sa Czech Republic. Gayunman, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang tugon lang ng French Ambassador ay hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon na naaharap si ko sa areswarat ng Sandigan Bayan kaugnay ng anumang anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayun, andun si ko sa Paris, France. Nagyoyosi sa ilalim ng Eiffel Tower. Ano naman kaya susunod nila kaya announce? Di ba? Mauna na ako sa inyo! Ha? Pangalan ng ating co-pilot sa engineering at technical side na si Jun Liano. Mga reporter ng Radyo Bandido. Ideal Vision sa aking salamin na nagpapagwapo sa akin. At sa Grab Food na nagdadala ng aking almusal. Kung kakalas, papalit sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Kasunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Bye-bye, nagsasi ako, di na dito na yaya ko eh. Sabi ni Peter Dikilevich, Rasputin. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. Ah! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye. See you tomorrow.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Charlotte Gallagher. The US military has said it will support merchant vessels to sail the Strait of Hormuz from Monday after Donald Trump announced an operation to free ships stranded by Iran's blockade. An Iranian official said any American attempt to interfere in the strait would be considered a ceasefire violation. Germany's Chancellor Friedrich Merz has stressed the importance of the alliance with the United States as he sought to cool an escalating row with Donald Trump over the Iran war. Mr. Merz said the partnership with Washington is of great value. Rudy Giuliani, the former mayor of New York and a key ally of Donald Trump, has been admitted to hospital in a critical but stable condition. Two people have been killed and more than 30 others wounded as a monster truck drove into a crowd at an exhibition rally in Colombia. Police told local media the driver's brakes had failed. At least three people have died following the outbreak of a respiratory illness on a cruise ship in the Atlantic. Hantavirus, which is typically spread by rodents, can cause hemorrhagic fever. Officials say two individuals are still on board who have it. The US military is trying to locate two American soldiers who went missing during the African Lion International Military Training Exercise in Moscow, Morocco. Defense officials told US media the troops are believed to have fallen into the ocean. An inquiry has opened into public hearings into an anti-Semitic shooting that killed 15 people at a Jewish Hanukkah festival on Sydney's Bondi Beach last December. The attack was Australia's worst mass shooting in three decades. Britain's leading gardening charity has added plant number 100,000 to its herbarium, a historic library used for scientific research. The Royal Horticultural Society has chosen Ceruma henryi, commonly known as wild ginger. That's the latest BBC News.
6: The World in 2 minutes at 1:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
8: Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes. Nakusa, dapat umpisahan po natin ang Lunes nang masaya sa kabila ng napakaraming problema na bumabalot sa ating bansa at sa ating pong mga mamamayan. Sadya pong nakakalito ang nararamdaman ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So, sa inyo pong lahat, magandang umaga at sa lahat po na ating mga kababayang nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng YouTube, sa ating radio nakikinig at sa Sky Cable, ano ha, Don Pepot, ay yes. Napapanood po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan, maging sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, na nag-aalala ng lubos sa ating bansa. Bumabati po kami sa inyo kasama ang mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kung kayong kalagayan at kalusugan. So, Don Pepot, magandang umaga sa iyo. Magandang Lunes ng umaga.
1: Yes. Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes, bagamat hindi maganda ang pakiramdam ng inyong lingkod sa araw na ito, pero sabi nga po, the show must go on. Yes. Dahil ang problema ng bansa ay tuloy-tuloy pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos, hindi pa nahayag kung sino talaga ang mga mastermind nitong malawakang korupsyon, yung ating pong tinatawag na flood control and infrastructure funds na kung saan umabot ng trilyon-trilyon piso at naging sa ating pong mga iba't ibang ahensya ay meron din pong mga tinatawag na korupsyon.
1: Yes.
0: Kung kailan matutugdugan, kung kailan matitigit at kung kailan mauumpisa natin ang isang tunay na pagbabago, yan ang malaking tanong na nasa isip ng ating marami pong mga kababayan. Nagsalita sa kabila ng pananahimik ito pong dating speaker Martin Romualdez, ngunit ang kanyang pagsasalita ay hindi naman nagsaad ng katotohanan kundi tila may banta sa kanyang pahayag, Don Pepot.
1: Yes.
0: Dahil sinasabi niya na tila siya ang ginagawang poor guy, ngunit kung siya ang tila gagawin ay hindi siya bababa nang hindi kasama ang lahat.
1: Hindi pwede siya lang mag-isa.
0: Oo, hindi pwede lang siyang mag-isa, no ha?
1: Yes.
0: Eh bakit ganun, di ba? Kung siya ay magsasabi ng katotohanan, bakit hindi niya pa sabihin agad?
1: Yes.
0: Bakit pinaiikot niya pa? Parang bang naghihintay siya kung aayunan siya ni Saldico o titigil ang Malacañang sa tila pangaharas sa kanya sapagkat sinampaan siya ng plunder at malversation of public funds.
1: Yes.
0: At tila pinwis ang kanyang mga asset. Mm-hmm. Hindi rin nating alam kung ito ay totoo o isang moro-moro sapagkat yes, alalahanin natin na magpinsan ha ito pong si Martin Romualdez at ang ating pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Kaya naroon pa ng pagdududa ng mga kababayan natin eh, unless nanakin na talaga.
0: Oo nga eh, yun ang sinasabi ng marami nating mga kababayan. Kung magsasalita siya, bakit hindi siya magsalita na? At yung kanyang sasabihin ng mga pangalan ay bahala na sila na dumipensa sa kanyang sarili at hindi yung sinasabi niya kung siya ay kung sasabihin ang kanyang pangalan eh marami siyang alam noon at sa kasalukuyang administrasyon ng mga bagay na pwede niyang sabihin na para talagang siya ay nananakot, di ba? Nagbabanta sa madalit salita. Sige, kung ako ay inyong gagawin poll guy, hindi idadawit ko kayo at hindi ako bababa o mapaparusahang mag-isa.
1: Yes.
0: O, yun ang inaantay ng taong bayan eh. Mm-hmm. Yung magsalita siya eh. Sabihin niya ang katotohanan at hindi yung denial at pagkatapos ngayon ay tila amin, tila hindi. O, na parang yes. Gusto niya ialis ang kanyang sarili. O, dahil dun sa unang sinabi niya eh, na wala siyang alam. Na dati na yung mga dahilan na mga ilan na nasa sangkot sa korupsyon. Yung wala silang alam.
1: Yes.
0: Oh, pero ngayon ay dapat sabihin niya na sa taong bayan sapagkat hindi biru-birong salapi ang nawala at ang taong bayan ay hindi matatahimik kung hindi malalaman at kung walang mananagot para magkaroon ng hustisya ang taong bayan.
1: Yes.
0: O sapagkat ang kanilang, hindi lang ang kasalukuyan ang kanilang sinisira, kundi ang mga susunod na henerasyon ay tila sinira na nila ang kinabukasan. Mm-hmm. Dahil dyan sa mali-maleta, milyon-milyon, bilyon-bilyon na umabot sa trilyon na pananagutan na dapat ay malaman na kung sino ang talagang dapat managot.
1: Yes. Sige. Sabi nga, kung inahabol nila ang accountability ni BP Inday Sara, walang problema doon. Pero dapat lahat ng dapat managot, managot sa iba pang mga accountabilities.
0: Eh, ang problema nga dito sa nangyayari ay tila kay Sara Duterte lang sa ating Vice President lang itinutuon ang lahat ng pagkakasala.
1: Yes.
0: At bukod dyan, ginagawan pa siya ng mga kung ano-anong wento, nawawenta na puro mga kasalanan lahat ng ating Vice President Sara Duterte. Nakulang na lang maging ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sabihin na si Magellan ang kanilang pinapatay, di ba? O si Vice President ang pumatay kay Magellan at kay Lapu-Lapu. Diba? Yun po ang kulang eh. Nasabihin nitong mga ilan na pilit umiiwas sa kasalanan.
1: Yes.
0: Na alam naman ng taong bayan na hindi pwedeng mangyari kung hindi may basbas yung sinasabing pinakamakapangyarihan at kung hindi alam ng pinakamataas na siyang kumukontrol, humahawak ng tinatawag na kapangyarihan sa tinatawag na ano ba yan, yung control sa pananalapi.
1: Yes.
0: Diba? Doon sa power of the purse, mga kaibigan.
1: National yan, budget natin.
0: Oh, yan mga kaibigan. Eh, alam ng taong bayan na akala nila ay bobo at tanga. Ngunit, alam na yan eh.
1: Yes.
0: Kahit sabihin man nila o hindi, alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind, kung sino ang nag-utos at kung sino ang inuutusan. Na lahat sila ay may kasalanan diyan sa nawawala o ninakaw na salapi ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan ng mamamayang Pilipino ay dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: O kaya dapat yan ang tugunan ng ating mga kinaukulan. Pero ang problema nga hanggang ngayon ay nagtatakipan pa.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip na ang kanilang pag-ukulan ngayon ng pansin ay ang mga pangunahing problema ng bansa at ng mamamayan, ang West Philippine Sea at ang problema natin sa sanhin ng krisis dahil sa pagtaas ng langis, presyo ng langis.
1: Yes.
0: Sumirit pataas ang lahat ng mga presyo sa bili, pangunahing bilihin at iba pang mga serbisyo na kailangan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Yan sana ang dapat pagtuunan ng mga mambabatas ng ating ehekutibo at maging ating judiciary na tapusin na sa pamagitan ng pagpapaliwanag ng tamang batas na siyang trabaho ng ating judiciary to interpret the law.
1: Yes.
0: Diba? Eh, sa kasalukuyan ay parang tira gusto, tira hindi ng bawat isa.
1: Mm-hmm.
0: Natatakot sila eh sa magiging bunga ngayon na maging ang iglesia ni Kristo ay tila nagbabala na, ha? Pumasok na ang iglesia ni Kristo na noon ay umiiwas, di ba? Dahil mayroon tayong separation of church and state. Pero napilitang makialam sapagkat may tungkuling moralidad para sa moralidad ang bawat simbahan o bawat reliyon. Yan ang kanilang pangunahing tungkulin, ang moralidad. Diba?
1: Yes.
0: Pero pumasok na rin sa politika sapagkat nakikita ng Iglesia ni Kristo na tila walang kapupuntahan sapagkat paikot-ikot lamang ang usapin, turu-turu-turuan. Kaya tila walang matatapos, diba?
1: Yes. At
0: mananatili na tila isang saradong aklat na sa mga susunod na panahon.
1: Yes, at tatakpan na iba't ibang mga issue na mas dapat unahing tugunin din yung problema natin yan.
0: Sila ang gumagawa ng issue, Dom Pepot. Sila ang gumagawa ng mga issue na para i-divert ang isip ng tao na kinukondisyon nila kung sino ang dapat tutukan o bigyan ng kasalanan. Lahat umiiwas, pero sinasabi nitong si Ombudsman Remulla na nasampa na rin ang kaso, di ba? Yung 27 congressman. Oo. Na parang kulang eh. Sapagkat ang alam natin eh, 57 ang talagang sangkot. Ha?
1: Yes.
0: Eh, pero ngayon, bakit 27 pa lamang ang tila nakakasuhan? Tama ba ako?
1: Opo, sinasabi niya na yun ang mga kasalukuyang iniimbestiga at kakasuhan nila.
0: Oh, at isa pa na nakikita natin na tila bending the law, or they bend the law all the time sapagkat yung pagkakaaresto kay Jay Sonsa na isang veteranong broadcaster commentator, di ba, na ngayon ay tila vlogger na lang, di ba? Oh, dahil sa kanila, sa kanyang pagpo-post ng tila
1: pagkalusugan ni Pangulong Bongbong.
0: Oh, nagahayag ng tunay na kalagayan sa kalusugan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Marami ang tila nagtataka sa anyo ng ating Pangulo na dati ay payat na payat, di ba? Ngunit bigla, naging malusog at nagtataas pa ng 10 kilong bigas. Di ba? Nakita at nag-jumping jack pa. Di ba?
1: Yes.
0: So, at bago ang mukha, presko-presko. Pero, alam po ninyo, baka nagkonsulta siya sa mga magagaling na at ano ba yung mga doktor na ng aesthetic, diba, yung aesthetic doctors, aesthetician, na para i-enhance o baguhin o pagandahin yung mukha, sapagkat nakikita naman natin eh, yung mga dating hindi pangit o hindi maganda, eh gumaganda na ngayon sa panahong ito eh. Na ang problema mo na lang ay pera para ikaw ay gumanda.
1: Maayos ang lahat.
0: Oh, kung hindi ka, wala kang pera, hindi ka magiging maganda. Mananatili kang pangit, di ba? Oh, eh baka naman doon kumonsulta ang ating Pangulo, di ba?
1: Mga salamat, doktor.
0: Oo, sa mga salamat, doktor. Ayan. Marami. Kaya yung mga artista, nakita mo, ang gaganda, nananatiling maganda, maging ang kanilang mga pangangatawan ay talaga namang magaganda sa kabila ng nagkakaedad, pero nananatili silang maganda. Yan po ay sa tulong ng sinasabing, thank you, doctor. Diba? Oo, wala tayong magagawa, ha? Pero naniniwala ako na yan pa rin ang ating Pangulo sapagkat mahirap naman na kahit kumuha ka ng clone na agad-agad makukuha yung laman ng utak. Yung mga sasabihin, di ba?
1: Kapag na-interview yan ng ano, biglaan eh.
0: Oo, mawawala ka dahil hindi mo alam kung ano isasagot mo. O dahil hindi ikaw ang dating nakaposisyon. Kung ikaw ay clone, matagal na pag-aaral yan para makuha mo ang lahat. Pero yan ay ating pangulo na maaaring may karamdaman, ngunit inayos para sa pagharap sa publiko at para pasubalian yung sinasabi na may sakit at wala na sa posisyon para mamuno ng bansa. Sapagkat pwede siyang sampahan ng kaso tungkol sa kanyang kalusugan dahil lalabas na siya incapacitated na. Hindi, wala na siyang kakayahan para mamuno sa bansa. Kaya kailangan pumasok na ang vice presidente na siyang pangunahing trabaho ng isang vice presidente. Kaya hindi tayo pwede na bumoto ng isang presidente na walang alam. Dahil kung sakali na magkaroon ng any eventuality, biglang nagkaroon ng aksidente o biglang namatay ang pangulo, automatic yan. Ayon sa ating saligang batas, ang Vice President ang papalit sa Pangulo. Pero dahil ayaw nila at kitang-kita naman ng madlang people, ng mga mamamayang Pilipino, na ginagawa nila ang lahat, nagtutulong-tulong na sila, na halos lahat ng institusyon ng ating gobyerno ay tila nagsasabwat-sabwata na. Katulad ang SALEN, ang AMLAC, ang BIR, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Parang kasama na rin, di ba, itong NBI na tila ngayon ay nabulgar at sinasabi na mukhang may problema ang ating bagong NBI director. Di ba, dahil nga doon sa naiparinig, na narinig ng marami nating mga kababayan, na video ng isang nangangalang Sabio ba yan?
1: Yes.
0: O, isa na naman Sabio ito, ha? O, Sabio.
1: Mel Sabio.
0: Hindi ito yung attorney Sabio na nagsampa ng kaso sa ICC laban sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pagkatapos ay winidraw ng mapagtanto niya na ito ay sa pampolitikang dahilan at hindi para sa hustisya. Iba ito.
1: Iba.
0: Oh, ito namang Mel Sabio ay narinig kung ano ang tunay na karakter ng ating bagong hirang na NBI director na si Matibag. Kung makapagmura pala ito, tagos, ha? Oo, hindi asal ng isang namumuno sa isang departamento ng ating ahensya ng gobyerno. Kaya parang meron daw itong psychological problem. Na baka sampaan siya ng problema tungkol sa kanyang pag-iisip.
1: Kasi may mga lumalabas pang ibang mga video-video dyan na malamang i-validate din, be-verify din yun.
0: At
1: bukod dyan, si pa rin ang naroon na involve
0: At bukod dyan, yung kanyang may bahay na kanyang tila'y pinagtatangkol dun sa away na yon na narinig natin sa video, ay yung kanyang asawa na sinasabi na di umano ay meron ding 1 billion na blood control. So, kaya siya inilagay sa posisyon ay para sumunod sa dikta ng mga maaring mag-utos sa kanya. Sunod-sunuran dahil may problema rin ang kanyang may bahay. At bukod naman ngayon, nadagdagan yung kanyang problema na maaring matibag sa kanyang posisyon, itong si NBI Director Matibag. Na mukhang hindi matitibag dahil talaga ng mga 100% yung kanyang pag-epal sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Sunod-sunuran eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nakita mo naman yung kung paano niya yung hinuli niya, di ba? Na kahit walang problema, nilagyan din nila ng katakot-takot na problema itong si Jason sa. Di ba? Inaresto. Mm-hmm. In the middle of the night at
1: holiday pa.
0: Araw na susunod ay piyesta opisyal na hindi makapagpapiansa at sinasabi non-bailable. Pero ang cyber libel ay bailable yan.
1: Yes.
0: Bailable, pero marami siyang nilaktawan. Di ba?
1: Yes.
0: At hindi dapat iserve ang warrant sa alanganing oras.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Pero
1: kaya may umaga pala, makapagpapiansa si Jason Se.
0: Lunes, oo.
1: Lunes.
0: Kaya maraming ginagawa dahil sa pagsunod sa dikta at hindi dahil sa pagsunod sa dikta ng kanyang tungkulin, kung hindi sa dikta ng mga ilan. Diba? Na gusto ay tumahimik ang lahat at pabayaan na lamang itong issue na ito na sanhi ng labis-labis na paghihirap ng marami nating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman, halos lahat ay dumadaing sa hirap.
1: Yes.
0: Sa taas ng pasahe na ang gusto ng mga ilan ay magdagdag ng 10 piso.
1: Yes.
0: Malaking
1: gusto nila magdagdag ng 10 piso sa jeepney.
0: Oo, oh, eh, malaking bagay yun para sa isang mahirap na mga kababayan natin.
1: Yes.
0: Diba? Gusto nila tumahimik at wag isama ang makapangyarihan na si Martin Romualdez na hindi raw siya papayag na mag-isa.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan kasama lahat. O eh, bakit hindi mo pa sabihin? Bakit inuutay-utay mo pa? Kaya ngayon, tila nagdududa dahil sa tila hindi na nagsasalita itong si Saldi ko na maaring abala kung saan siya pupunta, di ba? At meron pala naman sinasabi na protektado sa Europe ang mga mamamayan na hindi mo pwede basta makukuha, di ba? O eh, bakit nagpapunta pa ng katakot-takot na mga tauhan o mga tinatawag na mga aalam kung totoo na nasa France o nasa Czech ang Saldi ko.
1: Sera Diaz, Secretary Bida. Punta ka
0: na. Oh, eh, wala naman na ibida si Secretary Bida. Di ba?
1: Nakaalis na yan.
0: Nakaalis na. Wala na. O ilang araw sila na ayon naman dito kay dating spokesman okay, na naman siya lang daw nag-tour. O, na hindi na nga natin alam, baka hindi lang sila umalis, baka may mga kasama pa silang pamilya. O mga girlfriend nila, hindi natin alam, di ba?
1: May lumalabas nga din na, balita, wala na rin sa France eh.
0: Nasalapin ng taong bayan ang kanilang ginagastos. Kaya lumalaki ng lumalaki sapagkat inuubos sa lapi ng taong bayan sa halip na ilaan sa mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino. At hindi lamang dyan nagtatapos. Tila nagpalabas na raw itong si Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ng 1.3 billion na para ipamahagi sa mga mambabatas na pipirma sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi lamang yan, maaaring ang Senado sinasabi, ngunit sa isang panayam kay Senator Frank Drilon, sinasabi niya na siyam sa minority ang matigas na hindi makukuha ng o lalagda sa impeachment.
1: Siyam lang ang kailangan ni Bibi Indaysa.
0: Oo. Eh, mukhang yung siyam na yon ay astig na kung bibilangin natin ay talagang mga astig. Maring nga na si Senator Bongko na alam naman nating malapit sa mga sa ating dating Pangulong Duterte. Si Robin, Senator Robin Padilla. Si
1: Bato.
0: Amy Marcos.
1: Yes.
0: Senadora, si Senator Bato. Apat. Tama, apat ba?
1: Apo, apat na po.
0: Cayetano. Magkapatid na Cayetano. Di ba?
1: Yes. Eh, yung isa, si Pia, nasa majority. Pero yun nga, di natin alam. Baka magulang
0: oh, alamin ito. Baka sumama yun. Escudero.
1: Yes.
0: Ito na.
1: Jinggoy.
0: Jinggoy. Si JB, nasa majority.
1: Nasa majority rin siya.
0: Walo. Sino pa yung isa? Walo.
1: Eh, may bigyan. May bilyar pa dun sa kabila sa majority, hindi rin natin alam.
0: Dalawa yon.
1: Dalawang bilyar yon.
0: O, na ngayon ay tila inuusig dahil sa mga na-acquire nila. Na mga lupain, di ba? Dahil may mga reklamo, di ba? O, at hindi lang yan. Maring madagdagan pa eh. Yung siyam na yon na sinasabi ni Senator, dating Senator Franklin Drilon, na mga hindi makukuha para pumirma sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung bakit. Ha? Usapan. Ayaw nila na maging pangulo ang ating Vice President sapagkat maaring meron silang mga kalagyan. Maaring buklatin yung kanilang mga kasalanan sa taong bayan na magiging dahilan para sila ay makulong.
1: Oo, eh, kaya, talagang tututukan natin yan. Kasi mamaya, eh, isa sa pinalitan.
0: Basta na lang ganun. Oh, basta ganun na lang.
1: Yan, eh.
0: Matapos na, na mahabang pag-usap, matapos na mahabang pagtitis at sakripisyo ng taong bayan, ay tila mauwi lamang sa wala sapagkat natakpan ng salapi ng taong bayan. Ang ninakaw salapi ng taong bayan, ang ginagamit pa rin na para sila ay mapawalan sala, ay salapi pa rin ng taong bayan. Kaya gisang-gisa tayo sa sarili nating mantika. Salapi ng taong bayan ang kanilang ninakaw, salapi rin ng taong bayan ang kanilang gagamitin para sila ay maligtas. So, paano na tayong mga mamamayan Pilipino? Tayo ba ay mananatili na lamang sa ganitong kalagayan na tayo ang taya, tayo ang sakripisyo, at tayo ang lahat na nagpapasan ng hirap? Paano na rin ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon?
1: Yeah. Ayan.
0: Kaya yan po mga kaibigan, ang mabigat na problema ng mamamayang Pilipino. Tayo lang ang namumroblema, sila na nakaluklok sa posisyon ay walang kaproblema sapagkat inaari nila na bobo tanga ang mga mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Pero dumarami ng dumarami ang mga abogado na naninindigan, ha? At tumatayo para sa katotohanan.
1: Yes.
0: Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil hindi pa rin pala tayo dapat mawalan ng pag-asa. May pagbabalita, Don Pepot?
1: Apo, apo. Mula po sa ating kasamang si Chona Yu, iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinaresponde ni Pangulong Marcos sa mga biktima ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Samang Chona.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kumilos at rumesponde sa mga pangangailangan ng mga biktima ng ash fall dulot ng Bulkang Mayon, partikular na sa bahagi ng Ginubatan at Kamalig sa Albay. Pinatitiyak ng Pangulo na ang kaligtasan ng mga residente, pati na ang public health, mga kalsada at tiyaking accessible ang mga kinakailangan na serbisyo. Nabati din nagsimula na ang Department of Public Works and Highways ng clearing operation sa mga kalsada. Nabahagi naman ang Department of Health ng N95 na mask at naglagay ng mga mobile clinics at water stations. Nagsagawa naman ang Department of the Interior and Local Government at ang Bureau of Fire Protection ng water spraying at ash clearing operations sa mga apektadong komunidad. Nagtayo na ng evacuation centers ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Namahagi naman ang pagkain ng Department of Social Welfare and Development sa mga evacuation centers tulad ng food packs, ready-to-eat meals at iba pang relief supplies. Pinababantayan ng Pangulo ang mga ilog at waterways para sa posibleng lahar flow. Hinikayat pa ng Pangulo ang mga residente na maging alerto at manatili sa loob ng bahay, magsuot ng face mask at sumunod sa mga babala ng mga otoridad. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Talagang masipag din si Chona Yu, no? Ng pagbibigay ng impormasyon o pagbabalita mula sa Malacanang. Si Romel Madrigal, isunod natin sa kanya.

0: Cetas Group Central Visayas sa ilalim ng CSPOEPR hindi at nang ganap na operational readiness ng isang pinagsanib na command structure. Nagsagawa rin ng aerial inspection ng PNP chief sa mga pangunahing lugar upang tiyakin ang kahandaan sa lupa, matukoy ang posibleng kakulangan at masiguro ang maayos na koordinasyon sa mga critical na ruta at event sites. Kabilang sa mga puwersang pinakilos ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at Office of Civil Defense para sa site security, traffic control, coastal at airspace surveillance, medical response at mabilis na incident response. Ipinapakita ng malawakang mobilisasyong ito ang matatag na pangako ng pamahalaan na matiyak ang ligtas, maayos at organisadong pagdaraos ng ASEAN Summit 2026 sa pagdating ng mga world leaders at delegado sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jong Manlapas.
2: Yes, BP Sara, nagpasalamat sa pagbisita sa Davao Philippines Temple. Samang Jong Manlapas.
3: Nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng pasasalamat matapos mabigyan ng pagkakataong mabisita ang Davao Philippine Temple ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Davao City. Noong buksan ito sa publiko nitong Marso, ayon kay Duterte, isang pambihirang pagkakataon ng ginawang open house dahil nabigyan ng oportunidad maging ang mga hindi membro ng simbahan na makita at mabisita ang sagradong lugar. Binisita rin naman noon ng Vice Presidente ang simbahan kung saan personal niyang nakamusta at nakausap ang ilang membro nito. Ang Davao Philippine Temple, ang panglimang templo ng simbahan sa bansa at kauna-unahang itinayo sa Mindanao. Nagpasalamat ni si Duterte sa mainit na pagtanggap at natatanging karanasang ipinagkaloob sa kanya sa pagbisita. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Lumawak na ang Masonic Temple, ano ha? Dati ilan lang dito yan sa Luzon. Ngayon, lumawak na hanggang Mindanao. Yan, mga kaibigan, ano? So, isusunod naman po natin ang bagong direktor.
2: Yes.
1: Nanalo na kaya? Jojo Sikat.
2: Yan, mula na. Sir Amy, hinikayat ng gobyerno na isulong ang direktang government-to-government oil procurement ngayong panahon ng krisis sa langis. Kasamang Jojo.
4: Hinikayat ni Senadora Amy Marcos sa gobyerno na agresibong isulong ang direktang government-to-government oil procurement bilang pangunahing estratehiya upang maipsan ang epekto na nagpapatuloy ng pandaigdig ang oil shock. Pinunan niya ang aksyon ng administrasyon ng 2 buwan matapos magsimula ang krisis na dulot ng US-Iran conflict. Ayon kay Marcos, dapat direktang bumili ng langis ang gobyerno mula sa mga bansang supplier at ibenta ito sa mas mababa at kontroladong presyo upang maibsan ang pasanin ng mga Pilipino, lalo na ang mga sektor ng labis na naapektuhan tulad ng mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Paraan niyang walang ginagawa ang gobyerno ng government-to-government deal sa Russia sa panahon ng sanction waiver na na-extend pa hanggang May 16. Ayon sa Senadora, mabuti pa itong petron, isang pribadong kumpanya nakakuha ng 2.48 milyong bariles ng Russian crude. Iginit si Senadora Amy na kung nagawa ng isang pribadong korporasyon, bakit hindi kaya ng gobyerno ng Pilipinas? Binanggit ng Senadora na sa nakaraang karanasan noong taong 1970 ng administrasyon ng kanyang yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na katulong ang direktang diplomasya upang malampasan ng Pilipinas ang mga naunang pangdaidig ang krisis sa langisa. Aniya, nakikipag-negosasyon tayo ng direktang ng government-to-government oil imports sa napakalaking diskwentong friendly rates para maibsan ang mga krisis sa langis noong taong 1974 at 1979. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV.

0: kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat.
2: Yes.
1: Na tila ngayon ay director ng National Press Club. Eh, kahapong kausap ko, last ano na raw counting kagabi.
2: Kahapon, no?
1: Eh, hindi ko rin alam kung siya nga ay napasama sa magiging director. Ngunit sa aking paniniwala, karapat dapat itong si Jojo Sigat, sapagkat
2: yes,
1: isa siya sa mga tinatawag na dedicated sa kanyang profesyon bilang isang mamamahayag. At karangalan natin, dahil kasama natin
2: kasama
1: yan,
2: natin dito yan.
1: Sa himpilan, si Jojo Sigat. Okay. At babalik tayo sa ating istorya kung amor na hanggang ngayon ay tila hindi matapos-tapos. Ano ha? Ayan. Ang gulo nitong aking cellphone. Tamo. Pinatay ko na. Sige pa rin. Sana ganito itong mga pinagdududahan, di ba? O na mga mastermind na kahit hindi na dapat magsalita, eh sige ang pagsasalita. O, tignan mo. Ayaw siya tumigil eh.
2: Kusang nagsasalita.
1: O, tuloy mo na muna, James, at habang pinipilit kong panggigilan.
2: Patahimikin.
1: O, yan na.
2: Yeah.
1: Sige pa rin, o.
2: Hindi, gusto siya sabihin. Nabuti pa siya.
1: Yun nga, sana-sana itong ating mga nagtuturo-turuan na sana magsalita na sila para matapos na ang problema. At kung sila ay mayroong dapat sagutin, managot sila. At kung wala, pwede ilaban nila, di ba?
2: Kasi baka yung dapat tanungin na dapat natanong para malaman natin. Hindi kasi pinatawag, hindi tinatanong. Pag sinabi
1: mo naman, paano mo ipapatawag, Don Pepot? Paano mo tatanungin?
2: Baka magsalita.
1: Magsalita, nakasama siya. Di ba? Nakita kasi sa chopper, itong si Pampilo Lacson at saka itong si Senator Tito Soto o Senate President Tito Soto na nakasakay sila sa chopper na maghahatid ng maleta na naglalaman ng pera. So paano mo iimbitahan at paano mo tatanungin? Di ba? Baka biglang ipakita ng 18 Marines, yung litrato. Eto po kayo.
2: Pero
1: lahat ng pag-iwas ay ginagawa. Pero ngayon, mukhang nagsabi na siya, di ba? Naiimbitahan niya si Saldico, pero mukhang hindi na babalik si Saldico. Sa aking hinuha lang. Not unless mag-iba ang administrasyon na siya naman niyang sinabi, di ba? Kaya sa ngayon, dahil ang susi dyan talaga ay si Saldico.
2: Kaya
1: maaring si Saldico at ang ating dating Speaker of the House ay maaring nagkakaroon ng ugnayan. Dahil sila yung close to you eh. Yan si Speaker Martin Romualdez at si Saldico na inuutusan na para maglaan ng pera na sinasabi 2 billion every month.
2: Ayon kay Saldico yan.
1: Ayon po kay Saldico na para sa Pangulo. Diba? At yung iba, may mga komisyon na dinideliver ang mga staff ni Saldico na kabilang doon sa 18 sinasabing ex-marine. 16 lang sila na dating mga Marines at 2 ay galing sa Army.
2: Yes.
1: Yan, mga kaibigan.
2: Ngayon na naging base yan eh. Para din sa pagsampa ng kaso kay Speaker Martin, kay Latis Cudero, yung pahayag eh.
1: Sabi ni
2: Marines.
1: Ombudsman Remulla.
2: Yes.
1: Na ipinahayag ni Mike Defensor, di ba? Na binasi niya doon sa pahayag ng 18 ex-marine. Binulgar yan ni Defensor
2: Pagpatayin kay Gutesa.
1: Nakita niya yung affidavit, nabasa niya yung affidavit. Bakit sila nakakakuha, di ba? Nabasa niya na kasama yung si dating Orly Gutesa. Na narinig naman natin sa pamamagitan ng video yung usapan, di ba? Yes. Sa pagitan ng asawa ni Gutesa at ni Orly Gutesa, na kung saan sinasabi na pinapirma siyang pilit sa affidavit na hindi naman siya ang gumawa kung hindi sila. So, maliwanag na yung affidavit na yan ay puro kasinungalingan na kung saan ay tila ididiin itong si
2: Marculeta.
1: Marculeta at si ano, si Mike Defensor. Yan. Ididiin silang dalawa na siya namang nangyayari sa ngayon, di ba? Kaya nakikita natin na talagang yung kanilang script, yung mga senaryo na kanilang lilikhain ay nagli-leak. May nakakaalam.
2: Yes.
1: Kaya walang lusot pero pilit nilang inilulusot.
2: Eh lumalabas dahil pinaniwalaan ni Ombudsman Rimulya yung ano, sekretary yung pahayag ng mga former Marines at ni Gutesa, wala nang dahilan bakit hindi pa ipatawag yun ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee.
1: Kaya nga hindi ba sinabi niya, Don Pepot, na ipapatawag niya si Saldico.
2: Yes, ang tanong kailan kaya?
1: Ang walong ex-marine, yun ang tamang tanong.
2: Inip na inip ng taong bayan eh.
1: Yes, talagang inip na inip sapagkat gusto na nating matuldukan at para naman magawa nila, matugunan nila yung kasalukuyang problema sa krisis na lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Hirap na nga tayo sa mga ninakaw na malaking halaga ng salapi. Pero lalo tayong nahihirapan, nagsasakripisyo dahil nga sa kasalukuyang krisis na hindi nating alam kung kailan matatapos ang tensyon sa pagitan ng Iran, ng Israel at ng Amerika sapagkat ang Amerika ay tinatangkilik ang Israel.
2: Yes.
1: Kaya nga nagagalit ang mga Amerikano na patuloy na nagpuputesta laban naman kay Pangulong Donald Trump ng Amerika sapagkat nauubos din ang salapi ng mga mamamayang Amerikano dahil diyan sa nangyayaring tensyon at hindi lamang salapi kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay, yung mga sundalo.
2: Yes.
1: Nauubos dahil nga sa kagagawan o sa kagustuhan nitong si President Trump ng Amerika. Pero nakikita ko rin naman sa aking pansariling paniniwala na may punto itong si Pangulong Donald Trump. Sapagkat gusto niya maging malaya yung Strait of Hormuz na paradaanan ng mga nagdadala ng langis at iba pang mga produkto, di ba? Pero ang gusto ng Iran ay maningil.
2: Yes.
1: Di ba? Pero sabi nga nila, nakakita naman ng ibang daan, ibang paraan at hindi rin nag-iintay lang sila ng pagkilos ni Donald Trump at hindi raw titigil ang Iran.
2: Pag-alaman natin hanggang ngayon, hindi pa sila nagkakasundo eh.
1: Mukhang mahaba-haba itong panahon na ating titiisin.
2: Yes.
1: Kaya yan nga ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na hold your fire. Ibig kong sabihin, yung inyong mga pera, huwag niyong basta-basta gagastusin dahil baka mahabang panahon na magtiis tayo dahil sa kakulangan ng langis. Ngunit may mga nagsasabi naman na hindi naman tayo pwede dapat magkulang sana dahil mayroon Singapore na pwede natin pagkunan ng langis na mas mura
2: at South mas Korea,
1: malapit
2: Japan.
1: South yan. Pwede naman. Kaya kung iisipin bakit nagtataas itong mga kumpanya ng langis na dapat ay manatili sana magtaas man sila pero hindi katulad ng patataas na ginawa nila. Yes. Na talaga namang sukdulan na halos talagang tayo nga, ayaw na nga nating nagtitipid tayo sa gas kaya hindi tayo makapunta sa istasyon, di ba? Yes. Para
2: isa rin tayo sa panawagan ng gobyerno, magtipid.
1: Oo, magtipid. Oo, kaya yan po mga kaibigan ang problema nating mga mamamayan. Kaya patuloy pa rin ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ng serbisyo at iba pang mga pangangailangan ng mamamayan Pilipino na dapat sana ay natututukan ng ating mga opisyal sa gobyerno.
2: Yes.
1: Na ewan natin kung bakit hindi nila tutukan muna ang problema, iwanan muna yung problema sa tinatawag nga nating korupsyon at bigyan pansin itong mga problema na dapat ay kanilang tugunan.
2: Mm-hmm.
1: Eh, pero ayaw din tantanan ng taong bayan eh.
2: Mm-hmm.
1: Ah, talagang galit ang marami nating mga kababayan. Sapagkat kung iisipin natin, Don Pepot, hindi naman tayo dapat maghirap ng ganito.
2: Yes.
1: Maring sinasabi nga nila na naghihirap pero hindi katulad ng dinaranas natin sa ngayong paghihirap.
2: Dahil na kung ginawala yung mga trilyon sa salapi na dapat na ibalik sa taong bayan.
1: O, dapat.
2: Nagamit natin sa panahon may crisis.
1: Yan. Dapat na gamit ito sa panahon ngayon na kailangan natin ang salapi para matugunan ang mga pangangailangan ng marami nating mga kababayan. Pero narito na eh. Ha?
2: Yes.
1: Wala nang magawa ang lahat.
2: Hindi lakalain na magkakaroon ng itong crisis eh.
1: sinasabi ko nga ako minsan, kaya ako talaga laging may nakatabi. Ha?
2: Yes.
1: Sapagat mayroong mga eventuality na hindi nating inaasahan.
2: Hindi natin kontrolado. Dumarating.
1: Hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo kontrolado ang mga pangyayari.
2: Yes.
1: Pero kung ikaw, katulad ng ating gobyerno, dapat
2: may foresight.
1: Nagawa na paghahanda. Yun ang kakulangan ng ating kasalukuyang gobyerno. Hindi katulad nung nakaraang pamahalaan, hindi sa pinupuri natin yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Na kapag ka mayroong biglaan, mayroon na agad silang mga nakahanda, ang DSWD, may mga talagang nakalaan na, nakabalot na, na ipamamahagi ng mga relief goods. Ngayon, kung kailan may crisis at saka sila naghahanap at naghahanda ng kanilang ipapamahagi sa ating mga kababayan. Marami silang mga dapat tugunan na mga problema na hindi nila natutugunan. Kaya ang ating mga kababayan ay restless. Wala silang katahimikan sapagkat ang kanilang buhay ay walang kasiguruhan sa kasalukuyan.
2: Yes.
1: O walang
2: halos lahat ay tumataas na sabi ng kuryente natin tumaas.
1: Pero wala tayong pagkukunan. Wala tayong pagkukunan ng mga pagtataas na yan ng ng salapi para matugunan yung mga pagtataas na yan.
2: Yes.
1: Walang binubuksan trabaho, nababawasan pa nga. Diba? Dahil marami na mga establishment ang nagsasara.
2: Yes.
1: Dahil nga nalulugi.
2: Mm.
1: 'Di ba? Na wala namang ginagawa ang ating gobyerno para ito ay matugunan. Na sana yung mga maliliit na mga entrepreneurs, yung maliliit na
2: micro-small-medium enterprises
1: ay tulungan at ito yung panahon na dapat kumikilos ang TESDA, ang ating gobyerno para dumikha ng mga tinatawag na small, medium entrepreneur.
2: Yes.
1: Natulungan nila, i-train ang mga kababayan natin para maging produktibo. Matagal na natin sinasabi ito, Don Pepo, sa ating
2: kahit
1: programa.
2: Pagtatanim eh.
1: Kahit yung pagtatanim, na sana ngayon namumunga na, umaharvest na lang yung ating mga kababayan. Pero ngayon pa lang sila nagsisimula kung kailan narito na ang problema. Pero parang ito ay isang pagtapik sa ating mga balikat. Nagising tayo eh. Na may mga biglaan palang mga problema na hindi nating inaasahan. Pero kung tayo ay nakahanda, hindi na tayo mabibigla.
2: Yes.
1: Oh, pero sabi ko nga, talagang ganyan, pero talagang ang Diyos ay marunong gumagawa ko minsan ng dahilan para gisingin tayong mga mamamayang Pilipino na ating lingapin, pagmalasakitan ng ating mga natural resources.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Yan ang ating, marami tayo na dapat pakinabangan ng bansa't mamamayang
1: Pilipino. Katulad ngayon, pati Bulkang Mayon, nag-aalboroto, sumasabay. Yes. Sa problema.
2: Apektado na naman yung mga magsasakit
1: dyan. At meron din na naman bagong sinasabi
2: natin
1: na mga sakit na na tila mas maluba kaysa sa COVID. Di ba? Lahat yan, parang pag ang problema ay nagsimula, parang bumubuhos, parang lahat nagsasama-sama na. Ganyan din sa tao Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng problema, lalo na sa pananalapi, dalong dumadami sa araw-araw, dumadami na dadagdagan ng iyong problema.
2: Yes.
1: O, kaya sana ito ay leksyon na sa atin at sa mga umuugit ng ating gobyerno para sa sinasabi na kahandaan. Dapat laging handa. Be ready. Always be ready.
2: Yes. Sapagat anticipation natin sa mga problema
1: parating. May mga panahon na hindi nating inaasahan.
2: Yes.
1: Nakakailanganan natin yung dati-dati ay hindi nating kailangan ay bigla nating kakailangan. Yan mga kaibigan. Ano, at tayo magbibigay muna ng isang paalala at pakiusap po na sana i-like, i-follow. Yes. Ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono. Tandaan po ninyo sa mga gustong tumawag dahil bukas ay magla-live kami sa istasyon. Pwede na po kayong makatawag sa mga gustong tumawag. Sasabihin na po yan ni Dom Pepot sa aming pagbabalik.
2: Yes.
3: Are you crazy about dogs? This show is for you, a show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs,
5: the best dog places to visit,
6: the best training for dogs.
7: Okay, Coco, speak.
8: The best dog accessories and items,
9: the best dog hotels.
3: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Okay na po.
0: Okay, tayo ay nagbabalik sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Naku, may diferensya. Ayaw talaga tumigil. Madala na talaga.
2: At habang pinapatahimik natin, yung gusto magsalita dyan.
0: Oo, sana ganito yung mga ano, no, ha? Yung mga magsasalita.
2: Nagkukusa. Anong...
0: pero yung ating 18 ma rin, sinasabi na.
2: Nagkukusa sila.
0: Oo. Hmm. Okay, so sa mga nakikinig.
2: Yes.
0: Ako talaga naman nakaka.
2: Sa mga tatawag po bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista na po ninyo dahil bukas live po kami para makatawag po kayo. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At doon naman po sa magpapadala po ng mga mensahe ngayon para mabasa po namin Tita Carmen. Pakisal po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakarayan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nakarayan po ninyo palatong ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Padala po kayo ng mensahe nyo at babasahin po namin Tita Carmen ang mga mensahe sa Facebook. Gayun din naman sa YouTube. Magpadala rin po kayo ng mensahe nyo at babasahin din po namin ng Tita Carmen ang mga mensahe nyo sa YouTube.
0: Okay, so nagbabalik po tayo, ha? Inuulit ko, pakiusap ng ating ng inyong lingkod na sa mga ating mga kababayang nakikinig, nanonood, na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigang, kamag-anak o kakilala. So, babasa na tayo?
2: Apo, apo.
0: Mauna ka na, Don Pepo, at naglulo ko itong aking dalawang cellphone. Ano ha? Sumasama sa panahon eh. Sige.
2: Dito po tayo sa YouTube. Sabi po ni Ma'am Imelda Aquino, Tita Carmen, good morning po. God bless po. Watching from Japan.
0: Uy.
2: Ma'am Imelda.
0: Maraming salamat sa ating mga kababayan sa Japan.
2: Yes.
0: Tayo niyo po tayo ang inyong lingkod. At nagbabalak-balak tayo, ha? Yes. Napaka-umabot tayo dun sa ano ba yun, sa Sakura. Bulaklak. Oo, yan. Sige.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Mula naman kay Mega Edit. Mim-aim, sabi niya.
0: Ituloy-tuloy mo na.
2: Mula naman kay Sir Dennis Almohano. Nice Monday morning, Tita Carmen and Brother James. Mula naman kay Sir Onto Herds. LGUs ng RP. Bolt in na po sa bayanihan. Tabang, tulong sa mga biktima ng Mayon Volcano. Mula naman kay Sir kay Ma'am Gudina Bongokan. Tita Carmen, Sir James, good morning po. Marcos, magsusona ka na naman. Di mo ba na ipapakulong si Sandro at Romualdez eh? Mahiya ka naman.
0: Di ba sabi niya? Anong sabi sa Pasko?
2: May makukulong na.
0: Disyembro, makukulong na. Ano bang pecha tayo? Hanggang ngayon, usap-usapan pa. Wala pang nagtuturo na ang talagang mastermind ay itong si ganito. At yung mga sangkot.
2: Ang hula to yung tao eh.
0: At yung mga sangkot, abay, nandiyan pa, kasama pa dyan sa Committee on Justice eh. Yung mga humuhusga, eh sila yung dapat husgahan eh. Diba? O pero bakit sila ang nakaupo dyan sa Committee on Justice?
3: Oh.
2: Ay, yung sinasabi ni Congressman Egay Irise, ayaw na mag-participate kasi naipokitoon daw siya dyan sa nangyayaring
3: oh, dahil, pagdinig. Ano eh, yung dapat husgahan, ang siyang humuhusga, dun sa hindi dapat husgahan.
2: Yeah. Oh. Wala naman po sa ating Facebook, sabi po ni Langgam na pula, pag nagsalita at sabihin niya ang totoo, yan si Madriaga. Sabihin naman nila, fake news ang sinasabi ni Madriaga.
3: Hindi, alam mo, sa totoo lang, yung Madriaga, walang kredibilidad eh. Walang kredibilidad. Dahil may mga nagsasabi na itong si Madriaga, eh hindi ba may kaso yan ng kidnapping? Oo, nakakulong.
2: Hanggang ngayon.
3: Oo, at hindi ba sinasabi nila na kinausap daw siya o kinakausap ni Vice President Sara Duterte, eh hindi naman pala siya, kundi si Tevez.
2: Ang pinuntahan.
3: Ang pinuntahan.
2: Ayun pa yan, kay Secretary John Vic Rimulya. Oh,
3: at doon, iniugnay naman ang ating Vice President base doon sa pahayag naman ng Ginang Degamo, di ba? Na nagkaroon ng idea na pwedeng iugnay na naman dahil sa pagkakausap kay Tevez, iniugnay doon sa pagkamatay nung Governor Degamo. O panibago na naman yung naimbento nila na iaakusa, ikukulapol sa pangalan ng ating Vice President Sara Duterte. Alam mo, kaya tumataas ang rating ng ating Pangulo. Nakikita kasi ng taong bayan eh, na sobra-sobra ang ginagawa nila na pagpapahirap, di ba? Para lamang masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte, na ayaw nilang maupo, masingkaw sa posisyon bilang Pangulo dahil sa takot nila. Sila ang may mga atraso na kung kaya sila ang may kinatatakutan kung bakit ayaw nilang maupo ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi nila alintana ang pangangailangan ng taong bayan eh. Manhid sila sa sigaw ng taong bayan. Humihingi tayo ng katotohanan, humihingi tayo na may managot at magkaroon ng katarungan. Tingi sila, ang kanila lamang iniisip ay kung paano nila maliligtasan itong mga akusasyon sa kanila sa pagkakasangkot sa malawakang korupsyon. O, di ba? Nandiyan sa Committee on Justice si Ortega. Nandiyan sa Committee on Justice si J.J. Suarez, na akala natin napabalita na ito ay tigok na.
2: Ayan, malakas na malakas siya. Malakas.
3: Pero ayan, nagpakita po, malakas na malakas pa. Nandiyan si Luistro, ha? Na chairman. Yung
2: sa Quadcom, nandiyan halos eh.
3: O, halos po lahat sila eh. O, si yung Barbers, yung Bernadette Barbers, nakotakot naman ng ang mga buzzer nito, di ba? Tinatanong kung babae ba ito o lalaki, di ba? Ay, nako, at bakit daw
2: Barbers po yan?
3: No, at bakit nalagay daw, di ba? Bakit daw nalagay, naging kongresista?
2: Eh, parang, kapalit ni
3: parang tila walang alam, di ba? O, marami po, ha? Pero ang kanilang pilit na itinuturo ay ang ating Vice President Sara Duterte. Siya yung pilit na ipinipinta sa kanya ang lahat ng mga maruruming mga paratang, mga aligasyon na wala namang mga kaakibat na ebidensya. At nagtataka tayo itong pepot,
2: eh.
3: Ha? Kung bakit pinatatagal ng Committee on Justice ang pagdinig, sapagat yan ay hindi naman para sa katarungan, kung ating iisipin sa tanong ng ating mga kababayan, bakit pinatatagal? Dahil ang pakay nila, ang purpose nila ay for public publicity.
2: Yes, trial by publicity.
3: Ha? At hindi para hustisya. Gusto nilang ipaalam at ikintal itanim sa isip ng ating mga kababayan yung mga ipinaparatang nila na mga kasalanan ay ginawa ng ating Vice President Sara Duterte. Dapat yan ay i-forward nila o dalinan nila sa Senado.
2: Yes.
3: Kung talagang sinasabi nila na mayroon ng probable cause. Eh wala pa eh, di ba? Oh, puro lamang sila bintang, puro lamang aligasyon na para, kasi nga yung sinasabi ni Gavel na ang paulit-ulit, di ba?
2: Nakasinungalingan
3: ay nagmumukhang totoo.
2: Yes.
3: Nagiging totoo sa bandang huli. Dahil yun na ang nasa isip ng taong bayan. Kaya yung mga...
2: Ito sa sarili mo, makapapaniwala mo na eh.
3: Oo, yung mga ilan loyalista na naniniwala sa mga sinasabi na puro kasinungalingan, ipapadala sa akin, eto, sinabi ni... Hindi ko nalang pinapansin dahil bakit ba tayo sabi nga bababa doon sa isip ng iba samantalang meron tayong sariling kaisipan,
2: yes,
3: kung ano ang tunay na nangyayari. Hindi tayo basta-basta naniniwala, sabi.
2: Lalo sa social media, medyo ingatan po natin.
3: Kaya ako, umiiwas na nga ako. Basta nagbabasa lang ako ng mga news na dapat kong paniwalaan, mga balita na dapat kong paniwalaan.
2: Yes.
3: At yung hindi naman, hindi ko na inilalagay sa aking isip dahil maguguluhanan lamang tayo. Yan ang gusto nitong mga ilan. Nililito ang isip ng taong bayan at pagkatapos, nagbabalita sila ng mga kung ano-ano, kung papansinin mo, panay ang press release ng mga magagandang balita. Ha? Na nagbabalita ng mga magaganda at kumikilos ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Eh kung paniniwalaan mo, nakita ko rin sa post sa social media, nakahiga ang ating Pangulo. Merong ano sa, ano ba yun? Tawag dito sa...
2: Marami nakaklos.
3: Oh, sa ilong, mandaming mga nakaano. Oh. Eh, maluha.
2: Hindi po totoo yun, ha? Fake news.
3: Mga fake news po yun. Kung maniniwala tayo, eh, nasa sa atin na po yun. Ibig sabihin, mahina tayong kumalkula ng tama at mali. Hindi nabigay sa iyo yung tamang, tamang bilang para magkaroon ng maayos na kaisipan. Yeah. Diba?
2: Kailangan sa Diyos po tayo.
3: Oo, kaya ang Diyos kasi bigyan lahat tayo ng talino eh. Although may antas, may kanya-kanyang antas o bilang level ng talino. Eh baka kakapras yung nabigay, kaya agad-agad naniniwala. At higit sa lahat, hindi tayo dapat maging panatiko.
2: Yes.
3: Hindi po politiko ang magsasalba sa atin, kundi tayo-tayo sa ating mga sarili.
2: Yes.
3: Tayo ang magsasalba sa ating sarili. O kaya kailangan at importante, nagkakaisa po tayo para sa kapakanan ng buong mamamayan.
2: Yes.
3: At hindi lamang dun sa mga iilan na nakikinabang, na nagiinganyo para samahan sila dahil nakikinabang sila. Diba? Kundi para sa kapakanan ng higit na nakakarami.
2: Yes.
3: Yun po ang dapat natin tignan sa
2: para sa bansa, magkaisa na po tayo naman ang kulis sa politika.
3: Kung ano ang tama, yun po ang pag-usapan natin. Palagi-palagi na lang natin ipinaalala na mga politiko, dumarating yan, umaalis ang bit-bit, salapi po natin. Umaganda ang kanilang buhay. Pero tayo nananatiling naghihirap, nakanganga, nagaantay ng awa, ng ayuda. Pinamihasa nila tayo sa ayuda na sarili rin natin pera ang kanilang ipinamamahagi. Pero nagmumukha sila na magandang lalaki at tulay na lingkod ng bayan.
2: Mula naman kay Ma'am Merly G. Como. Good morning mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
3: Masa?
2: Sabi naman po ni Ma'am Evangeline De Saliza, good morning Tita Carmen and Kuya James. Sana po ipatawag ang Miral ko. Kaysa impeachment, matindi ang itinas ng bill sa kuryente. Lahat tinamaan. Ano itong panibagong palabigasan ng gobyerno dahil bangkarote na? di na sila ubra sa ibang pagkukunan nila dahil under fire na sila?
3: At hindi lamang sana, Miralco, kung natatandaan mo, Don Pepot, bago bumaba sa posisyon ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi pa tinitingnan niya yung sa tubig.
2: Yes, onerous contract, sabi ni Pangulong Duterte.
3: Pero natuklasan na hindi pa man nagtatapos ang kontrata, meron na agad panibagong 25 years contract na, na nilagdaan.
2: Yes.
3: Kaya hanggang ngayon, sila pa rin. Diba? At hindi na
2: nabigyan pa kayo ng pangkisa, hindi natin naalaman man lang.
3: Dapat, hindi lang kuryente. Dapat, pati ang tubig ay dapat imbestigahan
2: yes
3: na rin dahil tulad din ng tubig.
2: Pati internet.
3: Ang dami rin mga sinisingil sa atin.
2: Mm-hmm.
3: Baka pati yung mga katulad ng sinasabi sa kuryente.
2: Losses.
3: Na tatlong taxes.
2: No.
3: Datig di 12% ang yes ating binabayaran.
2: Generation.
3: Bukod pa dyan sa mga system loss at iba pang mga ipinapatong. Baka ang tubig, ganyan na rin ang sistema. Dahil halos iisa sila ng mga shareholder ng kuryente at ng tubig.
2: Sila-sila rin eh.
3: Sila-sila rin. Eh dapat talaga imbestigahan yan.
2: Mula naman po kay Sir Cornex Aguila Lujomon. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Totoo kaya ang sinabi ni Miss Cathy Binag na nagsalita na raw ang INC, Iglesia ni Cristo, na lahat ng congressman na lumagda sa impeachment ni BP Inday Sara, Duterte, goodbye na. Ayaw nilang suportahan habang buhay from Davao City, Mindanao.
3: Blacklisted po sila. Iba blacklist sila ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad lang naman ng Iglesia ni Cristo, hindi sa ipinagtatanggol natin ha, ay katotohanan.
2: Yes.
3: Dapat manaig
2: ay accountability.
3: Katotohanan. Oo, eto na. Si Anna Gray, i-abolish na ang Congress. Oo, sapagkat dumarami po. Kung magbabago tayo ng ating saligang batas at babaguhin din ang sistema ng ating gobyerno, bakit hindi ibalik sa parliamentary? Di ba? Oo. Para naman mabawasan yung mahigit 300 nating mga congressman
2: yes
3: na sumusweldo naman nang walang ginagawa at sumasama pa at kasama pa sa kurakot sa salapi ng taong bayan.
2: Malaki katipihan yun.
3: Oh, bawat, di ba dati yung parliamentary merong 13 lang
2: regional na assembly. Na regional.
3: Regional na assemblyman. 13 yes region. Kaya 13 lang ang ating assemblyman.
2: Yes.
3: At kapag gustong alisin at hindi functional na ang ating presidente, sila-sila lang.
2: No, kahit prime minister.
3: Ang magbobotohan. Di ba madali? Kaya pag kami ginawa, agad-agad pwede
2: yes
3: na alisin sa posisyon na hindi katulad ngayon na termino, aantayin nating matapos ang termino o kaya i-impeach. Eh kung katulad naman nitong ginagawa ngayon na mayroong impeachment pero gustong patagalin at kung gustong padaliin, pwedeng padaliin, di ba? Oh,
2: sabi ni nila eh.
3: Sabi ni Buboy De Luna, good morning po sa lahat. Kapit lang po manalangin nang magawan na ng paraan ang mga problema ng bansa. Sabi
2: amen
3: ni Anna Gray, set up lang ang impeachment ni Vice President Sara ayong kay ex-DND chief. Sino ba yung ating ex-DND chief? Yung pinalita ni Gibo, panahon ni Duterte, hindi ba si ano? Si Anyo?
2: Anyo, at si ano? Sino ba yung ni Duterte na?
3: Oh, teka muna, sabi ni Jaime Samoya Bernante, good morning Pilipinas, Lunes, work lang tayo para makatawid sa araw-araw sa buhay. Good morning Ma'am Carmen, Sir James. Yan po ang tama eh. Magsipag tayo, magsikap tayo, wag tayong umasa sa mga ayuda. Ha?
2: Yes.
3: Nasa ating pong pagsisikap, pagtsatsaga ang ating ikakaahon sa kahirapan. Oh.
2: Yes.
3: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Itong administrasyon ni BBM ayaw kay Duterte dahil palamura Pero itong ini-appoint ng NBI chief ay mas grabe pa pala kay Duterte kung magmura. Pinakita din ang kanyang pag-uugali sa hearing sa impeachment, kaya siya pinalayas. Okay?
2: Saka Carmen, bago po tayo magtuloy-tuloy sa pagbabasa ng mga mensahe, papasokin po natin ang pag-uulat ni kasamang Romel Madrigal. Mas pinatatag na food safety sa Laguna sa pamamagitan ng SACCP, training ng Department of Science and Technology. Sama Romel.
4: Isinagawa ng DOST-PSTO Laguna hang isang masinsing pagsasanay sa Hazard Analysis and Critical Control Points o HACCP sa Santa Rosa, Laguna. Pinangunahan ni Ms. Amiel Alcala ng DOST Calabarzon ang training na nakaangkla sa pamantay ng Codex Alimentarius Commission o Codex CXC 1-1969 Rev. 2020. Sinimula ng sesyon sa pagtatasa ng kaalaman at kasalukuyang practice ng mga kalahok tungkol sa HACCP. Tinalakay ang kasaysayan, kahalagahan at pandaigdigang papel nito bilang sistematikong pamamaraan sa pagtiyak ng kaligtasan ng pagkain. Ipinaliwanag ang pitong prinsipyo ng HACCP Hazard Analysis, pagtukoy ng critical control points, pagtatakda ng limitasyon, monitoring, corrective actions, verification at maayos na record keeping. Binigyang din ang General Principle of Food Hygiene bilang pundasyon ng isang epektibong HACCP system. Sa huli, tinalakay ang mga benepisyo ng pagpapatupad dito sa food production upang masiguro ang mas ligtas, dekalidad at globally compliant na produktong pagkain mula sa Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jong Manlapas sa kanyang pag-ulat.
2: House panel aaprubahan at ipapasa sa seminaryo ng impeachment report laban kay VP Sara Duterte.
3: Okay.
5: Nakatakdang aprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw ng Lunes ang committee report na nagsasabing may probable cause upang i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang kaukulang resolusyon at article of impeachment bago ito isumite sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay Batangas Representative Jirby Luistro, chairperson ng committee, natapos na umano ng panel ang tungkulin itong suriin ang mga ebidensyang kaugnay ng consolidated impeachment complaints, natapos ang unanimous na 53-0 na boto noong nakaraang Linggo. Kabilang sa mga aligasyon, tinalakay sa ulat ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta di umano sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Binanggit din ng mga mambabata sa umano'y irregularidad sa paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential at intelligent funds, kabilang ang questionableng resibo at mga pangalan ng umano'y recipients na iniulat na hindi umiiral. Samantala, kinumpirma rin ng National Bureau of Investigation ang authenticity ng video kung saan umano'y nagbanta si Duterte laban sa mataas na opisyal ng gobyerno. Kapag naaprubahan sa plenaryo na hindi bababa sa one-third ng mga miyembro ng Kamara, papadala ang article of impeachment sa Senado na siyang uupong impeachment court. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Jojo Sikat, isunod natin Don Pepot.
2: Senator Pia, suportadong panawagang ipagpaliban ng tuition fee hike. Samang Jojo.
6: Sinusuporta ni Senadora Pia Cayetano ang panawagan ng Commission on Higher Education sa mga higher education institution na ipagpaliban ang planong pagtataas ng matrikula habang binibigyan diin ang pangangailangan protektahan ang mga pamilyang Pilipinong nahihirapan na sa mabilis na pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin na epekto ng pagtaas ng langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Si Cayetano na nagsisilbing Senior Vice Chair ng Senate Committee on Finance at humawak ng budget sa edukasyon sa loob ng 6 taon ay nagpaliwanag na accessible na edukasyon ay susi sa pagwakas ng kahirapan at pagsisiguro na intergenerational equity. Nananawagan si Senadora Pia na magtulungan ang pribadong sektor at gobyerno upang pagaanin ang pasani ng mga estudyante, lalo na sa panahon ngayon. Pinuri rin ni Cayetano ang CHED sa pakikipagdialogo sa mga higher education institution habang binabalansi ang pangangailangan tiyakin na ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya ay hindi lalong mahihirapan sa kasalukuyan. Hinimok din ng senadora ang higher education institution na humanap ng alternatibong paraan sa pagtugon ng mga hamon sa kanilang operasyon ang hindi ipapasang-pasanin sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Naniniwala si Cayetano na ang pamumuhunan sa edukasyon ay pamumuhunan sa kinabukasan ng bansa at ang accessibility ay dapat manatiling prioridad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Meron pang pag-uulat na isunod?
2: Wala na po. Okay na po.
3: Wala na. Okay. So, basa na, Don Pepot.
2: Mula kay Sir Rick Orasyon. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
3: Good morning din sa'yo, Rick Orasyon. Ha?
2: Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nagsalitaan na po si Senator Amy. Nalabas, masok daw sa ospital si Bongbong. Paano naman nila pabubulaan na yun? Ito sinasabi ni Senator Amy.
3: Sinasabi nila maraming ipinaparatang din kaya Senadora Amy Marcos na kung iisipin nagpapa DNA test naman ng ating Senadora Amy Marcos di ba? Pero ang ginagawa nila ngayon ay tila sinisira nila ng sinisira ang ating magiting na Senadora Amy Marcos sapagkat napakahirap na isipin. At kung ikaw man ay kapatid, napakahirap yung katayuan ng ating Senadora Amy Marcos. Paano niya kukonsintihin ang mali ng kanyang kapatid, di ba?
2: Yes.
3: Na nakikita na halos ng taong bayan, nararamdaman. Hindi lang nakikita, nararamdaman natin, di ba? Na something is wrong in the government, di ba?
2: Yes.
3: So, paano niya ito pabubulaanan? At saan din siya tatayo? Dahil siya ang nakiusap at nagmakaawa di umano kay Vice President Sara Duterte para maging kasama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Vice Presidente. Bagamat ang gusto ng dating Pangulo Duterte ay tumakbo siya sa pagkapangulo. Pero hindi ito sinunod at pinagbigyan ang pakiusap ni Senadora Amy Marcos. Pagkatapos, ito ang kanilang gagawin kay Vice President Sara Duterte na sinasabi na ang punot dulo ay selos. Selos ang punot dulo kung bakit nagkaganito ang istorya ng Unity Team. Diba? Oh. At yan naman ay nakita natin nung sa isang pangyayari na kung saan ay tila hindi pinansin ang ating Vice dinaanan President na. Sara Duterte at dinaanan lang ng First Lady. Diba? At simula noon ay nagkagulo-gulo na ang tabakuhan na sinasabi nga na ang kaguluhang ito ay di umano. Ha? Ay bunga daw ng selos ng ating First Lady na hindi natin alam kung ano ang totoo o hindi. Diba? Sige.
2: Lalaman kayo, ma'am. And agree. Trillanes atapang. Pero gaslighting naman.
3: Sabi ni Rick Orasyon, nagalit na si Ace Barbershop at kakasuhan daw niya ang naninira sa rindog sa misis niya. O sino naman ang kakasuhan mong naninira? O, paano naman, ibig mo ba sabihin, titignan lang, samantalang may nakikita ang taong bayan, di ba? Yung sinasabi niya, hindi ako yan, hindi ako yan. Pumupunta ka sa hearing nang wala kang kahandaan o hindi mo binasa ng gusto ang script. Di ba? Sinasabi ng taong bayan, hindi binasa ang script. Kaya, hindi ako yan, dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Sinagip naman siya, ng chairman eh, di ba? Yeah. Chairman na
2: Ilustro,
3: di ba? Sige.
2: Wala naman kasi ako may otsyowa. Good morning po sa inyong lahat. Happy Monday to all. Masasabi ko lang sa korupsyon, pare-pareho lang lahat. Kala mo, walang alam. Pero mayroon ding lihim na korupsyon. Kaya huwag na magmalinis. Yung mga 18 sundalo, maniwala ako dyan. Pawala din yan ni Mike Defensor.
3: Sabi ni Cindy Cruz, meron kayong post. Si Amy nagsabi, labas-pasok daw sa ospital. Ano? Sige. Kasuhan nyo si Senator Amy calling NBI na sipsip. Ang tanong ko, alin ang totoo? Labas pasok o nasa freezer na? Ako si Mario. Sige. Sabi ni Amy Tabahonda, matalino ang mga bata ni BBM. Gaganapin ang Asian Summit sa Mactan, Cebu. Isang isla ng Cebu para iwas rally kasi 100 lang ang papasok sa Mactan, Cebu. Ang galing, di ba?
2: Wala naman kay Sir Mario Castañares. Maayong buntag, Tita Carmen, Sir James po. Watching here in Bohol.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, dating DND, si Norberto Gonzales po. Hindi, si Norberto Gonzales sa panahon ni GMA. Di ba?
2: Si Lorenzana po sa
3: Lorenzana, tama ka dyan, si Lorenzana. Ang sabi naman ni Ena Gray, si Gonzales po.
2: No, Lorenzana po, apa. Mula naman kaya Ma'am Ena Gray, Jason says arrest shows government effort to guard the truth. Ang kapal.
3: Oo nga naman. Ang nakapagtataka, sabi ni Emi Tabahonda, ang ginawan daw ng fake news ni Jason sa ICBBM tungkol sa medical bulletin. Pero bakit si Matibag ang nagdemanda? Parang may mali. Tama. Bakit ang NBI ang nagdemanda? Dapat kung sino yung nagrereklamo. Marami pong mali dito sa ginawang paghuli
2: cyber,
3: ng NBI kay Jason sa. May mga mali po. Ha? Katulad ng no bail, may bail po ang cyber libel.
2: Yes.
3: Ang paghuli ng alanganin sa oras at piyesta opisyal, di ba? O na talagang parang sinadya para hindi agad makalabas, di ba?
2: Lang araw pa.
3: O, kailangan itama yung ano na yan, yung tinatawag na cyber libel. Kung ano talaga at kung ano ang dapat gawin, di ba?
2: At kung nagkamali sa sinasabing sheet form daw na nakalagay non-available, dapat tinatama talaga at sinecheck din naman nila yun.
3: Hindi nga eh. Ano nga ba ang nangyayari sa ating gobyerno? Ano ba? Ito ba?
2: Hindi naman daw sinasadya.
3: Ito ba ang gobyerno ng mga bobo? Di ba? Sino ba ang bobo?
2: Duman sa korte, duman sa mga
3: bugado. Napapaisip ako eh. Sino ba ang bobo? Ang mamamayan ba? O itong mga nasa gobyerno, o nagbobobobohan, o nagtatanga-tangahan.
2: Yes.
3: O, sige.
2: Mula naman kay Ma'am Cindy Cruz, magpa-hair follicle test, health bulletin at importante DNA. Kasi paiba-iba na mukha ng lumilitaw eh. Kanta muna ko, alin-alin ang naiiba, laban-laban, bawi-bawi, aw-aw.
3: Malastika.
2: Kumakanta si Ma'am Cindy.
3: Good morning,
2: Ma'am Cindy.
3: Kahit hindi ka kumakanta, mapapakanta ka. Kahit hindi ka tumutula, mapapatula ka. Kasi nga puro parang kababalaghan ang nangyayari. Yung hindi dapat isipin, naiisip nila. Tayo rin mga mamamayan, nag-iisip, di ba?

0: basuran, mas marami ang may hirap.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yung mga nasa lalawigan sa mga probinsya,
1: narito na.
0: Pupuntahan. Dahil yes, akala nila nandito ang oportunidad.
1: Yes.
0: Pero dito rin sila napapahamak.
1: Mm-hmm.
0: O dahil sa kaulan ng trabaho, nakakaisip gumawa ng labag sa batas.
1: Yes. Wala naman kay Sir Gis Dennis Almohano. Tama, tita. Mga politicians come and go. Pero tayo, nakanganga sa hirap at kawalan. We Filipinos deserve better leaders.
0: Yes, sabi ni Sally Sueño, si Luistro ang pananamit parang laging lilipad. At si Claring na konsumo, dinaig pa si Imelda Marcos. Noong panahon niya, oo nga naman, di ba? Ang laki ng ipinagbago ni Auntie Claring. Oh. Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Ituring NBI na ito ang umaresto kay Jason sa nag-deny ng bail para makalaya. Buti na naig ang boses ng Korte Suprema at tinanggap ang 10,000 pisong bail para makalaya dahil, ano na yon, dahil ano, kala ko maglalagay ng makeup eh. Sige, basa.
1: Wala naman ka, sir, on the heads. LGS ng RTP, bolt-in na po, bayan niya para sa mga biktima ng bulkang mayon.
0: Ayan, makalaya dahil yun ang sinasabi ng batas. Ayan. Sabi ni Romeo Ochoa, 17 months na lang at eleksyon na. Aba, ang bilis ano, ha? Kaya mag-isip na, mag-isip ng maigi sa pagboto. Huwag maging panatiko sa isang kandidato. Baka mahulog kayo sa kamunoy ng kahirapan at kasinungalingan. Babalik na naman tayo sa puro ayuda. Sa halip na turuan ang ating mga kababayan ng mga kaalaman at ng maging produktibo at makatulong sa mabilis na pagpapaunlad sa bansa.
1: Yes.
0: At makaahon ang marami nating mga kababayan sa kahirapan.
1: Mm.
0: Abang hindi kayo kumikilos at puro ayuda, e nananatiling aasa sa ayuda, kaya walang magiging pagbabago na tulad ng inaasahan natin na mga nag-iisip na mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Walang magiging pagbabago.
1: Mm-hmm.
0: Puro asa na lamang at asa ng asa.
1: At yan
0: ang
1: ayuda,
0: gusto ng mga politiko.
1: Yes.
0: Yung tayo'y umaasa sa kanila para tayo ay napapasunod nila. Oh, basa. Sabi ni Rick Orasyon, may maipakulong si Bangag ng maipakulong si Sir Jason sa National Bureau of Interpretation. Itong si Matibag at si Ombudsman Boying at John Vicrimula ay mga law benders.
1: Wala pa rin kay Sir Rick Orasyon, ang Japan at Davao ay nagpirmahan na sa railway project sa Davao.
0: Yes, si Baste, Mayor Baste, ang lumagda. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang pinaka mabisang batas ngayon, death penalty law via electric chair. Yung pinaka mabigat na kaso lang pwede electric chair like drug lords at magnanakaw sa kabambayan. Eh, meron pong bagong isinusulong eh. Mas maganda po ito. Mas katatakutan. At mas mapapahiya sila. Kaya mag-iisip ng doble. 10 beses ang gagawa ng korupsyon. Sapagkat maahantad sila sa publiko at mamamatay sila sa pamagitan ng pagbaril. Katulad ng ginawa kay Lim Seng. Natandaan mo na drug lords.
1: Yes.
0: Pina-firing squad ni Yumaong dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr.
1: Wala naman kay Ma'am Teresita Cruz Aquiling. Pag nakikita ko yung asawa ni Ace Barbers, ang bumabaw sa isip ko yung Children's Party, ay mukha siyang clown eh. Sorry po ha, pero napaka-cheap talagang tingnan kung paano siya mag-ayos at maglagay ng make-up.
0: O parang napakakapal ng mock-up. Ha? Sabi ni Sally Sueño, Claring Saba, Virus, Father Flabby,

0: ating adik Pastor Abante na mapagmarinis. Banata nyo si Matibag. Di ba galit kayo sa pagmura ng mga Duterte sa mga adik at korupsyon? O tama. O bakit ngayon hindi ninyo pagalitan? Di ba? Itong si Matibag na akala niya ay hindi siya matitibag. Walang panghabang panahon. Walang sinasabing tatagal ka dyan sa habang panahon. Dahil po tayo pansamantala lang. Sabi ni Rick Orasyon, ano na Congressman Garin sa karanasan mo kay Miao Miao? Ngayon na binalaho ang appeal na ibasura case mo sa Dimbak. Siya tuloy ang kaso mo. Mukhang bubuksan ulit ang kaso nitong si Congresswoman Janet Garin sa Dimbak siya. Di ba? Paano na naman ngayon yan?
1: Secretary siya ng panahon na yun.
0: Oo.
1: Yeah. Wala naman kasi Romeo Ochoa. Live ba ito? Live po tayo si Romeo Ochoa.
0: Hindi naman po paulit-ulit. Oo. Sabi ni Sally Sueño, ang bagal ng hustisya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, walang nananagot sa PhilHealth, flood control. Pero ang pagyaman ng politiko, mabilis pero mapagmalinis. Di ba, Teacher Estela? O Teacher si Estela Kimbo, di ba? Na hanggang ngayon ay hindi pa inihaharap. Ganon din si Grace Po na dating chairman ng Finance Committee sa Senado. Sila yung nag-uusap pagkabay kami. Di ba? Yan. Kaya dapat. Pero di ba may inamin si dating Senadora Grace Po 5 billion na napunta? Kaya
1: sa AKAP. Kaya 50 billion. Nabigyan ng Senado ng 5 billion. Kaya 1 billion sa Congress.
0: Kaya nakalusot. Nakalusot
1: yung AKAP. Wala naman kay Ma'am Emmy Tabahonda, nangarag si Matibag nang lumabas ang audio-video niya, ang pakipag-away niya sa telepono kay Mel Sabio, na pumura at pagbabanta ng natatanggap ni Mel Sabio mula kay Matibag. Sabi ni BBM, ayaw niya, nagmumura eh. Gusto pala niya yung nagmumura ng todo.
0: Nabasa na yan, di ba?
1: Nabasa na.
0: Sabi ni Sally Sueño, grabe yung jeep na pinasok ng mga kabataang may mga dalang panaksak. Nakakatakot, lantarang pagdudroga sa mga kali. John Vic, safe ba talaga ang Pilipinas? Yan.
1: Sabi ni Ma'am Leti Prias, good day po, Tita and Sir. Pinagdadasal ko lang bago sana mag-eleksyon. Mawala na yan si Garcia.
0: Parang isinusulong Don Pepot yung tinatawag na ang tawag dito, yung kaso na pagpapa-impeach kay
1: Comelec
0: Chairman Garcia. Sapagkat tama yung sinasabi na dapat mawala sa posisyon itong si Garcia bago dumating ang national election sa 2028. Sapagkat hindi mangyayari ang patas na labanan habang nandiyan si Garcia, na kung natatandaan, ibinalik niya sa posisyon ang natalo na ayon sa ating saligang batas, hindi pwedeng ibalik ang second placer na kandidato. Pero nagawa yan ni Garcia. O di ba Benda Lodi niyan? Maging itong sila Cardema, ang ipinalit ay mga batang utak kaliwa, Ilago, di ba?
1: Ang 64% na party list member.
0: Yes, at halos sila na mga magkakaalyado ang siya ngayong namamayani at namamayagpag ang boses sa pagsusulong para ma-impeach si Sara Duterte. Natatandaan mo ba, Don Pepot, nasa dahil kay Sara Duterte yung recruitment sa mga estudyante, na kabataan, sa mga paralan, sa mga universidad, ay nawala.
1: Pigilan yun.
0: Pigilan. Diba? At dahil din sa atin dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami sa hanay ng mga New People's Army na halos nangalahati na ang nawala.
1: 28,000 may
0: balik loob sa ating gobyerno at inakap ang bagong pamumuhay at ang sistema ng demokrasya. Oh, kaya galit sila sa mga Duterte, maging ang mga ilan ng gusto ay mawala ang mga Duterte ay pawang may axe to grind, meron silang galit. Ah, nagtanim sila ng galit sa dating Pangulong Duterte. Damay ang anak na si Vice President Sir Duterte. Mm-hmm. 'Di ba? O katulad nitong si sino ba yang Ridon. 'Di ba ito ay napatalisik sa posisyon dahil sa pagbabiyahe ng biyahe sa ibang bansa gamit sa lapi ng taong bayan, si De Lima. Hindi ba ito ay nakulong ng 6 na taon o 7 taon, di ba? Nang dahil sa pagkakasangkot sa droga? Oh, di ba? Mm-hmm. O sino pa? Yung mga mayroon ding mga sama ng loob. Kaya gusto nila ay mawala sa posisyon at hindi naman manalo ang ating Pangulo sa 2028. Kaya ang ating Vice President Sara Duterte ay nasa dalawang panig.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit anong gawin niya ay tila hinahabol siya nitong mga ilan na talagang ayaw na maupo siya bilang Pangulo sapagkat alam na alam nila na maaring managot sila at may kalalagyan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Fernando Claros, pag may picture o video na kuha kasama ang isang convicted, iisipin nila kasabot ka. Pero ano masasabi niyo sa video ni Matibag kasama ang father ni Arjo Ataide na isang congressman?
0: Sino?
1: Si ano daw, si Matibag at saka yung tatay ni Congressman Arjo Ataide. Baka sinasabi niya yung video nung may para may verde, ano yung kumakain ba yung verde ba yung
0: nabigay ng tip? Baka naman Don Pepot, dati nang magkaibigan yan.
1: Mm.
0: Oo. Yes. Baka naman dati nang magkaibigan yan.
1: Yes. Kaya may video picture sila.
0: Oo. Hindi ko lang alam kung paano sila naging magkaibigan. At bakit nananatiling magkaibigan? Dahil alam naman natin eh kung ano yung ama ng dating aktor na si Arjo Ataide, ha? Na pati yung kanyang asawa na si Maine Mendoza ng It Bulaga ba yan? Ay tila nakikisawsaw. Kaya nga nagkomento ako eh, huwag ka nang makisawsaw. Obvious ba kung saan galing o hindi mo alam kung saan nang galing ang yaman ng mga Ataide? Di ba? Oo. Sige.
1: Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, tita. Masaya, tatawa-tawa lang si Saldi ko. Somewhere in France, nagkakagulo mga politiko sa Pinas. Nagda-divert lang sila ng pending cases ng flood control scandal.
0: Eh, hindi natin alam eh. Kunwari pinapunta pero ayaw nila talagang umuwi si Saldi ko. Diba? O, yung sinasabi nila na gusto nila eh, lumantad ang katotohanan. Gaano katotoo? Diba? Eh samantalang si Saldi ko papetik-petik at nagpapasarap sa ibang bansa. Sa dami ng salapi ni Saldi ko.
1: Yes.
0: Kaya sa Europa pala puproteksyonan ang mamamayan, hindi nila itinuturo. Kaya ligtas si Saldi ko saan man siya naroroon.
1: Yes.
0: Sabi ni Sally Sueño, yung nasa itaas ng Star for All Season, sobra yaman, di lang binoto, anak si Lucky, pinersulan na ibang barangay. Wala naman negosyo, wala rin pelikula. Bakit ang yaman nyo? Aba, eh ang kanyang asawa ay anong hindi sila yayaman, di ko naman sinasabi na maaring nangungurakot, maaring hindi, di ba? Mm. Pero si Recto ang ama ng bat, di ba? Mm. Na ang alam ay puro taas, taas, taas, buwis. Wala na siyang ibang alam na paraan kung paano lalaki ang kita ng bansa. E katulad ng sinasabi natin, Don Pepot, na matagal na po ito, bakit hindi gawing produktibo ang mga mamamayang Pilipino? Yes. Hindi kayo-kayo lang. Gusto nyo laging tanga. Gusto nyo laging mahirap para patuloy ninyong magawa ang gusto nyo at hindi tutulan ang mga ginagawa ninyong kabuktutan sapagkat umaasa sa inyo sa pamamagitan ng ayuda. Gusto ninyong manatiling tanga, gusto ninyong manatiling bobo, at gusto ninyong manatili na umaasa sa inyo. Kaya ayaw ninyong pangunahan yung sinasabi natin na sinasuggest natin na gawing produktibo. Bumaba ang TESDA kung sino man ang namumuno dahil may pondo ang TESDA. Yes. Para magpalawak, i-train ang mga kababayan ng skill.
1: Mm-hmm.
0: Nang sa ganun ay maging produktibo. Dati nang produktibo sa panahon noon ni dating Pangulong Marcos Sr. kasabay ng ating unang ginang Imelda Marcos, di ba? Mm-hmm. Ang gaganda ng kanilang programa. Nagtatrabaho
1: ng panahon na yan.
0: Oo, nagtatrabaho sa loob ng bahay ang mga ginang ng tahanan habang pinapatubayan ang paglaki ng kanilang mga anak.
1: Yes.
0: Di ba? Mm. Eh ngayon wala eh. Puro OFWs, OFWs. Oh, tapos uuwi rito ng nakakahon. Di ba ginagahasa o pinagsasamantalahan? Yung iba nandun na lang, ayaw nang umuwi. O pero ngayon, nagkaroon tayo ng dagdag na pabigat. Yes. Dahil sa pag-uuwian na ating mga OFWs. WS, dahil sa tensyon sa pagitan ng Gitnang Silangan at ng Amerika at Israel.
1: Yes.
0: Kaya ano ang gagawin ng ating gobyerno na sinasabi ay bibigyan ng trabaho? Anong trabaho ang kanilang
1: ibibigay?
0: Samantalang yung dating nakatenga lang na nakanganga, walang oportunidad, walang trabaho mapasukan, ay dumarami o dinagdagan pa ngayon sa pag-uwi ng ating mga OFWs.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Emmy Tabahonda, maganda ang gising ni Facebook ha. Di niya ginugurgo yung mga comments sa programa niyo. Ano nangyari?
0: Itong si Rick Oracion, itong DIRD secretary, mahilig sa on his own. Babara-bara kahit mali naman. Kaya nakuryente siya. Hindi naman daw nakuryente. Ano ba? Na-ground lang. Nakuryente ba? Itong si John Vic Remulla, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na sinasabing nakuryente, ang sagot ni Auntie Claire, na-ground lang. Sige.
1: Mula naman kayo sa sueño, shout out po sa anak ko, kay Seiya Asigawa. Kasama ko pong nakikinig. Salamat po. Hello.
0: Happy sabi ni Jaime Samoya Bernante sa Bicol, merong teacher nakulong dahil nang daya siya ng materyales. Nakulong siya sa halagang 7K o 7,000. Pero ang ibang politiko nangurat ng milyon o bilyones up to trillion, di man lang nakulong, di ba nga, o nga, di man nakulong, at disenting tao pa, gentleman pa ang dating. O, di ba, nakita mo naman, yan sila Ortega, yan si JJ Suarez, at yung iba pa, di ba? Eh, ang tingin, ang dating pa eh, akala mo kung sinong mga maginoo. O, samantalang, bilyon-bilyon ang kanilang mga Ghost Project, Flood Control Project, di ba? Oh.
1: Mm.
0: Di ba noon, may nagbulong pa nga sa akin na sinasabi na tila may project daw di umano si JJ Suarez na nagtatanim ng mahogani.
1: Mm.
0: Eh, wala naman daw. Di ba? Oh, sige.
1: Wala naman kay Mama Rosalinda Villarisa. Good morning to you both. Long live the pulso ng long live, pulso ng sambayan ng Pilipino. God bless.
0: Sabi ni Emi Tabahonda, si Janet Garin, parang nakarma. Muling mabubuksan ang kaso sa Dembaxia at tuloy ang hearing. Wala nang yaya si Charis.
1: Sabi ni Ma'am Ella Vlog, bilang OFW dito sa Hong Kong, hindi ko na ngayon pala kami na lang, mga OFW nagbibigay ng suporta sa economy natin. Diyan, kami na lang pala ang pag-asa na nakikinig ko po sa interview ng isang former DSP officer.
0: Totoo yan.
1: Yes.
0: Sa pamagitan mga remittances. Ng inyong mga remittances.
1: Yes.
0: Nagkakaroon ng kita ang ating gobyerno.
1: Yes.
0: Halos ngayon, yung ating mga mamamayan na wag naman sana sapagkat mapaparalyze ang ating gobyerno at tayo rin ang maapektuhan. Yung hindi pagbabayad ng buwis pero mali itong pahayag ni Executive Secretary na dating Finance Secretary Ralph Recto na ipakukulong o makukulong ang hindi magbabayad ng tax, di ba? O eh, paano naman magbabayad ng tax ang taong bayan? Eh ngayon na alam nila na naibubulsa lang, ninanakaw lang ninyo dyan sa gobyerno. Di ba?
1: Mm.
0: Samantalang kami nagpapakahirap na ang puhunan, dugo, pawis at luha para makabayad ng buwis. Kayo sa isang iglap sa pamagitan lang ng ballpen at papel sa inyong mga lagda, kumikita kayo ng milyon, bilyon at umaabot pa sa trilyong piso.
1: Ibon ako, titakar mo, lalo po tayong time. Mm. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kami, ang puling ko, James Gojo. Lagi pong sabing lahat din piling ganyan. Buti at tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Hanggang bukas, live po kami, ay nagsasabi na ingat-ingat po tayong lahat sa mga sakit at sa lahat ng bagay. Ha? Ingatan po natin ang ating mga sarili. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
1: Thank you, Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Charlotte Gallagher. The US military has said it will support merchant vessels to sail the Strait of Hormuz from Monday after Donald Trump announced an operation to free ships left stranded by Iran's blockade. An Iranian official said any American attempt to interfere in the strait would be considered a ceasefire violation. Germany's Chancellor Friedrich Merz has stressed the importance of the alliance with the United States as he sought to cool an escalating row with Donald Trump over the Iran war. Mr. Merz said the partnership with the US remained of great value. Rudy Giuliani, the former mayor of New York and a key ally of Donald Trump, has been admitted to hospital in a critical but stable condition. Three people have been killed and 38 others wounded after a monster truck drove into the crowd at an exhibition rally in the south of Colombia. Police say early indications suggest the driver's brakes failed. The World Health Organization says six suspected cases of hantavirus have been reported on board a cruise ship in the Atlantic, killing at least three people. The virus is usually spread by rodents. The US military is trying to locate two American soldiers who went missing during the annual African Lion International Military Training exercise in Morocco. The American retailer GameStop says it's made an unsolicited offer worth $55.5 billion to take over the online sales platform eBay. And South Korea says it will host a North Korean football team for the first time in 12 years later this month. A Pyongyang women's club will take on South Korea's Suwon FC in the semi-finals of the Asian Football Confederation Champions League. Sporting exchanges between the two countries are very rare. North and South Korea remain technically at war. South Korea last hosted a football team from its northern neighbour in 2014.
7: The World in 2 minutes at 3:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: On DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido.

a las 8:05 no puedo no maga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Dalawang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Dahil ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Dalawang araw tayo. Oo, hinahanap pa rin nila si Saldi ko. Nasa France. Hindi nyo ba alam? Kapag ka humingi ka na asylum, nagsisimula ang pag-freeze na impormasyon tungkol sa inyo on the day na tinanggap ang na in-apply ninyo ang asylum ninyo, hindi dun sa araw na tinanggap ha, kundi dun sa araw na pagka-apply nyo, day of application. Humingi na ng asylum dun sa ano eh, sa Francis Aldico. Ay nako. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Lieno. Ako po si Ira Panganiban. Rito ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Ulitan, diesel, taas presyo na naman, papalo sa 2 piso ang pag-angat, gasolina, aakyat ng 3 piso. Ulitan. Tapos na yung babaan eh, akyata naman ulit ngayon, di ba? Limang lugar, binalaan ng 43 degrees Celsius heat index ang pag-asa. Soto, Senate President Tito Soto, nagbabala sa delaying tactics na gagawin sa impeachment ni Duterte. Taal and scrutiny, ibinabala ni Congressman Pulong Paolo Duterte. Vice President Sara Duterte nakakuha ng bagong approval para sa kanyang May 2 to May 15 na biyahe overseas. Di hindi na ibabalik ang peace talks sa NPA. Ayon kay Defense Secretary Guibo Chodoro. Amerika, nagbabala sa mga Amerikano laban sa pagsali, pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga NPA. Sa 0.3,000 Pinoy o 1,300 Pilipinong seafarers ligtas na nakatawid sa Hormuz. 22 barangay apektado ng ashfall mula sa Mayon. National Press Club nagsalita na sa pag-aresto kay Jason sa mahigit 5,000 TNVS, motorcycle taxi drivers na discovering colorum pero tumanggap ng ayuda. Subsidia pag-aaralan bago ang fare hikes ayon sa isang mambabatas. Korean Air, itinigil ang biyahe ng tandang o pansabong na manok mula Amerika papuntang Pilipinas. At US President Donald Trump, hindi masaya sa bagong peace deal ng Iran. Yan po ang ating mga paksa ngayong umaga. Pag-aaralan at dihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan,

0: Angelo Ridaha muna tayo. Kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin. Magandang umaga, sabi ni Angelo Ridaha. Don't like and share, mga kabandido at KMRP. First Monday of May, KMRP, sabi ni Angelo Ridaha. Si Joel Latore. Si Joel Latore. Good morning, Sir Ira. Good morning, Joel Latore. Si Julio M. Trent, magandang umaga sa lahat. Makapagkape na nga. Kape. Rick Oracion, good morning. RJ na, magandang morning, mga ka-morning reports. Sir Ira P, good morning, Rick Oracion. Si Kimura Dolores, happy Monday morning. Sir Ira V. Panganiban, good morning, Kimura Dolores. Si Jaime Samoya Bernante, MRP, Sir Ira, good morning, Kongreso. Magbutuhan na kayo, ma-impeach ba si VP Sara o hindi? Malamang, pero we will see. 106 yung kailangan eh, may 53. So 53 pa yung kailangan na boto. 53 ho yung member na ano eh. 53 yung members ng Justice Committee eh. Bumoto ho sila lahat para na mayroong sufficient grounds. So kung papagbobotohin ninyo sa plenary, may 53 na ho. 106 ho ang kailangan. So 53 pa ang hinahabol nila para makuha yung bare minimum numbers para mapadala sa Senado yung impeachment. San Costo, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Happy Monday po. Happy Monday. Happy May Monday. Good morning Sir Ira V. Present po, sabi ni Steel Joan. Ayan, gusto ko eh. Andiyan si Steel Joan eh. Like and share na siya. Thank you Steel Joan. Julio M. Trenta, kape mode. Nako, dapat ituloy na impeachment kay Duterte. Pag siya nawala sa kapangyarihan, panigurado, bababa ang presyo ng diesel at gasolina. At si Daitorio, Ohio, gozaimasu, Aira-san, kuskutene! Skutene! Po yung mga early birds natin. Si Brother Joey Barbosa Doria, andyan na. Morning, brother! Ang easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean ang nakaka-apekto sa buong bansa. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o kulog at kidlat na mararanasan sa Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Republic, Autonomous Republic of Muslim Mindanao o BARM at Palawan dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulong-pulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang araw sumikat kanina ng alas 5.32 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi, 42 minutes. Yan, 42 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, comment, share, and tag. Thank you! Galing, thank you! Ang galing-galing mo, Mark Mallorca. Gayahin si Mark Mallorca para lumaki ang ating barangay. Mainit ho ang summer ngayon, napapansin ko. Posible ang mapanganib na level ng heat index sa 14 na lugar at 5 lugar na aabot sa 43 degrees Celsius sa babala ng pag-asa. Ang danger category ng heat index ayon sa PAGASA ay mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius at ang 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ay nasa ilalim naman ng extreme caution. Sa Metro Manila, posible ang 40 degrees Celsius na heat index sa Quezon City habang 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Pasay City. Samantala, ang mga lugar na nasa ilalim ng mapanganib na kategorya ng heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion at posibilidad ng heat stroke sa matagal na exposure sa init ng araw ay ang mga sumusunod. 43 degrees Celsius sa Lawag City, sa Dagupan City, sa Bacnotan, La Union, sa Apari, Cagayan, sa Tuguegarao City, sa Cagayan. 42 degrees naman sa Pasay City, Naiya area, Metro Manila, sa Cubi Point, sa Subi Bay, Olongapo City, sa Tao, Camiling, sa Tarlac, sa Sangli Point, sa Cavite City, sa Infanta, sa Quezon, sa Cuyo, Palawan, sa Pile, Camarines Sur, sa Dumangas, Iloilo, sa Atsagla, Granja, La Carlota, Negros, Occidental. Abin ni Rekorasyon, pagbutohan na pala ngayon ng Articles of Impeachment sa plenary, ang tanong, paano yung paalala ng Iglesia ni Cristo? Mamaya, pag-usapan na natin yung mga yan, ha? Dali lang, dali lang. Bago ang lahat, ang palagi ang ating ibinabalita rito ay ang exchange rate. Ang mahalaga yan kasi mahalaga yan sa ating mga OFWs, no, na palaging nagpapadala ng salapi sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansa. Eh ang dolyaris na yan ay iniipon ng pamahalaan at nagagamit din, ha? Nagagamit din ng mga dolyaris na yan. Nagiging source din yan ng financial revenues ng bansang Pilipinas. Maski mga bangko, malaki kinikita dyan sa interest na lang at saka sa mga remittance fees. Bilyon-bilyon ang kinikita ng mga bangko. Sila lang talaga kumikita eh, no? Ang exchange rate natin, wala na, mukhang nakapako na tayo dito, ay 61 pesos and 24 centavos. 61 pesos and 24 centavos ang halaga ng isang dolyar. Rico, parang masakit sa loob ba? Ha? Ha? Anyway, yan po ang exchange rate natin ngayon, 61 pesos and 24 centavos. O, bad news ba yung kanyo? Hindi, good news sa iba yan. Bad news sa iba, good news sa iba. Depende kung sino ang kinakausap mo, di ba? Di ba? Depende. Pero ito, hindi good news. Pagkakaroon ng taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa isang industry source matapos sa maikling trading week. Sa pagtaya ng source, papalo sa piso hanggang 2 piso kada litro ang itataas sa presyo ng diesel habang namumuro naman umakyat ng 2 piso hanggang 3 piso kada litro ang gasolina. Bukas, May 5, kapag naipatapad ito, tuluyan ang magtatapos ang 3 magkakasunod na linggo na pagbaba ng presyo ng diesel. Nakabatay ang taas ng presyo ng langis sa means of flash of Singapore at foreign exchange rate. Ang pinakamababa na nakita ko na presyo ng gasolina last week over the weekend dahil nag-out of town ako. Pinakamababa ang Petron. Nakita ko pinakamababa ang Petron. Meron silang diesel at saka gasolina na nasa mahigit 70 pesos lang. Or almost malapit dun sa pinagsimulang 60 pesos plus ng diesel at gasolina. Medyo bilib ako doon. Yung iba nasa 80 pesos mahigit. Lalo na yung Caltex at saka yung Shell, yung mga pinakamahal, di ba? O yun, alam nyo na kung saan na. Bukas, abangan natin ngayon. Pwede magpakarga ngayon dahil tataas bukas eh. Diba? O, ha? Magpakarga na kayo ngayon. Evangeline Desalisa, good morning Sir Ira. Ano ba yung si Shawi School Bukol? Pamangkin niya ni na Helen at Tito Sen. Baka gusto niya vice si Kiko o Tito niya. Hindi na pati. Ay naman oh. Hindi na po. Di ba? Kayaan niyo na siya. Sa ibang mga balita, meron na pala tayo YouTube live. Live na yung YouTube natin. Okay na ha? Nagbabala si Senate President Vicente Tito Soto III laban sa posibleng delaying tactics sa oras na umabot sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, walang pangangailangan na amiendahan na ang kasalukuyang impeachment rules ng kapulungan. Ani Soto, ang kasalukuyang framework ay nasubok na sa mga nakaraang proceedings kabilang impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Naniniwala siya na anumang motion para amiendahan ito ay magdudulot lamang ng kalituhan Sinabi pa ni Soto na pamilyar siya sa mga panuntunan dahil isa siya sa nagtrabaho dito ng majority leader pat na si dating Senador Juan Ponce Enrile pang Senate President nang maipasa ito noong 2011. Kung may papasa ang Articles of Impeachment sa Senado, nagbabala si Soto na ang reopening ng rules ay magdudulot ng mga delay sa pagdinig. Ito ay dahil ang pag-amienda ay dadaan pa sa publication at iba pa ang procedural requirements. Mamadali, nagmamadali. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Good morning Shirley. Si Jaime Samoya Bernante, meron pa bang boboto Sir Ira na congressman o congresswoman na ma-impeach si BP Sara? Alam muna sa bawat city o bayan, merong iglesia ni Cristo. Depende yan sa ano. Depende yan sa interest na kanilang tinitignan sa kasalukuyan. Si Rico Rasyon, nung nag-announce si BP Inday Sara na tatakbo siyang pagka-presidente, tumaas sa stock market. Ngunit ang inudyukan ni na Jose at showing na tumakbo si Lenny, biglang bumuga ng ash ang mayong bulte. Talbay ka, Rico Rasyon. May mga lumulutang ng pangalan na magiging bahagi ng prosecution team sa oras na umabot sa trial stage sa Senado impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Member Terry Redon, posibleng ang prosecution team ay bubuuin ng mga bago at lumang pangalan, kabilang dito sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Representative Chel Jokto at itong si Redon. Posible din anya makasama sina San Juan Representative Isabel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Chuan. Sa ilalim ng konstitusyon, 11 representative mula sa mababang kapulungan ang bubuo sa prosecution team sa oras na magsimula ang impeachment trial sa Senado. Nung nakaraang linggo ay nakita na House Committee on Justice ang probable cause para ipadala impeachment complaints laban kay Duterte sa House Plenary para pagbotohan. Inaasahang aaprubahan ang committee report ngayong araw, April 4, at ipadadala sa plenaryo. Sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na posibleng maipadala ng Justice Committee ang Articles of Impeachment sa loob ng susunod na 2 linggo. Naniniwala si Redon na magkakaroon ng 4 Articles of Impeachment laban kay Duterte, kabilang unexplained wealth, bribery, confidential funds misuse at mga banta laban sa Pangulo. Wala pang pahayag ang defense team ni Duterte kaugday dito. Kumpiyansa naman ang miyembro ng House Justice Committee na maaabot ang mababang kapulungan ng sapat na boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa News Forum, sinabi ni panel member Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na nakakuha na agad sa House Justice Panel ng 53 boto para makita ng probable cause na ma-impeach ang Vice Presidente. Kailangan ng Kamara ng 1/3 o 106 na boto mula sa total membership na 318 para ma-impeach si Duterte. Noong February 2025 ay inimpeach sa mababang kapulungan si Duterte sa 215 boto, dalampas pa sa kailangan 1/3 threshold na 102 boto dahilan para ipadala ang Articles of Impeachment laban kay Duterte sa Senado. Ani Redon, hahayaan na House Justice Panel ang mga miyembro ng mababang kapulungan na magdesisyon para sa kanilang sarili batay sa konsensya at ebidensya. Ang susunod na pagdinig ay sasagawa ngayong araw, Mayo 4, alas 6 ng umaga sa People Center. Ang mga babata sa loob ng 2 linggo ay ipapadala na nila sa Senado at na-impeach na nila ang Vice Presidente. Kailangan lang nila 53. Si 106 lang ang 1/3 ng 318. Diba? So they need 153. Meron na silang 53 galing dun sa House Justice Panel. Although, I have to say, na nung sinabing may probable cause, may mga arguments against. Ha? Problema, yung mga arguments against, we're not members of the Justice Committee. Diba, the lower house justice committee, diba, kung miyembro lang sila, malamang bumoto sila ng against, no? Ngayon, 53 pa ang kailangan nilang habulin. Kung kasama konsensya sa basis, maraming boboto ng 4 kasi marami naman sa congressman ang walang konsensya. Mamidang talaga, madidemanda tayo dyan sa ginagawa ng Mamidang eh. Anyway, if they think na madaling mabuno yung 53, especially ngayon na walang incentive, walang incentive eh. Tandaan ho ninyo, yung 215 may incentive yon kasi mag-e-eleksyon. Mag-e-eleksyon 2025. Eh ngayon, walang incentive eh. Ang isa pang malaking problema, yung ipinangakong incentive noong 2025, hindi umabot dun sa mga pinangakuan ng mga congressman. So may mga nagtatanim ng sama ng loob dyan, di ba? So kahit sabihin ninyo na 53 na kami, meron pang 53 na lang ang inaabangan, gapangan pa rin yan, patinding gapangan pa rin yan. Eh, di ba? Sabi nga ni Sir John, o nga Sir Iron, nagmamadali si Sir School Bukol, excited sa magiging resulta, gustong maging MM, highest position ng Pinas, in his dream na lang. Again, para lang malinaw, kasi ina-assume ng lahat na pagka natanggal si Sara Duterte, ang magiging Vice President, Senate President, hindi ho ganun ang proseso. Paliwanag ko at uulitin ko, tandaan po ninyo. Sakali, in case na magtagumpay sila at matanggal si Sara Duterte, ang papalit hong Vice President ay pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga elected officials ng Congress o Senate. Katulad nung si GMA ang umupo, hindi naman Senate President si Senador Gingona nung panahon na yun. Pero siya ang piniling Vice President ni Gloria Macapagal Arroyo nung palitan niya si Erap Estrada. Hindi ho agad-agad na Senate President. Pipili ho mula dun sa isa sa mga elected officials ng Senate or Congress. Pagkatapos, hindi pa natatapos dun. Kailangang aprubahan pa ng Commission on Appointments ng pinagsanib na miyembro ng Kongreso at Senado ang appointment ng Pangulo sa bagong Vice President. Hey, para lang malinaw. Para lang malinaw. Unless pinangakuan nga siya, di ba? So, hindi siya automatic unless pinangakuan siya. Eh, yun eh, di ba? Si Kimura Dolores, pag nanalo si Madam Lenny, lahat ng bumoto ay mapupuno ng grasya ng abong volcano. Ipangalhab si Good Morning Sir Ira, nakakabusit na manood sa Channel 275, puro Duterte, dapat ay abolish na Congress, especially party list, kaawa kami, may hirap, please huwag iboto ang magnanakaw, thanks, sa 2028. Ay, nako. Nako, Evangeline De Salisa, Tito Soto, gagayahin ng Corona impeachment. Hindi mo man nabalitaan, palpak kayo. Not guilty si Chief Justice Corona. Wala kayong natutunan. Well, totoo yun. Sinabi ng Supreme Court, not guilty si Chief Justice Corona. Pero tinanggal sa posisyon ng mga congressman at mga senador. A Majority Leader Sandro Marcos, narawagan sa kapwa mambabatas sa pabilisin ng pagpasa ng Kalinga Act. Report mula kay Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
1: Nananawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos sa mga kapwa mambabatas sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng panukalang Kalinga Act upang makatulong sa mahihirap na Pilipino, middle class at maliit na negosyo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na tiyaking may mabilis at otomatikong ayuda mula sa gobyerno sa panahon ng krisis tulad ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ni Speaker Faustino D. Duterte, diniyay ni Marcos ang House Bill Number 8834 o Kalinga Act na magtatatag ng National Protection System upang hindi na umano mapabayaan ang mga Pilipino sa panahon ng fuel drive-in crisis. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mas maagang pagtugon ng pamalaan bago pa lumala ang epekto ng taas presyo sa pamasahe, pagkain, kuryente at iba pang pangunahing gastusin. Sinabi rin ni Marcos na inaasahang maaprubahan ang committee report sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso upang maisulong agad ang deliberasyon sa plenaryo. Binigyan din pa niya na tungkulin ng gobyerno na protektahan ang kabuhayan na tiyaking walang Pilipinong may iwan sa panahon ng krisis. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes. Nanonood si Mami Dang, may gumagapang si Charisse, also known as Sandra, sabi ni Evangeline Desalisa. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Sunny Masa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ahí. Lunes nga pala ngayon. Nagbabalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Kung nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Sabi ni Langgam na Pula, alam mo Boss Ira, kahit ano ang reklamo ko pag hindi sinuportahan ng army, wala po tayo magagawa. Kahit mali na ang ginagawa ng mga party list. Tulad ni Erap, sinugod siya ng mga kabataan. Konti lang ang nag-rally sa kanya. Walang nagawa si Erap kasi sumuporta ang army kay Vice. Ms. Moya Bernante, meron din pa kayang boboto Sir Ira sa Senado para ma-impeach si BP Sara, di ba sila alanganin sa 2028 elections o takot sila sa babala ng Iglesia ni Cristo? 12 lang hong iboboto sa Senado. Bagay, 9 lang ang kailangan ni Sara Duterte para ma-acquit. Di ba? O, 9 lang. 9 lang. Pagkatapos nun, pag nakuha niya yung 9, lana. Ending na. Alax 3, bubuksan niya yung araw ni Pangulong Marcos. Ayoko pa pabuksan niya ni. Bibili pa ako ng shares ng gold dun sa Eagle Ridge. Magmamahal bigla yun eh. Dahil, anyway, si Chona Yu, sa Palacio ng Malacanang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang tutunguhin ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Saglaw nito ang humigit kumulang 5.9 kilometers mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang Santa Rosa Tagaytay Interchange na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Cavite papuntang Laguna at vice versa. Sunod naman nito ay mamamahagi ang Pangulo ng bigas at tulong pinansyal sa barangay sa General Trias, Cavite. Nasa 2,000 na rice beneficiaries ang bibigyan ng Pangulo, 1,000 mula sa barangay San Francisco at 1,000 naman sa barangay Santiago. Tig 200,000 pesos din ang ibibigay ng Pangulo sa mga barangay sa ilalim ito ng Local Government Support Fund. 100,000 pesos para sa scholarship program habang ang 100,000 pesos naman ay maaaring gamitin sa mga pagpapaganda o iba pang maintenance ng barangay. 33 na barangays ang mabibigyan nitong 200,000 pesos ni Pangulong Marcos. Nasa 165 scholars naman ang mabibigyan ng scholarship program. Sa hapon, balik sa Malacanang si Pangulong Marcos para sa courtesy call ng Bureau of Jail Management and Penology officials sa study room ito sa Malacanang at susundan nito ng pagpupulong naman para sa preparations ng ASEAN chairmanships. Dito rin yan sa Palasyo ng Malacanang. Yung regular press briefing kay Palace Press Officer Claire Castro ay pinag-uusapan pa kung magkakaroon o wala dahil nga may schedule ngayong araw si Pangulong Marcos sa Cavite.
0: Itignan ko dito sa ano natin, wala na lang daw. Negative na lang.
1: Ayaw namin kasi wala kaming ano.
0: Sobrang naman siya. Magbe-briefing eh, galing na Cavite lahat ng tao, di ba? Tapos mapapalikin dyan. Tapos ano pa aabutan nila? Tapos kung dadating dyan, magbe-briefing ng alas 2, alas 3. Hahabulin mo pa ngayon yung deadline ng alas 5, alas 6. Di, para namang... Diba?
1: May impeachment ngayon sa House of Representatives, may privilege speech mamaya si Senator Ping Lacson.
0: Oh, di ba? So, tabon na tabon yung storya ng Malacanang. I mean, I'll be honest, yung news cycle eh, matatabunan ng Malacanang, di ba? Ano ba pinakamalaking story ng presidente today? Di ba? Yung 2,000 mga kabataan na bibigyan niya ng salapi, di ba? Ng scholarship. If ever, that's his biggest story. Yung Kalax is going to end up in transportation anyway. So, hindi rin magpo-front page yun. Kung mag-front page man, sa ilalim, maliit.
1: Malabo.
0: Diba? So, anong pinakamalaking story?
1: Kasi yung hindi na bago yung ano, hindi na bago yung pamimigay ng ayuda kasi nagsawa na kami ng kakasunod eh.
0: Diba? Dami eh. Diba? Napapansin ko, bigay ng ayuda, wala namang nagbabago dun sa, I mean, let's be honest. No, I mean, I
1: maganda naman yung programa.
0: Oo, oh, I love the president as
1: diretso
0: much as the next
1: sa
0: guy.
1: Barangay oh, level.
0: Oh, I love the president as much as the next guy. And I love the project. Kasi at least hindi na niya dinadaan sa mga congressman tsaka sa mga barangay captain may kupit. Diba?
1: Totoo.
0: Pero ito na niya inaabot.

0: Di ba? Mm-hmm. Ngayon, kung gagayahin yung welfare system na ibang bansa, halimbawa sa Amerika, meron silang welfare office. Di ba? Pupunta ka ron, papatunayan mo wala kang pera, papatunayan mo wala kang trabaho, papatunayan mo nagugutom ka. Di ba? Bibigyan ka ng coupon. Talagang bibigyan ka ng food coupons. Di ba? Ituturo sa'yo pinakamalapit na soup kitchen. Tuturuan ka ng isang malapit na tulugan. Di ba? Kasi yun yung proseso. Sa atin kasi, anong nangyayari? Abutan. Eh, pag inabutan mo na... I mean, ikaw, Chona, alam mo yan. Tumitira ka sa probinsya, katulad ko, every so often. Tumatambay ka sa kanto, di ba? Nakikipagkwento. Yung mga yan, pag inabutan mo ng 5,000 yan, bukas makalawa, wala na yung 5,000, hindi nila ginastos sa pagkain sa pamilya nila yan. Eh. Di ba? Karamihan.
1: Pinambili nang.
0: Oh.
1: Pina... Nang.
0: Oh, diba? Sino kumikita? Di ba? Kumikita yung... Mamaya may balita ako, di ba? Bawal na nga yung manok pansabong.
1: Diba?
0: Magaling Amerika papuntang Pilipinas. Di ba? Oh. Paano ba? Si paring ano, San Miguel. Di ba? Utang nakausap nila, di ba?
1: Oh.
0: Paring San Miguel, di ba? Sino pa? Diba? Si ano, yung kubrador, dun sa kabilang kanto. Diba?
1: Ayan lang.
0: Yun yun eh. Yan yun eh. So, honestly, I mean, I'm just being honest.
1: Totoo naman. Yun naman ang totoong nangyayari sa grounds. Pag inabutan ng pera, is either yung pangiinom, may pagsusugal, pampaganda, hindi napunta sa intended purpose ng programa.
0: Yes, imbes na ibili mo ng pang isang buwan na pagkain mo, yung 5,000, na kasha. To be honest, mm-hmm. kasha. Mm-hmm. Imbes na pangbili mo ng pang isang buwang pagkain mo yung 5,000, eh sa utak nila naka-divide na yung kaya hindi cash eh. Kasi hindi pa nila natatanggap, nagastos na nila. Nagastos na nila sa alak, sa sugal, sa pampaganda, 'di ba? Sa restaurant, sa
1: Totoo. Totoo naman.
0: Diba? Hindi ko maget, hindi ko maget. So tama yun, wag na muna tayo mag-briefing. Bigay na muna natin sa Congress at sa Senado yung front page.
1: Not unless mayroon silang announcement kay Zaldico kung ano na yung update sa kanya.
0: Wala silang makukuha. Nagtanong na ako sa mga kaibigan ko eh. Diba? Pag si Zaldico pala nag-apply, halimbawa, ito yung sabi sa akin, ano? Ito yung, mm-hmm. ano, ito yung senaryo na nakikita namin, sabi ng kaibigan ko. He's a diplomat.
1: Mm-hmm.
0: Sabi sa akin, ito yung nakikita kong senaryo, Ira. Si Zaldico pumunta ng France, nag-apply for asylum. Ang effectivity ng application for asylum is on the day na nag-apply siya. Right on that day, may asylum na muna siya until mm-hmm. i-reject or i-approve.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya na hihingi ng Pilipinas, tatanggihan ng France. Because meron siyang temporary asylum. Wala tayong makukuhang balita tungkol si kay Zaldico galing sa France. Diba? Yun yung sinasabi ko last week. No, Chana? Dapat, nung malaman nilang may balita tungkol sa Germany at saka Czech Republic, si Zaldico, ang unang-una nilang ginawa, imbes na nag-press release si Pogi, pinakilos muna nila yung mga tao natin sa mga embahada doon. The people on the ground should have moved first. Consolidated efforts, kinorner si Zaldico, inilagay sa isang lugar at saka tayo nag-ingay sa Pilipinas. Di ba? Kasi citizen natin yun eh, wala naman magagawa si Germany at saka si Czech Republic kung pupuntahan ng konsulado, ng tauhan ng konsulado natin yung mamamayan natin. Di ba? Kung ganun ang ginawa nila, baka may nangyari pa. Eh kaso, in-announce na naman natin eh, kung ano yung alam mo yung ina-announce natin kung ano yung gagawa natin eh, susuntukin kita sa kaliwang mukha. O di ilang na yung kaliwang mukha niya, di ba?
1: At wag ka 1 week after pa bago pumunta doon si Justice Secretary Vida.
0: Oh, di lahat ng kailangan gawin ni Zaldico.
1: Wala na.
0: Sorry, Chona, pero kailangan ko sabihin to. Nagsisimula na akong magsuspecha na may effort na wag mahuli si Zaldico. Kasi nauuna yung impormasyon eh. Talagang sinasabi mo kay Zaldico, "Hoy Zaldico, gumalaw ka na, bakit? Alam naming nasa France ka. Umalis ka na diyan. Pupunta na kami diyan." 'Di ba? Ganun ang dating sa akin eh.
1: Di ba? Mm-hmm. Subtle way of informing.
0: 'Di

0: mo, pagdating nila to, wala na. Paano? Eh, sinabi niyo pumunta kayo eh. Di siyempre, kahit naman sinong magaling eh, kahit hindi mo kailangan maging magaling.
1: Diba? Pagtatago ka talaga.
0: Ay, nako. Wala tayong makukuha informasyon kay Saldi ko.
1: Not from Init France. Ng ulo. Init ng ulo, Monday na Monday.
0: Oo nga, napansin ko rin. Good morning, Chana. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, si Senador Erwin, kinalampag ang DTI, habulin ng mga negosyanteng lumalabag sa price freeze. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Kinalampag ni Senador Erwin Tulpo ang Department of Trade and Industry o DTI na habulin ang mga mapang-abusong negosyanteng lumalabag sa price freeze na pinaiira ng ahensya na hanggang Mayo adjust upang magsilbing proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napuna ni Senator Erwin na tila naging kampante ang ilang negosyante na magtaas ng presyo na kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitor ng gobyerno ang mga lokal na pamilyan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyan ng mambabatas na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan ang pinaka-apektado rito. Inamon ni Senador Erwin ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinusumiting ulat kundi magsagawa na aktwal na on-the-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa batas. Aniya, pakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan, isang tingin lang aniya sa social media, makikita na agad ang reklamo ng publiko na hindi naman sinusunod itong price freeze sa maraming lugar. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protekta ng publiko, idinagdag ni Senator Erwin na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno. Sa gitna ng nararanasang krisis, bukod pa sa pamamahagi ng ayuda. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado.

0: Sabi ni Jaime Samoy Abernante, meron din pa kayang boboto, Sir Ira, sa Senado para ma-impeach si BP Sara. Di ba alanganin sa 2028 elections or takot sila sa babala na iglesia ni Cristo? Well, for one, ano, 12 lang yung tatanggaling, yung kailangan tumakbo sa Senado sa 2028. The rest will remain until 2028 and susunod the street 2031. The rest will remain until 2031. Di ba? So, yung 12. So, yung 12, na hanggang 2031, hindi tayo sigurado kung paano boboto yun kasi wala namang kinatatakutan yun eh. They have a seat until 2031. And in 2031, magpapalit ng presidente. So there is nothing to fear for them. Sa kanila, dun sa 12 sa mga senador. But ganun yung analysis nun, ha? Yung 12 na mananatili hanggang 2031 ay hindi natatakot na kahit kanino yung mga yan. Maski presidente. Kasi magpapalit ng presidente sa 2031. Yung tatakbong 12 sa 2028, may ilang magagraduate doon. Hindi ako sigurado kung sino-sino eh. Pero definitely, nandoon. Sino-sino ba yung mga magagraduate? 20th Congress. Di ba? Si Cheese, malamang. Si Joel. Hindi ko sigurado. Anyway, may mga mag-graduate doon. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng tumakbo. May mga dalawa o tatlo yata na hindi na pwedeng tumakbo ulit ng isang term of 3 years bago sila pwedeng tumakbo ulit. So yung tatlong yun, wala rin pakialam yun. Yung dalawa, tatlong yun. Wala rin pakialam yun. Kahit anong pressure ang gawin ninyo ng Malacanang doon or ng kongreso or ng gobyerno o kahit sino man, hindi ho mape-pressure yun. Because they can stand on their own because there's no need for them to run. Graduating sila sa 2028. Yung natitira na tatakbo sa 2028, yun yung may pressure. Pero ang pressure is not on them. At 2028, iba na pala presidente. So, hindi natatakot yung hanggang 2031. So, anyway. Ano ba sinasabi ko? Bigla ko nakalimutan. Anyway, nagkamali kasi ako eh. Yung hanggang magiging mga senador na nanalo ng 2025, hanggang 2031 yun. Hindi natatakot yun kasi sa 2028, iba na presidente. Hindi sila pwedeng takutin, di ba? Hindi sila tatakbo sa 2028. In short, so there's no reason for them to get scared of any politician running for president in 2028 who might win because they'll still be sitting there until 2031. Yung mga tatakbo sa 2028 ang medyo nasa alanganing posisyon. Yan. Bakit? Kasi kung hindi sila talaga yan, either kailangan nila suporta ng administrasyon o kailangan nila yung suporta ng oposisyon. Diba? And definitely, ang oposisyon ngayon is yung grupo ni Sara Duterte. Ang administrasyon is si Bongbong Marcos. Now, whichever side they choose, diba, yung kabila mawawala sa kanila. And yun yung problema, you cannot have them all. Hindi pwedeng sinuportahan ka na ng administrasyon, susuportahan ka pa ng oposisyon. Hindi ganun yun. You're either with one or the other. Diba? Pag sinuportahan ka ni Sara, malamang malaki yung bilang ng botong makuha mo. Diba? Pero pag sinuportahan ka ng grupo ni Marcos, ng administrasyon, malamang maraming pera yung makuha mo. So, yun yung choices mo. Diba? Isa pang problema doon is baka ikampanya ka against, i-negative campaign ka ng grupo ni Sara pagka kinalaban mo siya dito sa impeachment. Eh ganun na ho eh. Both sides are doing negative campaignings. Ano ibig sabihin ng negative campaigning? Imbes na iboto mo ako, ang kampanya is huwag mo siya iboto. Gets nyo? May ganun na hong movement ngayon. Imbes na iboto mo ako, nung araw ang stylist, iboto nyo ako, di ba? Ngayon hindi na ho ganun. May isang, there is a component dun sa campaign na ang ginagawa is huwag mo sila iboto. Hindi sila dapat iboto. Negative campaign. That will hurt. So, ano magiging resulta ng impeachment ni Sara? Well, it's all up in the air. Depende ho yan dun sa, again, depende ho yan dun sa interest ng pinag-uusapan natin. Politics yan eh. Politics yan. Ngayon, kung aabot ng 2027, itong impeachment ni Sara, malaki ang posibilidad na alanganin ang resulta against Sara. Pero this early, 2026, mid. Pwede pa eh. Tapos after kicking her out, mag-consolidate, may isang taon, di ba? So it's easy. So, tignan natin, di ba? Tignan natin. Sabi ni Julian 30, kilala ko na pipiliin ni President Bongbong si Charisse ay Este, si Vice President Sandro Mar. Hindi pwede yun. Revolution. Still, Joan, paano eh pinangakuan na daw ni Charisse Este ni Sandro kung sakali at nabigyan o binigyan na ba? Abay, madali na lang ang pagboto ng 53 pa na mga walang konsensya ng mga congressman. Hindi ko kilala si Charisse, hindi ko alam yan, ha? Steel Joan, okay po, noted Sir Ira, salamat sa malinaw na paliwanag. Thank you Steel Joan. Surely, uy, ang 53 pa lang ang bumoto kasi 53 pa lang ang maleta. Wait, there's more daw. Kirikorasyon, Sir Ira, umambon ngayon dito sa amin sa Bayanihan People's Village, BF International, Las Piñas. Salamat Lord at nabasa na din ang tigang na lupa. Naku! Sinong nadiligan, ha? Ha? William Trenta, tama, madaliin ang Kalingaa kasi dyan sila magdanakaw. Ay, este, yan ay tulong sa taong bayan. Great job, Vice President Sandro Marcos. Yung talaga, yung mga comment ninyo, dyan tayo mapapahamak eh. Kinabi ni Paolo Duterte na maaaring busisiin ang statement of assets, liabilities, and net worth ng mga kongresista kung hindi nila susuportahan ang impeachment ni Vice President Sandro Duterte. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya ang biglang pagtuon sa SALN ay posibleng may kaugnayan sa politika at hindi lang para sa transparency. Dagdag niya, maaaring gamitin ang SALN upang impluwensya ng boto ng mga mambabatas. Tinawag niya itong accountability with conditions at sinabing naka-apekto ito sa kalayaan ng mga opisyal na magpasya. Iginiit din niya na may mga individual na nakatuon umano sa pagkuha ng boto kaysa sa pagresolba ng mga problema ng bayan. Ayon pa kay Duterte, ang boto sa impeachment ay dapat nakabatay sa prinsipyo at mandato ng taong bayan, hindi pressure. Hinimok niya ang kapwa mambabatas na panindigan ang integridad at pakinggan ang kanilang mga nasasakupan sa pagdedesisyon. Nag-issue naman ng bagong travel authority ang Malacanang na pumapayag sa pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte abroad mula May 2 hanggang May 15. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na inaprubahan ng Office of the President ang request to travel ni Duterte sa mga nasabing petsa. Kamakailan ay nagpasa si Duterte ng kanyang travel plan sa kapang ilang bansa sa Europe at Asia. Kabilang sa kanyang original na itinerary ay ang biyahe patungong Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Sa kabila nito ay binago yung schedule dahil sa umano'y last-minute issuance ng Office of the President ng kanyang Foreign Travel Authority. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang at sinabing sinunod nito ang standard procedures. Batay sa pinakahuling authorization ng Office of the President, pinapayagan si Duterte na bumiyahe while on leave of absence at no cost to the government. Peter Nikalevich Rasputin, good Monday umaga, Boss Idol Ira, better late than absent. Dalawang oras tayo, so okay lang, di ba? Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira, importante po sa mahalaga na lumabas sa news ang pangalan ni Anti-Clear, syempre. Shirley Uyang, tama, maliwanag ng paliwanag, Sir Ira, Claire Castro, watch and learn. Si Mami Dang nanonood, si Alvin and Tintin Reyes di Matulak, Ohio Gusaymas Airasang, Ohio Gusaymas, Tintin, good morning! At si Shirley Ungang Sisoto, si Recto ang ipapalit ni BBM kay VP kung ma-impeach ito na hindi nangyayari, mangyayari yun. Na, well, we never know anything, that's for sure. So, ang hirap pa ang hirap magano, ang hirap pa mag-speculate, ika nga, di ba? Target ng House of Representatives na maaprubahan ang dalawang priority measures ng LEDA sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong Lunes, May 4, ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ang panukala ay ang National Land Use Act at ang pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace Act. Piniliwanag ni Marcos na layan ng National Land Use Act na magbigay ng panuntunan para sa land use planning sa bansa, habang ang amyenda sa 4Peace ay naglalayong palakasin at palawakin ang flagship Social Protection Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, 18 sa kabuuang 52 priority measures na naipasa ng Kamara, kabilang EPIRA amendments para sa pagpapalakas ng ERC, ang Waste to Energy, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, mga pagbabago sa National Building Code, Blue Economy Act, National Reintegration Bill, at mga amyenda sa Teachers Professionalization Act. Kasama rin sa listahang ito ang Extension of Estate Tax Amnesty Period, ang Department of Water Resources Bill, ang amendments o pagbabago sa Bank Deposit Secrecy Law, ang Travel Tax Abolition, ang Digital Payments Act, mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ang Presidential Merit Scholarship Program, mga pagbabago sa Biofuels Act, ang pag-reset ng unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, at ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health. Nauna nang nangako si House Speaker Faustino D. III na bibigyang prioridad ang mga panukalang batas na magpoprotekta sa publiko laban sa epekto na nagtataas ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Hindi naman ay ibabalik ang peace talks sa New People's Army. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodorodo Jr. sa kabila ng suhestyon ng mga dating negosyator. Ayon kay Chodoro, ang peace talks ay magpapataas lamang sa ipinaglalaban ng NPA na maging lehitimo na tinawag ni Chodoro bilang hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Chodoro na ayaw niya ang kahit anong peace talks sa NPA, ang Pilipinas at ang Pilipino ay tahimik na namumuhay. Ang mga NPA umanong ng gugulo, kaya bakit kailangan makipag-usap sa kanila? Idiniin ni Chodoro na ang mga NPA ay gumagawa ng krimen, plain and simple, at ito ay terrorism, plain and simple. Nagalit na si Gibo, Ayaw na niya makipag-usap sa NPA. Naglabas naman ng babala ang United States Embassy sa Maynila sa mga American nationals laban sa pakikipag-ugnayan sa mga grupong insurgent tulad ng New People's Army o NPA, armadong sangay ng Communist Party of the Philippines. Ayon sa embassy, itinuturing na foreign terrorist organization ng NPA ng Amerika at Pilipinas, at ang sino mong mapalapit dito ay at grave risk of arrest, injury or death. Tinukoy din ang mga lugar na may mataas sa panganib tulad ng mga rural at bulubunduking bahagi ng Leyte, Mindoro, Negros at Samar kung saan nagkaroon ng mga kamakailang sagupaan sa pagitan ng NPA at puwersa ng pamahalaan. Ibinigay ang babala kasabay ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa NPA. Noong April 19, hindi bababa sa 19 katao ang nasawi sa enkwentro sa Taboso, Negros Occidental, kabilang ang dalawang US citizens na sina Lyle Prijoles at Kay Dana Rene Sorema. Pinayuhan ng embassy ang mga Amerikano na humingi agad ng tulong kung sila ay unwittingly become associated sa mga grupong may kinalaman sa terorismo o armadong paglaban sa gobyerno. Nagbabala rin ang embassy na may ilang non-government organizations na may ugnayan sa NPA at iba pang mararahas na grupo. Pinayuhan ng mga nais mag-volunteer na makapag-ugnayan lamang sa mga rehistradong grupo sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency at makapag-coordinate sa lokal na pamahalaan para sa seguridad. Marami pa tayong ibang balita sa ikalawang sa ikatlong bahagi na ating palatuntunan. Samantala, magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

alas 9:05 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keyword, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating ikatlong bahagi ng ating palatuntunan. Ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Dalawang oras po tayo pag Lunes. Balitaan na! Ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ang nasa 1,300 Pilipino seafarers habang sinusubukan ng 14 na iba pa ang tumawid dito kasabay na nagpapatuloy na ceasefire sa gera sa Middle East ayon sa Department of Migrant Workers. Nananatiling naharangan ng Strait of Hormuz sa kabila ng ceasefire ng Iran at Estados Unidos. Nasa 3,300 Filipino seafarers pa ani DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang nasa Persian Gulf. Siniguro niya naman ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa licensed manning agency at ship owners para sa sapat na supply at kapakanan ng mga seafarer. Sa ngayon, sinabi ni Kakdak na tinatrabaho nila ang replacement crew para sa mga seafarer na natapos na ang kanilang kontrata. Sa ngayon ay nasa 8,600 overseas Filipinos na mula sa Middle East ang napapauwi sa Pilipinas kasunod ng gera sa pagitan ng US at Israel kontra Iran. Nag-alok naman ang Iran ng panibagong panukala para sa ikalawang yugto ng usapang pangkapayapaan sa Estados Unidos matapos tanggihan ng administrasyon Donald Trump ang naunang alok na magpapaliban sa negosasyon kaugnay ng programang nuklear ng Iran. Dumating ang bagong alok habang nagbabala ang isang mataas na commander ng Iran na anumang panibago pag-atake ng Estados Unidos ay hahantong sa tuloy-tuloy, malawak at masakit na panganggandi. Iginit ni Trump na panalo na ang Estados Unidos sa digmaan at sinabing hindi siya nasiyahan sa bagong alok ng Iran. Gayunman, habang pinag-iisipan niya susunod hakbang sa 9 na linggong sigalot na may malaking gastos, sinabi niyang nais niyang win by a bigger margin at matiyak na hindi kailanman makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Sinabi ni Trump sa mga leader ng Kongreso na terminated na ang mga labanan laban sa Iran bilang pagtugon sa mahalagang 60-day na takdang panahon na sa ilalim ng isang matagal na umiiral na batas na naglalayong limitahan ang paggamit ng pwersang militar na walang pahintulot ng Kongreso. Nagbabala naman ang isang mataas opisyal ng militar ng Iran na posibleng umano ang panibagong labanan kontra United States kasunod ng pagkabalam ng usapang pangkapayapaan. Ito ay matapos sabihin ni US President Donald Trump na hindi siya nasisiyahan sa bagong panukala ng Iran para sa negosasyon. Ayon sa Iranian military official na si Mohammad Jafar Asadi, pinapakita umano ng sitwasyon na hindi mapagkakatiwalaan ang mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Iginit ng Iran na handa ito sa alinmang landas, diplomasya o panibagong komportasyon habang hinihintay ang tugon ng Amerika. Nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon lalo na sa Strait of Hormuz na mahalaga sa pandaigdigan supply ng langis habang nagpapatuloy rin ang hiwalay na sagupaan sa Lebanon. Nakatigil ang digmaan na inilunsad ng Amerika at Israel noong huling bahagi ng Pebrero matapos ito pansamantalang huminto noong Abril 8 kasunod na isang bigong round ng usapang pangkapayapaan na ginanap sa Pakistan. Haba-haba yung dramang yan hanggang year-end yan. Wala na yung all out. Tapos na yun. Diba? Pero yung skirmishes, marami-rami pa yon. Merong on and off skirmishes yung dalawang yan. Yung tatlong yan, kasama Israel. So, kaya yung mga kababayan natin sa Middle East, easy lang kayo dyan, ha? Stay safe. Kung andyan pa kayo, kung ayaw nyo umuwi, maging ligtas lang kayo. Wala namang problema. Hindi lang kayo mamatay. Yun, problema yun. Mike Changshu, nanonood. Good morning, Mike. Sa kabuuang 52 barangay ang apektado na ashfall dahil sa volcanic activity ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense ayon sa PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
nabalutan ang abo ang ilang bahagi ng Albay dahil sa back-to-back volcanic activity. Sa uling update, nagpatuloy pa rin ang pagbagsak ng abo. Sa report ng Office of Civil Defense, Region 5 ay epektado ng ashfall ang mga barangay sa bayan ng Camaliga, Ginubatan at Ligao City. Inaabisuhan ng mga residente na magsuot ng face mask at inatasan ng lokal na pamahalaan, PVOC sa Department of Health, na asistehan ang mga apektadong residente.

ibinasura naman ng Korte Suprema ang dismissal mula sa serbisyo ni dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang kasunod ang pag-iimbestiga nito sa yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 28 pahinang desisyon na isinapubliko noong Sabado, Mayo 2, kinilala ng Supreme Court Third Division ang ruling ng Court of Appeals na nagbasura sa desisyon ng Office of the President ni Duterte for lack of jurisdiction na kumastigo kay Carandang. Ibinasura din ng Supreme Court ang desisyon ng Office of the President na may petsang July 30, 2018 na nakitang si Carandang ay administratively liable sa graft and corruption at betrayal of public trust at pagsibak nito sa serbisyo. Ibinasura rin ito ang kautusan noong June 14, 2019 ni dating Ombudsman Samuel Martires na nag-utos pursuant to the decision of the Office of the President at inatasan si Carandang na nag-aalis ng kapangyarihan at tungkol nito sa pwesto. Dahil dito sinabi ng Supreme Court na si Carandang ay may karapatan sa lahat ng kanyang retirement benefits sa na naging epektibo nung siya'y matapos ang termino. Siya rin ay nararapat na makatanggap ng mga sweldo na tumatapat sa panahon ng kanyang preventive suspension at pagtanggal pero hanggang dun lamang sa katapusan ng kanyang termino. Ang desisyon ay pinirmahan ni Associate Justice Maria Filomena Singh, Associate Justice Benjamin Cagiwa, Henry John Paul Inting, Samuel Gerlan at Jafar Dimaampao.

Wala naman na si Karandang, so retired naman na, so wala na. Anyway, nagsalita na rin ang National Press Club tungkol sa pag-aresto ng NBI sa dating broadcaster na si Jay Sonsa sa isang assembly meeting sa National Press Club headquarters bago ang botohan ng mga bagong opisyalis. Kinwestiyon ni National Press Club Vice President Benny Antiporda ang basehan ng Nobel na parusa sa kaso ni Sonsa na itinuturing niyang masyadong mabigat. Ngayon pa man, nilinaw niya na hindi pinagtatanggol ng National Press Club si Sonsa sa isyu ng pagpapakalat ng fake news sa social media. May nahanap ako eh. Si Sonsa ay inaresto ng NBI noong April 30, 2026 sa Quezon City dahil sa kasong unlawful use of means of publication sa kaugnay sa umano'y at unlawful utterances kaugnay sa umano'y maling medical information tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kaso ay nagugat sa cyber libel complaints na isinampan noong Pebrero matapos ang pagpapakalat ng peking dokumento tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa NBI, ang offense ay hindi bailable patay sa warrant ng Pasay City Regional Trial Court. Bukod dito, mainit din pinag-usapan sa National Press Club Assembly kung dapat bang isama sa accreditation ang mga dating journalist na aktibo na ngayon sa vlogging. Ang isyong ito ay patuloy na tinatalakay habang nagbubukas ang botohan para sa mga bagong opisyal ng National Press Club.

0: pinapila naman ng kampo ni Jason sa ang lifting ng warrant of arrest dito dahil sa umunay error sa dokumento. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang warrant na inisyo ng Pasay Regional Trial Court Branch 118 ay tinukoy ang Article 154 as amended by Republic Act Number 10591 o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sinabi ni Tolentino na ang Republic Act Number 10591 ay ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mali. Anya, inilararawan ang warrant bilang kasong non-bailable, ngunit ang naturang reklamo ay bailable umano. Kinwestiyon ni Tolentino ang paghawak ng korte kasabay ng paglalarawan niya ng umano'y glaring inconsistency sa warrant. Wala pang tugon ng Pasay RTC kaugnay nito. Paano nga naman ginamit yung Firearms and Ammunition Regulation Act sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances? I-research nga natin yan. Research nga natin yan. Paano nangyari yun? Diba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Diba? Kasi hindi ko alam. Diba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Alamin natin ha. Paano nangyari yun? Diba? Bakit nandun yun? Kasi yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, non-bailable yun. Pero yung cyber libel, bailable yun. Siguro ganun yun. Para maging non-bailable. No? No? No? Siguro ganun yun. No? Hindi ko alam. I'm not assuming to know what the court knows. Imura Dolores, si Matibag, balagbag ang mga salita sa kuman na kumakalat na video. Bastos at sobrang yabang, sana makulong at ibalibag sa kulungan. Medyo matindi yung nangyayari kay Matibag ngayon, ang daming nahuhukay sa kanya. Diba? Of course, you don't believe everything you see on social media just because of a 10-second clip. Kasi baka mas marami pang mahabang nangyari bago yun na hindi natin alam. So, yung warning ko sa marami, ha, wag ko masyadong naniniwala kaagad sa mga 10-second clips ng social media kasi natin alam yung totoong nangyari. Di ba? Ang pinapanood natin, 10 to 20 second video clip. Hirap humusga ng ganong kaikse sa isang nangyari, baka tatlo, apat na oras na nangyayari. Di ba? Although, katulad nga ng palagi ko sinasabi, panahon ngayon, mag-iingat ka sa gagawin mo, lalo na sa publiko. Dahil lahat ng tao may camera ang telepono. Wala na hong naitatago ngayon. Wala kang maitatago. Ang daming ebidensya. Laging may ebidensya. Di ba? So ang hirap nag-aasta ng pabalagbag. Mabuti na lang kaming mga ganitong edad nung 70s, 80s, tsaka 90s walang ebidensya yung ang aming mga kababalaghan. Jaime Samoya Bernante, shout out lang ako Sir Ira, Kongreso at Senado, bawal manggapang at tamang trabaho, totoong serbisyo lang, sumunod sa batas, huwag baliin ang batas. Dali lang. Congressman Bong Suntay, naniniwalang hindi makakakuha ng kasing dami ng boto sa plenaryo ang kasalukuyang impeachment complaint kumpara sa naunang naihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Naniniwala si Quezon City Congressman Bong Suntay na posibleng makuha ng Kamara ang kinakailangan 106 na boto upang maisulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit aminado siyang hindi ito magiging madali dahil sa umiiral na political dynamic. Ayon kay Suntay, iba naman ang sitwasyon ngayon kumpara sa unang impeachment complaint dahil papalapit na ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nalalapit na rin ang 2028 election. Sinabi ng kongresista na malaking salik sa magiging boto ng bawat miyembro ng Kongreso ang political consideration, sentimiento ng kanilang mga constituent at umiiral na political alliance. Igit pa niya, ang impeachment hindi lamang usaping legal kundi isa ring political process. Kaya inaasahan niyang hindi magiging kasing dami ng boto pabor sa impeachment kumpara sa unang reklamong iniyain laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes, samantala, Senate President Tito Soto sinabi na 17 panukalang batas at posibleng impeachment trial ni VP Sara Duterte pagtutuunan sa pagbabalik sesyon ngayong araw ng Senado. Ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
3: Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na sa pagbabalik ngayon ng Senado sa regular na sesyon matapos ang higit isang buwan na legislative recess, pagtutuunan ang 17 panukalang batas na napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na gawing prioridad, gayon din ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga panukalang batas, kabilang ang pag-amyenda sa anti-political dynasty law na naglalayo na ipagbawal ang sabay-sabay at sunod-sunod na paghawak ng posisyon sa gobyerno ng magkakamag-anak, reforma sa party list system at paglika ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa katiwalian sa infrastructure project gaya ng flood control project. Kabilang din yung pag-amyenda sa mga batas ukol sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, sa Bank Secrecy Law, Elective Power Industry Reform Act o EPIRA at Rice Tarification Law. Ayon dito kay Senate President Soto, hindi kasama sa LEDAC priorities pero bukas silang talakayin ang mga panukala ukol sa pagbabasura o pag-amyenda sa old deregulation law at pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. Binigyan din naman nitong si Soto na katungkulan nila sa Senado na pagandaan na aksyonan ng forthwith o kaagad alinsunod sa konstitusyon kapag nasampa na sa Senado ang Kamara itong articles of impeachment laban sa Vice President Sara Duterte. Kapag natanggap na iyon ng Senado, sinabi ni Soto na agad niya itong ipapaalam sa plenaryo para sa pagtatakda ng procedures of timetable na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court hanggang sa pagdaraos nga ng impeachment trial. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Kimuro Dolores, grabe din po yung mga kabataan na nang hold up sa loob ng jeepney, lalaki at babae pa. Klase din, ano? Alas 9.23 sa po ng umaga, nadiskubre ng Department of Transportation ang libu-libong transport network vehicle service drivers at motorcycle taxi riders na nag-ooperate pala ng walang prangkisa o kolorum kasabay ng payout ng pamahalaan sa ayuda para sa transport sector workers. Sa TNVS, sa umano ang allowed ay base sa kanilang listahan ay 54,000 lamang, subalit yun at yun yung may tamang prangkisa. Pero nang nagbigay ng ayuda, ang mga driver ay humihingi ng sinasabing ayuda ay lumagpas sa 54,000. Base sa listahan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, umaabot na ng 100,000. Ito ang sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang pahayag ay kasunod ng pag-uutos sa transport network companies at motorcycle taxi platform providers na ihinto ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider matapos mapag-alaman na lumampas na sa limit ng ahensya ang bilang ng mga TNVS driver at MC taxi rider. Ayon kay Lopez, sa motorcycle taxi per provider, binibigyan nila ng cap. Ang suma total ng cap ay 78,000 lamang. Ang riders na nasa kalsada ilalagpas na umano ng 200,000 sumobra na talaga din ni Lopez sa memorandum inatasan ng Transportation Chief ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, na ihinto ang pagtanggap ng mga bagong driver at rider para sa TNBS at MC Taxi maliban sa mga mayroon ng prangkisa. Aminado si Lopez na mayroong kakulangan sa sistema na nagresulta ng paglampas sa driver at rider caps ng TNCs at MTPPs. Inihintiyo rin ng Department of Transportation ang on-the-spot at same-day onboarding activities ng TNCs at MTPPs. Tinitignan ng ahensya ang posibleng pagpapataw ng parusa sa mga TNC at MTPP na lumabag sa pagpapatupad ng caps sa bilang ng TN Visa at motorcycle taxi drivers at riders. Dolores, buong buhay ng Lupin BBM administrasyon ay puro BP Sara impeachment. Walang kabuhay-buhay ang gobyerno. Actually, yun lang kasi binabalita namin. Maraming ibang nangyayari. Puro kumita ng impeachment. Pinagutos naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pansamantalang pagpapatigil sa pagkuha ng mga bagong driver at rider ng mga transport network vehicle services at motorcycle taxi platform providers. Inihayag ito ni Lopez matapos ibunyag sa pagdinig ng Senado na lumagpas sa 78,000 cap ang bilang ng mga TNBS driver na nakatanggap ng cash ayuda mula sa DOTR, Department of Social Welfare and Development. Bahagi ang cash ayuda ng tulong ng gobyerno sa gitna ng krisis sa supply ng langis at patuloy na pagtaas ang presyo ng petrolyo. Nauna na rin ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa umano'y pag-abuso ng ilang TNBS matapos mapagkalamang lumagpas sa mga ito sa pinapayagang bilang ng mga driver na nagresulta umano sa pagkakaroon ng tinatawag na tempo drivers o mga driver na namamasada ng walang legal franchise sa ilalim ng LTFRB on Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

0: pabiyahe yung mga yon? Paano pinapayagan? Di ba? Paano? Di ba yung system ng... Alam ko yung system ng TNCs, mahigpit yun eh. So paano nakakabiyahe itong mga to? Di ba? Hindi ko alam. Hindi alam ngayong umaga, no? Ngayong Lunes, ano? Itong lito. Itong lito! Itang ulo! Di ba? Dapat munang tiyakin ng gobyerno kung sapat ang umiiral na subsidiya sa transport sector bago magpatupad ng anumang dagdag pasahe ayon kay House Committee on Transportation Chairman at Quezon City 3rd District Congressman Franz Pumarin. Sa isang forum sa Quezon City, iginit ni Pumarin na kailangan isaalang-alang hindi lamang ang kalagayan ng mga chopper at operator kundi pati ang kakayahan ng mga commuter na magbayad ng mas mataas na pamasahe. Sa kasalukuyan nakabinbin sa LTFRB ang limitasyon kabilang ang panukalang itaas hanggang 25 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon sa mga babatas, dapat munang i-maximize sa kasalukuyang tulong ng gobyerno tulad ng fuel subsidy, discounted fuel per kilometer assistance sa mga operator at driver at 20% discount benefits. Nagbabala rin si Pumarin na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa lipunan ang hindi napapanahong fare hike, lalo na sa mga low-income households na apektado na ng matataas na presyo ng bilihin. Sabay nito, sinabi niyang pinag-aaralan na rin ng Kongreso ang pangmatagalang reforma sa sektor kabilang ang posibleng pagrebisa ng mga polisiya sa fuel pricing at transport support. Kasunod ng emergency powers na ibinigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa energy crisis. Binatikos din ni Pumares ang pagkaantala sa paglalabas ng national ID na anya ay hadlang sa maraming transport workers sa informal sector para makakuha ng ayuda. Ibinunyag din niya ang mga kaso ng duplicate entries at ghost riders sa listahan ng mga benepisyaryo na sana'y naiwasan kung maayos ang implementasyon ng national ID system. Bukod dito, naghain si Pumarin ng resolusyon para imbestigahan ng Kamara ang rollout ng national ID system ng Philippine Statistics Authority. Yung ba naman sa questionable grupo eh, di yan ang resulta. Hindi ako kami pumapayag yung Coalition for Filipino Commuters. Di ako may papayag diyan sa ano niyan, diyan sa fare hike na yan. Kahit ano pang sabihin ninyo. Meron na hong may 5,000 ayuda na 'yung mga driver. Meron na silang fuel subsidy, meron na silang mga discounts, meron na silang ang dami-dami na nating binibigay sa kanila eh. 'Di ba? Kaming mga pasahero, ano natatanggap ng pasahero? Sige nga. Hindi, para biro. Sigutin niyo ako. Ano ang benepisyong ibinigay ng pamahalaang ito sa gitna ng krisis sa mga pasahero? Libreng sakay? Di nga, kasya kami lahat dyan. Maglilibreng sakay kayo, libreng sakay sa lahat. 100% all public transportation, libreng sakay. Libreng sakay ninyo, wala pang 2%. Di ba? Yung mga driver... Kasi takot kayo dahil organisado. Di ba? Boto eh. Organized vote. Eh kung biglang mag-organisa yung mga pasahero at sabihin ko mula ngayon dahil pasahero kami, boboto na rin kami as one. Kung paano ngayon yun? Nakasasakit ang ulo ninyo. Sabi ni Mami Dang, benepisyo wala pa, perwisyo ay marami. Sa totoo lang. Di ba? Kaya kami sa Coalition of Filipino Commuters, hindi kami niniwala dyan. Unahin nyo kami. Dahil hindi na magkikita yung mga driver na yan kung hindi kami sumasakay ah. Oh, nung panahon ng martial law, nung panahon ng dating, sabihin na natin yung totoo, martial law ang tawag natin doon noon. Nung panahon ng matandang Ferdinand Marcos, di ba? Karamihan sa public transport, gobyerno nagpapatakbo. Diba epesyente? Masira lang yan nung lagyan ng ano eh. Nung lagyan ng mga pangulo, ng mga pinuno na sa totoo lang walang kwenta eh, diba? Tapos nilagyan ng mga regulatory captured heads. Yung mga public transport. Ipin ninyo yung head ng DOTC. Diba? Eh, ang negosyo, sasakyan, public transport, di ba? Yung head ng oil regulatory, ano, whatever, galing sa oil company, o executive dati ng oil company. So, paano? Ano nangyayari sa atin doon, di ba? Ayaw namin yan, ayaw namin yan. Pabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 9.33 na po ng umaga.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

9:34 na po ng umaga, nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang BCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pagpumunta na ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Jet Reyes, good morning, Pards. Good morning, Jet. Go, Mami. Go, Mami Dang. Love you. Sisingilin na ang mga motoristang gagamit ng Manila Cavite Expressway C5 Link Segment 3B simula bukas, Mayo 5, 2026. Sa abiso, pinayagan ng Toll Regulatory Board ng Cavitex Infrastructure Corporation at ang partner nito na Philippine Reclamation Authority na kumalikta ng bayan. Ito ay matapos na payagan ang mga motoristang dumaan ng libre sa buong buwan ng Abril. Ang bagong toll rates ay sumusunod mula Dr. A. Santos Avenue or Sukat patungo at mula sa Taguig C5, ang Class 1 ay ₱59, ang Class 2 ay ₱117 at ang Class 3 ay ₱176. Samantala, ang mga manggagaling sa ng Taguig at patungong Rojas Boulevard o Zapote, ang toll rates ay magiging ₱97 para sa Class 1, ₱194 para sa Class 2 at ₱291 para sa Class 3 vehicles. Kinokonekta ng Segment 3B ng Cavitex C5 Link ang buong 7.7 km Cavitex C5 Link patungo at mula R1 Expressway o yung Coastal Road, ang Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road at ang C.P. Garcia Avenue o C5 Road. Mababawasan ng bagong segment ang oras ng biyahe mula Paranaque hanggang Taguig C5 ng nasa 15 minuto mula sa dating isa hanggang isa't kalahating oras.

Inihayag naman ng Land Transportation Office na walang umiiral na blanket ban sa paggamit ng mga e-bike at e-trike. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinapayagan pa rin ang mga naturang sasakyan sa mga city at municipal roads. Gayunman, ipinagbabawal ang mga e-bike at e-trike sa ilang pangunahing lansangan at national highway tulad ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard dahil sa mga panganib sa kaligtasan na dulot ng pagkakaiba ng bilis ng mga sasakyan. Binigyan ng din ng LTO na ang hakbang na ito ay preventive o pag-iwas at hindi punitive o parusa at naglalayong protektahan ng mga rider, motorista at ang publiko. Sa Jaime Samoya Bernante, ang batas sa Pilipinas, Sir Ira, sang damakmak na siksik, liglig pa. Isang batas lang, Sir Ira, titinuna opisyal sa gobyerno. Wala nang korupsyon sa bansang Pilipinas. Sabay-sabay tayo, aangat, death penalty daw. Firing, death penalty law. Firing squad, kung ayaw mo, firing, huwag kang magnakaw. Ayaw nila ng penalty law.

0: Development Bank sa mabilis at malawak na pagtugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Ito ay kasunod ng report ng ADB na nagsabing kabilang ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia Pacific sa pagresponde sa oil price surge kahit pa isa rin ito sa nakaranas ng matinding pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa ulat, halos 60% ang itinaas ng domestic fuel prices mula February 23 hanggang April 20 dahil sa tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nakapagpatupad ng bansa ng 7 pangunahing polisiya na tinukoy ang ADB upang protektahan ang mga consumer at mapanatiling umaandar ang ekonomiya. Binigyan din ng palasyo na bagamat hindi kontrolado ng gobyerno ng pandaigdigang krisis, kaya nitong pamahalaan ng bilis at lawak ng tugon upang hindi ito maging pabigat sa mga pamilyang Pilipino. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglatag ang pamahalaan ng iba't ibang hakbang kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport sector, ayuda sa mga apektadong pamilya, price monitoring, at pagpapalakas ng supply ng langis. Ipinatupad din ang Executive Order 114 na pansamantalang nagsususpinde ng excise tax sa LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. Kasabay nito, pinalalakas din ang long-term solution gaya ng renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Dagdag pa nito, layunin ng gobyerno na sabay na tugunan ang agarang pangangailangan at ihanda ang bansa sa mas matatag na energy security sa hinaharap. Mas murang kuryente at malinis na enerhiya ay sinusulong sa House Bill 9018. May report si Romel Madrigal. Romel, magandang umaga.
1: Naghain si Laguna 1st District Representative Honorable Ann Matibag ng House Bill 9018 na naglalayong i-modernize ang renewable energy framework ng bansa para makamit ang mas mura, maasahan at sustainable na supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang kompetisyon sa sektor ng enerhiya, hihikayatin ang mas maraming investors at pabibilisin ang pagpapatupad ng mga renewable energy projects sa buong bansa. Inaasahang sa pagdami ng supply ng kuryente, bababa ang singil sa kuryente na direktang makikinabang ang bawat sambahayan. Isinusulong din ng House Bill 9018 ang paglipat sa mas malinis at matatag na energy system na hindi na nakaasa sa imported fuels kundi sa sariling likas-yaman ng Pilipinas tulad ng araw, hangin at tubig. Ayon sa mga nagsusulong ng panukala, layunin itong tiyakin ang long-term energy security ng bansa habang pinoprotekta ng kalikasan at binabawasan ang carbon emissions. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Romel Madrigal mula sa Southern Luzon.

0: tuloy tayo sa ating balitaan. Ititigil na ng Korean Air ang pagbiyahe ng mga tandang o manok pang sabong mula Amerika papuntang Pilipinas matapos iugnay ang mga ito sa umano'y illegal na sabong trade. Ayon sa Animal Wellness Action o AWA, na ipapadala ang mga fighting roosters mula Oklahoma, Texas, patungong Asia, kadalasan sa pagdaan sa Seoul, patungong Maynila. Isa umano ang Pilipinas sa pangunahing destinasyon ng American bred fighting rooster na tinatayang aabot sa 40,000 kada taon at naipupuslit at ipapadala mula Amerika na posibleng umano nagkakahalaga ng $2,000 o 120,000 piso bawat isa. Sinabi naman ng Animal Wellness Action Investigator na ang mga tandang ay dinedeklara lamang bilang chicken at may mga pagkakataong ginagamit sa malalaking sabong event tulad ng World Slasher Cup sa Maynila. Balik tayo sa airport. Senate President Tito Soto iginate na kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nagbabalik si Jojo Sika. Jojo, magandang umaga.
1: Sa ambos interview matapos ang plug ceremony kasabay ng pagbabalik ng sesyon ng Senado, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na kailangan pa rin ay pagpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa anomalyang flood control project. Para kay Soto, marami pang mga dapat na maukat sa anomalya sa proyekto sa 2025 national budget na hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at

0: Mindanao. Naniniwala si Soto na sa mga naturang rehiyon ay may mga killer budget o talamak ang anomalya. Aniya, hindi lamang si dating House Speaker Martin Romualdez ang ipatawag ng Blue Ribbon Committee, kundi ang lahat ng sangkot sa anomalya para makapagbigay linaw sa mga pangyayari.
1: Marami pang mga nangyayaring dapat maungkat, hindi lang sa Luzon, kundi sa Bisaya, sa Mindanao, yung 2025 budget. Yung pinaka-crucial, yung killer budget. Doon talaga nagka-loko-loko. Lahat na dapat natin ngayon ay maimbita, upang bigay linaw sa mga nangyayari, sa pangyayari, dapat hindi dahil.
0: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Si Jojo Sika mula sa Senado.

9:45 na po ng umaga. Mga tagumpay na naitanim ng Civil Society Coalition na atin ito kahapon, Linggo, Mayo at 3, ang watawat ng Pilipinas sa pag-asa K2 o Sandy K sa West Philippine Sea sa ika-4 na civilian mission sa kabila ng matinding presensya ng mga barko ng China. Sa pangunguna ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula, umalis ang mission crew sa Pag-asa Islands bandang alas 5:40 ng umaga na isang hakbang upang manindigan sa pagpapatuloy ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Matatagpuan sa territorial waters ng Pilipinas ang Pag-asa K2 ay ekstensyon ng Pag-asa Island na magnagiging maritime flashpoint sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard. Inayuhan naman ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga presidential scholar na gamitin ang pagkakataon para makapagtapos at mabago ang buhay. Ayon sa Pangulo, nakasuporta ang kanyang administrasyon sa mga mahihirap, subalit matatalinong estudyante sa pamamagitan ng 200,000 peso local government support fund na ibinibigay sa mga barangay. Kabilang ang kalahati ng nabanggit na pondo ay nakalaan sa mga scholar ng barangay para makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pinayuhan ng Pangulo ang mga scholar na mag-aral mabuti upang makapagtapos at matulungan ng sarili, ang kanilang pamilya at ang kanilang komunidad. Si Jet Reyes. Aring Jet! Sabong trade. Ha, ha, ha, ha. Sabi niya. Pero di, malakas talaga yung sabong, ha? Timura Dolores, ingat at salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Pero malakas talaga yung sabong sa Pilipinas, ha? At makakakita ka talaga ng mga ano, nag-i-import talaga. Bibili sila overseas. Bibili sila sa Texas, di ba? Sa Massachusetts, di ba? Sa mga ilang estados, ilang bansa sa Estados Unidos na legal ang fighting rooster game. In fact, kung titingin kayo sa internet, meron kayo makikita ng mga international fighting rooster matches. Di ba? Yung ano, legal yan, yung World Slasher Cups. Hindi lang ho sa Manila yan. Maraming areas ang World Slasher Cups. Legal yun! Sabong trade eh, no? Diba? Lumaki ako dyan eh, di ba? Meron kami ganyan nung araw, yung bata ako. Nung bata ako, may sabungan kami eh. Magulang ko. Hindi naman siya illegal eh. Rehistrado siya sa munisipyo, di ba? Nagbabayad kami ng buwis, etc. Di ba? Formal. Nakarehistro yan sa PAGCOR, Philippine Gaming Corporation. Di ba? Kaya lang, nagagalit sa amin yung mga ano, yung mga animal welfare activists. Kasi bakit daw pinagsasabong niyo yung mga manok? Sabi ko eh, pagkatapos naman magsabong ng mga manok, pag namatay, kinakain naman namin eh, di ba? Ano nga eh, di ba? Tinali, tinalo, tinola. Di ba? Ganun yun eh, di ba? Yun yung conjugation nun, di ba? Yun yung conjugation ng manok pagpansabong. Di ba? Tinali, tinalo, tinola, di ba?

0: nawala yung ano, nawala yung nagsasabing sa bungero siya. Wala. Diba? Huwag na yun. O sige, okay na tayo. Iyay mo sa mga Bernante. O nga, Sir Ira, si Sharon, araw-araw na lang sa social media, umiiyak. Nakikiusap kay Lenny, tumakbo siya. What if Mega Shawi, matalo siya, ano gagawin mo? Eh, ala na siyang posisyon, huwag pilitin. Ayaw nga ni, sumabog pa Mayon Bulgeno, isa ka pa, Vice Ganda, sul-sul. Mark Mallorca, sa bungero din po ako. Malaki ang bag nito sa ekonomiya natin. Billion peso industry po ito. Yes, ha, kaya pala chicken ang lagi mong baon. Chicken sandwich. Oh, Jet. Pwede nga, malakas ang ano. Magandang negosyo yung sabong. Malakas ang negosyo yan. Paniwala kayo. Gulo lang kasi, di ba? Tinale, tinalo, tinola. Huwag nakakalimutan yung conjugation na yun. Conjugation ng word na yun. Tinale, tinalo, tinola. Imbes na tutukan ang kalusugan ng mga Pilipino, nagsisimula na ang paghahanda at pangampanya para sa pagtakbo sa 2028 senatorial election sa Department of Health Secretary Ted Derbosa. Ayon sa isang mambabatas sa simula sa kampanya niya, simula na ang kampanya ni Erbosa, pero walang nagawa. Ito ay matapos sa kumalat ang tila political ads video ni Erbosa, kay malayo pa ang campaign period. Sa isang minuto 35 segundo na political ad, umano ni Erbosa ay binungad agad ang mukha ng kalihim kasabay ng voice over na nagsasabing, "Bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado?" Na indikasyon umano na pinaghahandaan na ng DOH chief ang pagtakbo sa senatorial race sa 2028. Ginamit din yung umano ni Erbosa si dating Senator Juan Flavier na naging kalihim ng DOH noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos bago kumandidato sa Senado at nakadalawang termino sa kanyang political ads. Si Flavier ay naging unpopular sa kanyang Yossi Kadiri campaign at minahal ng mga Pilipino kaya iniluklok ito sa Senado kung saan hinangaan ang kanyang pagsisilbi at performance bilang senador. Subalit ikinukumpara siya kay Erbosa na hindi nagustuhan ang mga informante sa kamera. Bukod sa paggamit kay Flavier, ipinapalabas din sa political ads na tumutugon, epektibo at determinado umano ni Erbosa, bagay na tinaasan ang kilay ng mga tao sa kamera dahil maraming problema umano sa DOH sa pamumuno. Maraming umano mambabatas ang disbayado sa performance ni Erbosa dahil hindi umano ito natutugunan ang pangailangan ng pangkalusugan ng mga Pilipino, subalit inaambisyon ito maging senador. Maliban dito, napakaraming kaso ang isinampa laban kay Erbosa na nag-expire ng gamot bakuna na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos tulad ng HIV antiretroviral, psychiatric drugs at COVID-19 vaccine. Si Mark Mallorca, wala siya sa kalingkingan ni Flavier. O nga. Diba? Yung doctors to the barrio ni Flavier na lang eh, 'di ba? Pag bagong graduate kang doktor, kailangan mo magsilbi sa barrio, sa barangay doon, sa malayong lugar, 'di ba? Ganda-ganda noon eh, 'di ba? Alas 9:53 sa po na umaga ay pinagpaliban ng Social Security System ang plano nitong dagdagan ng investment sa First Philippine Holdings Corporation o FPH dahil umano sa umiiral na alitan sa loob ng pamilya Lopez na may kontrol sa kumpanya. Inihayag ito ni SSS President at CEO Robert Joseph De Claro sa kabila ng umano'y kumpiyansa ng SSS na matatag ang kalagayang pinansyal at operasyon ng First Philippine Holdings lalo na sa sektor ng enerhiya. Sinabi naman niya na nananatiling komportable ang SSS sa pamumuno ni CEO Federico Piki Lopez at sa direksyon ng kumpanya kung saan may kinatawan din ang ahensya sa board. Noong 2025, nagtala ang First Philippine Holdings ng net income na 19.8 billion pesos, tumaas ng 38.5% at kita na 101.2 billion. Patuloy rin kumikita ang SSS mula sa hawak ng shares kabilang ang 2 pesos and 20 centavos na dividendo kada common share. Sa kabila ng pagkaantala sa expansion, iginiit ng SSS na nananatili silang committed partner ng kumpanya, ngunit binigyan din na mahalaga ang continuity at control para sa mga pangmatagalang mamumuhunan. Nauna rito ay lumutang report na maaaring malugi ang SSS at ang Government Service Insurance System kapag pinatalsik ng mga kakampi ni Eugenio Gabby Lopez III, si Piki Lopez sa board ng First Gen Corporation, isa sa hinahawakan ng First Philippine Holdings. Ang investment ng SSS sa First Gen ay higit sa 1 bilyong piso, habang ang GSIS naman ay halos 1 bilyong piso. Nakakabit ang tinatawag na poison pill provision na kapag sinipa si Piggy Lopez at ang kanyang associates sa board ng First Gen, obligadong ibenta ang gas and hydropower assets ng 25% discount na nagkakahalaga ng 125 billion pesos sa isang investor. At sa buntot at na huling bahagi nating palatuntunan, ang balita kay Saldi ko, pinahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na may impormasyon ng pamahalaan na nasa Paris, France, si dating Ubicot Party List Representative Saldi ko. Ayon sa kalihim, mahigpit na minomonitor ng Philippine Embassy sa France ang naturang impormasyon na una ng pinahayag ng Malacanang na posibleng humingi si ko ng asylum sa France. Tiniyak ng DFA na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng legal na hakbang para maibalik si ko sa Pilipinas sa kabila ng sensitibong proseso ng asylum sa European Union. Nauna ng kinansela ang diplomatic passport ni ko noong 2025 habang paso na ang regular passport ng dating mambabatas mula 2022. Matatanda ang pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang noong Miyerkules, April 29, sina French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Charge d'Affaires Eva Tenzin kaugnay sa misteryosong paglaya ni ko matapos umunong arestuhin sa Prague. Tinanong ng Pangulo sa French Ambassador kung bakit hiniling umuno ng France ang pagpapalaya kay ko mula sa Czech Republic. Gayunman, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang tugon lang ng French Ambassador ay hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon na naaharap si ko sa areswar at ng Sandigan Bayan kaugnay ng anumalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ngayon, andun si ko sa Paris, France. Nagyoyosi sa ilalim ng Eiffel Tower. Kaya susunod nila kaya announce, di ba? Mauna na ako sa inyo, ha? Pangalan na ating co-pilot sa engineering at technical side na si Jun Liano, mga reporter ng Radyo Bandido, Ideal Vision sa aking salamin na nagpapagwapo sa akin, at sa Grab Food na nagdadala ng aking almusal. Huwag kong kakalas. Papalik sa atin ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Kasunod po yan ang anyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Bye-bye, naglasi ako, di na dito na yaya ko eh. Sabi ni Peter Dikelevich Rasputin. Pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye. See you tomorrow.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Hello mga ka-AHA!
3: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
2: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
3: Kita-kits mga ka-AHA!
4: Watch and listen to AHA Balitang Bata. every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
7: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Nang
7: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
7: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Magandang hapon. Ay, Lunes naman. Ito sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At syempre, naku, maraming bagong balita ngayon, ha? Lalo na yung dyan sa House of Representatives. Ano na ba nangyari? Pero syempre, unahin muna natin ano ba ang lagay ng panahon sa susunod ng 24 oras. Sa report ng PAGASA, easterlies pa rin naka-apekto sa buong bansa. Kaya dito sa Zamboanga Peninsula at Palawan, ay mararanasan dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa easterlies. At ang Metro Manila, iba pang bahagi na ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Easterlies pa rin ang dahilan niyan. Ang araw naman, lulubog mamaya alas 6.14 ng gabi. At sisikat ulit bukas alas 5.32 ng umaga. Pagabi ng pagabi, ang lubog ng araw. Okay, so yan. Ang latest mula sa PAGASA. Ano naman ba ang mga latest ngayon? Dito sa nangyayari dito sa House of Representatives. Kanina nagbotohan na sila. Pinagbotohan yung unang pinagbotohan nila itong committee report ng House Committee on Justice. Ito po itungkol dun sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kung dun sa nung una nagbotohan sila dun sa mga sinasabi mayroon bang probable cause. Eh, ganun din ang nangyari. Unanimous na vote na naman. Lahat na naman sila bumoto para kumpirmahin itong committee report. So, yung House Committee on Justice kanina, inaprobahan yung committee report at nakita na dun sa sinasabing mayroong probable cause para dun sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. At yan ngayon ay pagbobotohan dyan sa plenaryo. Ito ba yung nagbobotohan na? Maya-maya titingnan din natin, ha? Alamin natin kung ano na nangyari sa mga botohan. Meron na ba mga naging resulta? Para siyempre alam natin kung ano ba ang nangyari. Yan ba isasampas sa Senado? Tutuloy ba yan sa trial o wala na? Basura na ang impeachment. Dito magkakaalaman yan sa plenaryo. Doon sa committee lang yun. Pero sa plenaryo, yan yung magdedesisyon kung yan ba'y dadalhin sa Senado o hindi. Yun, ha? At yan ay pagkaya na dadalhin sa Senado, ayun na. Doon na magkakaroon ng trial. Yan. Pero yun nga, kanina po, nagbotohan sila para sa report, yung committee report. Unanimous. Lahat ng 55 na present na miyembro ng House Committee on Justice ay bumoto at inaprobahan yung committee report. Dahil nagsagawa pa sila ng mga amendments yan kanina. No? At ayun. So yung record, 55 out of 55 justice members, ang Committee on Justice members, physically present ang nagmanifest ng suporta dito sa pag-aproba sa committee report, kasama yung naka-attach yung resolution na nagsasabi na itong Articles of Impeachments as amended ay aprobado na. Ayan ni report nito si Justice Committee Chairman Gerbil Luistro. At yung report na yan ay pagbubutuhan dyan sa plenaryo. Yan, ha? At yung kopya ng committee report ay ibibigay din siyempre, Vice President Sara Duterte at sa iba pa mga respondents. Kasi siya yung respondent, si Vice President Sara Duterte. Siya nga lang pala, isa lang siya. No? At siyempre, yung mga complainants. Yan, yung mga complainants, bibigyan din ng kopya sa committee report. Ano ba yung mga amendments yan? Kasi bago nagkaroon ng approval yan, bago sila nagbotohan, itong Akbayan Party List Representative Shell Jokno, nag-motion niya siya na to amend the wording in a part of the committee report. Doon po sa sinasabing states that there was a finding that the committee made the offenses were committed by Duterte. Yun, ha? Sabi niya, doon sa 4-day clarification, si Luis Tro, doon sa 4 na clarificatory hearing, na ang panel supposedly only find probable cause for Duterte's impeachment case to proceed and not probe the allegations. So naman si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ay nag-motion din para doon sa committee report at yung articles of impeachment na isama yung Duterte failed to divest all her business interests based on the records of the Securities and Exchange Commission. Ayun, ha? So may mga binago sila, may mga idinagdag na salita, may mga binagong salita. So yun yung mga naging mga amendment. At yun na. So pagkatapos niya, nagbotohan sila. At yun na, unanimous ang decision. Unanimous ang boto. 55 na member ng House Committee on Justice na dumalo dyan kanina ay bumoto lahat. Lahat sila, ha? Para ma-aprobahan yung committee report na yan. Ibig sabihin, sinasang-ayunan nila yan lahat. Ito naman si Speaker BoGD kanina eh. Para doon sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, ha? Nakikiusap daw sila, itigil niya ang pagpapakalat ng fake news dahil hindi yan nakatutulong sa pagresolba ng mga problema sa ating bayan. Ayan po ang panawagan ito si Speaker BoGD sa pagpapatuloy ng sesyon ng Camera de Representantes. Yan, ha? Kaya mamaya, alamin natin kung ano na nangyari doon sa mga sa plenaryo ng nitong House of Representatives. Okay, may report muna si Romel Madrigal. Etong 36 Coast Guard, ano to, ha? 36 Coast Guard, mga ano yato? Pinadala dyan sa Ginobatan para sa asphalt cleaning. Mga dredger siguro ito, no? Para clearing dahil ang daming ibinugang abo nitong bulkang Mayon. Alamin muna natin report na yan mula kay Romel Madrigal. Romel?
1: Nagpadala ang Coast Guard District Bicol ng Deployable Response Group na binubuo ng 36 na miyembro patungong Ginobatan Isle Bay nitong gabi ng Mayo 3 taong 2026. Layunin ng DRG team na magsagawa ng clearing operation sa mga lugar na apektado ng asphalt, particular sa Barangay Poblasyon Social Hall sa Ginobatan. Nagdala rin ang grupo ng kinakailangang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay Commodore Ivan Roldan, commander ng distrito, mahigpit na ipinatutupad ang pagsunod sa safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga tauhan habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Samantala, nananatiling naka-standby at alerto ang iba pang deployable response group ng distrito kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substation nito para sa agarang deployment kung kinakailangan habang nag-aalboruto ang bulkang Mayon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Romel Madrigal. Ang dami rin mga inilikas dyan, ha, sa paligid ng bulkang Mayon. Dahil itong nga asphalt, matindi yan. Alam nyo, pagka asphalt, mabigat yan eh, no? Lalo na kung malapit doon sa bulkan, mainit yan. Kaya ayun, so mahigit 100,000 yung mga tao na nilikas mula dyan sa paligid ng bulkang Mayon. Sila ngayon siyempre, tumutuloy muna sa evacuation center at nananatili naman ngayon sa alert level 3 ang bulkang Mayon. Yan po ang report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Doon naman sa statement ng Office of Civil Defense, sinasabi na itong pagpatupad, yung implementing arm ng NDRRMC
2: Sabi nila, tinitiyak nila na ang whole of government response dito sa volcanic activity, yan sa bulkang Mayon. Alert level 3 po, ibig sabihin hindi pa pumuputok yung bulkang Mayon. Ha? Nagbubuga pa lang ng mga usok. Wala pa yung talagang pag alert level 5, yun na yun, talagang pumuputok na. Pero pag alert level 3, ibig sabihin yan matagal pa. Ha? Yan within months. Yun, within weeks, pwedeng pumutok pag alert level 3. Alert level 4, within days, ganyan yan. Ayun ang sabi nila nun Tapos pag alert level 5, ayun na, muputok na yun. E dun sa latest report ng OCD, dyan sa Region 5, sabi nila 30,522 families o nasa 102,406 individuals ang naapektuhan niyan. At dyan sa mga inilikas na yan, 1,438 families o 5,440 persons ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Yung ibang kasama dyan, 333 families na in-evacuate nung May 2, kasama na doon. Ayan, ha? So, yan po, iniutos naman ni PBBM yung clearing operation dyan Kaya ang Coast Guard nandyan din at nagpadala na ng panglinis para matulungan yung mga nandyan, para malinis, matanggal yung mga abo. Alam nyo, sa mga merong iba dati, lalo nun, pinatubo, yung ibang bubong bumagsak sa bigat ng abo. Okay, tuloy pa rin tayo. May report si Jojo Sikat. Itong si Senate President Tito Soto, i-recommenda raw sa ethics na hinga ng komento itong si Senator Bato de la Rosa dun sa reklamo laban sa kanya. Alamin muna natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
3: Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na kanyang irerekomenda sa pulong ngayong araw ng Senate Ethics Committee na hinga ng sagot o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa sa reklamo laban sa kanya. Sabi ni Soto, kanya lamang itong irerekomenda dahil hindi naman siya ang chairman ng committee kundi si Senador Joseph Victor Ercito para sa Pangulo ng Senado, kahalin tulad ito sa inilabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag ngunit hindi dumadalo sa hearing ng Senado. Kailangan aniya magpaliwanag si Senador Bato kung bakit hindi pumabor ang Senado sa inihingi na reklamo laban sa kanya. Ngunit nilinaw ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsususpindi sa sweldo ni De La Rosa at sa kanyang mga allowances. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan aniya kay Senate President Soto itong si Senador De La Rosa. Matatanda na noong November 11, 2020 pa nang hindi pumasok sa Tabao si Senador Bato matapos mapilit ang magtago nga dahil nga may warrant of arrest mula ito mula sa International Criminal Court.
4: Video ethics ngayon ang isasuggest ko is ipaalam namin kay Senator Bato na hinga namin siya ng sagot doon sa complaint. Isasuggest ko pa lang, hindi ako chairman ng ethics sa ex-official. Isasuggest ko na hingan si Senator Bato ng explanation. Matap sa mga sa show post,
3: ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Yun, ha? Hihinga nila ng komento. Paano yun? Hindi nga nagpapakita. Sa bagay, pwede naman ngayon ng online. May online naman ngayon Kaya via Zoom, di ba? Pwede naman yan. Kaya lang kahit sa ganun hindi umaatin Ito si Senator Bato de la Rosa. Buti pa nung nakakulong itong si, di ba, Senator Trillanes, nakakapag-participate si Senator dating senador, di ba? Senador pa si Leila De Lima, nakakapag-participate din. At yung iba na hindi makadalo, nakakapag-participate din. Pwedeng sabihin, itong si Senator Bato de la Rosa, mukhang ayaw talaga. pwede, marami naman paraan eh, di ba? May mga paraan naman para siya ay makadalo, ah, kahit na hindi physically present, eh pwede naman siya makadalo diyan sa mga ginagawa diyan sa Senado. Okay, tuloy tayo. Dito, ah, dito sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yon, ha. Etong si nga pala oh, si Jojo Sikat nga pala ano. Ha? Siya nga pala yung bagong director ngayon diyan sa National Press Club. Congratulations muna. Ito eh nag-report kanina eh. Eh siya nga pala yung nahalal kahapon sa eleksyon ng ano ng National Press Club. Okay, ito ha. Makakakuha ba ng sapat na boto dyan sa House of Representatives itong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte? Eh siyempre, kanya-kanya yan eh, ng paniwala. 106 na boto lang ang kailangan. Meron ng 55. Sure na yun eh, yung 55 na bumoto dun sa, ng pabor, dun sa House Committee on Justice Report. Eh malamang-lamang na yan. Ha? Naboboto rin yan para dito sa impeachment complaint. Para ano na yan, pagtibayin yan sa plenaryo. So kung 55 yan at 106 lang ang kailangan, 51 na lang kailangan nila. Ha? Kung yung 55 na yan, makahatak ng tigi-isa lang. Ha? Makahatak ng tigi-isa. Abay, lampas-lampas na yan. Ha? Makakuha na sila, 55 yun eh. Kung makakuha sila ng tag-iisa, edi lampas na yan ng 106, 110 na sila. Kaya lang, siyempre, alam mo, may magbago ng isip, di ba? Eh, may mga sinasabi na nung una, itong si Representative Terry Ridon, na itong pag, baka para sila makakuha ng 106 votes na kinakailangan para may akyat sa Senado, itong impeachment complaint, eh hindi na mahirap. Ha? Kayang-kaya na raw nila yan. At sigurado raw siya na base dun sa mga ebidensya, lalo na dun sa unexplained wealth, confidential funds, at yung banta sa Pangulo, eh kahit alin dyan ang suporta nila eh, pasok na rin yun. Ha? Sasampa sa Senado itong impeachment complaint. Ngayon, meron pa dyan eh, di ba? Halimbawa na lumusot ito sa House of Representatives, na isang pa sa Senado. Eh, paano ngayon kung ang Court Suprema ay maglabas ng TRO? Kung matatandaan natin, may petition dyan sa Court Suprema, di ba? Ang kampo nito si Vice President Sara Duterte na wala namang nilabas na TRO, Temporary Restraining Order, ang Court Suprema. Eh paano kung maglabas ng TRO ang Court Suprema? Ayun, ha? Eh yan eh. Alam na natin ang mangyayari, di ba? Malamang dyan eh, kahit na nag-convene na sila as impeachment court, eh baka matigil yun. O patitigil ng korte. Sa grounds ng ano, tungkol sa constitutionality na naman. Kasi yun ang kino-question dun eh. Constitutionality, kaya sila sumampa dyan sa Court Suprema. So kung gano'n na naman, siyempre, eh, ibang usapin na naman yan. Kasi pagtungkol sa batas, walang ibang pwede mag-interpret yan kundi ang Court Suprema. Kaya kung mag-issue sila ng TRO tungkol dyan, question of law, constitution, eh susundin yan. Paano yan, matitigil na naman. Ha? Sa bagay, temporary lang yan. Pero kung magtuloy-tuloy yan, siyempre may kaso yan sa korte. Pag didebatehan niya, abutin na naman yan ng taon. Diba? Taon na naman ang aabutin. Bago makabuo ng desisyon itong Court Suprema. So, yung mga gustong-gustong ma-impeach, itong si Vice President Sara Duterte, ako eh, mapipiko na naman, maririnde na naman. Ha? Dahil ay nandun na naman sa Court Suprema. Yan ang problema natin dito sa Pilipinas. Pag may mga ganyan, ano, laging merong tumatakbo sa korte para humingi ng TRO. Kahit sa ibang bagay, kaya marami sa atin ang mga importante na hindi magawa dahil dyan sa mga temporary restraining order. Sa dami ng abogado natin, sa dami ng abogado sa Pilipinas, di ba, taon-taon, libong pumapasa sa bar exam, edi talagang sa dami ng mga abogado, marami talagang ganyan ang nangyayari. Yun, ha? Okay, ito. Ang PNP, namahagi na po nitong yung mga reward money na ibigay na sila dito sa mga informants. Ang sabi po ng PNP, nasa 4 million pesos na cash incentives ang naibigay nila dito sa 21 civilian informants na nagbigay ng tip para maaresto yung ilang mga high-value suspects at may sangkot dyan sa mga serious na krimen. Ang pinakamataas na reward ay nagkakalaga ng 1 million, binigayan sa isang tipster ng information na nagbunga naman ng pagkakaaresto sa isang suspect na naharap sa 54 na counts of terrorism financing. Ayun, ha? Yung isa naman ni 450,000 dahil natulungan niya ng mga authorities na masolve yung kaso, may kinalaman naman sa murder, kidnapping, at serious illegal detention for ransom. Sabi nito si PNP Chief Jose Melecio Nartates Jr. na yan daw nagpapatibay ng vital role of citizens dito po sa pagsugpo sa krimen at pagpapatupad ng batas. Ibig sa simpleng pagbabahagi o pagbibigay ng impormasyon ay nakakatulong ang mga mamamayan sa pag-iwas sa kapahamakan, sa pagprotekta ng buhay. Yan is pagpapatibay ng mga kampanya laban sa krimen. Yan daw yung malino na patunay na bawat mamamayan ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ayun, ha? Magbe-break lang muna tayo sandali. Ang oras natin, 30 minutes, makalipas ang alas 4.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
7: Hello, everyone. Do you know that the Philippines can be the richest country in the world? Actually, it already is, but we don't know it. And sometimes I get the feeling that our West Philippine Sea problems is about this alternative fuel known as deuterium. Deuterium, hydrogen fuel, is found in the Philippine deeps in a huge field of deposit 868 miles long and 52 miles at widest point and 3 miles at the deepest point, and is the largest area of deposits of deuterium. Deuterium is heavy water or hydrogen water without oxygen. Hydrogen from water was predicted by Jules Verne in 1874 to be the fuel of the future. During World War II, Germany used V2 rocket bombs propelled by hydrogen. Now, Dr. Jacob Bigelson discovered that at room temperature or under atmospheric condition, deuterium atoms are electrolyzed naturally out of water in the form of hydrogen gas. This natural phenomenal process needs no expensive electrical power-consuming electrolysis to artificially separate hydrogen from oxygen in water. The uses of deuterium is in the production of hydrogen, now used to provide fuel for cars, trucks, jet planes, including solid hydrogen for spacecrafts Challenger and Columbia. Deuterium can replace gasoline. It can replace LPG, LNG, and even avgas in powering all types of internal combustion engines. Wow! Why don't we just all get together and explore this valuable resource for each one's benefit.
8: And the quote of the week is, if you have the spirit of understanding everything in a positive way, you'll enjoy each and every moment of life. For DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, this has been your RJ AM Life Coach, Pete Marato, wishing you be blessed. Bye now.
6: You just heard your RJ AM Life Coach, Pete Marato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Radyo Bandido, 810 AM.
9: Just search DZRJ Radyo Bandido.

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Ito, sa update naman natin dito tungkol sa kay dating Presidente Duterte dyan sa ICC. Ito po mga judges ng ICC ay re-review na naman nila itong detention, itong si dating Presidente Duterte. So yung defense team, itong si dating Presidente Duterte ay magkakaroon muli ng pagkakataon na igiit yung pagpapalaya dito kay dating Presidente Duterte. Matapos ngang itong trial judges ng ICC ay nag-decide to review yung kanyang detention bago magsagawa ng trial. Doon sa 4-page order na may petsang May 1, itong trial chamber, trial chamber 3, ay nag-utos po dito sa mga parties, yung mga magkabila, defensa at saka itong prosecution, na mag-submit ng observation regarding dito sa pagkakakulong dito kay dating Presidente Duterte. Ang chamber, tingnan nila na alinsunod dito sa statutory framework, ang accused pretrial detention shall be reviewed at least every 120 days. Yun. So every 120 days, re-review yan. Ibig sabihin, every 4 months yan, di ba? Every 4 months, re-reviewin ang yung kanyang detention. So yun sa utos ito na pinirmahan itong presiding judge Joanna Corner at itong mga judge na Kibong Paik and Nicholas Giliu. Dahil daw dyan, tapos itong annual hearing, itong chamber ay kinukonsider to kailangan daw na bigyan itong mga parties at mga participants ng pagkakataon na mag-submit ng observation na nakita nila regarding dito sa patuloy na detention na pagkakulong, kakapiit dito kay dating Presidente Duterte. O kaya detention or release with or without conditions including the existence of any change circumstances. Baka may pag-asa mapalaya kung sakasakali si dating Presidente Duterte. Last year kasi ang ICC pretrial chamber 1 dininay yung request ng kampo ni dating Presidente Duterte para sa interim release. Sabi nila itong dating Presidente ay nananatiling flight risk at pwede maging banta sa kaligtasan itong mga witness. Itong ICC appeal chamber inaffirm naman yung desisyon na yan ng pretrial chamber 1. Kaya hindi napalaya itong dating presidente. So ngayon may pagkakataon.

0: mga ano to, bluefin tuna. Ah, nahuli ng mga mangisda sa Infanta, Quezon. 253 kilo bluefin tuna, bamahal yan ah. Yan ang isa sa pinakamahal na isda. Ah, yung bluefin tuna. Alamin nga natin, report mula kay Romel Madrigal. Romel?
1: Isang dambuhalan bluefin tuna na tumitimbang ng 253 kilo ang nahuli ng mga mangisda sa Infanta, Quezon Province matapos ang ilang araw ng pangisda sa karagatang bahagi ng Pacific Ocean sa silangan ng Quezon at Aurora. Dumaong ang bangka sa dinahikan Peace Port nitong Sabado ng umaga kung saan anim na mangisda ang nagtulong-tulong upang maibaba ang napakalaking huli mula sa kanilang sakyang dagat. Ayon sa mga mangingisda, matinding pagod at tiyaga ang kanilang pinagdaanan bago nila nahuli ang dambuhalang tuna na karaniwa'y tinuturing na mataas ang halaga sa merkado. Gayunman, imbis na malaking kita, problema sa mababang presyo ang kanilang kinaharap dahil sa kakulangan ng direktang mamimili o importer na bibili sa mas mataas na halaga. Dahil dito, nananatiling hamon para sa mga lokal na mangisda ang mahinang akses sa merkado na sana ay nagbibigay ng mas makatarungang presyo sa kanilang huli. Umaasa ang mga mangingisda na mabigyan solusyon ng kanilang sitwasyon upang mas mapakinabangan ang kanilang pinaghirapang biyaya mula sa dagat. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Maganda sana matulungan ng Department of Agriculture yan, ano? Alam niyo yung bluefin tuna, million dollars ang halaga niyan eh. May mga ganyan na sa auction sa Japan. Ha? Ino-auction yan sa Japan. Million na dolyar ang halaga niyan sa pagkaya na ino-auction yung bluefin tuna. Ang problema lang siguro dito sa atin kasi kaya wala siguro tayong ganyan para ma-access. Ano, wala tayong auction dahil bihira lang naman siguro nanguhuli talaga ng particularly bluefin tuna dito sa atin. Ha? Yan eh, occasional lang, tempo-tempo may mahuling bluefin tuna. Hindi katulad sa iba na talagang yan ang pakay nila pag sila ay pumunta sa dagat, manghuli ng bluefin tuna. Eh kahit mga dalawa, tatlo lang na ang huli nilang bluefin tuna. Ay buhay na itong mga nanghuhuli niyan, yung mga mangisda niyan. Kasi nga eh, ang taas ng presyo niyan. Pero kawawa itong mga nandito sa ano, sa dinahika dyan sa Infanta, Quezon. Murang halaga lang nila mabebenta yan. Isang mamahaling isda, di ba? Kulang na kulang tayo sa mga ganyan. Pati yung ating mga ibang agricultural products. Ha? Mga gulay, hindi natin na po-process na maayos. Kaya ang nangyayari, puro tapon. Puro tapon. Dun sa ibang bansa, marunong sila mag-ano eh. Tinutuyo nila. Ay, mga pati gulay, eh, di ba tayo, ang tinutuyo natin isda eh. Ah, mga isda, yan, daing, ginagawang daing, tuyo, lahat maalat eh. Pero sa ibang bansa, pati gulay eh. Ah, ginagawa nilang, dinidehydrate nila, talagang tuyo. May nakakabuo sila ng market doon. Hindi nasasayang yung kanilang mga ani, hindi katulad dito sa atin, tinatapo na lang pag hindi pa mabili. Okay, tuloy po tayo. Ha? May report si Jojo Sikat. Itong si Senate President Tito Soto ay humihingi ng pagkakaisa sa empleyado ng Senado sa posibleng dagdag tungkulin sa mga susunod na araw. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Hinihingi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang suporta at pakikiisa ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag na tungkulin na gagampanan ng Senado sa mga susunod na araw. Sa pagsasalita ni Senate President Soto sa flag raising ceremony, sinabi nito na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil sa posible silang maharap sa dagdag na trabaho tungkulin ang mandato ng konstitusyon. Kaya ayon kay Soto, maasa siya sa suporta at pakikiisa ng lahat sa preparasyon para sa maaring dagdag na trabaho upang maging epektibo, maasahan at mapagkakatiwalaan ng Senado.

0: hindi man binanggit ni SP Soto pero naghahanda na ang Senado na maaring pagsasagawa ng impeachment trial sakaling may akyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, binanggit din ni Senate President Soto na sana'y makatulong ang Senado na maibsan ang nararanasan ng bawat isa na epekto o dagdag na pasanin dulot ng pagtataas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin na bagay na ikinatuwa at pinalakpakan ng mga empleyado ng Senado. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan eh, ano eh. Ha? Itong si Senator, Senate President Tito Soto ay sinampaan ng kaso. Sinampaan ng kaso yan eh, ng grupo ng si Attorney Topacio. Ha? Sinampaan sila ng kaso. Diyan sa Court Suprema, indirect contempt. Direct contempt ba yan? Basta contempt ang sinampang kaso. Kasi yun tungkol dun sa ano, di ba nagdesisyon ng Court Suprema tungkol dyan sa sinasabi, ano ibig sabihin ng forthwith. Eh nag-comment itong si Senate President Tito Soto na sa kanya, eh yung forthwith, eh agad-agad. Kaya pag dumating sa kanila, yung impeachment complaint, sakali, ano, dumating sa kanila yan, eh kinabukasan agad, yun na yun. Ha? Yung pwedeng matagal, pwedeng ganyan, sabi niya, ay tama naman yung desisyon ng Court Suprema. Pero ang ikatatagal niya, eh, hindi agad-agad makakapag-trial. Pero yung pag-convene ng impeachment court, eh gagawin nila agad. Ha? Bukas na bukas, parang ganon. Ngayon, sinampan siya ng kaso, ng contempt. Diyan. Kasi nga yung komento niya na ano eh, parang hindi siya sang-ayon dun sa desisyon na yan ng Court Suprema. Dahil sa kanya, iba yung kanyang interpretasyon pagdating dito sa forthwith na sinasabi dyan sa impeachment complaint. Okay, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Lunes. O yung atin ito mission. Ayan. Yung ating mga civilian na mga Pinoy na pumunta diyan sa ano sa Pag-asa Island kahit binubuntutan itong mga Chinese Coast Guard, eh tumuloy sila diyan. Ha? Alam niyo yung ginawa na yan ng ano ng itong grupo na yan, itong Patriotic Jet Ski flag ride na ginawa nila. Naglagay sila ng Philippine flag diyan sa West Philippine Sea dun sa Sandy Cay. Ano? Binati ko siya ng China. Sabi ng China, yan daw ay paglabag sa territorial sovereignty. Yan ang sabi ng Chinese government. Yung deputy spokesperson ng Chinese embassy, si Guo Wei, sabi niya, na ito raw Qixian Zhao. Ito yung pangalan ng China dito sa ano, yung tawag ng China diyan sa Pag-asa K2. Ha? Bahagi ng Nansha Island ng China at yan ay uninhabited reef. Ang Pilipinas daw yung nag-dispatch sa mga personnel to illegally land on the reef constitutes an infringement of China's territorial sovereignty and violates relevant provisions of the declaration on the conduct of parties on the South China Sea. At sabi pa ng deputy spokesperson ng Chinese embassy na China will continue to take necessary measures in accordance with the law, resolutely safeguard the country's territorial sovereignty and firmly uphold the sanctity of the DOC. Yung declaration of conduct declaration on the conduct of parties on the South China Sea. Yan. Yung grupo kasi na to, mga civilian, ano, mga patriotic na grupo daw ito. Di ba, naglayag sila papunta dyan sa Pag-asa Island. Tapos nag-jetski sila. Dahil daw yung hindi ginawa nitong si dating Presidente Duterte, sila na ang gumawa. Sila na ang nagtuloy. Ha? At pagdating doon, naglagay sila ng flag. Yan. Eh, yan naman eh, ayaw ng China. Paglabag daw yan, ha? Sa kanilang sovereignty. Okay. Airport si Chona Yu. Itong Calax 3, libre sa toll. Ha? Ang isang buwan. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas sa 7.8 kilometers na Cavite Laguna Expressway Subsection 3. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa bagong kalsada, mula sa isang oras, magiging 26 na minuto na lamang ang biyahe mula Binian, Laguna patungo ng General Trias sa Cavite. Ayon kay Pangulong Marcos, libre muna ng isang buwan ang toll fee sa Calax 3 simula mamayang alas 12 ng hating gabi. Sabi ni Pangulong Marcos, 10 years in the making ang kalsada dahil sa issue ng right-of-way. Nasa 6,000 motorista ang inaasahang dadaan sa bagong kalsada kada araw. Dahil sa bagong bukas na segment, nasa 26 kilometers na ang kabuang operational length ng Calax mula Mamplasan sa Binian, Laguna. Oras na makumpleto, magiging 44.6 kilometers ang expressway na magkukonekta sa Manila Cavite Expressway at South Luzon Expressway. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, yan ha. Report ni Chona Yu, libre muna, libre. Isang buwan yan ha. O, ito si Sunny Ilustre. Sunny Ilustre pala ito eh. Ayan, si Evangelina Dasalisa, maganda hapon ha. Sabi niya, abuti nga. Ay, hindi naman siya lang ang magdedesisyon dyan. Collegial yan. Yan, sa Senado. Oh. No lesson learned from CJ Corona impeachment. Kinonvict nila. Pero not guilty sa Sandigan at Supreme Court. Gagayain pa ni Soto. Yan, ha? Yan, pero alam nyo, iba kasi ang impeachment eh. Iba ang impeachment. Ang impeachment eh, politika yan eh. Halo-halo na yung politika, kaya pagkalabang sa politika, pwede nilang gawin yan. Ano naman doon sa impeachment kasi, walang amparusa dyan, di naman kulong eh. Di katulad sa Sandigan, sa Supreme Court, ano yan eh, parusa dyan kulong, pag criminal case, di ba? Pag sa impeachment, ang parusa lang dyan eh, tanggal ka sa posisyon mo. Pagbabawalan ka ng humawak ng posisyon. Kahit ano sa gobyerno. Ayun yung, kaya politika talaga ang dating nitong impeachment. Ngayon, itong mga ito, siyempre, kung halimbawa, namumuliti ka rin. Alam nyo, lumalaro din itong mga ito eh. Hindi nila alam eh, saan ba sila lalagay dyan? At sa mga tao, hindi nila alam sino ba ang susuportahan. Baka ganyan ang tingin nila eh. Pag sumuporta sila kay Vice President Sara Duterte, tapos may mga ganyang mga ebidensya nilabas, medyo baka kinakabahan sila pagdating ng susunod na eleksyon. Mga ganyan, di ba? Kaya dito talaga, politikang politika ang dating ng impeachment. Kaya asahan na natin na may mga ganyang sitwasyon na mangyayari. Kasi ganito yan eh, di ba? Baka itong meron na silang mga nangyaring hindi maganda o may nasabi na sila kontra dito kay Vice President Sara Duterte, kailangan na nilang panindigan yan. Kasi pagdating ng 2028 at nagkaroon ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na makatakbo bilang presidente, abay may tulog sila pag nanalo, di ba? Kaya ganyan yan. Pwede nga gawin nila ngayon pa lang, ngayon pa lang ay talagang gibain na nila. Huwag na nilang payagan, harangin na nila. Huwag na nilang hayaan na makatakbong presidente sa 2028. Yan, ha? Marami silang ano eh, di ba? Meron pang, bukod dyan sa impeachment, may sinampa pang kaso itong si dating Senator Antonio Trillanes, dyan sa ombudsman. Di ba, iniimbestigahan na rin ang ombudsman yan? Yun, ha? Kaya nandyan yan. Talagang ang tingin mo dyan, ang makikita natin dito, talagang politika ang dating dito. Okay, ito, report naman ni Cho na Yu. Yung epekto ng ashfall na mula dyan sa bulkang Mayon, naibsan daw, sabi nito si Pangulong Marcos. Alamin nga natin yan, report ni Cho na Yu. Cho na?
2: Naibsan ang epekto ng ash fall sa bulkang Mayon dahil sa mabilis na pagresponde ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatutok na ngayon ang pamahalaan sa clearing operations para mabuksan ngayong araw ang ilang kalsada at maibalik ang mobility, partikular sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig sa Albay. Sabi ni Pangulong Marcos, nasa lugar na rin ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development, pati na ang Department of Health para sa protection at medical assistance. Nagsagawa na rin anya ng evacuation sa mga residente na nasa high-risk zones. Sabi ni Pangulong Marcos, nais niyang maibalik agad sa normal na pamumuhay ang mga residente sa lalong madaling panahon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Okay, ngayon, dahil dyan sa asphalt na yan, nagkakaubusan na naman ng face mask. Kaya ang Department of Health, meron pong, hindi lang sa asphalt actually, pati din sa Metro Manila, di ba, maraming nagpe-face mask dahil sa pollution. Yan. Ang Department of Health, ay ginigit sa publiko na gumamit ng yung basang tela. Yan na lang alternative daw yan dito sa N95 face mask. At ayan para kasi sabi nagkakaubusan na naman Kinakapos na naman itong face mask, di ba? Kung matatandaan niyo nung di ba nagsimula yang sa Taal Volcano nung bago mag-COVID, Taal Volcano nagbuga ng abo. Nagkaubusan ng face mask, di ba, yung N95. Tapos pumasok pa ang COVID. Lalo nagkaubusan ng face mask. Baka ganito na naman. Kaya itong sinasabi, alternative daw, yung basang, yung wet cloth, basang tela. Pero mahirap yung basang tela. Matutuyo yun Matutuyo yun. Di ba? Kailangan parati ka may tubig. Para hindi matuyo. Lagi mong babasain. Yan, sabi ng DOH, yan daw paggamit ng basang handkerchief o tela at pag suot ng regular face mask that fully covers the nose and mouth or doubling up on standard face mask for added protection can help reduce exposure to ash fall. Yan, ha? Kaya sabi nila, itong ash fall is not an ordinary dust. Ito raw, dust na yan, posibleng mayroong kasamang mga tiny fragments of rocks, minerals, and volcanic glass that can irritate the lungs and airways when inhaled. So, malaking epekto nito sa ating kalusugan. Kaya ganyan, ha? Kaya ito nire-recommenda ng DOH. Kung meron kayong face mask, abay doblehin nyo. Mas mabuti na raw yung doblehin para siguradong safe, ha? At hindi lang yung pa isa-isa. O dito sa Metro Manila, okay lang yan. Kasi dito yung mga alikabok, pwede pa yan, pwede. Okay, ito ang gasolina naman natin, ha? Ito, tataas na naman. Mukhang pataas ng pataas pa ito ngayon, ha? Dahil po bukas, ito na naman yung mga motorista. Nako, magdaragdag na naman kayo ng budget para sa gasolina. Kasi ang tinataya po dito na pagtaas sa bawat litro ng gasolina ay nasa 2 pesos and 21 centavos. Sa diesel naman, nasa 2 pesos and 66 centavos. At yung ang kerosene, rollback naman. May rollback sa kerosene ng 3 pesos and 53 centavos. Yun, ha? Ayan po mangyayari. Ulitin natin, ha? Ang gasolina, tataas ng 2 pesos and 21 centavos. Ang diesel, 2 pesos and 66 centavos. At ang kerosene, rollback ng 3 pesos and 53 centavos. Yung adjustment na yan, magkakabisa alas 6 ng umaga. Simula po bukas ng umaga yan, araw ng Martes. Yan, ha? Eh, sabi nito si Energy Secretary Sharon Garin, na yan daw presyohan na yan, ha? Eh, base sa pagtaas ng presyo, itong nakalipas ng mga trading at ito'y patutupad ngayong linggong ito. Yan, ang epekto yan ng ano eh, ng ang dolyar eh, tumaas ang presyo. Diba? Nagsara yan nung Huwebes eh. Eh, wala naman trading nung Biyernes dahil holiday. Ang closing nung Thursday eh, nasa 61 pesos and 75 centavos ang bawat dollar. Tapos eh, ang presyo ng petrolyo eh, mataas pa rin. Ngayon, medyo tumaas pa rin nga eh. Kahit na sinabi na nito si Trump, may mga iba, may sabi na iba bumaba ang presyo, pero yung iba tumaas naman daw. Kahit na sinabi na ni Trump na tutulungan niya yung mga oil tanker na makalusot dyan sa Strait of Hormuz. Eh, nagkakaroon pa rin ng pagtaas, pagbaba ng presyo, kaya susubay pa rin yan para malaman natin kung anong magiging takbo itong week na to. Ha? Para malaman kung meron bang pagtaas o rollback sa next week. Yan. May report si Jojo Sikat. Itong si Senator Amy Marcos, dismayado raw sa patuloy na pagpasok na imported na gulay sa bansa. Alamin natin report, ha, Jojo?
0: Pahayag ng pagkadisbaya si Senadora Amy Marcos ng patuloy na pagpasok na imported na gulay, samantalang ang mga lokal na magsasaka ay napipilitang itapon na lang ang kanilang ani dahil sa baksak ang presyo. Ayon kay Senadora Amy, sa kabila ng sapat na produksyon na umaabot sa 135,000 metric tons kada taon, ayon nga sa datos ng Philippine Statistics Authority, lampas pa sa demand na 122,500 metric tons, walang awat pa rin ang pagpasok ng imported na repolyo sa bansa. Dahil dito, labis-labis ano yan ang supply ng merkado, kaya baksak na ang presyo, tiyak na lugi ang sarili natin magsasaka. Dagdag pa ng senadora, ang pasakit pa ang taas ng presyo ng diesel at gasto sa transportasyon, kaya may mga magsasaka ang hinahayaan na lang na mabulok ang ani kaysa lalo pa malugi sa paghahatid ng produkto. Hinamon ni Senadora Amy ang Bureau of Plant Industry na ipaliwanag ang patuloy na pagbibigay ng import permit para sa press, retail processing at institutional use habang naghihirap ang lokal na sektor. Iginiti Marcos na panahon ng kumilos para sa mga magsasaka ang gobyerno. Bili ng ani, ayusin ang daloy sa merkado at bantayan ang presyo laban sa manipulasyon. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. O, magbe-break muna tayo, ha? Oras natin, 1 minuto na makalipas ang alas 5.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 810 AM.
5: Everything about dogs! If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay, balik tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Pangalawang bagay na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Lunes, ika-apat sa buwan ng Mayo. Ayan, ha? May report muna ito si Chris Lucas. Hindi muna natin itong mga barangay na, 52 barangay apektado ng Aspol mula sa Bulkang Mayon. Alamin natin report mula kay Chris Lucas. Chris?
1: Inihayag ng Office of the Civil Defense na aabot sa kabuuang 52 barangay ang apektado ng Aspol dahil sa volcanic activity ng Bulkang Mayon. Sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLS na nabalutan ng abo ang ilang bahagi ng Albay dahil sa back-to-back volcanic activity. Paalala ng mga otoridad sa mga residente na magsuot ng N95 face mask upang makaiwas sa anumang peligrong dala ng Aspol at huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman importante. Habang inatasan naman ng palasyo ang mga lokal ng pamahalaan, PIVOLS at Department of Health na asistihan ang mga residenteng naapektuhan ng Aspol. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun, ha? O, ito. Ito si Jason sa mukhang mapapalaya na kasi pinayagan siya magpiyansa, 10,000. At nagsorry ang korte sa kanya, yung Pasay City Regional Trial Court 118, Branch 118, humingi ng pamanhin dahil nagkamali sila eh. Non-bailable ang nilagay sa warrant. Laban dito kay Jason sa... yun eh, sabi nga ni Attorney Mark Tolentino eh, hindi naman ito matinding kaso eh. Ha? Ilang buwan lang ang parusa nito, 6 months na kulong. Kaya ito, available ito. Ayun, ha? Ayun, mahingi ng paumanhin ang korte kasi nga nagkamali daw sila, nilagay non-bailable. Kaya di siya nakapagpiyansa, nakulong muna siya. Pero nagpiyansa na sila ng 10,000 kasi tinama na ng korte noong May 2. Itinakda nila yung piyansang 10,000 para sa pansamantang kalayaan ito si Jason sa. Hindi natuloy yung arraignment. Pagbasa ng sakdal kay Jason sa kanina at yan pinagpaliban na sa June 3. Ayun, pero laya na siya. Kasi nagpiyansa na siya. Ni Attorney Mark Tolentino hindi naman yan matinding krimen eh. Dapat ganon. Ayun pala, nagkamali lang yung korte. Okay, tuloy tayo. At may report ito si Jojo Sikat. Ang Ethics Committee, formal nang hiniling ang komento nito si Senator De La Rosa doon sa kinakaharap na reklamo. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Formal lang pinasasagot na ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ethics complaint na isinampalaban dito dahil sa hindi pagpasok nga sa trabaho. Sinabi ni Senator Joseph Victor Ercito na pasya ng komite na kaniyang pinamunuan na hingan si de la Rosa ng komento sa itinutulak na pag-amenda sa rules ng Senado para magpairal sila ng no work, no pay o walang sweldo kapag hindi pumasok. Nang tanungin kung kasama na sa pinakukomentuhan kay De La Rosa yung partikular na reklamo laban dito dahil sa hindi pagtatrabaho, sinabi Ercito na kasama na ito. Dati nang hinikayat pina Ercito at Senate President Vicente Tito Soto III si De La Rosa na magkusa ng huwag kumuha ng sweldo at allowances para maging patas sa lahat ng manggagawa na no work, no pay. Samantala, inanunsyo na Ercito na closed-door meeting ng ethics na ibinasura itong apat na reklamo dahil frivolous o walang batayan at hindi na ayon sa form and substances pero pwedeng i-refile ng complainant. di pwede ng aksyon sa tatlo na four-party study habang ang dalawang ethics complaints ay hinihingian ng tugon ng mga ahensya ng gobyerno. Tumanggi si Ercito na banggitin ang mga senador sa mga ethics complaint na nabasura dahil pagpepesta lamang ito. Ang tanging niyang ikinumpirma ay dismisa ng reklamo laban sa kanya ukol sa hindi agad na pag-aksyon sa ethics complaint laban kay Senador Francis Chis Escudero. Sinabi ni Ercito na si Senador Francis Kiko Panglina na nanguna sa pagtalakay ng komite sa reklamo laban sa kanya dahil nag-inhibit siya rito. Dati na siyang piniliwanag na hindi noon aksyonan ang reklamo laban kay Escudero dahil hindi pa nabubuo ang Ethics Committee. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun ha, pinagkukomento nitong si Senate President Tito Soto, itong si Senator De La Rosa. Pero itong si Senator, Senate President Tito Soto, pinagkukomento naman ng Supreme Court tungkol dun sa isinampang petisyon na humihiling sa Court Suprema na i-cite for indirect contempt itong si Soto doon sa kanyang pagbatikos o yung kanyang komento doon sa ruling ng Court Suprema doon sa Articles of Impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa resolution ng Supreme Court and Bank, ay ni-require nila si Soto na mag-comment sa petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Yan, yung resolution na yan ay pinadala na sa respondent ngayon pong araw na ito, May 4. Pursuant to the resolution, the respondent must submit the comment within 10 days from receipt of notice or by May 14. Yan po ang sabi nitong si Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Teng. Sabi nitong Supreme Court, this was without necessarily giving due course to the petition. So wala pang aksyon doon sa petition. Basta pinasasagot lang muna sila, pinagkokomento itong si Senate President Tito Soto. Kasi itong, sabi nga kanina, itong si Attorney Ferdinand Topacio at itong si Manuelito de los Reyes, ang mga abogado to eh, Manuelito de los Reyes Luna, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag at itong Virgilio Garcia, nagsampa ng petition sa di ba? Sabi ni Topacio, naniniwala sila na yung statement ng si Soto eh lumabag dun sa legitimate commentary and transgress into statement that tend to destroy the credibility and undermine the faith of the people in the Supreme Court. Yun, ha? Ayan yun. Uli pa rin tayo at may report si Jojo Sikat uli. Nagbabalik. Ito rin si View Court Chief Katapang. Inihikayat yung mga tauhan ng View Court na samantalahin ang abot kayang pabahay. Alamin muna natin yung report na yan ha? Mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Hinikayat ni Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang mga tauhan ng Bucor na samantalihin ang bagong office housing program na idinisenyo upang magbigay ng abot kaya at komportabling babahay para sa kanyang mga tauhan. Ayon kay Katapang, ang pakikipagtulungan sa National Housing Authority ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa pangangailangan sa babahay ng mga naglilingkod sa kawanihan. Ang pagkakaroon ng inisiyatibong office housing ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ni Katapang na mapabuti ang kapakanan ng mga empleyado ng Bucor habang binibigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng mas ligtas at suportadong tahanan. Sa kasalukuyan ng Bucor Directorate for Engineering Services ay nagsasagawa ng pagkalap ng mga interesadong tauhan na nagnanais lumahok sa iminungkahing housing project na ito. Ang housing development ay estratehikong matatagpuan sa kabaan ng Bucor Circumferential Road Barangay Poblasyon Lungsod ng Buntinlupa na nag-aalok ng madaling akses sa lugar ng trabaho at mahalagang mga pasilidad. Ang mga tauhan na kukuha ng programang ito ay makikinabang sa flexible na terms ng pagbabayad na may amortization period na 15 taon hanggang 30 taon. Layunin ng long-term financing na option na ito na gawing abot kaya at madaling bayaran ng pagmamayari ng bahay para sa mga empleyado ng Bucor. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Lunes. Yung pagsibak dito kay dating Deputy Ombudsman ay binaligtad ng Court Suprema. Ito po yung kaso, kung matatandaan nyo, itong si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh siya'y sinibak. Ha? Sinibak nitong dating Presidente Duterte. At siya inalisan ng karapatan na makapagretiro, makakuha ng mga benepisyo kung ano-ano pa. Eh doon po sa desisyon ng Court Suprema, inalbas nila, binaliwala itong dismissal nitong si dating Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na doon sa kanilang 28th decision na sinulat nito si Associate Justice Maria Filomena Singh. Ang sabi ng Court Suprema, yun daw earlier ruling ng Court of Appeals na dinideklarang yung dismissal o pagsibak dito kay Carandang ay walang bisa, ab initio, void ab initio. Ayan po'y sinuportahan ng Court Suprema dahil yan daw is a move as a breach of constitutional principle of checks and balance. Ayun. Ang ombudsman kasi ano to, independent body ito. Hindi pwedeng pakialaman niya ng presidente, ng kongreso. Hindi yan pwedeng pakialaman. Independent body yan. So, hindi tama yung ginawa ng dating Presidente Duterte. Ayan. So, kaya binaligtad ng Court Suprema. At ang inuwa dyan, para daw matiyak na ito dyan sa ano, dapat daw matiyak na enduring existence and effectiveness of the ombudsman, the Constitution expressly labeled it as independent. Ayun, binabanggit ng Court Suprema, independent yan. So, nag-rule din ng Court Suprema na itong si Carandang is entitled to full retirement benefits upon the expiration of his term as well as back salaries. Windfall. Maraming pera ito ngayon. Marami siyang matatanggap . At entitled to full retirement benefits upon expiration of his term as well as back salaries. May back wages pa. Covering the period of his preventive suspension and dismissal. So yun, mula nung siya ay hindi pinasusweldo na, ibabalik sa kanya. Paano ba nangyari dyan? Bakit ba ganyan? Diba nung 2013, ito si Carandang, siya yung nangangasiwa dyan sa mga corruption investigation doon sa Office of the Ombudsman. Noong 2017, ito si Ombudsman Conchita Carpio Morales, pinaubaya dito kay Carandang lahat ng kaso may kinalaman sa mga Duterte. Particular dito kay President Rodrigo Duterte sa pamilya niya. Sabi ni Morales, nag-inhibit siya kasi meron siyang meron siyang kaugnayan dito kay Vice President Sara Duterte at sa pamilya Duterte. Kasi yung asawa nitong si Vice President Sara Duterte ay pamangkin nitong si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Matatandaan niyo si Manasses Carpio, di ba? Yan ang asawa nitong si Vice President Sara Duterte. Pamangkin niya. Ngayon, si Carandang, matatandaan niyo, sumabit. Ha? Kasi sinabi niya na meron siyang, ang ombudsman may hawak ng bank transaction records mula dyan sa Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC. Ito'y bahagi ng kanilang ginagawang investigasyon doon sa plunder complaint na isinampa naman nito si dating Senador Antonio Trillanes de Fort. Dami talagang ikinaso nito si Trillanes sa mga Duterte. Kinaso niya yung Duterte family. Yan. So yung AMLAC, deny naman yung na sa kanila galing yung information na yan. Diba? Sabi ng AMLAC, yun daw bank accounts na yan, yung Duterte, na tinukoy nito si Trillanes doon sa kanyang reklamo, eh wala doon sa kanila, hindi sa kanila galing. Ngayon, eh dahil dyan, itong si, nag-message daw ito si Duterte dito kay Karandang. Ayan. Nako, eh, pagka nagkagulo daw sa Pilipinas, siya uunahin. Yun, ha. Ngayon, ito naman si Executive Secretary Salvador Medjaldea noong July 30, 2018, ay dinismiss dun si Karandang. Tinanggal niya sa serbisyo dahil napatunayan daw na liable for graft and corruption and betrayal of public trust. So tinanggal siya at pinagbawalan na siyang humawak ng kahit anong trabaho sa tanggapan ng gobyerno. Ayun, at yung kanyang retirement benefits, forfeited rin. Ha? Yan, ha? Naging final yan noong June 2019, yung kanyang dismissal. Ngayon, yun yung binaligtad ngayon ng Court Suprema at ibinalik lahat ng kanyang mga benepisyo. Ayun, ha? Ganun pala nangyari. Ito, may kinalaan naman itong si dating Senador Antonio Trillanes. Ayun na naman, ha? Okay, magandang hapon muna kay Jaime Samoya Bernante. Ha? Magandang hapon kay UGM, sabi niya. Ha? Tapos na ba ang Kongreso impeachment? Impeach na ba si BP Sara? Senado, tandaan niyo, sinabi ni Inang Iglesia ni Cristo, isang babala. Yan, ha? Eh, wala daw eh. Mukhang hindi nila pinapansin yun. Yung babala. Pero wala pa naman eh. Wala pa akong... Baka hindi pa nagbobotohan dyan sa House of Representatives. Wala pa eh. Wala pa akong update. Pero anyway, may report muna. Itong si Jojo Sikat. Itong si Senator Chis Escudero, hinihimok daw yung mga taga-Albay na manatiling mapagbantay sa updates ng gobyerno sa aktividad ng Bulkang Mayon. Ayan, alamin natin report ni Jojo Sikat. Jojo?
2: Hinimok ni Senador Francis Chis Escudero ang mga taga-Albay na manatiling mapagbantay at umasa lang sa official update mula sa PhilBox at local authorities kaugnay ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Escudero, mahalaga ang patuloy na paghahanda at pagtutulungan ngayong patuloy ang ASPOL at pyroclastic density currents na nakakaapekto sa maraming bayan sa Albay. Tiniyak ni Escudero sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay na masusi niyang binabantayan ang sitwasyon at handa siyang magkaloob ng kinakailangan tulong anumang oras sa mga apekto ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Na nagpahayag ng pakikisa si Senador Francis Escudero sa mga taga-Albay at hinimok ang mga ito na sundin ang mga abiso ng mga otoridad at unahin ang kanilang kaligtasan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Dami mga inilikas dyan sa paligid ng Bulkang Mayon dahil nagbubuga ng usok, ng abo. Asphalt ang problema nila dyan. Okay, may mga dollar. Ito, nabawasan ng konti. Ha? Eh, ngayon po, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 56.5 centavos. Yan, ha? Yan po, 61 pesos and 56.5 centavos. Eh, nung Webes, eh, umabot sa ano yan, eh, di ba? 61 pesos and 75 centavos. Yan yung, ano, yan yung lowest na naman na record ng piso. Eh ngayon medyo bumawi ng konti. Ha? Kaya ang piso po ngayon, 61 pesos and 56.5 centavos kada dolyar. So kung bibili ng dolyar, nandiyan pa rin sa 61 pesos ang presyo. 61 pesos and 56.5 centavos. Ayun, ha? Ayan po ang reference niyan. Kung sa may mga dollar, mataas pa rin. Marami-rami pa rin ang mapapalit nyo. Kung may 1,000 dolyar kayo, eh, 61,000 na yan ngayon. Dati 58 lang, di ba? Medyo nadagdaga na. Nadagdaga ng 3,000. Yun. Okay, so tuloy pa rin itong ating mga balitaan ngayon pong araw nito, at may report si Jong Madrigal o Jong Manlapas. Ba't ba na sam si Jong, si Madrigal? Ito si Jong Manlapas, ha? Itong si Vice President Sara Duterte, nakipagbulong sa Veterans Cup ng District 4 ng Maynila. Alam nga natin report na yan mula kay Jong Manlapas. Jong?
3: Nakipagpulong si Vice President Sara Duterte sa mga kinatawa ng Veterans Camp ng District 6 ng Maynila sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Vice Presidente, ibinahagi ng grupo ang kanilang pangamba hinggil sa muling pagtaas ng kaso ng droga at krimen sa kanilang mga lugar. Hinikayat naman niya mga ito na manatiling mapagmadyag at mag-ingat. Ipinayag din ni Duterte ang kasiyahan sa natanggap na ulat na maayos na naipatutupad at nakakarating sa kanilang komunidad ang mga programa ng kanyang tanggapan, at tiniyak ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa aabot ng kakayanan ng OBP. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa suporta at dedikasyon ng grupo sa paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ako si Jong Manlapas para sa DRG Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Sunod na muna natin, report ni Chona Yu. Ito raw, mahigit sa 200,000 college students makikinabang sa Presidential Scholars Program. Hindi pala, report muna ni Jojo Sikat. Ayun, si Senator Erwin Tulfo, kumpiyansa na hindi makukudita si Senate President Tito Soto. Alamin muna natin yung report na yan. Wala kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Kumpiyansa si Senator Erwin Tulfo na hindi magtatagumpay kung may magtatangka na patalsikin si Senate President Vicente Tito Soto III para mahadlangan ang pagsasagawa ng Senado ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ni Tulfo na kasapin ang majority bloc na sumusuporta kay Soto, hindi makukuha ng kailangan bilang ng boto magtatangkang ng kudeta laban kay Soto. Sinabi naman itong si Senator Erwin na wala siyang nalalaman o nadidinig na panibagong tangkang kudeta. Umaasa naman ng senador na hindi sarili at partido ang pagtutunan ng mga kapwa senador na contra-impeachment, kundi ang mga problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng petrolyo, healthcare, mataas na cost of living at maliit na sweldo ng mga manggagawa. Ayun din kay Senator JB Ercito, wala siyang nababalita na nagtatangka ng kudeta at wala rin kumakausap sa kanya. Nag-iit na sa krisis pa ang bansa at ito muna ang dapat natupagin na malagpasan bago ang kudeta sa Senado. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, ha? Uy, yung mga membro ng GSIS, mga government employees to, no? Merong offer ang GSIS, itong tinatawag nilang Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program. Ayan, GBEL. At ito yung offer ng GSIS. Lahat ng mga member, papayagan lang makautang ng hanggang 100% ng halaga ng e-bike. Yan. At iba pa mga electric mobility devices with a maximum loan amount of 300,000. Yon. Ang interest rate niyan ay 5% per annum. Oh, okay na rin, ano? 5% per annum. Ang repayment terms naman ay 36 months. Ang eligibility, lahat po ng active member sa ilalim ng permanent and non-career status, kasama yung special members, pwede mag-apply provided they meet certain conditions regarding their net take-home pay after loan availment. Yan, tinitiyak kasi pagka nag-avail ka ng loan, tinitiyak ng GSIS na mayroon ka pa rin makukuha, may matatanggap ka pa rin sweldo kasi salary deduction yan eh. Na pag nag-loan ka, pag binawas na yung mga bayad niyan, mayroon ka pa rin maiuwi na sahod. Sapat pa rin yung sahod mo. Ayun, ha? Ito yung programa na yan ng GSIS. Layunin yan na para sa mga member, makapag-manage ng kanilang transportation cost Lalo na ngayon tumataas ang fuel prices at iba pa mga economic challenges. Ayan ha. O dadami na naman ang gagamit ng bike. Ay, sabagay maganda yan ha. Nung pandemic ginagawa ko rin yan, nagbabike. Bike-bike lang kahit saan pumupunta. Ngayon naman lakad-lakad pag medyo malapit-lapit lang. Pag mga hanggang 2-3 kilometro, lakad-lakad muna. Minsan nga doon sa yung pag lumakad, 'di ba, may step counter. Sabi nila 10,000 daw nakakaano kami 15,000, 25,000 steps pag naglalakad Ang lalayo kasi mga nilalakad, puro lakad kami ngayon Okay, magbe-break lang muna tayo sa sandali, oras natin ha, 30 minutes makalipas ang alas 5.
4: Hello mga kaaha, kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
5: Kita-kits mga ka-AHA!
6: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Kami ang inyong abogado ng masa.
8: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
7: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
8: Nang
7: Ang Buhay at Batas.
8: Libreng payo ng abogado.
7: Solusyon sa problema mo.
8: Dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM ng gobyerno at mamamayan. Huling bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo. Unahin na muna natin report ni Chona Yu. Ito yung mahigit 200,000 college students na makikinabang dito sa Presidential Scholars Program. Alamin natin report, Chona.
1: Aabot sa mahigit 200,000 na college students ang makikinabang sa Presidential Scholars Program. Sa talumpati sa bawat barangay makikinabang program sa General Trias, Cavite, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tig 5 scholars sa bawat barangay ang mabibigyan ng scholarship kung saan makatatanggap ito ng tig 20,000 pesos. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga scholars, magsumikap at mag-aral ng mabuti. Mahalagaan niya na mamuhunan sa edukasyon at ihanda ang mga kabataan dahil sila ang kinabukasan ng bayan. Ayon sa Pangulo, napakabigat na yaman ang edukasyon at hindi mananakaw ninuman. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Importante yan para sa mga kabataan. Ha? Ayun, ha? Oh, yung kanina, tinatanong ni Jaime Samoya Bernante kung impeach na ba. Eh, doon po sa House Committee on Justice, may nakita na silang probable cause. Impeach na siya doon. Pero wala pa sa plenaryo eh. 4 na articles of impeachment. Laban dito kay Vice President Sara Duterte, yung na-finalize ng House Committee on Justice. Ayan ni kasama dun sa inaprobahan ng committee report at dun sa kanilang resolusyon. Ito. Yung sinasabi dito, sa 4 na yan, yung maling paggamit na pag-abuso sa confidential funds. Hindi maipaliwanag na yaman kung saan na pinagdaragdag yung kabiguan na i-divest ang personal ang business interest. Yan. Bribery at graft and corruption, lalo na sa Department of Education. At yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, ha. Pinaikli daw nila yan, sabi nito si De Lima. Pero mas malinaw ang napagkasunduan sa komite na articles of impeachment. At yun ang mga magkaparehong grounds ay na-consolidate na at pinagsama na lamang. Ayun. So yun yung isasampa sa Senado, saka sakaling yan eh, makakakuha sila ng sapat na boto dyan sa plenaryo. Ayun yan, ha? Ganyan yung magiging takbo dyan sa impeachment complaint na yan. Mayroon po tuloy si Joe Malapas. Itong SS 55 pala, 55 mamambabatas. Kinumpirma na yung articles of impeachment. Alamin natin yan, ha, Jong?
2: Inaprobahan ng House Committee on Justice ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos sa nagkakaisang suporta ng 55 miyembrong dumalo at ipinasa na ang committee report, resolution at article of impeachment sa plenaryo sa deliberasyon at botohan. Pinangunahan ni Representative David Suarez ang motion para sa pag-aproba ng ulat na agad namang sinuportahan ng iba pang miyembro. Ayon kay Committee Chair Jerbil Luistro, lahat ng 55 miyembro pisikal na naroon ay nagpahayag ng kanilang pagsangayon. Nakasaan sa ulat ang iba't ibang batayan ng impeachment, kabilang ang culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, at iba pang high crimes at betrayal of public trust. Kabilang sa mga pangunahing legasyon ang umano'y maling paggamit ng mahigit 500 milyong piso na confidential funds sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos sa Department of Education, pati na rin ang muli unexplained wealth at kakulangan sa deklarasyon sa SALN. Binanggit din ng mga testimonya at ebidensya tulad ng questionable resibo, posibleng fabricated na dokumento, hindi umiiral ng mga pangalan ng recipients at bilyong-bilyong pisong financial transaction na na-flag ng Anti-Money Laundering Council ayon sa komite. Sinunod nito ang itinakdang proseso ng konstitusyon mula sa pagsusuri ng sufficiency in form at substance hanggang sa pagdinig para matukoy ang probable cause. Sa pag-aproba ng committee report, nakatakda ng talakayin at pagbotohan sa buong kamara ang article of impeachment kapag naaprobahan nang hindi bababa sa one-third ng mga membro, ipapadala ito sa Senado para sa impeachment trial.
3: Pursuant to Section 9 of the House Rules of Procedure in the impeachment proceedings, the committee report together with the resolution setting forth the articles of impeachment as amended and as approved shall be submitted to the House and shall be calendared for the consideration by the House within 10 session days thereof. In this

0: Pass. So yun ha, bibigyan ng kopya lahat ng mambabatas dyan sa House of Representatives para mapag-aralan nila yan at pagkatapos eh, pagbobotohan na nila yan sa plenaryo. Ayun ha, yun ang mangyayari dyan. Kaya malalaman natin, makakakuha ba sila ng isandaan at anim na boto? Kasi yun ang kailangan eh. Pero ibig sabihin eh, 51 na lang kailangan nila kasi 55 na yung bumoto sa committee report. Malamang yun, yung 55 na yun, boboto rin sa plenaryo. Diba? Boboto rin yan, yung 55 na yan. Kaya yun eh, mukhang yung ibang mga nandyan sa House Committee member na yan, sa Committee on Justice, ay tiwala sila na mailulusot yan at madadala sa Senado yung impeachment complaint na yan. Okay, meron pong advisory naman. Dahil po dito sa pag-alboroto ng Mulcang Bayon, dyan sa Bicol, ha? Pinapayon lahat ng turista, maging alerto at planuhin yung kanilang biyahe. Sa abiso ng Department of Tourism, pinapayuan yung mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkang Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pang booking bago umiyahe at sumunod sa mga ipinatutupad na regulasyon at safety protocols sa monitoring ng DOT, apektado ng ASPOL ang mga community dyan, maging ang tourism sites sa Ginubatan, Kamalig, Daraga, Ligao City at sa Albay. Yan ha, po yan sa Albay yan, yung mga nabanggit na bayan na yan. At patuloy naman ang pakipagnayan ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Okay, may report si Chona Yu. Uy, bagong PGH na sa Carmota, Cavite. Ha? Ay, bubuksan na raw ngayong Mayo. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Sisimulan na ngayong buwan ng Mayo ang groundbreaking sa bagong branch ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Sa talumpati sa bawat barangay makikinabang program sa General Trias Cavite, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na base ito sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Vic Remulla kung saan gagawin ang groundbreaking. Sabi ni Pangulong Marcos, mayroong 200 beds na kapasidad ang bagong ospital. Ito ang kauna-unahang PGH sa labas ng Metro Manila. Sabi ni Pangulong Marcos, malaki na ang naging pagbabago sa Cavite at lumaki na ang populasyon kung kaya kailangan ito ng suporta mula sa national government. Asahan na anya ng taong bayan ang walang katapusang paghahanap ng paraan ng pamahalaan para maramdaman ang mga programa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na muna na report ni Chris Lucas. Ang aeroplano, bawal muna ang lumipad malapit sa Bulkang Mayon. Alamin natin yan ha, Chris.
2: Naglabas ng Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil na rin sa ashfall na dulot ng Bulkang Mayon. Ayon sa notam B1875/26, ang lahat ng aircraft ay hindi pinapayagan dumaan sa ibabaw ng paligid ng bulkan hanggang sa 11,000 feet sa loob ng 6-kilometer radius. Ayon pa sa CAAP, ipinatutupad ang precautionary measure dahil sa posibleng banta ng volcanic ash, airborne particles at biglaang volcanic activity na makaapekto sa makina ng mga aeroplano, navigation system at overall flight safety. Dagdag pa ng CAAP, inaabisuhan ng lahat ng airline operators, pilots, dispatchers at aviation stakeholders na makipag-ugnayan sa air traffic services at imonitor ang mga official na updates bago lumipad malapit sa mga affected areas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Meron po tayong update sa Senado. Ang Senado po kanina ay inaprubahan na nila sa third and final reading itong magbibigay ng easier access sa publiko para makita yung mga government records

0: documents at research data. Ayan, ha, yun po ito, may kinalaman ito dun sa People's Freedom of Information Act. Ayan, ha. Ang boto dito eh, 22, 22-0. Ha? 22-0. At pinagtibay nila sa ikatlo at huling pagbasa itong Senate Bill number 1432 o itong proposed People's Freedom of Information Act. Ang measure na yan ay pinalalawak itong Executive Order number 2 issued by President Rodrigo Duterte, yung dati pong presidente, ano, na kumikilala sa karapatan ng sambayanan para sa impormasyon. Nasa sakop nito lahat ng 3 branches of government and executive, legislative, and judiciary at kasama ng mga constitutional bodies and local government units. Ito'y sinampa noong September 30, 2025 as Senate Bill 1432. Inautor ito ni Senator Vicente Soto III, JBR Sito, Jinggoy Estrada, Robin Dut Padilla, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulto, at Joel Villanueva.
1: Ganito ka ba?
0: Big. At itong si Padilla, siyang chairman ng Committee on Public Information and Mass Media, ang nagsilbing sponsor doon sa plenary deliberation. Ayun yan, ha? Okay. Ayan. Si Joe Manlapas may report. Itong Speaker Faustino D. Inihikayat naman niya mga kongresista na ipagpatuloy ang momentum sa mga LEDAC priority bills. Alamin natin report, Jong.
2: Nananawagan si Speaker Faustino Bongbong D. III sa mga miyembro ng Kamara na panatilihin ng focus, disiplina at agarang pagkilos sa pagbabalik ng sesyon ngayong Linggo upang may pagpatuloy ang pagsulong sa mga priority measures ng administrasyon. Ayon kay Speaker D., mahalagang may pagpatuloy ng Kamara ang mga momentum matapos maisulong ang 52 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures bago ang Holy Week break. Binigyan din niya na ang nalalabing mga araw ng session bago ang sinige adjournment ng 20th Congress ay magiging pagsubok sa kakayahan ng Kamara na manatiling nagkakaisa sa pagsusulong ng mga panukalang mahalaga sa mga pangmatagalang pagunlad ng bansa. Sinabi rin ni Dean na hindi dapat maging kampante ang Kamara sa mga nakamit nitong progreso at dapat pang pag-igtingin ng koordinasyon sa pagitan ng liderato, mga komite at mga mambabatas upang matiyak ang pagpasa ng mga panukalang malapit ng maaprubahan. Dagdag pa niya, bawat LEDAC measure ay may mahalagang layunin para sa publiko, kabilang ang mga reforma sa social protection, edukasyon, infrastruktura, seguridad sa pagkain, kalusugan at governance. Tiniyak din ni Speaker D na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Kamara sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang paghahatid ng mga serbisyong inaasahan ng mamamayan. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ang PAGASA may sinusubaybayan sila ngayon dalawang LPA, low pressure area, sa labas po yan ng Philippine Air Responsibility. Ano? Nandoon sa may ano pa to, tapat ng Eastern Mindanao. Ayan, dalawa to magkasunod na low pressure area. At ang sabi ng PAGASA, ito raw isa dito ay merong medium chance na maging bagyo sa susunod na 24 oras. So kung pag naging bagyo ito at pumasok ito sa Philippine Air Responsibility, makaka-apekto na naman yan sa atin. Sabi ng PAGASA, mga isang hanggang dalawang bagyo ang papasok ngayong Mayo. Sa bagay kasi, traditionally, ang Mayo, talagang ito na simula ng ano eh. Ito na yung, kumbaga, pinakapasakalye ng tag-ulan dito po sa ating bansa. Diba? Pagdating ng Mayo, nagsisimula na yung mga pag-ulan-ulan. May mga thunderstorm na. Napapadalas na yung mga pag-ulan, lalo na sa hapon. Malalakas na ulan, di ba? Mga thunderstorms. Yan, nangyayari po yan pag Mayo. Tapos, pagdating ng mga kalahatian ng Hunyo, medyo na. pumapasok na ang tag-ulan. Nagsisimula na hanggang Hulyo na yan, Agosto yan. Mga ulan-ulan na yan. So ito, pag itong dalawang low pressure area na ito, o yung isa dito ay magiging bagyo, yung isa malalayo pa naman ito eh. Yung isa nasa 1,350 kilometers east of northern northeastern Mindanao. At yung isa naman malayo pa, 2,870 kilometers east of northeastern Mindanao. Halos magkasunod lang to, magkatapat na papunta dyan sa Mindanao. Ayan ang sinusubaybayan ngayon. May report muna uli si Jong Manlapas. Itong bakanting upuan daw ni Vice President Sara Duterte at katahimikan ang sinagot sa mga paratang sa impeachment complaint. Yan po ang sabi nitong si Representative Gerbil Luistro na siyang chairman ng House Committee on Justice. Alamin muna natin yung harapan mula kay Jong Manlapas. Jong?
2: Binigyan din ni Batangas Representative Gerbil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, na ang paulit-ulit na pagliban ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ay naging malinaw na simbolo ng kawalang umano ng direktang sagot sa mga legasyong kinakaharap nito. Sa kanyang opening statement ngayong araw, sinabi ni Luistro na sa gitna ng mga ebidensya at talakayan sa komite, isang bakanting upuan ang nanatiling nakikita sa bawat pagdinig. Ayon sa mambabatas, naghintay umano ang komite ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Ngunit katahimikan lamang ang kanilang hinaharap habang inilalatag ang mga ebidensya at testimonya. Tinalakay sa mga pagdinig ang mga legasyong kaugnay ng confidential funds, questionabling resibo, unexplained wealth, AMLAC record, SEC documents, itong muna'y pagbabanta laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi rin ni Luistro na nagpasya na ang komite noong April 29 na sapat na ang mga nakalap na ebidensya at hindi na kailangan paliwigin pa ang proseso. Sa unanimous na boto, natukoy ng komite ang probable cause upang ma-impeach si Duterte dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes at betrayal of public trust. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. O ito, si Vice President Sara Duterte. Pinayagan na siya ng Malacanang na bumiyahi uli. Ngayon pong Mayo, bibiyahi uli siya, no? Bibiyahi siya kasi yung di natuloy. Kasi hindi na tinuloy yung biyahe. Pero ngayon, pinayagan na siya uli, binigyan na siya ng go signal, bibiyahe siya ngayon pong Mayo. Hindi ko lang matandaan kung anong petsa. Pero itutuloy niya yung kanyang naudlot na biyahe. Pero ito, mayroon pa ito si Vice President Sara Duterte. Kanina po, ay nag-file siya ng kanyang reply affidavit dun sa perjury complaint na isinampan niya laban dito kay Ramil Madriaga. Yung kanyang legal team na nag-insist na meron daw silang sinubmit na sapat na ebidensya para patunayan na itong nakakulong na witness ay nagsinungaling under oath nang iugnay niya itong si Vice President Sara Duterte doon sa sinasabing illegal campaigns funds and cash deliveries. Yun, ha? Sabi nitong doon sa sagot nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang yung reply affidavit na sinampa sa magitan ng kanyang legal counsel si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. dyan sa Office of the City Prosecutor sa Taguig, ay sinabmit na yung response to the counter affidavit na hinay naman o sinabmit nitong si Madriaga noong April 14. At sabi nitong si Attorney Panelo, ito ro si Madriaga dun sa counter affidavit ni Madriaga, ay nabigo daw ito na iribat. Ha? Nabigo ito na pasinungalingan yung mga ebidensya na inilahad nitong si Vice President Sara Duterte doon sa original complaint. At instead, lalo pang humina yung kanyang claim, yung claim nitong si Madriaga. Para doon sa kanila, yung counter affidavit kasi ni Madriaga, hindi niya nasagot yung mga ebidensyang nilatag doon. Ha? Sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinabi niya. Ayaw na. Okay, nagbabalik si Jong Manlapas. Ito, dalawang LEDAC priority bills, target aprobahan ng Kamara sa pagbabalik na sesyon. Alamin natin yung report, ha, Jong?
2: Ang sulong ng House of Representatives sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino D. Duterte ang pinal na pag-aproba sa dalawang pangunahing LEDAC priority measures sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, kabilang sa mga prioridad ang National Land Use Act at ang mga amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Porpis Act. Sinabi ni Marcos na ang dalawang panukala ay kabilang sa mga pinakamalapit ng maaprobahan bago ang adjournment ng Kongreso. Layunin ng National Land Use Act na magkaroon ng mas maayos na land use planning framework sa bansa, habang target naman ang amendment sa Porpis Act na palakasin pa ang social protection program ng pamahalaan. Ayon pa sa liderato ng Kamara, umabot na sa 18 sa 52 LEDAC priority measures ang naipasa o naisulong bago ang Holy Week break, kabilang ang ilang mahalagang panukala sa edukasyon, enerhiya, digital payments at reforma sa iba't ibang sektor. Kasama rin numero sa calendar of business ang Anti-Political Dynasty Act, habang may iba pang panukalang kasalukuyang nasa committee deliberation at technical working groups. Ginit ni Marcos na tututukan ngayon ng Kamara ang pagpapatuloy ng momentum upang matiyak na hindi maantala ang mga panukalang malapit ng maaprubahan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. O, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balita, ha? At ang Philippine National Police, in-announce sila kanina na makakuha raw sila ng 17,000 body-worn cameras, yung mga body cam na gagamitin ng mga police. Ha? Yan daw eh bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na ma-improve yung transparency and accountability sa mga police operations. Eh, sabi nito si PNP Chief, si General Jose Melecio Nartatus Jr., na ito mga device na yan, yung mga body cam na yan, ay ano na yan, AI ready. At yan ay direktang connected sa central system. Ibig sabihin, direkta na yan doon sa krami. Para daw hindi na ma-tamper, hindi na mapakialaman ng mga police mismo. Ah, hindi nila pwedeng burahin yung mga footage na nakuha ng kanilang body camera. Ayan, ha. So, sa lalong madaling panahon daw, ay makukuha na ng PNP itong 17,000 units na yan, mga body-worn camera. Pwedeng gawin na natatawagan din at the same time AI ready. Pwedeng tawagan yung camera. Ano? Tapos AI ready na rin. Hindi magagalaw kasi direkta na yung system. Doon na mare-record dyan sa system nila. Doon na nagsesave. Hindi na mabubura yan doon. Hindi pwedeng pakialaman nung may suot ng camera yan. Sabi nito si Nartates, sa ngayon daw, ang current response time sa Metro Manila average between 3 minutes and 4 minutes. With further improvements, ang target nila, once new equipment is deployed, mapapabilis pa nila yan. At sabi pa nito si Nartates, yung mga tourist police will be intensified as he cited improvements in the deployment in Bohol. Ayan. Iisa-isahin daw nila, bawat probinsya. Ang mga regional directors at provincial directors are double timing in making sure that yung mga turista ay protektado. Ayan, ha? Ayan, maganda yan kahit papano. Itong may body camera na mga police. Para pag may ginagawa silang operasyon, mare-record na nila kung anong ginagawa nila, di ba? Naka-record na papano sila nakipag-usap sa mga yung mga sinisita nila, o hinuhuli nila, o kung ano man yan, di ba? Paano nila ginawa yan? E makikita na dun sa kanilang camera. At nakarecord na yan sa central office. Hindi na dun sa mismong camera ng pulis na may hawak niyan. Kaya wala siya mabubura dyan, wala siya mapakikialaman dun, ha? Sa camera na yon. So lahat ng footage niyan, doon na nakarecord sa kanilang central office. Yan, ha? Pwede pa silang tawagan sa camera. Eh, may cellphone naman, ba't sa camera ka pa tatawagan? Ayun na yan. Okay. Kaya alam mo na, ubos na yung oras natin, ha? Ubos na ang oras natin. At syempre, naantabayan na natin, tinitingnan natin dahil ang House Committee on Justice magbibigay ng kopya sa lahat ng mga congressman para mapag-aralan nila yung Justice Committee report sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. At pag napag-aralan na yan ng mga congressman, ay magbobotohan na yan, sasalang na yan sa plenaryo. Ayun, ha? Kaya bukas uli, dito po sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan, maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Govinda Gill. The Iranian military says it will attack US forces if they carry out President Trump's plan to begin to free merchant ships stranded by Iran's blockade of the Strait of Hormuz. Iranian Central Command said the strait was under its control and any safe passage must be coordinated. Pakistan says it successfully mediated the release by the US of the crew of an Iranian container ship seized last month off the coast of Iran. The UAE says Dubai Airport's passenger traffic plunged by two-thirds in March following the breakout of the Iran war. President Zelensky has told a summit of European leaders in Armenia that Europe should produce all it needs to defend itself from any threats. He said Ukraine was ready to help bolster European defence resources. The Dutch operator of a cruise ship embroiled in a suspected deadly hantavirus outbreak is seeking permission to evacuate two sick passengers. The vessel is currently off the coast of Cape Verde. 5 days before Moscow hosts its victory parade in Red Square, a Ukrainian drone has hit a building in the Russian capital and two more were shot down on the approaches. Austria has expelled three Russian diplomats accusing them of spying. It said they had used an antenna forest installed on the roofs of diplomatic buildings to gather information. Thousands of people in the Philippines have been forced from their homes by the eruption of the country's most active volcano, Mount Mayon. Rudy Giuliani, the former New York mayor, has been taken to hospital in what his spokesman called a critical but stable condition. An airliner landing at Newark Airport in the United States has narrowly escaped disaster after clipping a streetlight on final approach.
6: The World in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
11: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
12: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
11: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
12: Si Kuya Ricky
11: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
12: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
11: Basta Radyo Bandido.
10: Watch and listen to Double R
13: every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
14: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
13: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo na mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga dinaranas nating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng mga digmaan dyan sa gitnang silangan at sa bahagi din po ng Europa. Ay, naku, talaga naman po, ano, nagdudulot na po ito ng mga epekto sa ating bayan, tulad lalo na sa ating ekonomiya, ang pagbagsak lalo ng ating ekonomiya, ang pagtaas ng palitan ng presyo ng dollar at saka peso, maging na po ng mga produktong petrolyo. Ay, naku, talaga naman sa kabila po niyan, ay naku, wala naman talaga silang inisip, at talaga po talagang napakatitindi po talaga nila, at talagang walang pakialam, ano, at ika nga nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kanika nilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanila, mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapang kasalukuyang umiiral dito sa ating bayan gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari kasalukuyang nagaganap. Partikular na po ang mga maling pangyayari na ika ngay nakadudulot, nakakaapekto na po kalaunan na tayo-tayo pa rin po ang mga ika ngay maapektuhan, ano po. Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang mga maleta po ba kaya o mga expandable envelope o di kay mga paper bag na sinasabi ang laman po ay basura pero ang totoo nun ay limpak-limpak na pera po kaya ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung magkakaano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism, na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong ninaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, yung apot sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po yan, Lunes, araw po ng Lunes, ika-apat sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Ano? Unang episode po ng inyong programang kakampi sa buwan po ng Mayo. Di po ba? Kamusta naman ang mga naging weekend ninyo? Sana naman naging maayos naman siya. Bukod po sa sumabog po ang bulkang Mayon, ano, kaya ingat po sa ating mga kababayan diyan po sa bahagi ng Bicol, ano po, naku, mag-iingat po diyan, ano. At syempre, ito po dapat tugunan na naman ng gobyerno, so kamusta na kaya ang kanilang ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan doon? Hindi pa sila nagkakanda humayaw dito po sa mga nangyayari sa gitnang silangan na nakakaapekto po, lalo na sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo na bukas muli ay tataas na naman. Matapos po tayo bigyan ng mga kakapiranggot ng mga rollback, magtataas na naman. At ang dolyar, palitan ng piso, abay, 61 pesos pa rin, mahigit, ano po, na hindi pa rin po nagbabago at mukhang pataas din, ano, ang kanyang palitan. Kasabayan yata ng pagtaas niya ng ating inflation. Saan ka nakakita, no? Buhay pa tayo noon, ha? Sipin mo na lang kung gaano po ang mga pinapasa natin mga problema. Pero sa kabila noon, ang mga namumuno sa ating bayan ay, naku po, kanina ay tinapos na po nila dyan sa mababang kapulungan yung pong adjournment ng kanilang pagdinig dyan sa Committee on Justice, at sinelyuhan lang po nila bilang formalidad, pati na kung ano-ano mga inamyenda nila doon sa mga dokumento nila para po ipasa ang committee report na kanila na rin pong pinagbotohan nung isang linggo, ano po, nung isang linggo ay 53 po ang bumoto na pabor, ano po, na maika nga i-forward na, nakakita sila ng probable cause, ika nga yun po yung sinasabi nila na yan sufficiency in substance, form, ano po, at saka yan ang sinasabing pagpasa na ngayon papunta sa plenaryo, di ba? At ang inaasahan po dito, 55 ang bumoto kanina, no? 55 po na bumoto diyan sa mga member ng Committee on Justice, no? At ito po ay dadalhin na po sa plenaryo, at inaasahan na pagdating daw po ng sa susunod na linggo, parang Lunes muli, ika-11 ng Mayo, ay yan na ang simula ng deliberasyon at malamang pagbotohan, ano, doon sa plenaryo, at kailangan makakuha sila ng boto na 1/3, no? At kung 1/3 yan, sa 300 mahigit sila ngayon, parang 106 yata ang magic number, ano po. Kaya kumbaga, inaantay yan para ho ito ay matransmit na sa Senado, dahil excited na po ang Senate President tanggapin yan. Paulit-ulit yan sinasabi, di ba? Ang Senate President, dahil ang kanyang pakahulugan daw ng fourth week, tomorrow, di ba? Agad-agad, eh. Di ba? Kumbaga, kung ang fourth week daw sa Supreme Court ay pagka daw reasonable time, ano po, pagka sa bagong Senate President na si Tito Soto, ay bukas yan. Yan ang ibig sabihin. Di ba? Marami tayong pag-uusapan tulad din po ng mga naging privilege speech kanina, no, ni Senator Rodante Marcoleta, dahil kanina ay sabayan po nagbukas ng sesyon ang Senado at ang Kongreso, no? Pero punta muna tayo dito sa Kongreso, di po ba? Dahil nga po sa kanilang isinulong tulad ng inaasahan na yung committee report ay ipapasa sa plenaryo, marami ang nakapag-isip na na-impeach na daw ang ating pangalawang pangulo. Hindi pa po, ano. In fact, hindi din siya na-impeach kahit nung 19th Congress, no? Mali po ang kaisipan ng iba na na-impeach ng ating pangalawang pangulo, dahil nung 19th Congress po, ito'y binasura po ng Korte Suprema. Di po ba? Maliwanag naman po yung void ab initio, void from the very beginning, null and void, tapos unanimous pa ang decision, ano pa ba inaantay nyo? Tapos sinabi pa immediate executory, di po ba? Kahit umapila pa sila, ganun din na naging decision. Unanimous din, at kumbaga, talagang with finality, tinuldukan na yon na wala naging visa o wala naging epekto yung pong
impeachment complaint na hinain noong 19th Congress, yung kanilang bullet train. No? Sayang ang ginastos nila. Diba? Sayang lang talaga, pera ng bayan yan. Hindi po ba ang pinagkagastahan yan sa mga delay? Minadali nilang pag nakakuha ng mga pirma ng 200 plus. Diba? 200 plus. At kung totoo ha, na 150 million kada pirma yan, o bilangin nyo kung magkano yun. Ay nako, di ba? Ano po? At yung iba baka napangakuan lang, kaya FLR, no, for later release, eh, hindi naman nila napagtagumpayan, kaya hindi na ni-release yung for later release, di ba? Di ba? Ano? Kaya ngayon, mukhang umiikot na naman po, di ba? Ang balita, kumbaga may mga balita na masipag daw ngayon ang majority floor leader, ano? At mukhang siya ang umiikot at naghahanap ng boboto para sa impeachment ng ating pangalawang pangulo sa plenaryo para makakuha sila ng sapat na bilang nang ito ay mai-forward na o maipasa na nila doon sa Senado na excited na puntanggapin ng kasalukuyang Senate President. Kasalukuyan, dahil din naman natin alam, baka biglang magpalit, di natin masabi yan. Di po ba? So antay-antay lang natin yung mga development. Ano po? Pero kung makikita natin, may mga balibalita na para bagang walang pinagkaiba to noon sa nung nangalap sila ng pagkadaming pa mga pipirma, no, ng bullet train nung 19th Congress, no, ng impeachment ng ating pangalawang pangulo, dahil parang isinasabay daw, ano? Sabi ko nga, 'di ba, na talakay natin to sa ating isang episode, ginagamit ano po na estilo para makahikayat sa mga kongresista, no? Ang una po ay santong dasalan. Ano po? Ang santong dasalan po ay may kapalit na proyekto o pondo. Di po ba? Ano? At ang santong paspasan ay hinihingi na ni Ombudsman ang mga salin ninyo at malamang mag-iimbestiga siya. Di ba? Parang takutan ng dating. Ano po? Kaya alin sa dalawa, ang mga kongresista naman, sabi ko nga, kung ang mga constituents ninyo ang inyong iisipin, 32 million po ang bumoto sa ating pangalawang pangulo. Kasama po ang inyong mga kinasasakupan, ano, ang inyong mga constituents, no? Maganda siguro ay magkaroon kayo ng pagninilay-nilay at magkaroon po ng town hall meeting kasama ang inyong mga constituents at alamin ang kanilang pulso, no? Alamin kung ano ba ang kagustuhan ninyo, bakit gusto niyo ma-impeach ang pangalawang pangulo o bakit ayaw niyo siyang ma-impeach. Ganyan, ano? At doon niyo makikita kung ano ang yung naintindihan ng taong bayan, yung pong pinagdaraanan ngayon dyan sa impeachment na yan. Ano? Kung may naniniwala doon sa inulat ng AMLA, na marami na rin po ang mga nagsabi talaga, na nagpatong-patong po ang withdrawal at deposit, di ba? At lahat na ng transaksyon, compounded na siya over at parang 20 years, no? Hindi katakatakang lumobo ng ganyang kalakihan, ano? Ang katakataka lamang ay bakit sa AMLA nila kinuha yan, samantalang ang mga nag-report ng ganyan datos ay ang bangko. Mas may kaliwanagan po kasi ang bangko dahil doon ang source eh. Diba? Ang lahat po ng mga transaksyon ay nire-report sa AMLA, di po ba? Pero ang mga nagagawa ng transaksyon ay ang mismong bangko. Hindi kaya dahil hindi sila pagbibigyan ng mga bangko, siyempre may bank secrecy law, no? Hindi naman po exempted yung ginagawa nila dyan po sa Committee on Justice, malamang matulad sila sa paninindigan ng BIR Commissioner Mendoza na ay wala naman sa provision na pwede namin buksan yan. Di po ba? Baka hindi ho nangyari yun. Ano? Pero ang AMLA ang ginamit, dahil ang AMLA po ay isa pong ahensya rin ng gobyerno, kaya hindi maiwasan po. Pati nga po ang NBI, di ba? Nandun pa man din ang kanilang director na si Melvin Matibag, di ba? At doon natin makikita na parang may katwiran, ano, itong si Congressman Egay Irice na pauna na nagsabi na hindi siya dadalo sa plenaryo. Hindi siya dadalo sa plenaryo dahil wala siyang interest na makilahok dyan o bumoto pabor sa pag-i-impeach sa pangalawang pangulo. Dahil ang sabi niya sa mga grupo ng mga reporters nung siya po ay na-ambush interview, ang sabi po niya ay una, wala po kaming moral ascendancy. Diba? Ang Kongreso po ay walang
moral ascendancy para tugisin po ang accountability. Dahil nga kami, ika nga sa Kongreso, lalo na yung 19th Congress, nandun, punong-puno po ng hinala, no? Hindi lang po hinala, akusasyon, ano po, sa marami pong mga katiwalian at korupsyon, di po ba? Katunayan, may mga ebidensya na, dahil yan pong mga budget ng 2023, 2024 at 2025 ay kasalukuyan po may oral argument sa Korte Suprema na magsisimula muli pagdating po ng Hunyo. Di po ba? Dahil kumbaga na una na yung dalawang pagdinig pero ang magpapatuloy ito pagdating ng Hunyo. Hindi lamang po yan dahil nagsalita na rin po itong si Saldico sa kanyang mga video at ang kahulihan na nag-ala Saldico na video ay si Martin Romualdez sa dating nilang speaker. Yan, na nagpapatunay na talaga kung may mga naganap, no? Nakatiwalian, ano po. At hindi lang po yan, kasama na po yung mga investigasyon na naganap dyan sa Blue Ribbon Committee, lalo na nung simula kay Senator Rodante Marcoleta, di ba? So lahat po yan ay mga preba na nang nagkaroon po talaga ng hindi magandang pamamalakad dyan po sa Kongreso at ika nga sila ay pinagdududahan ng taong bayan, lalo-lalo na dun sa mga involvement kung nagsalita lalo yung mga 18 magigiting na sundalo, no? Sinimulan po ni Orly Gotesa, no? Master Sergeant Orly Gotesa, yun, direktamente na po, no? Na yung mga mali-maleta na sinasabing delivery ng basura, 3 hanggang 4 na beses sa linggo, di ba? At ito ay detalyado nilang na dokumento, may litrato, may video. Hindi ko ba intindihan, ba't ay imbisigahan ni Ping Lacson, di ba? Pero ngayon, ha, may nabang weekend, no? Sa isang interview niya sa isang estasyon, nasabi niya na mukhang magbubukas daw muli, no? Yung Blue Ribbon at baka anyayahan daw po itong si Martin Romualdez. Hindi niya nabanggit si Saldico, no? Yung pong 18 sundalo, no? O pati nga itong si Orly Gotesa, yung siya'y haharap na, no? At si Saldico sana, dahil protektado na po si Saldico ng bansang France, dahil na nga po ang patunay dyan ay nung sinabing ng ating Pangulong Marcos na siya ay nahuli, no? Pero ayon kay Yusiclev Castro, siya ay na-stop, pinatigil lang. Yun pala ang nahuli, pinag-stop, no? Lumalabas ang ginawa po ng Czech Republic, dapat po kasi kung ikaw ay na-apprehend, ano po, napigilan sa isang checkpoint, papasok sa border ng Prague, ng Czech Republic, at galing ka ng Germany, kung may problema sa iyong mga dokumento, ay pwede kang ibalik dun sa country kung saan ka galing, which is Germany, di ba? Opo, siyempre, nag-iisip yung mga tao, ba't nga ba hindi sa Germany binalik? At kalaunan, di ba, nagpapunta pa doon ang Pangulo, ang Department of Justice. Di ko nga maintindihan, but Department of Justice, ano ito, sinusubukan ba nilang lakarin? Ha? Lakarin? Kung pwede nilang parang back channel ang dating? Ala Timor-Leste, kung paano nila kinuha itong si Congressman Army Tebes noon, na misto lang nagkaroon na ng constitutional crisis sa Timor-Leste dahil lang kanilang Korte Suprema doon ay nag-issue pa nga ng writ of habeas corpus, no? Na hindi sinunod ng executive nila roon, ano? Sinuway ang Korte Suprema nila roon. Kaya malamang nagkaroon talaga ng constitutional crisis doon. At hindi lang yan, ang naging dahilan naman ng executive nila roon na pressure, no? Dahil nga, sasali ang East Timor, ang Timor-Leste, sa ASEAN, at ang naglalakad sa kanyang membership ay ang Pilipinas, di ba? So parang mistulang blackmail na ang ginawa. Sige ka, hindi ka magiging member, di ba? Lalo na, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging member ng ASEAN? Dapat tayo may cooperation na, bilang mga ASEAN country o kagaya niyan. Meron kaming gustong kunin sa inyong tao. Ba't din yung maibigay sa amin, di ba? Eh, hindi tayo makaintindi ng paliwanag. Eh, baliin natin, i-bend natin ang law. Ika nga, no? Bakit? Kasi nga, siguro ang katwiran noon ng East Timor o ng Timor-Leste, nung una di nila makuha talaga si Arnie Tebes, ano? Dahil nga, ang sinasabi ng Timor-Leste, meron siyang kasalukuyang dinidinig na
asylum, no? Political asylum application, di ba? O eh, hindi naman nila reject yung kanyang application. Dahil yan ay masusin tinitingnan at pag nag-apply ka na doon sa bansa, particular na bansa na yan, kung saan man lugar yan, protektahan ka na nila. Kaya ka nga nag-apply, di po ba? O kaya nga ang nangyari noon ay hindi nila makuha. Pero nung minsan, di ba, sinundo ng ating DOJ, no? Ito pong si Arnie Tevez sa Timor-Leste at wala na nagawa ang kanilang Korte Suprema kahit nag-issue na ng writ of habeas corpus, sinuway naman, ano? Sinuway naman po ng executive department nila ron. Siguro, ibinida pa. Kami nga, presidente ng Pilipinas, dating presidente namin, pinadala namin doon sa Hague. Eh, ito, eh, kongresista lang to, hindi nyo maisoli sa amin. Parang ganun, ano? Diba? O, ibig sabihin, pwede mong gawin kung gusto mo. Diba? Kasi tayo executive, eh. Diba? Ganun yun. Diba? Pwede mo hanapan ng batas yan na pwedeng pumasok doon para magawa ng katwiran ng inyong aksyon. Kaya sabi ko nga, tihado nagkaroon po yan, ano? Constitutional crisis doon mismo sa East Timor. Kasi nga, ano man ang mangyari dito kay Arnie Tevez, eh, pananagutan na nila dahil may application yan, eh. No, buti na lang, no? Matapos po ang ilang mga pagdinig dyan sa korte sa Manila, vindicated naman itong si Arnie Tevez dahil acquit siya sa kawalan ng mga ebidensya na basura yung kanyang kaso. At pag nalaman yan, malamang alam na rin po ng Timor-Leste, ano? Baka sisingsisi siya, baka na dapat nanindigan tayo para tayo napahiya. E isipin mo, politically persecuted siya, humingi sa atin ng tulong, di ba? Hinayaan natin, o kita nyo, vindicated, wala palang sapat na ebidensya yung mga pinaghahabol sa kanya. Samantala, lalo na pag nalaman ng Timor-Leste, may mas mataas pang antas. Opo, ang DOJ natin ngayon na iniimplementa, no? Yung reasonable certainty of conviction. Sa kanakakita, hindi na lang pong hinahanap po, Ekwan, na probable cause sa kanakakita, di ba? O eh, pag sinabi mong reasonable certainty of conviction, mga nasa 85 to 95% na makukonvict bago mo isampay yung kaso. Mataas po, di ba? Dahil nga ayaw nila magkaroon ng congestion sa mga korte, kaya ni-level up ng DOJ ang mga kasong pwedeng isampa sa husgado. Dahil nagka-clog po, eh, di ba? Dahil napakabilis mo hanapan ng probable cause, eh. Kung sakasakaling may pagdududa, hayaan na natin na husgado magdesisyon dyan, tama? Samantalang dahil po sa kanilang bagong panuntunan, ni-level up nila, reasonable certainty na ng conviction ang kanilang hinahanap. Mahirap yun, ha? Di ba? Ano? Pero na-elevate yung kaso. Eh, na-dismiss, no? At siya ay acquitted, itong si Arnie Tevez. Kaya, dyan yung makikita po, yun pong vindication na kanyang natanggap. Samantala, dito naman po kay Saldico, kaya nga sabi ko na mukhang noon pa siya nag-apply sa France ng political asylum, no? Kasi siguro nung malaman ng France na siya ay napahinto, na-stop, di ba? O nahuli, di ba? Diyan po sa Prague, ano po, sa Czech Republic, eh, nakipag-ugnayan na po ang government ng France sa Czech Republic, no? At sila ang nag-usap malamang at sinabing, eh, naku, eh, yung taong yan, eh, merong application ng political asylum sa amin. So, pananagutan namin yan, ano? At malamang, hindi lang pwedeng basta paniwalaan ng Czech Republic ang France, no? Kailangan may mga dokumento, no? At malamang yun yung mga konfirmasyon, ano, na sila ay nag-usap. Kaya i-turn over din, no, si Saldico diyan sa France, hindi po sa Pilipinas, no? Dahil nga meron pa atang isang reporter na kausap po ang ilang opisyal diyan sa France at kanyang nadiskubre na ay hindi po pwede yun kasi parang sinasabi, nandito yung aming Department of Justice, Secretary, anong gusto nyo mangyari? Mag-uusap lang tayo tapos isosoli namin sa inyo itong taong ito? Ano po, bending the law? Well, hindi pwede yan dito. Di ba? Lalo-lalo na po kung karapatang pantaong pinag-uusapan, eh responsibilidad na po ito ng bansang France. Hindi lalo kami malalagot niyan. Hindi may pwede makipag-cooperate sa inyo. Kaya nangyaring ending,
Sayang lang ang ginastos po no ni DOJ Secretary Dida at ng kanyang mga kasamahan. At takantaka naman tayo, ba't kailangan pa niya pumunta ron? Dahil may mga embahada naman po tayo, at lalo na dyan sa Czech Republic, may embahada po tayo dyan, active na embassy. Ano? Eh, dapat ito ay nasa jurisdiction po ng DFA, Department of Foreign Affairs, di ba? So hindi ko maintindihan bakit yun ang inutusan ang DOJ. Siguro nga ang iniisip nila, lakarin nyo na lang, baka pwede mapakiusapan. Ang batas ay hindi po pwedeng pakiusapan. Yan po ay pinaiiral na ayon po sa mga nakaakda dyan. Ano? Kung dito ay depende kumporme at pwede niyong hilutin, pwede niyong ibaluktot o i-bend, doon hindi. Hindi ba? No? Kaya tuloy pahiyang-pahiya. Di po ba ang administrasyon na ito? Dahil siya na rin po, sila na rin po nagsulong sa kanilang sarili sa kapahiyaan. Eh, di ba? O yung pagtatanggol pa ng kanilang tagapagsalita. Di ba? Nung una, eh, sinasabing hindi daw nagkamali sa nahuling termino. Tayo daw po ang nagkamali ng pagkakaintindi. Dahil doon daw po sa Czech Republic, ang termino daw na nahuli, hindi naman daw po na-aresto. Dito lang daw sa atin yon sa nakakita, di ba? Pambirang buhay yan. Tapos nung pinipilit talaga na walang pagkakamali ang Pangulo. Siya itong excited na nagsabi, eh, di ba? Ang tanong ngayon, ba't di pa niya mabanggit sino po ang nag-feed sa ating Pangulo ng impormasyon na nahuli si Saldico? Sige nga. Sino? Baka yung embahada rin natin doon. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga, pagka meron pong mga Pilipino na nahuli sa ibang bansa, kahit ano pa po ang problema, kung ito man ay magaang lang na problema o seryoso, kasi kung magaang, pwedeng kong sabihin ng mga dokumento. Di ba? Kulang ang dokumento mo o mali ang visa mo, pero katiyakan yun, hindi ka naman makalilipad kung mali-mali eh, ang dokumento mo. Dito pa lang, nado-double check na yan. Di ba? Kaya nga, imposibleng nakalimutan lang ni Saldico yung kanyang pasaporte na andala niya expired passport na ng Pilipinas o canceled passport. Imposible po yun. Ano? Malamang siguro yung pong dokumento na hindi sila nakaintindihan, yung kanya sigurong ipinakita, yung French application niya. Malamang, ano? Baka hindi naintindihan ng Czech Republic yun. Sino ka? Bakit kami ganito? Diba, no? Sino ka? Ba't kami ganito? May application ka ng ganito. Eh, Pilipino ka siguro, no? Ni-research sa internet. Eh, ikaw pala si Saldico. Diba, no? At doon na, di ba? Doon na siya na hold for questioning. Hold lang po. Hindi naman siya nakulong, di po ba? So, na-hold siya. Siguro dahil nga doon sa dokumento na yan. Ano? At ako, hindi na tayo magtataka ngayon na ang gobyerno natin parang naiwan sila alam ang punot dulo ng

paalam po yan, no? Na meron kayong, halimbawa, na Singapore ka, no? At bawal ang chewing gum doon. Napakababaw yan para sa atin, chewing gum. Nilalang lang natin yan, chewing gum lang yan. E sa aeroplano pa lang, sinasabi na ng mga, kwan, ng mga kapitan o ng mga nagsasalita sa bago pa lumanding, ha, na kung meron kayo kanyang mga chewing gum, no? Eh, dapat itapon nyo na yan, no? Huwag nyo nang padaanin yan sa customs o kung ano man dahil eh kayo ay makwe-question, mapapahinto, mahuhuli. 'Di ba? Ganun talaga kasi bawal doon eh, 'di ba? So ang tanong, siguro syempre pag nahuli kang ganun ano, first time mo dito, 'di ba? Oh, first time. Okay. Wala ka talagang lusot kasi ang tanong, 'di ba, doon sa airplane sinasabi na na bawal dito 'yan. Hindi ka ba nakikinig? Ah, sorry, nakaano ako, earphone. Ah, okay. So, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig sa announcement sa aeroplano kaya hindi mo alam. Okay. Sinong mga kasama mo? Wala ba nagsabi sa mga kasama mo na bawal yan dito? Wala eh. Diba? O first time din nila. Diba? Mga ganon. Hindi ka ba makakalusot? Di po ba? Kaya ang tatawagan niyan ay ang embahada. Diba? O meron kayong mga kababayan dito na ang tagal na po nito na bawal ang chewing gum sa Singapore. First time daw kasi nila. So hindi nila inaral, hindi sila nag-research bago pumunta rito, no? At nagsasalita doon sa aeroplano, hindi din nila pinakikinggan. Malamang ano, siyempre doon inaanunsyo rin 'yon. Di ngayon, eto na sila nandito sa embahada. No? Paano 'to? Eh may kaukulang parusa rito 'to. Either mumultahan 'to o papaluin sa puwet. Di ba meron ganoon eh, ipapadel. Apo, papaluin sa puwet o kaya may penalty, may bayad, ano? Or dalawa, pinalo ka na sa puwet, may bayad pa. Ang tawag din eh, para magtanda ka. Yan ang kanilang disiplina ron eh. Matindi, kailangan talagang ano yan, ipinaalam nila sa buong bansa nila at para maipakita nila na wala talagang exempted dito. Kahit nga ma-Amerikano noon eh. Ang Amerika, ang mga Amerikano nga, may mga nahuling Amerikano doon, ang gobyerno ng Amerika, nagbigay pa ng threat na mawawalan tayo ng relasyon, diplomatic relationship, magpuputulan tayo ng relasyon. Hindi nakinig ang Singapore eh, pinadel pa rin po yung Amerikano. Ang ginawa naman ata ng vandalizing, no? Vandalism, nagsulat o nag-spray paint sa mga pader, ganyan. Yun, nahampas sa puwet, na-penalize na nahampas pa sa puwet. Kaya walang exemption. May iba'y British pa. Ha? British na mga citizen. Hindi rin po. Kaya alam na, na naku, mahigpit dyan. Bago ka pumunta riyan, bawal din dudura ka kung saan-saan. Ha? Kumbaga talagang alamin mo na. O magtapon ka ng basura sa dapat mong tapunan. Hindi pwede talagang wala naman nakatingin, itatapon mo. O wala naman nakatingin, tatawid ka sa mga hindi dapat tawiran. Hindi pwede. Ang dami CCTV eh. Diba? Kumbaga talaga mahuhuli ka. Mapapa-stop ka talaga. Kaya malamang kako, baka nga no, ang impormasyon ng pangulo ay galing din sa embahada, 'di ba? Kung magiging ganon, kasi bakit hindi maipaliwanag sa atin? Bakit ganon ano? May responsibilidad sa atin ang gobyerno, lalo na kung ayaw nila ng fake news. Dapat 'yung mga inilalabas nila mga impormasyon ay tama, factual, 'di po ba? O eh, kung ganun po, eh kung may mali, itatama mo, no? Hingi ka ng paumanhin, mag-iiratom ka. Eh ganun talaga, wala namang perfecto. Tao lang, di ba? Maaaring kamali sa simula. Pwede nating humingi ng paumanhin at nagkamali kami, di ba? Ano ba masama sa pag-amin ng pagkakamali? At Tatay Digo nga, naghingi ng paumanhin eh. Doon mo makikita ang strong leadership, no? Ang isang lideratong matatag, hindi nahihiya o hindi natatakot na humingi ng paumanhin, lalo na kung siya'y nagkamali, di ba? Sa dami ng nagawa ng Tatay Digong, nung siya'y pababa na ng kanyang posisyon, humingi pa ng paumanhin, pasensya na, dahil hindi ko natapos yung war on drugs, di ba? Sabi niya, di ba? At hindi lang yan, ang dami pa natin dapat gawin sa mga estruktura, pero inabot kasi tayo ng COVID, no? So pagpasensya na, hindi tayo umabot, pero sa dami ng nagawa niya, isipin niyo, humihingi pa ng dispensa. Apo, di bali, nandiyan naman si Inday, di ba?
sila nang bahala

0: pagka sila na yung susunod, di ba? Apo, eh, yun naman ang dahilan ni Inday, kaya siya tumakbong bisyo presidente para hindi mabaliwala ang mga proyekto ng kanyang ama at magpatuloy yung build, di ba? May nagsabing, di, papalitan natin yan, no? Higitan natin, build better more pa nga ang gagawin natin. Sumatotal, wala rin, wale, walang nagawa. Diba? At ang nangyari, ayun nga, 5,500 flood control project na kalaunan na fact-check ng ating ano, no, nature. Ano? Dahil sumabing bumagyo ng bumagyo, ayan na nga, at lumabas, napunta yan. Eh, wala palang epekto. Di po ba? Oh, lumabas lang ang pera, pero wala napuntahan. Yun nga, ibig sabihin. At dun, din na, dun ho din na-discovery ang pagkadami-daming multo sa pamahalaan na ito. No? Dahil sumabra pa ang dami ng ghost project. Eh. Di ba ano po, sa totoong buhay lamang. Kaya yan na nga po, mga kaganapan. Ano po. Kaya sabi ko nga, malamang itong si Saldi ko, kaya ang France ambassador o ang France ang humingi ng kanyang kustudiya sa Czech Republic. Kasi nga, meron siyang pending application sa France. Di ba? Ako, yun lang po ang aking pananawa. Pero kung yan ay totoo at kung nandoon na sa totoong pananaw, kasi ayaw ko sabihin sa atin ng gobyerno natin, eh, di ba? Huwag na kayo magtaka, bakit naman ibibigay ng Czech Republic sa France yan? Eh, siya galing ng Germany. Tama? So kaya nandoon ang France, malamang, yun na nga, no? Na siguro tumawag sa kanila ang Czech Republic, o totoo ba ito? Meron daw tong application sa inyo ng asylum kasi may nakita kaming dokumento niya. Di ba? Ah, oo, baka nga sinundo pa siya ron, eh. At pinatawag pa ng Pangulong Marcos ang France ambassador, hindi rin yung nagbigay ng mga impormasyon, di ba? Bakit? Eh, hindi po pwede yun. At hindi po pwede pakausapan ng presidente ng France na si Macron at kakausapin ng judikatura doon. Magkahiwalay na magkahiwalay po sa ngayon ng gobyerno ron. Ika nga, hindi ko kagaya dito na para-paraan lang, no? Doon hindi. Hindi talaga pwede. Di ba? Kaya yung pagpapairal nila ng kanila mga umiiral na batas, ganoon po katindi, di ba? Kaya nga sabihin natin, kahit sabihin pa na may mga nagtatanong na reporter doon sa PCO, di ba? Sa panahon ng yung Malacanang press corps, di ba? Na hindi ba, di ba nasira yung ating relasyon sa France o sa Prague o sa Czech Republic na parang hindi sila nakipag-cooperate sa atin? Kasi hindi nga umuwing luhaan, eh, no? Etong si Secretary Vida, so di para baga napahiya, may huluhaan. So hindi ba tayo para bagang ang dating ni para hindi nakipag-cooperate sa atin, no? Una, wala silang responsibilidad nakipag-cooperate sa atin, no? At pangalawa, yung batas na umiiral doon, naturalmente talagang kanila pong pinatutupad yung kanilang batas, no? Napakahalaga sa kanila niyan, di po ba? Kaya nga, kundi pa tinabla ng administrasyon na ito na kung yun ngang ibang bansa ay pinangalagaan ang kapakanan ni Saldico dahil nag-apply na siya sa France ng political asylum. Malamang matagal-tagal na yan at hindi din nalaman ng gobyerno natin. So anong klaseng meron tayong intelligence and confidential information? No? Sandamakmak ang confidential at intelligence fund ng Office of the President at ng ilang mga ahensya niya, pero bakit hindi nila nakuha o nalaman ang impormasyon na ito? Diba? So pagkatapos yun yung pagtatanong na gano'n, eh una, wala tayong yung tinatawag nating yung sinasabing pwede mong extradite, no? O extradition treaty. Bukod sa wala tayong extradition treaty sa Czech Republic, hindi din siya answerable sa atin. Ano po? Answerable siya sa batas lang nila. 'Di ba? Sa batas nila, no? At sa European Union. Ano po? Siyempre, pagka yun yung nagpapairal ng kanilang mga batas, eh kahit pa sabihin mong criminal 'yan dito sa bansa natin, wala siyang kinalaman doon. Wala siyang kinalaman kahit pa dito pa nga natin madidiscover na para bagang noong pa sinasabing may red notice si Saldico. O iasan doon ang ano, Interpol. Wala naman siya sa picture. E kung totoo may red notice yun, ginamit na sana ng DOJ Secretary Vida yan. Diba? O meron kami red notice yun. Diba? Wala. Mukhang wala eh. Diba? Parang wala talaga. No? At kung meron man, kahit may red notice pa siya, hindi upapansinin niya ng France, maging ng Czech Republic. No? So isipin mo, buti pa yung banyagang bansa yun, pangangalagaan nila yung kapakanan ni Saldico dahil nag-apply sa kanila ng political asylum dahil siya daw politically persecuted. Tama? Ang tatay digong natin, Pilipinong-Pilipino, di po ba, hindi na nagawang kasuhan dito. Di ba? Hindi na nagawang kasuhan dito at mas mabilis pa sa alas 4 na kanila itong pinadala doon sa dahil. Ginastosan din po, pati pagpapalipad ng replano, hindi din masabi magkano ang ginastos. Tama? Pero yung pag-ooperate na yan, nahihilahin kita version ni Nicolas Torre, kung makikita nyo, parang may mga batas po talaga na hindi ho nasunod dito pa sa atin. Di ba? Lalo na, particular dun sa soberenya, sa sovereignty. Di ba? Dahil ikaw at ako ay kabahagi ng soberenyang yan. Tayong mga Pilipino, ang soberenya ng ating bansa. No? At hindi, talagang pinaglalaban. Sabi ko nga, mga OFW nga natin, kagaya nun, ano, may tatawag, uy, si Saldico, napahinto dito. Ganyan, ano, ang una makakalam, embassy natin. Pag pinaalam yan dito sa Maynila, gagawa na po, doon pa lang ang embassy, kung saan man bansa yan, unang magpo-provide na po yan ng abogado doon. No? Kung kulang, padadalan po dito sa Maynila, padadala doon sa bansa. No? Galing ng DFA, di po ba? At pagkatapos, gagawin ng lahat ng kaparaanan para makipag-areglo. Ano ibig sabihin ng pakipag-areglo? Depende, kasi ilalaban yung kaso, no? Kung may mga bansa na okay lang sa kanila na humingin ka ng kapatawaran, magbabayad ka sa kasalanan mo, at bababa ang sentensya mo ng pagkakakulong mo, hindi ka na mapupugutan ng ulo, hindi na ako ang death sentence, no? Eh, na-commute yung sentence kung sakasakali. Malaking tagumpay na yun, ha? Oh, kasi wala tayong kapanapanalo. Isipin mo, bansa nila yan. Diba? Lahat ay pwede nilang gawin talaga sa iyo. Kaya tayo nakikiusap hanggat maaari kung anong pwedeng itulong sa atin. Diba? O kaya yan, sila Mary Jane Veloso, naalala nyo. Diba? Yung mga ganong kaso po. Kaya yan yung mga sinasabi na ginagampanan, ginagawa ng lahat ng gobyerno natin, pangalagaan ng ating soberenya. Di tayo basta papayag na may mabitay na kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Kung yung kaso niya, bitay talaga ang kaparusahan, gagawin ng lahat ng gobyernong ito para mapababa ang sentensya niya hanggang sa kung pwede ay mabigyan ng pardon. Ano? Lalo na kung yan ay sa mga gitnang silangan sa Saudi, ang mag-uusap na lang dyan, presidente at ang kanilang hari, ano? Sa panahon ni Tatay Digong noon, ano? Pag pinakiusapan ni Tatay Digong, sige, ibinibigay ng hari, pinapardon. Diba? So yun, ginagawa ng lahat talaga ng gobyerno. Ito, pinagkanulo nila ang Tatay Digong. Saan ka nakakita? So hiyang-hiya naman sa inyo ang bansang France na pinangalagaan pa ang kapakanan ni Saldico, o diba, na isang Pilipino. No? Kaya yun naman po kasi dapat talaga. Sila, kahit banyaga sila, pero since nag-apply na nga doon si Saldico ng political asylum, ay obligadong pangalagaan nila ang kanyang kaligtasan. Yun po yan. Na? Kaya kung mapapansin nyo na yan ang mga nangyaring mga kaganapan na yan, gumastos pa ang gobyerno natin, nagpadala, maling tao pa, ang DOJ pa ang pinadala, nagpunta tuloy yung simbahan, may picture si Secretary Bida, di ba? Tulungan daw siya, nagdadasal, nakaganong pa, oh. At ang sabi, sana'y tulungan siya dahil mahirap ito. Mahirap talaga dahil hindi sila makikipag-transact sa iyo. Oh, first of all, nothing to transact. They're not obligated to. Wala silang obligasyon makipag-transaksyon. No? At lalo na, under no circumstances na babaguhin nila o babaliin nila o ibebend nila ang kanilang mga law para mapagbigyan tayo. Hindi nila gagawin yan. No? Kahihiyan yan para sa kanila. Nakuha niyo po. Ang nangyari tuloy, kahihiyan natin. No? Dahil nga sa nangyari. At ang involved pa rito mismo, ang Pangulo, dahil siya po ang nagsabi, na nahuli ang si Saldico. At sabi ni Yusek Lertaso, hindi, napastop. Diba? Kesa ka mo nakakita sa totoong buhay lang. No? Yung mga ganong klase mga kapalpakan. No? At yung mga kapalpakan na yan, mamahirap dito, may gastos po eh, sa pamahalaan natin. No? Sa panahon na tayo ay gipit, lalong-lalo na kailangan natin ng pondo, diba? Eh, magkakaroon pa ng mga ganitong klaseng kapalpakan na obviously hindi napag-aralan mabuti. Ultimo ang DILG secretary na nangako, di ba, no, nalaman niya na huli, dalang pangulo nagsabi na huli, eh, Nagbigay ba naman ng halimbawa, 3 linggo lang, makakabalik na yan. Kasi ayusin yung kanyang extradition, yung kanyang deportation, etc. Kung ano na naman sinabi, eh, ngayon, binawi niya, di ba? At isa pa, namingi siyang paumanhin, binawi niya, no? Dahil siya ay para sa kanyang sarili lang daw opinion. Paano ka magbibigay ng opinion nang wala ka naman pinaninindigan o pinanggagalingan ng inyong mga sinasabi? Paano yung 2 weeks, 3 weeks, makakauwi na yan kasi di-deport? Dapat inaalam niyo muna. Di ba? Bago niya sabihin na 2 weeks, 3 weeks, makakauwi na, madi-deport na. Ito pa mabigat, no? Nang tanungin na reporter doon sa Malacanang na ano, masasabi niyo dahil sa sinabi nga ng Pangulo na nahuli siya, nagbigay ng salita ang DILG Secretary na within 2 to 3 weeks makakabalik na yan kasi proproseso ang kanyang repatriation o ika nga extradition o kaya yung kanyang deportation, mga ganunan. Eh, biro mo eh, nilaglag siya, si John Wick, ni Yusek Lercaso at sinabing sa kanyang opinion lang yan, wala akong kinalaman dyan ng Pangulo. Eh, alter ego ng Pangulo yun eh. DILG Secretary yan eh. Ba't nung nagsalita siya ng ganun, di nyo kinorek? Di ba? Nung una nagsalita siya ng ganun, hindi niya kinorek, hindi niya sinabing, hindi niya tinawagan, hindi niya sinabi, uy, ba't ka nagsabi ng ganun? Na 2 to 3 weeks, makaka-uwi na. Saan mo nakuha yan? Di ba? Wala naman kayo, di ba? Hindi niyo man lang sinita. O tapos nung ngayon napalpak na, ay wala kaming kinalaman doon sa sinabi niya. Pati na ang PNP, di ba, nagsabi, kaya namin pangalagaan ang kanyang seguridad. Ano pangangalagaan yung seguridad? Wala nang katiyakan kung mababalik yan dito. Lalo na, nasa pangangalaga na siya ng mga Pranses, mas mahirap na po, no, na tayo ay ikangat. Ang nangyayari nga, saan ba pinangangalagaan ng mga Pranses itong si Saldico? Kanino? Ha? Sa bansang ito, di ba? Sa gobyernong ito. No? Kumbaga, itong gobyernong ito, siya nakakaranas ng political persecution. Kaya nga siya nag-apply ng political asylum. Tama? So, pinoprotektahan ni Saldico saan? Sa gobyernong ito. Dahil siya natatanggap niyang political, itong panggigipit, no? Persecution, political persecution. At ang mabigat dito, dahil saan? Dahil sa kanyang mga nalalaman, no? Sa kanyang nalalaman. Ano? Kaya hindi mahirap intindihin niya ng bansang France. No? Kaya nandun na siya ngayon at mabuti nga pag nagbukas siguro ang Blue Ribbon Committee, sana, no, ay maimbita siya kahit via Zoom lang. No? Malamang, no, via Zoom. Maganda yan. Ano? At dun siya makapanumpa o kahit kailangan nila ng papel para i-transmit ng French government. Diba? Yung kanyang sinumpaang salaysay ay madali na pumagawa yan, ipapadala doon sa ating embahada sa France. Di po ba? Ayan, yun. Ano? So sana, di po ba? At ang mabigat dito, yung clandestine operation would be na parang gusto ata nilang gawin na madaan sa pakiusap, madaan sa hilot, no? Kagaya na napagtagumpayan nila sa East Timor. Di ba? Dito talagang di sila umubra. Di ba? Dito talaga di sila umubra. Kaya antayin natin itong mga development na to, ha? At dito, como ito nga sa atin, sa bayan po na nagaganap ngayon, itong political persecution laban sa ating pangalawang Pangulo. So kahit umusad na po itong kanilang naging finality kanina sa pagsasara ng kanilang pagdinig dyan sa adjournment ng Committee on Justice, na may 55 na bumoto, ta-transmit daw po ito itong committee report sa plenaryo at pagbobotohan daw ito malamang, hindi, pagdideliberatean pa lang naman sa May 11. Ano po? So, dyan natin tingnan kasi so far may mga nakita po ako na development na di umano, ha, ay may mga umatras na ng kanilang kuana, ng kanilang mga pirma sa pagsusuporta sa impeachment ng pangalawang pangulo, no? At ayon dito sa isang artikulo ng Politico, apo, ay meron na daw pong 15 na mga mambabatas ang umatras o nag-withdraw ng kanilang authorship, yung kanilang pag-o-author dito sa resolution sa pag-conduct ng impeachment hearing sa ating pangalawang pangulo, no? So just a week before, the House is set to vote in it in plenary. So lumalabas, kanina 55 sila, ima-minus nyo ngayon itong 15 ito, no? Banggitin lang natin yung mga pangalan nitong 15 ito, ha? Sabi dito, lawmakers who reportedly withdrew as authors of the House resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ito po ay sina Lone District ng Baguio, Mauricio G. Dumogan, si First District Misamis, Jennifer Noren A. Lagbas, si Second District ng Palawan, Jose C. Alvarez, si 8th District ng Cavite, Aniela Bianca D. Tolentino, si 2nd District ng Rizal, si Emigdio P. Tanhuatco III, si Loreto S. Amante ng 3rd District ng Laguna, si Emerson D. Pascual ng 4th District ng Nueva Ecija. Ayan, natingnan nyo ito. Kung itong mga kongresista nyo, malamang nakapagkonsulta na to sa kanilang mga distrito, di ba? Si Chino Miguel D. Almario ng 2nd District ng Davao, si ano to, Yevgeny Vicente B. ng 2nd District ng Misamis Oriental, si Arnan G. Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro, si Manuel Wowo Fortes Jr. ng 2nd District ng Sorsogon, si Hill Kabarangay Jr. Acosta ng 3rd District ng Palawan, si Ana Victoria Veloso Tuason ng 3rd District ng Leyte, at si Christine Singson Mihan ng 2nd District ng Ilocos Sur. Yan daw po yung 15 na binawi ang kanilang mga pirma. No? Samantala, tayo po ay inabot na ng isang oras ng ating programa. Kay bilis po talaga. Tadadaanin lang natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Do you know that the Philippines can be the richest country in the world? Actually, it already is, but we don't know it. And sometimes I get the feeling that our West Philippine Sea problems is about this alternative fuel known as geotherium. Geotherium, hydrogen fuel, is found in the Philippine deeps in a huge field of deposit 868 miles long and 52 miles at widest point and 3 miles at the deepest point, and is the largest area of deposits of geotherium. Geotherium is heavy water or hydrogen water without oxygen. Hydrogen from water was predicted by Jules Verne in 1874 to be the fuel of the future. During World War II, Germany used V2 rocket bombs propelled by hydrogen. Now, Dr. Jacob Bigelson discovered that at room temperature or under atmospheric condition, deuterium atoms are electrolyzed naturally out of water in the form of hydrogen gas. This natural phenomenal process needs no expensive electrical power-consuming electrolysis to artificially separate hydrogen from oxygen in water. The uses of deuterium is in the production of hydrogen, now used to provide fuel for cars, trucks, jet planes, including solid hydrogen for spacecrafts Challenger and Columbia. Deuterium can replace gasoline. It can replace LPG, LNG, and even avgas in powering all types of internal combustion engines. Wow! Why don't we just all get together and explore this valuable resource for each one's benefit?
5: And the quote of the week is, if you have the spirit of understanding everything in a positive way, you'll enjoy each and every moment of life. For DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, this has been your RJ AM Life Coach, Pete Marato, wishing you be blessed. Bye now.
3: You just heard your RJ AM Life Coach, Pete Marato, with the latest from the world of the baby boomers.
1: Radyo Bandido, 810 AM.
6: On all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po kayo at di niyo po ako iniwanan. At syempre, bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-anyaya sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pabati o pa-shoutout ay pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay naku, may kasiguraduhan po at garantisado po yan dahil forthwith lamang po, immediately forthwith, matapos lamang po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang ating gagawin. Ang ginagawa ko po ay basahin agad ang inyong mga mensahe, no? At di maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking. At nasasabi ko po sa aking sarili na itong mga klase ng komento na ito ang hindi na mabubudol pang muli. Di ba? Hindi lang yan. Aba, hindi maiwasan po na tumawa mag-isa, no? At mabusog na, katatawa mag-isa bago pa po maghapunan. Dahil ho sa inyo mga biro, no? Hindi ko alam kung mga biro nyo sadya o ano. Diba? Pero may laman eh. Di ba? May punto na tama, pero yung pagkakasabi, di ba? Talaga hindi ko maiwasan na ika nga tumawa mag-isa, nabubusog na katatawa mag-isa bago pa magkapunan. Kaya maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Hari na ba hindi kayo magsawa? Ha? Dalawang oras tayo rito, di ba? Hari na ba hindi kayo magsawa? No? At syempre, yung mga unang lang na mga nakikinig dito, kapansin-pansin siguro sa inyo na ang aking mga binidiscuss na topic dito ay hindi lang yung pangkasalukuyan, ano? Kasama yung nakaraan, natural. Dahil hindi tayo makakapunta sa ating patutunguhan kung di natin nalaman o nakita kung saan tayo nang galing. Ganun talaga, di ba? Ano po? Kaya yan, ano? Sama-sama tayo sa paglaban para sa katotohanan. And speaking of, alam niyo po ba na si Kuya Jason sa ay ika ngay nakapagpiyansa na, di ba, no? Kanina ibinalita po ni Attorney Mark Tolentino ang kanyang abogado, no? At napa-interview pa nga yata kanina. Humingi daw ng dispensa sa kanya yun daw pong judge diyan sa Pasay Court, ano? Yung tong nag-issue nung warrant of arrest na non-bailable, di po ba? At ang naging dahilan lang nung judge ay simpleng parang clerical error, no? Na para baga daw meron daw silang naka-ready na form, ano? Yun ang sabi ni Attorney Mark Tolentino eh. Yun daw form na 'yan, meron daw pang non-bailable, may pang-bailable. Ano po? Eh yun daw kanyang clerk o yung kanyang staff, office staff, eh, yung daw ginawa na dokumento ay para sa non-bailable, ano? Okay, tapos pagdating sa kanya, pinirmahan lang daw niya. So hindi niya binasa. Judge siya, hindi niya binasa. Sa totoong buhay lang, that is a convenient excuse, no? Bagamat sinasabi po ni Attorney Mark Tolentino sa bibirang pagkakataon daw, nagpakumbaba daw yung abogado, tumayo pa daw, no? Sa gitna ng kanilang pagdinig, tumayo daw at humingi ng dispensa kay KJ Sonsa at kay Attorney Mark Tolentino, no? Kung ako yan, Diyos ko, your story is good, no? Pero yung na-damage na inaibigay kay KJ Sonsa, no? Hindi niya dapat pinagdaanan na makulong siya ng halos 5 araw, di ba? At yung NBI, isa pa yan, no? Dahil ang NBI, siyempre, magpapatupad ka ng warrant. Wala naman yung problema, di ba? Pero sa nagsisilbi kayo ng warrant, karamihan po na nasa NBI, mga abogado rin, eh. Di ba? So kung nagkamali na yung court sa pag-i-issue ng isang kaso na bailable, in fact, yung kanyang kaso nga, yung pong sinasabing unlawful utterance at saka unlawful publication, hindi nga required na ng bail. So wala talagang bail kung tuusin. Eh siningil pa nga sila ng 10,000 sa piyansa, eh. Saan ka nakakita? Di po ba? Ang libel po, o cyber libel, ang may bail, no? So kung yun, eh, no bail required. No, may ganun salita, no? No bail required, no? May kaso ka, pinaalam sa iyo, kukunin ka para ka i-book. Para daling ka sa korte at sabihin, eto na siya, 'di ba? I-book ka, 'di ba? Magpiapiano ka, magpi-fingerprint ka, pipicturean ka, 'di ba? Tapos dadaling ka lang sa korte, ipaalam na eto, inaresto na namin, 'di ba? Sabi sa din ang arrest order ng korte, pero since nakalagay diyan sa kaso niya mismo, eh, no bail required dapat. No bail required. Hindi dapat, no, na magpiansa. Eh, agad ka rin pakakawalan. Mag-antay ka na lang na hearing mo. Bibigyan ka ng mga specific dates o petsa na ikaw ay babalik dito sa korte mismo sa mga pagdinig. Nakal niyo ba? Ganun dapat, di ba? So parang anong nangyari doon na nakita ko, no bail required yan. Bakit sinigil ng 10,000? Dapat wala na. Ba't pa siya nagpiansa ng 10,000 kung yung kaso niya, ang equivalent ay no bail required? Kasi kada kaso, may equivalent po. Halimbawa, pati pagbe-bail, ano? Kung may bail ang kaso, may katumbas yan na halaga. Depende sa korte, no? Hindi bababa ng ganitong halaga. Yun po ang bail, no? Depende sa kaso, tama? Pero in general, lahat naman po ng kaso ay bailable. Kahit po non-bailable, no? Kasi pag non-bailable, hindi ka agad makapagpiapiansa. Kasi magpa-file ka pa sa korte ng petition for bail. Pag-aaralan pa ng judge yan. Alam, makukulong ka kasi non-bailable nga. Tama? Pero yung abogado mo pwede magsampa ng petition for bail. Diba? Ganun nangyari kay Dilima, diba? Pero na-deny yung petition for bail niya. Kaya nanganghulugan, yung isa na-approve. Tama? Dalawang korte kasi yun, eh, diba? Pero yung isa na-deny, ano? Kaya ibig sabihin, yung isang korte nakitaan na the evidence is strong. Pag matibay yung ebidensya, madi-deny ang bail mo. Tama? Yun ang sugal mo, no? Na pag di ka pinayagan, malamang mabigat ang kaso mo, mabigat ang ebidensya laban sa iyo, kaya hindi ka pinayagan mag-bail. Na? Pero pagka naman ikaw ay nag-file ng petition for bail, sinugal mo yon. Pag ikaw ay pinayagan ng korte dahil hindi nakikita na ikaw ay itatakas, wala kang flight risk, na hindi ka tatakas, tapos mahina ang ebidensya ng prosecution laban sa iyo, okay, papabayaan kanya ngayon na ikaw ay makapagpiyansa kahit non-bailable pa ang kasalanan mo o ang iyong offense, na, o ang kaso laban sa iyo. Ngayon, ang punto naman dito, yung merong non-bail, ano, no bail required, no? Halimbawa nahuli ka ng jaywalking, may ire-record doon, ano? O kung ano man, mabababaw na kaso, no bail required yan. No? Pag pinasabi sa'yo, may hearing ka, umattend ka, a-attend ka, tama? Pero hindi ka kailangan ikulong, di ba? O ngayon, pagka naman na bailable yung kaso, may isa-set na bail, no? Kung wala kang pampiyansa, doon ka makukulong, di ba? Wala kang perang pampiyansa, kulang, eh. Pero kung meron, agad-agad, may set na ng bail, pupunta ka lang ng korte, magpapakita ka, sasabayan mo na ng piyansa. Ganun po siya. At may ruling din po ang Department of Justice na bawal kang hulihin. Di ba nabanggit ko rin itong Biyernes? Bawal ka pala talagang hulihin pagka po ito ay weekend or holiday o di kaya gabi na. Di ba? E ang problema si Jason sa nahuli ng weekend kasi nga May 1 holiday, di ba? Walang pasok ang Biyernes, holiday. So, technically, weekend na, holiday pa, hinuli siya. At ang masaklap, gabi siya hinuli. Di ba? Lahat ng errors nando doon. Ang mabigat dito, yung tao may hika yata. Eh kung paano ko namatay yan doon? Di ba? Sa maling pag-iimplementa. Dahil una, may discretion po ang NBI kung tutuusin. Kung pinatupad lang nila yung memorandum na ginawa ng DOJ na nagpapabawal na maghuli pagkagabi na, di ba? Maghuli pagkagabi o kaya weekend or holiday. Kasi dati nakaugalian po yan. Ano? Noon kasi, nagkakaroon talaga ng ganyan na para makapaghimas man lang ng rehas yan, hulihin yun ng gabi, weekend pa. Para Sabado, Linggo, walang opisina, pulong siya, di ba? Apo, at saka alam ko kahit weekend may merong pong bukas sa mga korte na isang opisina specifically para diyan. Ha? Meron talaga, ang alam ko meron eh. Limbawa, ang korte ng Quezon City, ang korte ng Caloocan. Pag weekend may natitira pong isang opisina diyan specifically para sa ganyang purpose. No? Na pag kami nahuli ng weekend, available siya, makakapag-process ka. Diba? Yun po ang ibig sabihin. Pero nung naglabas na po ng memorandum order ang DOJ at nagsasabing bawal na manghuli ng gabi at bawal na rin manghuli ng weekend o kaya holiday, hindi ko alam ba't hindi alam niya ng NBI na humuli kay KJ Sonsa. Na? Lalo na napakababaw ng kanyang kaso. No? Ikalawa, ang NBI ang complainant. Diba? Sabi ko rin yan nung Biyernes, no? Paano nangyari ng NBI ang complainant? Dapat may complainant po, lalo na yung kanyang kaso ay patungkol doon sa di umanong unlawful publication na sinasabi na kay siya pinagkakalat niyang may sakit ang pangulo. Diba? Eh, totoo naman may sakit. Diba siya nga may sabi? May verticalitis siya. Tama? Nagkaroon nga siya ng discomfort. Tama? At ang ating Senadora Amy Marcos, nagsabi, pinabulaanan niya yung chismis na patay na ang kanyang kapatid. Pinabulaanan niya. Pero, ang kapatid daw niya labas-pasok sa ospital. O paano ngayon to? Huhulihin ba ni NBI Director Matibag, si Senadora Amy Marcos, dito sa sinabi niyang ito? Di po ba? So, ang punto lang natin dito, ganire, kung ito po ay nakasama sa Pangulo, siya mismo dapat na nagkaso kay Jay Sonsa. Siya po ang tatay. Yung complainant, para humaproseso ng NBI ang reklamo. Hindi po pwedeng NBI nagreklamo para sa Pangulo. Di po ba? Siya nga ang complainant eh. Dahil siya ang pinatungkulan eh. Siya ang na-agreed. Di ba? O pinagkakalat mo kay fake news, may sakit siya. Ha? O namatay siya, parang ganyan. O paano ngayon to? O siya, kung ang feeling niya ay alluded, no? Siya ang sinasabihan na nagkasakit, na kung ano-ano, siya itong dapat na nagreklamo sa NBI. Kung ang Pangulo ay walang ginawang ganyan, bakit naman ginawa ito ng NBI na siya ang nagreklamo? Ito pa mabigat, no? At ang sinasabing ni Attorney Mark Tolentino nung Biyernes pa lang, maaga pa lang daw, nakaabang na sa korte ang NBI eh, sa paglalabas ng warrant. Kaya daw nung lumabas ito ng alas 4, agad-agad nilang in-execute ang arrest. Diba? So wala rin siyang due diligence para makita niya, uy, bakit non-bailable to? Eh sabi ko nga, karamihan naman nasa NBI, mga abogado rin, di dapat nakita nila, uy, mali ang korte nito, mapapahamak tayo nito. Pag tayo nag-execute nito, hindi natin pwedeng sabihin, sumunod lang tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, mali ng korte to, sinunod lang namin. Mali pala, ba't sinunod? Tama? Di napahamak ka nga talaga. Diba? Tapos meron ka pang pinanghahawakan na at saka hindi tayo pwede manghuli ng gabi. Bawal na ayon sa DOJ. Under pa naman ang DOJ, ang NBI. Tama? So lahat ng rason para gawin nila ang tama, nasa kamay nila, nila ginawa eh. Tama. Kaya nung April 30 pa lang, dapat, yun na. Uy, non-available to, ba't ganun? Mukha nagkamali. Kung totoo nagkamali, ha? Di bali, huwag na nga, tito ipatupad. Mukhang mali talaga to. Dahil imposible naman itong non-available ito sa napakababaw na kaso. Ba't natin ipatutupad, di ba? Baka sabihin ng mga tao, di tayo nag-iisip. Tama ba? Baka sabihin, di, ano to, tayo blind follower lang. Baga susunod lang tayo kung ano yung inuto sa atin na alam naman natin dahil may mga abogado naman talaga sa NBI. Ayan o, inilabas ng korte yan eh. Tama? O nga, nilabas ka ng korte. Eh, may excuse naman tayo. Ano yun? Hindi tayo pwede manghuli ng gabi. Lalo na kung weekend. O, eh, tapos, on a holiday pa. Tama? So, lahat ng excuse, nandito na. Lahat ng dahilan, nandito. Huwag natin execute. Baka isipin ng tao, sinadya natin. Tama? Yung pa isa. Baka isipin ng tao, sinadya natin para maparusahan, takutin. Hindi lang si Jason sa, kundi ang mga tao nagsasalita. No? Yung mga tao naglalabas ng katotohanan, lalo na po yung mga nasa social media, di ba? Eh baka gano'n na mangyari, di ba? O, di mas meron kayong dahilan ngayon na huwag na lang muna natin ipatupad. At totoo nga, dahil sabi kanina ni Attorney Mark Tolentino, humingi daw ng dispensa. Nagpakapaban loob daw yung judge, no? Pero para sa akin, tatanggapin ko yung kanyang paumanhin, pero dapat siyang managot, di ba? Para sa akin, ha? Sorry, judge, ha? Opo, tinatanggap namin yung paumanhin mo, pero itong negligence na nangyari, itong pagsasawalang bahala ng mga maling akala at lumalabas pa dito na pinirmahan mo sa warrant ng hindi mo lang binasa. Di ba? So, nang dahil dyan, eh kakasuhan ka namin administratibo. Di ba? Dapat lang, di po ba? Sana, sana po ha. Kasi para sa akin, okay lang po, eh, nakulong yung kliyente ko, mababalik ba natin yan? 5 araw siya nakulong dun eh. Si Jason sa hindi naman dapat eh. 'Di ba? Eh paano kung ikinamatay niya 'yun doon, mababalik ba natin 'yon? Yung buhay niya kung sakali. At ito lang sasabihin mo, eh hindi ko kasi nakita nung pinirmahan ko, non-available pala kasi dalawa yung form namin eh. Yung pala ang ginawa ng tao ko nung binigay sa akin, pinirmahan ko lang. Hindi kasang katwiran mo dalhin 'yan, ano? Lalo na kung galing sa isang judge. 'Di ba? Katanggap-tanggap po ba yun? Di ba dapat sigurado ka? Bakit? Eh, nanghuhusga ka nga ng kaso ng may kaso eh. Di ba? O paano ngayon kung ang intindi mo pala dun sa huhusgahan mo, hindi tama? Di ba? At ang kaso niya, nag-review, eh, mga tauhan mo, hindi pala ikaw. Paano ngayon to? Di ba? O di, dapat sana man lang i-review mo kung pinag-aralan nila, babalik sa'yo, teka lang, o ba't itong ginawa mo, ba't ganito, ba't ganyan? Di ba? May mga tanong ka ron, ano? Dahil ikaw maghuhusgan yan eh. Diba? O tapos pag nagkamali ang tao mo at nadamay ka ron dahil di mo binasa, simpleng sorry, pwede na? Ha? Ay, naku, hindi mo pwede yun. Para sa akin, hindi mo pwede. Kaya sana, maisip din po nito ni Mark Tolentino, diba, no? Your sorry is good. Okay lang, we will accept your apology. But, there are consequences, no? May katumbas po yung iyong ginawa na hindi na natin mababalik. Yung 5 araw na nagdusa si Ka Jason sa kulungan, na pwede niyang ikamatay, di ba? At parang halos pinalaki. Ang mensahe dito, parang pinalalabas dito, parang warning, ano? Doon sa ibang tao. Sabi ko nga, doon sa mga maduduwag dyan, matatakot dyan, ano? Mas hindi dapat po. Di ba? Bakit? Nangingibaba po ang batas. Lalo na over the weekend, naglabasan po yung mga video. Mismo ni Director Melvin Matibag. Di po ba? O, ginasabi niya, grave threat. Grave threat daw ang ating pangalawang pangulo. Samantalang yung pinalitan niya dyan, dating hukom na si Jaime Santiago, hindi magawa yan na magkakaso siya ng maling kaso. Paano niya kakasuhan ng grave threat? Eh, abogado yun. Hindi lang abogado. Hukom yun. Retired justice si Jaime Santiago. Paano niya, di ba? Hindi niya basta pwedeng i-execute o gawin na nakataya ang pangalan niya. Di po ba? Kung lawful ano to, kung tama lang na makatwiran at may kaso talaga, eh bakit naman? Hindi siguro siya magdadalawang isip sa pa ng kaso. O, inciting to sedition. Saan banda? Di po ba? Kung hahanapan ka ng kaso para kasuhan ka, eh yun, mga trump up charges, kung ikaw ay dating hukom, eh hindi ka pagagamit. Ayaw mo yun. Dahil retired ka na nga. Tama, kaganda-ganda ng record mo bilang hukom. Nag-retired ka na maayos. Tapos, alam na alam mo, aral na aral ka sa mga batas, eh nandahil sa ito eh politically motivated, sasama ka. Papayag ka ba? Hindi ka papayag, di ba? Dahil ang administrasyon nito ay matatapos din. Tama? O, pero yung reputasyon mo, ah, hindi na makakalimutan ng taong bayan yan. Di ba? O, kagayan yan. Tingnan nyo na lang. Naglabasan ng mga lumang video ni Director Melvin Matibag. Merong isa doon, direkta niyang binantaan ng grade threat. Pero ngayon, kasama na daw niya sa negosyo niya. Di ba? Kasama na daw niya sa negosyo niya. Pero sa totoo lamang, ba't po ba naglabasan yung mga ganung video? Ha? Kasi parang ibinabalik lang doon sa sinasabi nga ni Director Matibag. Ano? Yung patungkol sa grade threat na di umanong sinabi ng ating pangalawang pangulo na napakalinaw naman. Ano? Dahil binabaliwala niya yung condition. Eh. Wala raw conditional grade threat. Ito daw ay grade threat talaga. Kay may condition, kay wala. Eh sinabi na yan noon pa man ng yumaong ano, presidential legal adviser, dating senador, Senate President Juan Ponce Enrile. Nung kainitan ng issue na yan, si Jaime Santiago po ang NBI director. Kaya parang nagkakaintindihan siya. Hukom, ang presidential legal adviser, dating Senate President, o mainit ang usapin noon, ang DOJ sinasabi, naku, threat yan, threat, di ba? O anong sinabi ni JPE noon nabubuhay pa siya? Walang pwedeng ikaso sa Vice President. Because those are conditional threat. No? It doesn't mean nothing. It doesn't mean anything. It's conditional. No? It is not a definite threat. So pag wala, pag hindi siya pag absent yung intent ng definite threat, wala talagang grave threat na masasabi, tama? Eh pero ngayon bago yung director, sa pananaw niya meron. Eh ito, yung sinasabi niya, hindi daw pwede na basta daw conditional, eh hindi papasok bilang grave threat. So teka lang, kung ganun, ano naman itong masasabi niya kung siya mismo ay nagkaroon ng issue noon at lumalabas na siya ay nakapagbitaw, no, ng mga salita. At sabi nga po nitong si dating General Orlando De Leon. Marami nang naglalabasan na video ni Matibag for analysis by the NBI Behavioral Science Department. Di ba? Kasi ang ating pangalawang pangulo, isasubject daw niya sa behavioral science. Eh. Di ba? Kung dumalo lang ang ating pangalawang pangulo sa NBI, isasubject daw sa behavioral science ng psychological at saka psychiatric test para ma-evaluate ang kanyang mga pag-iisip. Eh, pero eto siya. No? Kaya ang tinatanong ni General Orlando De Leon, marami na naglalabasan na video ni Matibag for analysis by the NBI Behavioral Science Department. Siya ba'y mag-undergo nun bilang NBI Director? At hindi naman din siya pwede exempted dahil sabi niya, pag ikaw ay nagbitaw ng grave threat, hindi mo naman pwede na ikaw ay magbibitaw ng mga ganun salita na wala ka ng pananagutan ng kanyang banggit. Tama? So, eto ka ngayon, no? Lumalabas dito sa mga video na di umano na nakunan na siya ay mismo direktang nagbabanta ay kasama, no, doon sa nagsasabi ngayon na papaano mo ngayon maipagtatama o maipagtutugma na ikaw mismo, no, sabi niya rito sa kanilang mga conversation, ano, ang bibigat ng mga anlulutong pa ng mga PI niya, ha? Na PI ka, anong politika, ha? Sabi niya, no? Ha? PI mo, sabi niya, ha? PI mo, sabi niya, ha? Buntis yung asawa ko, nananakit yung tiyan ngayon, ha? PI ina ka, sabi niya ganyan. Ano po? So isipin mo, ha? Sabi niya, PI mo, PI ina mo, isang oras binibigay ko sa iyo. Kaya sabi nung kausap niya, anong isang oras? Ha? Anong sinasabi mo isang oras, ha? I-report mo dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Yan ang sabi niya. Kaya siguro nagulantang siya nung sinabi ng tao na naka-record ito, usapan natin ngayon. Ha? Tutuloy na ako sa presinto, pupunta ako ng presinto. Ang sabi pa nga niya, sige, pumunta ka. Diba? Dahil magpapail nga daw siya ng kwan, diba? Sabi niya nung ang kausap niya rito, isang sabyo, no? Mel Sabyo. Napupunta nga daw siya ng presinto para i-report siya na pinagbabantaan siya. Ito ang direktang grave threat, di ba? Yung pag sinabing i-report mo dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Yan pa ang sabi sa kanya, no? So, direktamente po ito, isang oras lang binibigay ko sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Di ba? So, kaya yung klase ng direct threat na yan, at ngayon siya ay NBI director na, hindi mo pwedeng sabihin dahilan nito. Inuumpa yan, 2020 pa yan. Di ba? Kahit yung video rin na naglabasan patungkol sa pinaalis siya sa Zoom meeting ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang Senate inquiry dahil binastos niya yung komite. Harap-harapan sinabihan niya si Senator Manny Pacquiao, maging si Senator Aquilino Pimentel Jr., na politically motivated ito. Yan, yung hearing ha, dyan sa Senate. Ha. Kaya you're out of order. Ha. Pinaalis siya sa Zoom meeting. Sipin niyo po. No? Kaya itong mga bagay na ito, attributed to sa pag-uugali. Karakter po. Tama? So, hindi mo ito pwedeng sabihin na walang kinalaman yung pagiging NBI director sa ngayon. Tama? Eh, nangyari noong pa yan eh, ganito. Do, hindi mo pwedeng ganon. Ano? Bakit? Eh kasi, alimbawa, kagaya niya, ano po, darating sa isang punto, yan pong sinasabing pagdating sa punto na natalakay na rin natin noong Biyernes, nasabi niya eh, nag-imbestiga kami, ha, sabi ito ni Matibag, ha, sa visit na yan. Yun yung patungkol sa pag-visit ng pangalawang Pangulong Inday Sara sa BJMP, di umano kay Ramil Madriaga na itinanggi, di ba? Una siya, nagsabi nun, di ba, yung abogado niya, si Raymond Palad, di ba? Ang sabi, binisita daw itong si BP Sara, si etong si Ramil Madriaga at kinukumbinsi daw wag magsalita. Bibigyan pa nga daw ng malaking pera. Naalala niyo? Nakalagay yan sa kanyang ano eh, affidavit eh, yung una affidavit eh, di ba? Pero wala pang isang linggo, binasag na po ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG ang mga trip nila dahil pinabulaanan niyan. Sabi niya, hindi naman siya ang dinalaw doon. Ang dinalaw doon ay ang dating kongresista Arnie Tebes. Tama? Di nasira ngayon yung sinabing sa affidavit nila. Eh, sinumpang salaysay yun. Tama? Di biglang baligtad naman siya. No? Ano ang binaligtad niya? Sinabi niya ngayon na parang delikado daw ang buhay niya, meron daw balak pumatay sa kanya, at dinikit na niya doon sa kanyang salaysay na kaya daw pumunta ang pangalawang pangulo doon sa BJMP para kausapin si Arnie Tebes para daw pagplanuhan kung paano siya patayin. Saka nakakita. So si Arnie Tebes ang papatay sa kanya. Wow, ah, talaga lang, ano po, nag-iba na, di po ba? So eto na, no? Ang DILG nagsabi, hindi siya ang dinalaw, tama? Tapos, pagdating sa Senate inquiry, nauna si Ramil Madriaga kaysa kay Matibag. Tama? Doon sa congressional inquiry, hindi pala Senate inquiry, sa Committee on Justice na pagdinig sa impeachment complaint ng pangalawang pangulo, nagsalaysay siya ron. Diba? Tinanong siya. Sabi niya, na ano ba yung pagbibisita? Diba? Sabi niya, nakita ko kasi si BP Sara sa hallway. Na ako'y nakakulong, dumaan. No? Kumaway lang daw, kumaway. Di ba? Kumaway, pagkatapos, pinatawag daw siya ng warden. Tama? Pagdating sa warden, may inabot daw na telepono yung warden, cellphone, ano po, at nasa kabilang linya daw ang pangalawang pangulo. Sipin mo, nandun ang pangalawang pangulo, ha? Ay kung ayaw niya makaharap ang ating pangalawang pangulo, edi dapat ayaw rin niya makausap sa telepono. Tama, mali. Kasi nga, nagtatamporeret daw siya, tatampo siya, na hindi siya tinulungan dahil nakakulong siya, parang gano'n, di ba? Kung yun ang dahilan, ha, na bakit hindi siya pumayag, dahil ito po ang naratibo ngayon ni Matibag, di ba? Parang pinalalabas niya na nag-iimbestiga kami sa visit na yan. We have established that on two occasions, dalawang okasyon daw, Vice President Sara Duterte visited BJMP in Camp Bagundiwa, initially trying to visit Ramil Madriaga. Okay, ha? But we were informed by Madriaga that ayaw niya humarap. Wawa, chusika. Yung painting nga, inaangkin mo. Tapos ito, ayaw mo humarap. E di bidang-bida ka sana sa mga kakosa mo sa kulungan, ano? Ayaw, dumadalaw sa akin, Vice President ng Pilipinas, di ba? May CCTV, lahat, di mo itatanggihan. Ba't ka naman tatanggi na ayaw mo? E pinangangalandakan mo nga importante ka. Kabahagi ka ng core group ng mga Duterte. Inuutos-utusan ka nga lang mag-withdraw ng Pangulong Duterte noon. Di pinagbilib pa kaan mo sa iyo si VP Sara. Di ba? You're establishing the closeness. Tapos nung dadalaw sa iyo on two occasions, tinanggihan mo? Di ba? Tapos yung unang sinumpang salaysay mo, claim mo, kine-claim mo, dinalaw ka, kinausap ka, at sinusuhulan ka para wag ka na magsalita. Babayaran ka. Tama? O ano ba? Di ba? No? Tapos ito ngayon si Director Matibag, ito ngayon sinakyan niya, di yata niya naintindihan yung unang pagdinig. Tama? Baka nakalimutan niya na mismo DILG Secretary John Vicrimulli ang nagsabi na walang katotohanan na dumalaw o dadalaw o nagbigay ng intention dumalaw ang pangalawang pangulo kay Ramin Madriaga. Dahil ang dinalaw niya ron ay mismo si Arnie Tebes. Na? Sus Marianong Garapon. Tapos pati itong security issue. Di ba? Kung mo yung video na kanilang ipresenta doon sa Committee on Justice na huwag kang mag-alala sa security ko. Kutol eh, di ba? Samantalang pinag-uusapan doon, yung death threat kasi sa kanya. Di ba? Noong nagtanong, no? Na may death threat ka, di ba? So, yung mga security mo, binago-bago na nila, di ba? So, di ba delikado yan? Mga ganyan ang parang takbo ng usapan. Meron pong ano eh, may precedent, meron pong mga aksyon na magsasabing delikado talaga ang buhay niya dahil binago ang kanyang security details. Parang hinubaran nga ng kapangyarihan eh. Wala nga siyang say eh. Kahit siya'y vice president at binoto, higit pa sa boto ng Pangulo. Diba? So para bagang strip of power siya, kahit totoo lang, may power talaga siya bilang vice president. Para bagang lantaran siyang binabastos para ang taong bayan ay mawala na rin ng respeto sa kanya. Ganun po yun. Ano? Kaya nga kahit mga kapulisan, ultimong sasara yung ban, kahit maipit siya, eh gagawin. Parang ano, si Nicolas Torre, ang tatay niya, hilahin ko yan, kahit dating presidente yan. Wala man lang natira kahit konting respeto. Di ba? Paldo eh, di ba? Sabi ng asawa niya, paldo. So ang ibig lang natin sabihin, yan na po ang lumalabas. Wala ka nang pakialam. Pag vice president ka, wala ka namang power eh. Parang ganon. In other words, parang dinandaan-daan lang ka lang, parang wala. Bakit? Kasi ipinakita mismo ng kanyang pangulo yun. No? Na wala naman pwedeng iutos sa inyo na susundin mo. Ako ang presidente. Sa kapangyarihan, aako siya. Pero yung mga palpak o kapalpakan ng administrasyon, hindi niya kasalanan. Wala siyang ako doon. Diba? Ganun lang yun. Ano? Kaya sa totoong buhay lang, teka lang, no? Parang bisig na po ang taong bayan. Alam na po. Diba? Maging nga po itong, sabi ko nga, itong nangyari ngayon na, biro nyo, ngayon tahimik na si Martin Romualdez. Diba? Tayo, pinag-uusapan pa natin yan, ano? Pero sa ibang mga, ano, wala na po, hindi na napapag-usapan yan. At kung magtatawag man ng committee hearing itong si Panfilo Lacson, at papaano, mag-retract ba si Martin dahil nagkasundo na sila? O dahil sa bugso ng damdamin niya, galit siya dahil siya pinayagan, pumunta ng Singapore, hindi agad ito pinaalam sa kanya. Kaya nagmukhang siya ang iipitin bilang mastermind. Kaya doon sa video niya, tulad ng sinabi nga kanina sa privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta, eh parang misto lang inamin na ni dating Speaker Martin Romualdez yung mga nangyari. Pero hindi siya ang mastermind, di ba? Para sabihin mo hindi ka mastermind, di ba? Parang kasama ka pero hindi ako mastermind. Parang ganoon ang dating eh. Di ba? At hayagan itinuturo sa ehekutibo na nag-iimplementa ng mga programa at proyekto. Maging nga sa simula pa lang ng budget process, galing na sa National Expenditure Program ang proposed budget, galing na ehekutibo. Sila rin ang nagpapa-implement. Sila rin po ang nag-a-assign ng mga proyekto, saan patutupad, etc. Di po ba? Mga ganyan. Pero ang nakalimutan niya sabihin ay ang kontsabahan. Di ba? Na ang congressman nagtuturo rin kung sino ang contractor niya. Di ba? Ganun po yun eh. So parang lumalabas, nagkakaroon na po ng connivance, maliwanag. Di ba? Pero hindi daw siya ang mastermind. Yan ang maliwanag na sinabi niya sa kanyang confession. Dahil siguro sa pakiramdam niya na hindi biro-biro, pag ikaw ay sinampahan ng kaso, particular lalo na ng ombudsman, papunta saan?

una, di sila nagtagumpay dahil ang constitutional, eh ngayon mukha namumuro na naman sila. Bakit? Dahil may mga nakabinbin na resolusyon na ipinasa po sa Korte Suprema doon sa mga paglabag po ng Committee on Justice, maging yung one-year bar na naman, ano, na mukhang may question na naman, ano po, doon sa one-year bar, at pati doon sa pag-i-endorse mula sa Committee on Rules na hindi tinalakay muna sa plenaryo bago ipinasa sa Committee on Justice, no? So, ibig sabihin, may mga hindi na naman natupad doon sa proseso ng tamang pag-i-impeach. So, therefore, may question na naman yan sa Korte Suprema. Baka maun siya nina naman. So, habang tumatakbo ang panahon, ang oras, pag hindi siya nagtagumpay ma-impeach o maalis sa pwesto ang ating pangalawang pangulo sa taon na ito, ay wala na po silang pag-asa pagdating ng 2027. Dahil una sa lahat, wala silang manok, wala silang mamanokin na pwedeng tumalo sa pangalawang pangulo. Tama? Ah, di ba? No? At mabigat dito, pare-pare sila ng problema, kasama na po, dilawan, pinklawan, pati makakaliwang grupo. Kaya nga magkakasama po sila, di po ba? Sa kanilang aksyon na concentrated effort na ito ay talagang tahasang maalis sa pwesto. Ang nakalimutan nila, meron pong Baste Duterte, may Pulong Duterte, at kung sino man po ang i-endorse ni Inday Sara, kung siya po ay hindi tatakbo, kung sakali lang ha, o hindi na makatakbo, eh may katiyakan po ang kapanaluhan. Bakit? Lalo na saksihan ng taong bayan ang ginawa po sa kanya. Unfair competition po ang tawag doon, eh, di ba? At alam na rin ng taong ng bayan kung anong dahilan. Tama po. So ano po yung next move kung sakasakali? Dahil sinubukan na rin po nila yung palitan ng konstitusyon, yung kanilang peking PI, tama? Yung People's Initiative. Wala palang enabling law yun, tama? Nabuko pa na walang enabling law. Paano mapatupad ng COMELEC yan? Wala naman enabling law. So lumalabas ngayon, para bagang naubusan na sila ng oras, so ang tanging pwede sigurong gawin ay talagang madiretso na po sa kaso yan. Kaya nga po takantaka na gagamitin ni Ombudsman batay dun sa isiniwalat ni dating Congressman Mike Defensor na ang ginamit ni Ombudsman Boying Remulla para kasuhan ang dating Speaker Martin bilang ebidensya ay yung mismong testimonya, sinumpa ang salaysay ni Orly Gotesa, na pilit nilang binabaliwala noon at umantong pa sa kaso na mali daw yung notaryo. Naalala nyo? May hindi nga siya inimbita doon para magkaroon tala ng pag-iimbestiga. Tapos lumabas itong dalawa sa 18 na magigiting na sundalo. Yung dalawa kasi nakapirma diyan sa NBI ano, nung sila inimbita. Ginamit din bilang ebidensya kay Martin Romualdez, maging yung mga video ni Saldicon na ni minsan hindi inamin ni Martin Romualdez ni Ombudsman Boying Remulla na napanood niya. Dahil sinasabi niya lagi, hindi ko pa napapanood yun, di ba? Hindi ako interesado din, hindi ko napanood yun, di ba? Parang yung maleta, di ba? Hindi, ano yan, dito, ano, nakakita siya ng isang maletang panahon pa ni Lord Alan Velasco bilang speaker, panahon ni Duterte, bigla nagka-interest. Ah, yung maletang yan, kita nyo? Panahon-panoon yan eh. Binabalik lang nila eh, di ba? Now, all of a sudden, gagamitin mo ang lahat ng mga ebidensya na noon ay minamaliit mo, binabaliwala mo, dinadownplay mo, gagamitin mo kay Martin ngayon? Ano yun? Di ba? Palaisipan po talaga yan. Ano po? Di ba? At ang mabigat dito, alam naman natin lahat kasi, eto ha, pag ito mga to nagkatotoo, may isip nyo ko, bakit? Meron po kasi tayong double jeopardy. Hindi lang naman sa bansa natin. Kahit saan po, pag ikaw ay nakasuhan na at nakabinbin ang kaso mo, hindi ka pwedeng kasuhan ng kaparehas na kaso. Di ba? Hindi ka pwedeng kasuhan ng kaparehas na kaso. Pero pag nando na ang kaso mo, matagal po ang resolusyon niyan. Matagal. Di ba? Matagal. At kalaunan, pag nakalimutan na ng taong bayan yan, pwedeng mabaliwala yan, kaduluduluhan, acquit pa. Nawala pa. Nawala na nasaysay. Di ba? At sino po ba ang perfect na by experience ay bilang patotoo na pwede niyang sabihin na talaga mangyayari yan. Aabot ng 10 taon, lagpas pa, pagdating sa dulo, acquit ka. Bakit? Eh wala na, hindi na rin magagalit ang tao, hindi na interesado. Di ba? Wala na, matagal na yan eh. Lumipas na, no? Pagdating ng panahon na yon, wala na, hindi ka na napanagot. Ang siste, kahit maging presidente ang pangalawang pangulong Inday Sara, hindi na makakasuhan ng mga taong ito pag kinasuhan na sila ngayon. Tama? Dahil may double jeopardy na pong papasok. Diba?

korda, sabi ko nga, sino ba ang nasa tamang posisyon bilang nangyari na sa amin yan, di ba? Kita mo, ilang taon, ano po? Eh di, ang lumalabas, wala, ni isang kaso, di po ba? O walang iba, kundi ang mismo Pangulong Marcos, di ba? Pinagdaanan ng buong pamilya nila, di po ba? Di ba? After so many years, and in the end, ano nangyari? Di ba? May mga kaso pa nga na kasalukuyan na ay binawi o ni-reverse ng mismong korte natin, di po ba? Pati nga yung order sa na kaya dumating sa panahon na etong ilang kahapon ba to, isang araw lang ang ating pong kino-commemorate ay yung pong impeachment na ifinile kay dating Chief Justice Renato Corona. Kasi siya nanindigan na may, hindi pwedeng dapat hati-hatiin ang Hacienda Luisita, di ba? Para sa mga magsasaka, di ba? O pinagbayad pa, di po ba? No? Eh ngayon, baligtad na, no? Pinagbabayad ang gobyerno natin sa Hacienda Luisita. Di ba? Kalalabas lang, di ba, ng order na yan sa administrasyon na ito. Di ba? Di napansin? Kaya ang punto, hindi common na sa korte na, okay na, nakasugod na, okay na, di po ba? Kung minsan, mas mapapaisip ka dahil pag ngayon ito sasampa sa mga kaso na yan, mas tulang na protektahan pa yan ng kaso. Hindi mo nga pwedeng pag-usapan ng kaso, may sub judice, pag nakakaso na, file na eh, di ba? Apo, tapos bibilang ng taon at lahat yan, at hindi mo rin pwedeng dagdagan ng kaso, pag walang bagong ebidensya o hiwalay na kaso, dahil kung parehas din lang yan at patungkol din lang yan dyan, kaya pala pwede nang gamitin yung mga testimonya ng mga to. Dahil para hindi na magamit sa susunod. Ano? Dahil at the end of the day, no? Kahit na magtinginan tayo pare-pareho, ano na nangyari daw dun? Eh wala eh. Kulang daw ebidensya. O hindi daw mapapatunayan. Et cetera. After ano, 10 years? 15 years? Di ba? Tapos magugulat ka, itong mga nakasuhan na to, babalik uli sa politika. At mananalo pa. At mananalo muli, di po ba? No? So yung pong plan A, plan B, plan C nila, no? Ito, put into works na, di po ba? Kasi sa ngayon pa lang, namumblema na po ang House of Representatives. Kung makakakuha ba sila ng sapat na bilang na 106, no? Kung makakuha man sila na 106 para impeach ang ating pangalawang pangulo, pagdating ngayon nila sa Senado, doon sila ngayon magkakaproblema. Kasi kailangan po na makakuha ng majority, no? Ang boto na makapag acquit sa ating pangalawang pangulo ay kumbaga parang 9 na boto lang, eh, 'di ba? 9 o 10, 'di po ba? Kumbaga parang sa ngayon kasi ang member ng minority ay 9. Tama? Ang majority 15, tama? So parang ang minority natin kulang lang ng 4 na boto pwede na maging majority, tama? Apo. Eh may president na po ang Korte Suprema, kalalabas lang patungkol sa salitang forthwith, tama? Na hindi tayo magpapadalos-dalos ang Senado dahil ang ibig sabihin ng Korte Suprema ay nasa jurisdiction na natin 'yan, yung impeachment. May discretion tayo, no, na mapag-aralan 'yan kung ano man, lalo na ha, may mga pending petition sa Korte Suprema. Sa totoo lang, yun nga ang tanging naging desisyon ni dating Senate President Chis Escudero kung ayaw niyang bastusin ang Korte Suprema dahil alam niya may pending petition sa Korte Suprema, nagmamadali ang House, no? In fact, ang pagkakamali ng House noong 19th Congress, dinala yung impeachment ura-urada, no? Na bakasyon na, suspended na sila, di ba? So, dahil bakasyon na, hindi naman sila pwede mag-conduct talaga ng impeachment hearing. So, nagnilay-nilay ang Senate President Chis, no? Pinag-aralan niya mabuti dahil ayaw niya saklawan ng kapangyarihan ang Korte Suprema na may judicial review na power. So, ayaw niya, no? Tulad na nabasa ko nung Biyernes sa komento ni Ate Jennifer Rebis. Napapaano nga yan, kakampi, sabi niya, kung halimbawa ipinasa ng Kongreso, madali ay nakakuha sila ng boto. Tapos ang Senado, agad-agad, dahil ang interpretation ni Senate President Soto ay
the following day, ang fourth week eh. Hindi na niya kinonsidera yung petition sa Korte Suprema. Tama? Paano kung nagkaroon sila ng hearing? Eto talaga magkakaroon ng hearing dahil yun ang gusto ng Senate President, eh, di ba? O paano sabi niya ni Ate Jennifer Rebis, paano kung biglang lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at diniclare null and void yan? Halimbawa, wala, palpak na naman. Dahil nagkamali ang Kongreso sa pag-iimpeed sa kanya, ano mangyayari? O hindi mababaliwala po ang kanilang proseso at mapapahiya ang Senado. Bakit? Kasi hindi sila nag-exercise ng due diligence. Hindi nila tiningnan na kung meron na nga kahulugan yung fourth wid na hindi ibig sabihin ura-urada ngayon na o immediately agad-agad, binigyan na nga sila ng kahulugan ng fourth wid na meron kang diskresyon na kung sa nakikita mo na meron pang question dyan, lalo na sa kanilang ginawa, siguraduhin mo. Dahil pag ikaw sumunod sa mali, mali ka na rin. Tama? Ayaw mo naman ng ganon. Tama? Bilang Senado, bilang institusyon, hiwalay ka eh. Bagamat ang legislatura, iisa kayo, no? Ang Kongreso at ang Senado, mataas at mababang kapulungan. Pero pagdating kasi sa impeachment process, naghihiwalay na yan dahil ang Kongreso nagiging prosecutorial, nagiging prosecutor ang Kongreso. Ang Senado nagiging huwes, nagiging hukom, nagiging judge. Di ba? Nagiging korte siya. Tama? So hindi ka pwedeng sunod-sunuran doon sa nagtutugis o naghahabla tulad ng prosecutor. Hindi siya dapat ang masunod. Ikaw ang korte eh. Tama? O kaya nga sui generis ka eh. Di ba? So ibig lamang sabihin, titingnan mo rin doon sa conduct at ang pagbabatayan mo ay ang ano, yung naging desisyon diyan sa kahuli-hulihan, ano, doon sa 19th Congress kung saan ibinasura at inuring na unconstitutional yung impeachment complaint ng 19th Congress. Tama? Pero kung ikaw ay Senate President at saradong pag-iisip mo at nung lumabas nga yung desisyon ng Korte Suprema, ikinokontra mo pa, no? At sinasabi mo, hindi, gumawa na sila ng bagong batas. Kaya gusto ko ngayon, pabor na ako sa tsa-tsa. Dati, di ako pabor sa tsa-tsa. Pero ngayon, pabor na ako sa charter change. Bakit? Eh, ang Korte Suprema, gumagawa ng sariling panuntunan sa pag-i-impeach. Eh. Hindi naman ganun yun eh. Nililito niyang taong bayan, nakuha niyo po. Imbis na intindihin niya, ano ba naging desisyon? Ano ba ang pagkakamali noong 19th Congress? Ba't ito naging desisyon? At doon mo malalaman, ay, oo nga, mali sila ron. Di ba? Imbis na makita mo yon, bakit po? Di ba ang tao natututo po sa pagkakamali? Lahat tayo, di ba? Kaya nga meron tinatawag na kwan eh, we learn from our mistake. Di po ba? We learn from our experience. Tama po. Pero hindi ho generally lahat ng pagkakamali natin, doon lang tayo natututo. Bakit? Natututo rin po tayo higit sa lahat sa pagkakamali ng iba. Hindi na kailangan natin maramdaman, maranasan yung ganong klaseng pagkakamali para natin malaman na mali. Tama? Halimbawa, kayo po ay nagkape ng iyong mga kaibigan. Tama? O eh, siyempre, sabay-sabay kayong order ng kape. Nandiyan na yung kape. Ano po? Yung isa, siguro, baliwala sa kanya. Parang unconsciously, kinuha niya yung kape. Aba, eh, nilagok, no? Nilagok, sabay natapon pa sa kanya. Bakit? Eh, ang init. Ha? Napaso ang dila. Ay, ako, init. Di po ba? No? Nakita mo na, di ba? Gagayahin mo pa ba yan? Eh, pare-pareho kayo ng kape. Sabay-sabay ibinabayan. Diba? Iba kay ibang kasama mo, natawa pa, 'di ba? Ubot ka kasi nagmamadaling uminom. Baka sabihin niya, nakalimutan ko mainit pala, 'di ba? Pwedeng ganoon, ano? Nakalimutan sa unconsciously, no? O nagbabasa ng cellphone, nakalimutan, no? Dahil pagkainip ka ng kaya nga humihigop ka ng mainit na kape, humihigop ka ng mainit na sabaw. Hindi nilalagok 'yan, tama? O sa pagmamadali, unconsciously, na ganoon niya, 'di ba? Eh nakita mo na natapunan siya ng inip, ano? Susundin mo pa. Di ba? Nakita mo na nga. Kaya yun yung sinasabi na natututo ka sa pagkakamali ng iba. Mas marami pang mga pag-aaral na natuto tayo sa pagkakamali ng iba. No? Marami na may mga pagkakamali tayo na ating napagsisihan o ating natutunan, pero hindi lahat na ating pong eksperyensa ay batay sa sarili nating karanasan. Kaya tayo natuto. Nakita rin natin sa iba. Lalo na sa pag-iiral ng mga batas, di ba? Ano ba ibig sabihin nun? Alam mo, masamang pumatay ng tao, bawal yan. Ano? Bawal ka magsinungaling, perjury yan. Lalo na under oath, tama?
may kaparusahan, makukulong ka, di po ba? O kung government employee ka, nasa gobyerno ka, ano nangyayari? Ha? Ah, eh, bawal lang ano, mangurap. Kasi pag nangurap ka, bawal sa batas yan. Eh kung government employee ka, susundin mo yan? Baka ikatwira mo. Sa tanda kong ito bilang government employee, sa tagal ng panahon na walang napanagot, ngayon pa ba ako magdadalawang isip? Lakasan lang ng loob yan, pakapala na lang ng muka, di ba? Mukhang yun ang hindi natutupad eh. Yung pananagutan, no? Sa paghahanap po ng kasalanan, lalo na sa gobyerno, tama? Pero in general, natututo tayo sa pagkakamali ng iba, di po ba? Mas madalas, no? Na natututo tayo dahil nakita natin, uy, experience yun eh, di ba? Pag nakita, kahit nga pag nanonood tayo ng pinikula eh. Di ba? Dahil ang pinikula ay salamin po, di ba? Salamin po yan ng mga eksperyensa. Kahit pasabihin natin, ito ay katang isip lamang, ganyan, ano? Pero pagka kayo nanood ng pinikula, lalo na po yung mga, lahat naman yan, may moral lesson, ano? Kahit fantasy pa, kahit may mga magic-magic, may mga ganyan, may mga special effect, ano? May mga moral lesson po yan. Yung pong sinasabing, yung pong pananagutan, yung pong pagpapasalamat o gratitude, ha? Yung pagtanaw ng utang na loob, lahat inculcated yan as good qualities. Tama? Diba? At wag mo na paghigante, dahil ang paghigante, may karma yan. Diba? Ano yung mga napapanood natin, eh, diba? So pag nangyari sa atin yung mga bagay na mga hindi natin naasahan, doon tayo humuhugot kung minsan sa mga nabasa natin, napanood natin, nakita natin sa totoong buhay na nangyari sa iba, 'di ba? Sa kasaysayan, 'di ba? Sa kasaysayan na 1980 people power, pinalayas yung buong pamilya, tapos nangyari di sila makabalik, halos isumpa ang kanilang apelyido, 'di ba? Tapos dumating ang punto, habang lumalamig na, ilang taon na nakalipas, lumalamig na, sinusubok-subukan nila makabalik. Pagkatapos dumating ang punto, nakamatayan ng kanilang ama sa ibang bansa. Eh, ang tanging hiling ay mailibing siya rito sa bayan natin. At syempre, sa libing ang pambandi ng mga bayani. Di ba? Eh, pero hindi natutupad yun. Dahil lahat ng presidente ng umupo, nung mga panahon na yun, natatakot sa taong bayan na baka sapitin yung people power. Tama? Eh, syempre, magagalit siya yung taong bayan. Eh. Gagawin mo yan, di ba? Bukod tanging isang pangulo na hindi natakot doon. Bakit? Kasi tiningnan niya ang batas. Tiningnan niya. Eh, naging presidente ng Pilipinas yan eh. Kahit kine-question niya ang pagiging sundalo niya nung panahon ng Hapon, hindi maiaalis na naging presidente ng Pilipinas yan. So, qualified mailibing yan sa libingan ng mga bayani. So, kahit na sa mga panahon na yon, eh baka magkagulo, matanggal sa pangyarihan bilang presidente. Ah, hindi niya inantala yun. Basta ang gagawin niya ay tama at kinonsulta rin niya sa Korte Suprema at kinatigan siya ng Korte Suprema na tama. Pwede maipatupad yan na maipalibing. Ginawa niya. Di po ba? Ginawa niya. Apo. Tapos ano nangyari? Hanggang sa nagkatampuan na sila mag-ama. Dahil yung anak, sumuporta. Di ba? Sumuporta para maging vice president. Labag sa kanyang kalooban, eh. Anak niya yung babae. Di ba? Tinulungan pa rin niya. Di po ba? Tinulungan pa rin. Ano po? Kahit labag sa kalooban niya. Nagkaroon na nga ng tampuan yung mag-ama. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Ramil Madriaga na may term sharing na pag-usapan ng Pangulo Duterte at ng Pangulong Marcos na siya ibababa sa 2025, eh si Claire Castro mismo nagsabi nito yan. Di ba? Pati si Senadora Aimee. Ano po? Dahil sa kampanya, eh, walang ganyang usapan. Eh. Nagalit pa nga sa amin ang Tatay Digong eh, dahil pakiramdam niya, parang pinaikutan namin siya. Di ba? Di namin sinabi sa kanya yung pinagplaplano namin na magkakaroon ng alyansa. Di ba? Kaya nga nagkaroon pa ng tampuan yung mag-ama ng dahil dyan. Pero siyempre, dahil pamilya nga at anak niya, hindi niya, sinuportahan pa rin niya. Di po ba? Ng Tatay Digong. Kaya dyan yung makikita ang diferensya. Di po ba? Kaya sa antas na yan, kung titingnan po natin, Sus Marianong Garapon, matapos gawin nung kwan, matapos gawin po, no, ng ni Tatay Digong, yung mga bagay na yan, ano ang ibinalik sa kanya? Ayun, pinadala siya

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: ang mamamayan sa mga gusto ninyo. Magmukha kayong mga bayani, magmukha kayong mga pilantropo, magmukha kayong mapagkawang gawa na salapi naman ng taong bayan ang inyong ipinamumudmod at hindi galing sa inyong mga bulsa. Di ba ganon? Puro yes. ayuda.
1: Yung mga pondo
0: ng mga proyekto, inaalis ninyo, inilalagay ninyo dyan sa sinasabing ang program. Booking na ngayon eh. Booking na rin ng Korte Suprema. Kaya tayo ngayon nagpapasalamat sa ating Korte Suprema kay Associate Justice Sibleonen sapagkat nagiging makatotohanan sa pagpapatupad, sa pagpapaliwanag ng ating batas. Kaya yung sinasabi na impeachment complaint na sinasabi ni Tito Soto na portweed, yung portweed hindi man ibig sabihin agad-agad pag binigay sa inyo, kahit hindi kayo nakahanda, sisimulan na ninyo agad yung trial bilang Senate Court. Mm-hmm. Di ba? Hindi naman ganun ah. Portweed, pero kung kailan gusto, kung kailan kayo nakahanda.
1: Yeah,
0: na hindi
1: din
0: naman dapat patagalin. Yes. Di ba? Kailangan ay paghahanda.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sinabing porke portweed, agad-agad. Nakatulad ng sinasabi nito pong si Tito Soto. Mm-hmm. Kaya, ginagawa ninyong masyadong bobo, ginagawa ninyong masyadong tanga ang taong bayan. Na hindi po ganun. Ipakita nyo sa taong bayan yung respeto ninyo sapagkat kami ang naglagay sa inyo sa posisyon. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. At yung salapiri na binabayad namin mula sa buwis ang ninanakaw ninyo. Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Saan kayo kumuha ng kapal ng mukha? Di ba yan ang sabi ng yumaong Noynoy Aquino? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Nagsabi naman ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., hindi ba kayo nahihiya? Abay, nagpalakpakang kayo dahil hindi kayo tinablan ng hiya. Dahil kayo ang sinasabi. O yan ay bahagi ng umpisa ng inyong senaryo o drama. Na kunwari, hindi kayo nahihiya. Eh ngayon lumalabas eh. Kahit bubusisiin natin, pahayag ni Martin Romualdez. Sino ba naman ang tinuturo? Hindi ba ang ehekutibo na sinasabi niyang huling lumalagda bago ito dalhin sa DBM kay Pangandaman? At ganun din naman ang sinabi ni Saldico, may mataas sa akin at may mas makapangyarihan. E sino ba ang mas makapangyarihan sa bansa? Hindi ba ang pangulo ng bansa at ang mataas na kumukontrol ng power of the purse ay ang Speaker of the House? Sino ba yon? Hindi ba si Martin Romualdez? Ngayon nagpahayag na itong si dating Speaker Martin Romualdez na kung ako ay bababa, kasama kayo lahat. Hindi ako papayag na gawin ninyong poll guy. Kung ako'y babagsak,
1: sama-sama together.
0: Babagsak din kayong lahat. So, yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa halip na gawing legal ang lahat ng aksyon na umaayon sa ating batas, hindi na po eh. Yung kanya-kanyang kagustuhan sa pangalan ng salapi, masyado kayong saki, masyado kayong salabusab sa salapi. Basta narinig nyo salapi na tumataginting. Wala nang hiya-hiya. Buong kapal ng mukha itong si Luistro. Hindi ko akalain na mayroong ganyang kakapal ang mukha. Na kung ano, naku, sasabihin na naman, baka sabihin, pintasera tayo. Pero nakikita po sa itsura. Diba? Nakikita rin sa itsura. Biruin mo,

0: Ano ka? Nagtago ng asawa. Biro mo yung kasalanan ng asawa mo. Ng rape. Naati mo yun. Diba? Itinago mo. Diba yan? Paglabag din sa batas. Alam mo ang batas. Abogado ka. Ngayon ay kongresista ka. Chairman ka pa ng Committee on Justice. Hindi ko alam bakit ito ang inilagay bilang chairman ng Committee on Justice. Eh mismo, wala itong hustisya doon sa biktima ng kanyang asawa. Diba? Oh, ayan mga kaibigan. Yung mga nagtuturo ng nagtuturo, ano ang karapatan ninyong humusga? Kayo ang dapat husgahan sapagkat sangkot kayo sa pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Ipinapako niyong pilit sa krus ang ating Vice President Sara Duterte. Lahat halos ng kaso, kulang na lamang. Pati pagpatay kay Lapu-Lapu, pagpatay kay Magellan, kaya hindi tayo magtataka kung isama sa kanilang mga paratang ang pagpatay kay Magellan at pagpatay kay Lapu-Lapu laban sa ating Vice President Sara Duterte. Lahat na halos eh. Mm-hmm. Lahat ng pwedeng kasalanang ikulapol, hindi lamang betrayal of public trust, malversation mm-hmm. of public funds, mm-hmm. blunder, ano pa?
1: Grave threat. Sedition. Ha?
0: O sedition. Lahat na lang halos ng kasalanan na pwedeng ipataw, ipinataw na ninyo na parang kayo ay walang mga kasalanan. Mm-hmm. Eh kung kaya, baliktaran natin ang senaryo. Mm-hmm. Sa inyo gawin yan. Papayag ba kayo? Di ba? Tapos, ang dami niyong sinasabi, bakit daw hindi humaharap? Di ba? Mm. Bakit ako haharap? Para napastangan ninyo, para babuyin ninyo. May tamang lugar. May korte tayo na para ako ay haharap.
1: Mm. Kung saan ang tingin niya,
0: kaya,
1: pwedeng patas.
0: Diyan sa tinatawag nating Senate Court,
1: impeachment court.
0: Haharap ako.
1: Yes.
0: Sa tamang lugar, sa tamang, sa proper place, mm-hmm. di ba, haharap ako. Eh pero sa inyo, na alam ko naman na ano lang yan, trial by publicity, gusto lamang ninyong ipangalandakan sa publiko ang mga gawa-gawa ninyong mga kasalanan, naglagay kayo, nagpaupo kayo ng witness na mismo si Chavit Singson nagsasabi na kinasuhan niya yan dahil na-scam siya. Mm. Nakulong dahil sa salang kidnapping. So, anong kredibilidad meron? Pero pilit ninyong kinukuha ang mga tao na mapapasunod ninyo. Diba?
1: Yes.
0: O dahil may mga record na sila. Katulad ni Bicoy, may record din yan. Mm-hmm. O, pero ginawa nyo rin witness.
1: Yes.
0: O, yung Las Cañas, Mato-Mato. Lahat ng mga tila basura, kinukuha ninyo para lamang sundin ang gusto ninyo na magsalita ng hinabi-habi na mga kasinungalingan. Kaya anong klase kayong mga opisyal ng gobyerno? Anong klase kayong mga tao na dapat sana kayo ay ehemplo ng pagsunod sa batas? Ehemplo ng pagtupad ng maayos at tapat sa tungkulin bilang mga opisyal ng bayan.
1: Yes.
0: Naging matapat sana kayo sa inyong mga pinagsisilbihan at yan ay ang taong bayan. Utang ninyo sa taong bayan ang inyong pagkakaluklok sa posisyon. Maliban na lamang doon sa mga nagbabayad, eh kasalanan naman yan ng ating mga kababayang binabayaran na ibinebenta ang kanilang pagkatao, ibinebenta ang kanilang dignidad kapalit ng ilang piso ng barya na pagkatapos inaasamba ninyo na maglilingkod yan ng tapat. Hindi, dahil babawiin niya yung ibinayad sa inyo kahit yun ay galing din sa salapi ng taong bayan, salapi natin na ninanakaw nila. Babawiin nila yan. Sapagkat nanakaw na nila, kanila na yun. Yes. O, dahil tatanga-tanga tayong mga mamamayan, di ba? O, kaya ngayon, sinasabi ko, marami na ang gising. Huwag na tayong magpakatanga. Huwag na tayong magpakabobo.
1: Yes.
0: Huwag tayong maging panatiko sa ating mga paniniwala sa mga ilang politiko na paulit-ulit kung sinasabi na they come and go. Tangay-tangay, salapi ng taong bayan, bilyong-bilyong umaabot sa trilyon ang ninanakaw na salapi ng taong bayan. Sa palagay kaya ninyo, yung sinasabi nila na 10 eroplano meron, itong si Romualdez, itong si
1: Saldico,
0: magkano yun? Hindi ba yan pwedeng umabot na ng trilyon sa isa lang yatang eroplano, merong umaabot ng trilyon. Bilyon, di ba? O isa dami po nun.
1: Yung ilang nakon, 5 billion na halos eh.
0: Oh, kaya, hindi ba kayo mag-iisip? Patuloy kayong nagtatanggol kahit sa gitna ng tungki ng inyong ilong at harap-harapan, ninanakaw. Nagsalita na yung mga nagdi-deliver ng nakaw na salapi mula sa taong bayan. Ayaw niyong paniwalaan. Di ba? Ang pinaniniwalaan niyo ay yung sinasabi ng mga magnanakaw. Dahil namamantikaan kahit papano ang inyong mga nguso. Nabibiyayaan kayo. Tulad din itong mga ilang mambabatas natin. Na nandahil sa pera. Na parang mga Hudyo. Mga kaibigan, di ba? Yung mga Hudyo na nag-sulsol para ipako sa krus. Mahiya kayo, mahiya tayong lahat na wala na sa atin ang paniniwala sa Diyos. Puro pera na lang, pera na lang ang ating iniisip. Oh, pag may binigay na pera, tanggap agad, pera yun eh. Hindi na ninyo iniisip. Ano ba itong pera na ito?
1: Ano kapalit
0: ito nito? Ito ba ay kapahamakan para sa taong bayan? Ito ba ay kapahamakan para sa bansa? Ito ba ay pagtalikod ko sa aking sinumpaan tungkulin sa Diyos? Sapagkat kumawa kayo sa banal na aklat. Kaya sumumpa kayo to serve and protect the Filipino people or to serve and protect the people, the country and the people, di ba?
1: Yes.
0: Oh, eh sino ngayon ang pinoproteksyonan nyo? Wala naman sinabi sa inyong sinumpaan, sa sinumpaan tungkulin na ipoproteksyonan ko ang presidente, ipoproteksyonan ko ang kahit sinong tarpulan mo. Ang sinasabi, I will protect the Filipino people.
1: Yes.
0: And country. Maluwanag, di ba? So dapat maging matapat kayo sa taong bayan. Eh sabi naman nung
1: kaya mga kinatawan
0: mga
1: kayo.
0: Ogag. Tapat nga ako, gutom naman. Di ba? Loyal nga ako. Wala akong isasaing. Eh, ano naman yung gutom mo sa isang araw? Pwede ka naman lumapit sa kapitbahay mo. Di ba? O, napag-uusapan naman kung maganda kang makiusap, pwede kang makautang, di ba? Utang na magbabayad ka. Eh yung iba, nangungutang tapos kinakalimutan na. Hindi marunong magbayad. Oh, kahit magmamagulang, mag-ina, magmamagulang, di ba? Pag nangutang, nagbabayad. Okay, tayo po'y magbibigay muna ng isang paalala at babalik po tayo sa ilang saglit. Sasabihin po ni Boy Atrasado, alam nyo man yung pangalan niya, depende ha, sa kanyang pagdating. Ha? At yung bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. Pero may pakiusap po tayo, i-like, i-follow yes. ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Okay. Ako.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Tani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Oh, thank God it's...
7: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Don Pepot?
2: Sa mga tatawag pong bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So, kapatid po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV, nakayang po page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nariyan po yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Padala po kayo mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahe sa Facebook, maging sa YouTube po. Magpadala kayo mensahe. Babasahin din po namin, Tita Carmen.
0: Okay. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senadora Amy, muling hiniling sa palasyo na maglabas ng medical bulletin sa kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi rin po ito ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid na pabalik-balik labas-masok sa ospital. Yes. Kaya kailangan ipakita ang medical bulletin. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Saman Jojo.
3: Aminadong si Senadora Amy Marcos na batay sa kanyang napanood sa balita ay tila nag-improve na ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mukha nang maayos na ang kalusugan at tumama nang muli mula sa dating aniyang pangangayayat na parang hinihingal sa pagsasalita. Sa kabila nito, sinabi pa rin ng senadora na importante pa rin maglabas ang palasyo ng Malacanang ng medical bulletin na ginawa ng doktor dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang kalusugan ng Pangulo at mahalaga ito ngayong maraming chismis, haka-haka, duda at mga image na gawa ng artificial intelligence nang tanungin sa 10 balitaan sa Cebu nitong nakaraang weekend kung kamusta ang relasyon nila ng Pangulo na kababata niyang kapatid, non-existent ang sinabi nitong si Senadora Amy. Aniya, mahal niya daw ang kanyang kapatid, bagamat higit isang taon na niyang hindi nakikita ng personal at ng nalalaman niya sa kalusugan nito ay batay lang sa mga balita. Sinabi naman sa panayam ding iyon na nalulungkot itong si Senadora Amy na hindi naalagaan ang Pangulo at hindi rin inaalagaan ang sarili. Sana raw gawin ito ng Pangulo dahil maraming trabaho. Mayroong krisis at kailangan ng taong bayan ng mapagkakatiwalaan at determinadong pamunuan.
4: Kita ko sa dyaryo na sobrang siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang dalawang buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of. And he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis, and people need very trustworthy and determined leadership.
3: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, alalahanin ninyo ha, mabablacklist kayo ha. Sa mga boboto at sa mga pumirma, blacklist kayo sa INC at maging mismo, ha? Nagsasabi kung Duterte, makasara yung kongregasyon ng Baptist na kinaaniban ni Abante. Atras Congressman Atras Abante, ha? O eh, malaking edge na yan, ano, ha? Tapos, malalaman naman namin kung sino ang nabayaran. Kaya blacklisting kayo sa taong bayan. Ganun lang ang labanan ngayon, nakikita na natin eh. Si John Manlapas, may pag-uulat, Office of the Vice President, nakita na ninyo, nanguna sa aksyon para sa kalikasan tree planting at coastal cleanup isinagawa sa Camarines Norte. Yan ay sa kabila ng tambak na problema ng ating Vice President. John Manlapas, ibalita mo.
5: Nagsagawa ang Office of the Vice President Bicol Satellite Office ng sunod-sunod na tree planting at coastal cleanup activities sa Camarines Norte noong nakaraang buwan bilang bahagi ng pagbabago a Million Trees Campaign. Sa bayan ng Santa Elena, umabot sa 1,000 nara at fruit-bearing seedlings ang matagumpay na naitanim, samantala sa mga baybayang lugar ng Kapalonga at Mercedes na sa 4,000 mangrove ang itinanim upang magsilbing proteksyon laban sa storm surge at tirahan ng mga yaman dagat. Kasabay nito, sinagawa rin ang coastal cleanup sa Kapalonga kung saan nakalikom ng 30 sako ng basura bilang bahagi ng kampanya para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga baybayin. Nagpasalamat naman ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga local government units ng Santa Elena, Kapalonga at Mercedes, pati na sa Department of Environment and Natural Resources, Penro Camarines Norte at iba pang partner organization sa kanilang suporta sa aktibidad. Ayon sa OBP, bawat punlang itinanim ay simbolo ng pag-asa para sa kinabukasan kasabay ng patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, John Manlapas. Si Romel Madrigal, may pag-uulat, PNP, naggantimpala ng 4.1 million sa mga civilian informants sa Camp Crame. Romel Madrigal, ibalita mo. Romel.
6: Isinagawa ng Philippine National Police ang handover of monetary reward ceremony sa pangunguna ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Camp Crame. Sa naturang seremonya, kinilala ang mahalagang papel ng mga civilian informants na nagbigay ng impormasyon na nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga wanted person na sangkot sa mabibigat na krimen tulad ng murder, rape, kidnapping, terrorism financing at paglabag sa child protection at drug laws. Nasa kabuang halagang 4,145,000 ang iginawad bilang gantimpala. Patunay na mahalaga ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police General Nartates ng seremonya ay hindi lamang pamamahagi ng gantimpala kundi pagkilala sa tapang, malasakit at tiwalang ibinibigay ng publiko sa kapulisan. Aniya, hindi ganap na magtatagumpay ang anumang police organization kung walang aktibong suporta ng mamamayan. Dagdag pa niya, ang reward system ay nagpapalakas sa intelligence gathering, nangihikayat ng mas maraming mamamayan makibahagi at nagpapatibay ng kumpiyansa ng publiko ng kanilang ambag na hustisya ay kinikilala at pinapahalagahan. Nakaangkla ito sa pukos agenda ng PNP na patuloy na nagpapalakas ng disiplina, kakayahan, makabagong sistema at matibay na ugnayan sa komunidad upang makabuo ng mas mabilis, tapat at responsabling serbisyo. Ang seremonyang ito'y malinaw na patunay na nagkakaisa ang pulisya at mamamayan, mas nagpapatibay ang kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Mukhang magaling itong ating PNP chief, Nartates, ano? Nagtatrabaho at tila walang halong pamumulitika. Yes. Itong si Sino nga ba yan?
2: Tore.
0: Tore. Na-demote ka tuloy. So, umpisa ka lang, pinadama ka lang eh.
2: Halos diba? Na pa ngayon, tatlong buwan eh.
0: Okay, basa okay. Na po tayo.
2: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, "Good Tuesday morning, Tita Carmen and Brother James. Live na live kayo sa magandang booth ng RJ Studio." Yes.
0: Sabi ni George Rabal, "Good morning." Sabi ni Danilo, "Baba, ngayon ko lang na si Danilo Torbeles." "Mabuhay ka, Tita Carmen. Mabuhay. And this is RJ Radio Bandido."
2: Sabi ni Ma'am Isra, "Hello po Tita Carmen, Kuya James. Nakakainis ang mga congressman. Akala mo kung sino mga malilinis, pero ang mga suot nila, ang jewelries nila, milyon-milyon ang halaga, eh magkano ba ang sweldo nila?"
0: Yes. From Villamor Velasco, Mateo, 6:33, "Subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kariyan ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At lahat ng mga pangangailangan, ito ay ipagkakaloob sa inyo."
2: Amen.
0: Good morning po.
2: Mula naman kay Ma'am Mariling Igama, "Good morning po sa inyo, Tita Carmen. God bless po sa inyo. Shout out po from Bukal, Tansa, Cavite."
0: Okay, mabuhay mga taga-Tansa,
2: yes.
0: Cavite. From Rowell Claros, "Erwin, gusto mong unahin ang problema ngayon ng bayan laban sa krisis. Pero ayaw mong masibak si Soto na inuuna ang impeachment at hindi ang problemang nasyonal ng bayan laban sa krisis. Magpakatotoo ka. Huwag pabudol." Naku. Eh, paano? Kapag, di ba, nadala sa Senado o naharap yung 18 Marines.
2: Yes.
0: Eh, kasama pangalan ni Senador Erwin Tulpe, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Sa tila nahabaginan ng maleta.
2: Mm-hmm.
0: Maleta ba o envelope? Sige. Basa.
2: Muna naman kay Sir Bayani Ricarte. "Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Mapipilit po ba ni ate ang isang presidente na mag-drug test kung ayaw niya? Siya po ang pinakamakapangyarihan sa ating bansa sa kasalukuyan. Tama po ba?"
0: Okay, tama po.
2: Hindi po mapipilit ang Pangulo. Karapatan po niya kasi. Magsubmit o hindi
0: pero
2: magsubmit.
0: Pero ang ibig kong sabihin, ang nagpapayo sa'yo,
2: ate
0: mo. Yeah. Pinagbiling ka pa pala na ng inyong ama, yung maong dating Pangulong Marcos.
2: Gabayan ka.
0: So may say ang
2: ate.
0: Diba? Sabi ni Jesus Baloto, "Magandang buhay, Tita Carmen Ignacio at Kuya James Gojo. Lalo na sa buong DCRJ 810 AM Radio Bandido at sa management. Lalo na kay Sir RJ Jacinto at sa Sambayanang Pilipino."
2: Morning, Sir Jess. Mula naman kay Sir Francisco Albacen, "Bakit nawala kayo sa YouTube past weeks?" Opo, inayos lang po ngayon. Okay na po tayo sa YouTube.
0: Sabi ni Marte de la Cruz, "Walang kwenta. Imbestiga sa Congress. Takot lang sila kay Vice President Inday Sara sa 28. Lalo mga Congressman Kurakot, Kaalyado, Marcos at Martin Tamba Maleta." Eh talagang hindi lang sila takot. Napipilitan sila dahil sa tawag ng salapi. Bumabaha eh. Ngayon lang sinasabi 1.3. Pera pa yung tinatawag na for later release. Mga 1 bilyong mga proyekto na ibibigay sa bawat pumirma sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte.
2: At sabi ni Ate Amy, may paggabanta sa hindi pipirman naman. OMB.
0: Kung pipirma kayo, para ding ang ating Vice President yan sa pagitan ng evil at ng deep blue sea. Ituloy niya ang pagharap sa impeachment, marami siyang kalaban. Mag-resign siya, ahabulin din siya ng kalaban. Kaya lalaban na lang ako.
2: Yes.
0: Diba? Sabi ni Romeo Sunga, "Si Charis at ama niyang si Berting Labra naman si Berting Labra. Malapit nang mawasak ang inyong mga pakpak, mag-amang kawatan.
2: Mula naman kay Langgam na pula, huwag tayong umasa sa 2028 presidential election hanggat nandyan si Chairman Garcia. At dapat palitan na rin yung mga counting machine natin para sa botohan. Kaya nga nireject si Mambansa yung mga machine yun eh. Pero sa atin, inaprubahan pa yan. Bakit kaya? Ito kaya ay totoo?
0: Sabi, good morning po, Tita Carmen, Sir James, sabi yan ni Cristina de la Cruz. Sabi naman ni Langgam na pula, Tita Carmen at Kuya James, totoo bang pinasasagot ng Supreme Court si Tuta Soto kung bakit kailangan ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Meron siya yung indirect, ano?
2: In contempt.
0: Indirect.
2: Contempt dun sa desisyon ng Supreme Court, sa impeachment. Nasabi niya, nag-overreach.
0: Indirect contempt.
2: Yes.
0: Yan po ang pinasasagot kay Tuta Soto. Sabi ni Luz Gargo, shut up, huwag kampihan ng mga kaalyado mong magnanakaw. Sige.
2: Sabi ni Sir Tom's Babs, tama ma'am, sabi niya.
0: Sabi, sa kapal na mukha, sabi pa rin, si Luz Gargo pa rin to, sa kapal na mukha, wala nang kakapal pa sa Vice President Sara. Huwag magdrama, may edad na tayo, gumawa ka ng tama. Ano to, hoy gising. Eh, sa tama po kami. Hindi po kami sa mga kawatan. Sige.
2: Sabi ni Mama Gicomo, good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Evangeline De Solisa, good morning, Tita Carmen and Kuya James. Inang ng awa, si Ben Dalo, Oying Remulia. Gustong pumalit sa Supreme Court Chief Justice? Ano mauna? Ano mauna pa siya kay Associate Justice Leonen? Supreme Court naman ang gagawing bendalo. Pangulo talaga itong Remulia. Panggulo o pangulo?
2: Mula naman kay Sir Cornex Aguilalo Jomon. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Wala nang ginawang maganda sa bayan ng gobyernong ito. Puro nilang paninira sa BP o sa mga Duterte. Pati Dilawan, Pinklawan, Red, Makabayan, Black, CPP, NPA, NDF terorista, lalo na itong mga taong ito, Triling, Dilima, Castro, lahat ng Italy, pinagtutulungan nila si BP Inday Sara Duterte from Davao City.
0: Sabi ni Cornex Aguila Lodjuman, good morning, ma'am and Sir James. Wala nang magandang ginawa sa bayan itong gobyerno na ito. Pero puro na lang paninira sa Vice President o sa mga Duterte. Ano ito? Pati Dilawan, di ba nabasa ito?
2: Apo, apo, nabasa na po pa.
0: O, ba't di ka kumikibo? Yeah. Mula si Jesus Baloto, si Jesus Baloto nanonood, Tom's Barbs, watching from Chile, South America. Aba, maraming salamat, Tom's Babs, na from Chile, South America. Sabi ni Rowell Claros, huwag po nating kakalimutan ang mga pumirma sa impeachment dahil hindi sila pwedeng pagkatiwalaan bilang leader ng bayan. Eh, paano natin sila makakalimutan? Ha? Aba, Iglesia ni Cristo, blacklist sila.
2: Mm-hmm.
0: Yung kongregasyon ng Baptist, aba, Sara ang susuportahan, di ba?
2: Mula naman kasi si James Dennis Almohano, yes tita, sarap naman maging members ng House of Representatives o legislator.
0: Paldo,
2: may mga perks, porks, pat, allowances, etc., etc. Sana all.
0: Sabi ni Jaime Samuya Bernante, Republic of the Philippines, Peoples of the Philippines, ayon sa Marites Pilipinas survey, merong ayuda, malaki ipamigay, pero only Kongreso lang at Senado ang ayuda. Bawal sa taong bayan. Bakit? Magkano na ang nagastos ninyo sa pondo? Maimpis lang si Vice President Sara. Good morning, bayan. Eh, halos trilyon na yata ang napunta na pondo. Biruin ninyo, eto lang yung noon, di ba? Ilan yung sinasabi? Umabot sa trilyon. Eh, baka halos yun, napunta na lang. Yung pang sinasabing di umano, ibinayad sa ICC. Oh, di ba?
2: Yes. Mula kayo sa Disney sa Almohano, tita, malaki ang puntos ng boto ng INC sa isang kandidato.
0: Oh.
2: Black voting kasi sila. Ibang klase. Ang Katoliko, sabi nga eh, there's no Catholic vote. Kasi kanya-kanya, watak-watak.
0: Sabi ni Romy Sunga, Bertin Labra, alias Bongbong, magsisi ka na bago ka mawala sa mundo. Panalangin po naman natin na sana nabigyan ng buhay para baka sakali magbago pagka nagising.
2: Kapag-isip-isip.
0: Sabi ni Buboy De Luna, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Pansin ko po, simula mo po si Laila De Lima. Benny Abante, naku, parang ano to eh, at Joel Chua. Asan na yun? Wala po silang ginawang trabaho. Nasa three years na sila. Puro impeachment ni Vice President Sara. At birahin ng mga Duterte. Pagiganti ang goals lang nila at hindi servisyo. Sa totoo lang, nanalo lang naman sila dahil sa voting machine. Appointees ang mga yan.
2: Dila naman kay Ma'am Ena Gray, abolish Congress now na.
0: Sabi ni Rick Orasyon, paano yan matibag? Naglabasa na ang mga lumang videos mo at nakakatakot ka pala sa pagbanta direkta sa kausap mo tapos tungkol kay Vice President Inday Sara na nagsabing kung if she'll get killed may nakausap na siya to take revenge kaya walang kaso dahil may ip eh.
2: Mm-hmm.
0: Hindi naman direct na pagbabanta. Sana kung sinabi papatayin ko kayo.
2: Mm-hmm.
0: Yan. Eh, may ip kung may papatay. Eh, hindi pa naman namamatay. Kaya wala pang krimen.
2: Wala naman kayo sa regulasyon. Senator Amy confirmed that BBM is alive. Ngunit may sakit in and out of the hospital. MBI. Kasuhan nyo rin si Senator Amy.
0: Mukhang tiyan dapat padaanin daw di umano sa psychological test. Itong si Mabitag. Aba, yung palang kanyang may bahay ay mayroon ding 1 billion ghost. Ano ba yan? Flood control project. O yan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, itong si Congressman Chua, alam ko kung saan ito laging naka-standby na kainan. Diyan ba sa May Remedios? Meron diyang hotel. May kainan. Pero, iilan lang ang kumakain. Walang masyadong tao. Karamihan nagpupunta rin, mga taga City Hall, Manila City Hall. Hindi naman sa Cape Adriatico. Malapit lang doon. Sige. Jaime Samoya Bernante, sabi ni Congressman Chua, pag merong bumoto daw no, tanungin daw niya kung bakit no ang boto. Congressman, respeto lang. Right niya yun. O nga naman, di ba?
2: Sabi naman ni Sir Romy Ochoa, good morning po sa inyong lahat. Hindi lahat ng ini-endorse ng Iglesia ni Cristo ay nananalo. Wala silang freedom to choose. Si Amy Marcos ba, kapatid ni BBM? Kasi ibang anyo ng mukha kesa dalawa.
0: Magkapatid, ang nanay po nakakaalam eh. Sa isang interview ni dating First Lady, Imelda Marcos, kay Mel Chanko, tinanong yan eh, ni Mel Chanko yung tungkol kay Lacson at tungkol kay dating First Lady, kung mayroon silang naging relasyon at kung anak si Senadora Amy ni Senator Lacson, ay ni Mayor Lacson ng Maynila noon.
2: Yes.
0: Sinabi naman niya, hindi. Dalawang beses lang sila nagkita. Walang relasyon. Nagkataon lang na parang nahawig. Dahil noon may pangakasi si ano eh, si Amy, Senadora Amy. May panga po siya.
2: Willing naman siya magpa-DNA test eh.
0: Willing nga eh. Kaya sabi nga niya, magpapa-DNA ako, ikaw magpa-polygraph test.
2: Sabi naman, Eli Mendoza, Hipolito, ang dami pong problema sa ating bansa na dapat asikasuhin. Impeachment lang ang inuuna nila.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, sino kaya nagsasabi ng totoo? Sabi ni Amy, may sakit si BBM. Pero yung isang BBM, panay naman bigay ng ayuda. Alin ka ang totoo sa dalawa? Eh, hindi ko na rin humaintindihan eh. Ako, baka iniisip ko, baka nagpabelo lang. Di ba? Kasi, Yung mga kulubot-kulubot ho na yan.
2: Naayos na rin.
0: Isang saksak lang yan. Nang ano, isang turok lang ho. Nang sinasabi nga, botox.
2: O pababata.
0: Kaya, collagen, di ba? Babata na agad. Agad-agad. Di ba? Paglabas mo ng clinic, bata ka na. Sige.
2: Dalam kay Sir Wel Claros, ika nga, sabi ng dating Pangulong Ninoy Aquino, kayo ang boss ko. Si PBBM, sino ba ang boss niya? Dapat sundin niya.
0: Sabi ni Bert Bautista, Chairman Garcia, kunin na persahan sa office niya at itapon sa dagat. Hindi po naman. Kailangan idaan natin sa due process.
2: Impeachment lang po yan.
0: Meron tayong due process. May batas tayo pong sinusunod. Yes. Kailangan sundin natin. Mm. Eh, katulad nito, marami na ang gusto nagsasabi na revolusyon, revolusyon. Hindi na. Kasi babalik na naman tayo sa simula.
2: Mas magulo po yan.
0: Hintayin na lang natin ang 2028 yes. election. At doon, iboto natin yung inaakala natin na karapat dapat at dapat mamuno ng bansa. Kailangan po matapang, may political will para ipatupad kung ano ang sinasabi ng batas.
2: Yes.
0: Walang takot magparusa.
2: Mm-hmm.
0: At isa pa,
2: sisinuhin.
0: Dapat isulong na po ang death penalty at yung anti-dynasty.
2: Yes.
0: Pero meron na tayong anti-dynasty law, wala lang pong enabling law.
2: At sila magkasundo dyan ngayon.
0: Oo, kaya dapat, paano, gusto nila, sila din, lahat sila.
2: Mm.
0: Lahat halos ngayon, kamakamagkano
2: ngayon,
0: pamipamilya
2: 80% na. 80% nasa gobyerno. Mula naman kay Sir Romeo Sunga, good morning Madam Carmen, Sir James, mabuhay.
0: Sabi ni Rowell Claros, nananawagan ng BARM sa Mindanao na huwag iboboto ang mga pumirma sa impeachment.
2: Mm.
0: Eh ang alam ko, 100%
2: yes.
0: ang mga Muslim. Sapagkat may pagka-Muslim eh.
2: Mm.
0: Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yung kanyang ina, Maranao yata.
2: Mm.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po ma'am sir, wala na talaga. Sira na ang imahe ng kamera. Iyan, ayon yung mga ebidensya at witness nila, sa tingin nila lulusot sa Senado o sa Korte, mga tunay na abogado ang nililitis sa mga yan.
2: Mm-hmm. Mula naman kay Sir Bert Bautista, good morning Tita Carmen, Tito James. Request lang po sa taong bayan, pwede ba hilahin nyo na si chairman ng COMELEC, tapon nyo sa gitna ng dayan?
0: Ang kulit
2: good morning
0: mo.
2: Sir Bert. Kalma-kalma
0: ang
2: lang.
0: Ang kulit mo, Bert, ha? Isang beses magkita tayo, Bert, ha? At meron akong itatanong sa'yo. Nung mo pa gustong hamunin eh, ha? Itong isang senador. May itatanong lang ako sa'yo. Sige. Sabi ni Emmy Tabahonda, lahat ng testigo sa impeachment hearing ni Sara, puro kagalang-galang Madriaga, kagalang-galang Trillanes, Matibag, Tabatsoy ng AMLAC, tsak ang pagkapanalo nila.
2: Mm-hmm.
0: Biro ninyo, halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno ginamit para lang mapatunayan na may probable cause yung impeachment para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Di ba yung mga dati papalitan? Maglalagay ng bago. Di ba? Sige.
2: Malala ka, Sir Ferdinand Enriquez. Good morning po, Pastor Abanto. Tinalikuan na naman kapwa, Baptist leader at si Sarah ang sinuportahan. Buti pa, ANC at ibang reliyon, nagpapahid ng kanilang saloobin. Bakit ang ating simbahang Katoliko ay tahimik hanggang ngayon?
0: Oh, pati Erseda ay tahimik ko. Ayan mo, ito yung nagbabasa, tahimik. Wala sinasabi.
2: Kapanalangin natin bansa.
0: Ay, nako. Sabi ni Emmy Tabahonda, ano na, abante, nilaglag ka na ng kapwa baptist mo. Anong nangyari sa pagka-bishop mo? Kumbaga sa laron chess, yung bishop kinain ng kabayo. Eh sabi nga, bago makarating sa hari, kailangan kainin muna ang reyna.
2: Mm-hmm.
0: Sige. Sabi ni Anna Gray, nagpa-ultera po tiyak si BBM. Kahit anong kulubot na babago ng ultera. Ah, mayroon pa bang ultera? O sige. Thank you, Anna Gray.
2: Thank you, Mamena.
0: Sabi nilang gam na pula. Wala pa bang kaso si Garcia? Ang dami niyang nagawang kasalanan. Bakit niya binabali wala ang mga uskad?
2: May lakas mga kaso po siya, pero hindi pa muusad yun.
0: Ang lakas ni Garcia eh. Di ba? May mga impeachment na po. Pero ngayon may panibagong impeachment na isinampa ang mga abogado yata ito eh. Nagsampa ng impeachment labang kay Garcia. Dapat, bago mag-eleksyon, wala na si Garcia. Kung hindi, baka maging sinampalok na naman. O, lutong makaw na naman ang magiging resulta ng eleksyon. O, sila namimili kung anong luto. Di ba? Kung sinampalukan o lutong makaw. O, yan.
2: Na naman kayo, ikaw, Pipa. Good morning, Duterte fanatics and loyalist.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, tapos nabutuhan sa Kongreso, Ma'am Carmen, Sir James. Oo nga, kahapon yata. O, ipapasok na yan.
2: 55-0 eh.
0: O, 55 ang bumoto.
2: Yes.
0: O, kayong 55, bahala na kayo sa buhay ninyo. Sa bagay, sabi nila, eh, bahala na kami. Kahit di naman kami maupo muli, aba, meron kaming 1.3 billion, di ba? Oh, meron pa kaming for later release na 1 billion proyekto. Oh, eh, ang ganda na lang kayo.
2: Sa May 11, magkakaalam sa plenaryo.
0: Yes.
2: Mula naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz. Hay nako, mahirap paniwalaan na paniwalaang 1 week, ang lakas kagad. After mo hospital, walang himala. Eh yung mannerism na pagniwi at bulol paminsan, saan asa na? Ha ha ha, kung gusto niyo pabudol, kayo na lang.
0: Oo nga. Ayaw niya magpabudol eh.
2: Money mam ilang-ilang.
0: Eh, sino ba naman gusto magpabudol? Ikaw naman ilang-ilang oh.
2: Ano mag Sir Dennis Almohano, tita, tanong ko lang, wala na bang MPC o National Press Club sa May Intramuros? Nakapunta kami dyan noon eh, noong 1999. Kumain pa kami sa kantin dyan. Masarap ang pansit at ham and egg sandwich at beer.
0: Meron pa ho. Eh, hindi yata naka, ano si Jojo Sikat. Sayang naman ano. Sabi ni Rowell Claros.
2: Nanalo, Jojo Sikat. Nanalo siya, director.
0: Nanalo
2: ba? Congratulations pala. Nanalo siya, director ng National Press Club. Congrats.
0: Kinitingnan ko eh. Si Gina Mapit.
2: Nanalo siya, panalo na.
0: Ah, panalo. Sabi ni, ano, ni Rowell Claros, tita sa misa ng pari dito sa amin, ginoglorify niya si Triling, kaya sa sama ng loob ko, hindi ko na tinapos ang sermon o ang misa at humila ako ng kapatawaran kay Lord. Eh, talaga naman. Oo. Sabi ng langgam na pula, yung krus sa dibdib ni Boy Dila, bakit nakabaliktad tita Carmen? Nakabaligtad ba? 666?
2: Hindi ko napansin.
0: Ba siya? Hindi ko napansin, pero nabasa ko lang, ano, save, ano, Jesus save, diba? Juanita Estacio, tumatagalan po ang investigasyon. Di po ba ang mga ahensya ng gobyerno may kanya-kanya nang ginagawa? Bakit sila ang nag-iimbestiga? Di ba sa Supreme Court yan, ang Kongreso ay gumagawa ng batas? Kaya tumatagal ang resulta, ang gulo. Hindi po itong impeachment.
2: Dadaan po sa kanila sa Kongreso.
0: Sa Kongreso talaga yan. Pero ang magsisilbing judge ay ang Senate. Kaya yes. Senate judge po sila. Aba, 500 million ang halaga nung kanilang susuot. Ha? Ano ba yung kapang pula? Oh.
2: Mga robes nila.
0: Oh, yan. 500 million. Sus Mariano, ano ba yun?
2: At binabudgetan din yan, yung hearing na yan.
0: Oo. Oh, siyempre, may
2: million-million din yan.
0: May chicha din yan. Oh. Sabi ni Bert Bautista, anytime, wait for your call. Sige.
2: Sabi ni si Romeo Ochoa, hindi pa nabasa ang komento ko. Anyway, Tita Carmen, kilala niyo ang mga Marcos o si Senator Aimee. Anak ba talaga ni FEM yan. Kasi ugali niya parang hindi kapatid. Blood is thicker than water.
0: Anak po. Sa totoo lang, anak po. Di sana, dun sa mismong interview, nagsabi na siya, sinabi niya, di ba, na anak niya talaga kay Marcos. Although, 1 week, ano yan, kaya whirlwind marriage sila eh, ni dating Pangulong Marcos Sr. at si dating First Lady, whirlwind dahil almost a week lang. Di ba?
2: Yes.
0: Oh, kasal agad. Eh, ano na siya, Senate Press, ano? Speaker ba o Senate President si, ano, si Marcos?
2: Senator. Wala naman kay President Enriquez. Good morning po. Vice Ganda Sharon Cuneta. Nakikiusap kay Eleanor Bredo na kumandidato ulit sa pagkapangulo. Ang BBOBO naman nila, hinahangaan nila sa celebrity. Wala nga nagawa si Eleanor Bredo sa sariling bayan sa Bicol eh. Sa buong Pilipinas pa kaya. Ayaw ng kumandidato ni Eleanor Bredo dahil alam niya hindi siya mananalo kay Sara.
0: Sabi ni Canor Dacoycoy, matutuloy ba Tita Carmen yung impeachment ni Vice President Sara? Tuloy na po. Bakit na sa Senado? Sabi ni Emmy Tabahonda, pumunta si Mel Sabio sa NBI para kasuhan ang mga nagpakalat ng audio-video nila ni Matibag kasi raw magkaibigan sila. Ni Mel Sabio, meron ba ng magkaibigan minumura at pinagbabantaan? Ginawa ba yan sa tunay na kaibigan? Parang may mali. O nagmurahan sila eh, di ba?
2: Ngayon, bati na raw sila.
0: Aba eh, pwede bang gano'n?
2: At nahihabol nila ngayon yung nag-share. 400 na nag-share ng video.
0: Jesus Mariosep. Eh, kung sinier ko, di ba? Siyempre, sishare ko sa ano ko, sa profile ko, di ba? Ako dami kong sinishare sa sarili ko.
2: Para file lang.
0: Oh, ngayon yung iba na para impormasyon sa tao, sinishare ko din sa mga friends ko. Kanorda ko ito. Ano ba? Sige.
2: Wala naman kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz. Ano na? Almost 10 days na. Bakit hindi pa nagpapahair follicle test? Health bulletin.
0: Nabasa at mo na yan kanina. Hindi mo tinatandaan yung binasa mo.
2: Nabasa na ba ito kanina? Sige.
0: Wala nang antay.
2: Dichen up. Blessed morning po, pretty Tita Carmen, Sir James. Like done na po. Thank you po, Ma'am Lichen. Mula naman pa, po kay...
0: Padala po kayo ng inyong mga message. May oras pa po tayo.
2: Mula naman kay Jeans Denzel Mohano. Tita, shout out ko lang. Hi to Alexis Chantal. Musta na? Dito lang ako sa Old Balaga.
0: Sweet-sweet mo naman, ha, Dennis, ha? Sweet-sweet niyan.
2: Yes.
0: Ito ngayon tayo ngayon sa sinasabi nga na mga kung ano nung mga chismis, ha? Si Jason sa mukhang lalabas na. Pinayagan ng mag-bill. Nakalabas na yata.
2: 10,000. Nakapiyansa na kahapon.
0: 10.
2: 10,000.
0: Tapos, ito naman, sabi ni Martin Romualdez, maraming senador, kongresista, ang madadawit kung ako ay kakanta. Ano kaya kakantayin niya? Hindi ako mag-iisa. Nababagsak. Tandaan ninyo yan. O, kita na nyo. Hindi lang sa ating Pangulo, tila may banta, di ba? Dahil dun sa unang pahayag niya eh, kung iyong analisayin at pag-aaralan,
2: may laman yun.
0: Ang laman at banta ay sa ehekutibo.
2: Yes.
0: Ay, sino ang ehekutibo? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ngayon naman dito, ang banta niya, ay doon sa mga kongresistang babanggit ang kanyang pangalan, di ba? Yan, kaya tandaan ni mga senador na babanggit ng kanyang pangalan dahil nakinabang kayo, di ba? Sa mga unang bagsakan, nakikinabang kayo. Si Ramon Yadaw, papasukin natin ang tawag.
2: Morning po, si Ramon Yadaw.
7: Morning po, si Carmen. James.
2: Opo.
7: Alam mo, dalawang palatandaan ng Diyos ng pagkagalit yung nadadamaan natin mga Pilipino ngayon. Pagputok ng vulkan, tsaka yung pindol. Kasi baka hindi pa naman kinakabahan yung mga politiko natin, mga nag-iisip ng mga kalokohan. Kabahan na kayo, baka kayong unahin. Sibiro mo, nakasulat po yan, Tita Carmen, yung pagputok ng vulkan, tsaka yung paglindol, ibabala po yun ng pagkagalit. So, galit na talaga sa atin, nasa taas sa kamin. Sana, bahala na yan, para wag nang palalain pa yung pagkagalit. Hindi lang po tita kami. Thank you.
0: Okay, maraming
2: thank you po,
0: salamat.
2: Ramon Yadaw.
0: Ramon Yadaw. Alam niyo po, pati kalikasan eh. Nagagalit na rin. dahil sa nangyayari. Na parang wala na tayong kinikilala, kundi pera, kundi ang Satanas, di ba? O ang pera po, evil yan eh. Sabi nga, money is the root of evil, di ba?

0: Di ba nga, parang di tunay na Marcos. O nga naman.
1: Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, tingnan natin kung makakakuha ng 100 votes sa Congress para mapapanik sa Senado. Ilan na yung nag-back out? 15 congressman and congresswoman na. Bakit sa may 11?
0: Tapos na eh.
1: Ha?
0: Di ba tapos na?
1: Hindi, sa plenary na po. Doon tayo mag-aabang. May 11, sa may 11 pa. Eh baka kasi kulang pa bilang. Pera-pera labanan kasi.
0: Hindi, tsaka may banta nga ang ano, Iglesia ni Cristo, kaya nagdadalawang isip.
1: Ano na sila ngayon? May 83 na sila eh.
0: Sabi
1: so 106 ang kailangan nila.
0: Romeo Ochoa, ang sumisira sa bakal ay kalawang mga Romualdez ang nakakasira sa mga Marcos. Totoo po yan, ha? Maging nung nagdaang administrasyon ng yumaong Pangulong Marcos Sr., Romualdez din po eh. Kokoy, Beho, di ba? Kokoy at Beho. Sila po. Kaya naka-priest yung kanilang kabuhayan. Pero ngayon, tila na pawala na, nabalik na sa mga Romualdez ang na-priest nilang kabuhayan. Sabi ni, ano to, ni Jaime Samoya Bernante, baka meron pang natira sa pondo ng impeachment to Vice President Sara, iayuda, itulong nyo. Nature survive naman.
1: Sabi ni Sir Bert Bautista, narinig ko, 19-4-1. Tapos na impeachment.
0: Sabi ni Buboy de Luna, sana po wag nang gamitin ang Biblia sa panunumpa kung puro pagsisinungaling lang, di naman ang sasabihin. Tama, wag na po silang pasumpain. Isumpa na lang sila na sana gumawa sila ng mabuti. Di ba? Yes. Eh kung susumpa ka sa banal na aklat, pagkatapos di mo namang gagawin. O, sino ngayon? Di ba? Galit sa'yo Diyos. Sabi ni Shirley Uyang, huwag gawin basihan ang hugis ng mukha. Anak ni ex-First Lady si Aimee. Nagkataon lang na pinagrihan ni ex-First Lady ang komedyanteng si Babalu. Charot. Hindi po, nagkataon nung araw, nung hindi pa, ano, si bata pa si, ano, si Senadora Aimee Marcos. Hawig siya eh. Parang nahahawig. Diba? Minsan ganun may kahawig ka eh. Ngayon, sinasabi nila, binubuhay nila yung issue na yun. Dahil nga
1: baka
0: sa...
1: naman may napaglian na gano'n.
0: Pwede rin. Pero si Babalu, wala pa nun.
1: Mahilig sa mangga.
0: wala pa. Sabi nilang gam na pula, bakit yung iba binabaliwala nila si Tatay Digong? Kung alam nila yung may pandemic, nagawang pa niya ng parang binigyan ng ayuda at gamot ang mga tao. Kung ngayon nangyari yan, baka wala sa maleta lang ang bagsak.
1: Sabi ni Ma'am Edna Onza, bias ka naman.
0: Sabi ni Emita Bahonda, ano video at audio ang mai-upload sa social media? Di mo na mababawi at nakakalat na yan sa buong mundo. Una, si Mel Sabio, ang nag-record ng video, i-demanda niya ang sarili niya.
1: Siya nagpunta na sa NBA eh. Sabi niya, wala siyang balak ipakalat. May binigyan siya kaibigan, pero kumalat na. Kaya nagpapaalam siya sa NBA na hindi niya intention yun, ipakalat.
0: So, sabi ni Yeye, Rodriguez Neri, tita, sabi nung ni Luistro sa kumpanya, may Ayix tayo dahil kay Romualdez. May Porpis tayo dahil kay Romualdez. Ngayon makukulong tayo dahil kay Romualdez. Tama naman, di ba? Ngayon makukulong sila. Dahil kay Romualdez, ako talaga yeye. O si Teddy Villa.
1: Tawag po
0: magandang
1: tayo.
0: Morning.
1: Good morning po ka Teddy Villa. Ka Teddy, good morning po.
0: Teddy Villa.
1: Ka Teddy, good morning po.
0: Nakatulog.
2: Good morning po, Tita Carmen.
1: Apo.
2: Good morning po.
0: Natawa naman ako dito sa message ni yeye.
2: Unang tanong ko, tita, makano kaya ang binayad kay Soto na parang apat na atap na magkaroon na ng hearing?
0: Yung nga tinatanong ko eh.
2: Parang hindi ko alam kung galit siya kay galit siya o ano. Eh, dati naman siyang

0: Teddy Biglia, kuma impeach si Vice President. Next in line siya, di ba?
1: Baka mapili siya ni Pangulo. Bongbong. No.
2: Pangalawang tanong, kailan po matatanggal si Garcia?
1: Impeachment lang po ka, Teddy. Kailangan.
0: Mukhang lakas mali. Di ma...
1: Dadaan na naman sa Congress
2: ano,
1: yan.
2: Ano, magkakaroon kaya ng butuhan sa Congress na para madala sa ano? Sa ano? Parang tingin kong hindi na sila aabot. Dahil siya, sabi ni Congressman Miao Miao, sabi ni Congressman Miao Miao, I'm back. Dito na ako sa House of Crocodile. Magandang labanan nito. Sabi niya. So, alam niyo kasi yung mga batang yan, hindi nila kayang patahimikin. Mm. Yan ang magdadala sa atin sa kaayusan yung mga batang yan. Amo tita, yung ginagawa na, parang minsan, nawawalan na tayo ng pag-asa, sinasandal na tayo sa pader, eh paano gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng mag-alsa. Pero, sana, mawala na sila. Magising na lang tayo ng umaga, iba na ang administrasyon. Ganun na lang sana. Maraming salamat
0: po, Kate Dibilia. Kate Dibilia. O, sabi ni Emmy Tabahonda, sa panahon ngayon, ang higit na nangangailangan ng ayuda ay ang mga congressman. Malaki ang kanilang pangangailangan.
1: Sabi naman ni Ma'am Lee Chen Up, xerox copy po si Amy ng tatay niya na si former Mayor Lacson.
0: Sabi ni Edwin Melissa, ano nangyari sa'yo, NBI Director? Magkano ba? Ako? Sige.
1: Wala. May mga naglalabas din ng ibang video, maliban doon kay video nila ni Mel Sabio na nagkasundo na sila. May mga iba pa siya nakaalitan, nilalabas din yung mga video eh.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bilib ako kay Vice President Sara. Ang tapang niya sa problema at pagsubok hinaharap niya sa buhay. Grabe, ang sakit po. Nga naman, dami po. Tampak-tampak yung problema niya. Yes. Di ba? Sige.
1: Mula kay Sir Edwin Melissa, gigil na si Soto. Maging presidente.
0: Wow. Sabi ni Morbic Amak, good day, ma'am, sir. God bless po. Salamat.
1: Sabi naman ni Sir Dins Dennis Almohano, tama, tita. Sa kumunoy o quicksand, pag nalubog ka at gumalaw ka o kumislot ka, lalo lang lulubog. Parang majority ng Pinoy, lalo nakakaranas ng hirap ng buhay nowadays.
0: Sige, basa.
1: Wala na po rin sa akin.
0: Wala na rin to eh. Padala ko kayo.
1: Sabi naman ni Sir Edwin Melissa, akala niya ba Marcos siyang si Soto? Nag-aantay lang din niya na mawala si Marcos.
0: Para siyang papalit.
1: Ayun.
0: Kasi pwede, ano muna, dito wala nang butuhan, papalit na lang siya kung siya ang pipiliin. Kasi nasa presidente yun eh.
1: Kung siya mamimili, tapos i-affirm ng Kongreso yun.
0: Papalit eh, pero since yes man siya ng yes man, o yes sir siya ng yes sir, di siya na rin, di ba? Yun ang inaasahan niya.
1: Buti nga, nagbago ng konti kapos, sabi niya, mapipre-trial muna sila. Para daw hindi magkamali doon sa...
0: Hindi, kasi nagsalita na yung ano eh, ang Supreme Court na hindi porke sinabi, sabi
1: portweet.
0: Na portweet, ura-urada.
1: Kinabukasan
0: dapat
1: kagad.
0: Dapat may preparasyon pa.
1: Yes.
0: Kailan may paghahanda.
1: Sabi naman na Sir Cornex Aguila Lodjoman, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James, napakagulo ng bansa natin. Pilipinas, separate na lang ang Mindanao, Ma'am Sir.
0: Naman.
1: Tatlong bituin tayo eh. Luzon, Visayas, Mindanao tayo. Mula naman po kay Sir Dins Dennis Almohano, tita, di ba congressman si Speaker Romualdez nung panahon ni PGMA? Pati si PBBM noon, congressman pa rin eh. Small world, sabi niya.
0: Hindi, ang speaker noon, di si ano, Martin. Si ano, sino nga, Velasco ba yan?
1: Ang panahon ni GMA?
0: Oo, sino ba?
1: Di ba, di Benicia ba? Hindi.
0: Parang gano'n. Patay na si De Benicia.
1: Teka, wala na po dito sa kabila. Kaya abangan po natin yung mga susunod pa. mga eksena dyan sa Kongreso. May punto rin eh. Sinasabi ng isang message sa atin eh. No? Sa bilis ng 3 taon, kulang nga yun eh, pag may gagawin kang mabuti sa bansa. Pero naubos ang panahon sa ganito. Although okay lang naman yun. Pero sabi nga ng ilan, sana all. Yung inaharap nila kay BP Sara, dapat hanapin sa ibang mga leader ng bansa.
0: Ngayon, meron na ngayon nag-aalungkat kay Ping Lacson, ha? Mm. 4 times daw po ang dinoble ng Sal-N itong si Ping Lacson.
1: Mm. Dapat natin ang Sal-N nila, labas nila.
0: 58 million noong 2020 po, ha?
1: Mm.
0: Ngayon, 2026, umabot na po ng 244.9 million.
1: Mm.
0: Yan po yung nasa Sal-N ng sa ngayon ni Pampilo Lacson.
1: Yes. Oh.
0: Pero sinasabi nga ng ating batas, maging si dating Commissioner Kim Henares,
1: mm,
0: bawal daw bulat-latin ang Sal-N at saka yung taxes.
1: Yes, kahit nung ipinadala ko doon, eh nalirin daw yun. Dapat di pinadala yung box doon.
0: Dapat wala.
1: Dapat wala. Mm. Mula naman kay Sir Mayet, kay Ma'am Mayet Villanueva, kumakalat sa media, sabi ni Sir Drilon, maakwit daw sa impeachment si BP Sara.
0: Oh, dahil siyam daw po yung mga matigas.
1: Yung minority. Oh, kung minority, di magbabago yun.
0: Kung di sila magbabago, mananalo.
1: Pwede madadagan pa.
0: Eh, baka mas ako may posibilidad na madagdagan eh.
1: Mm, galing sa majority.
0: Oh, mm. Yeah. Dahil alam nila eh, yun na ang last hurrah nila.
1: Mm.
0: Dahil may bantaan taong bayan, di ba?
1: Yes.
0: Hindi man lahat, pero marami, di ba? Yes. Ang Iglesia ni Cristo, eh, hindi mo rin matatawaran ng boto ng Iglesia ni Cristo. Mm. Ha? Oh, ngayon eto, may nagdagdag pa. Yung Baptist na kung ang sa kongregasyon ni Atras Abante. Mm,
1: kapwa niya ka-Baptist yan.
0: Meron pa silang nakakamao. Mm. Ha, na, may picture pa eh. Oh. So, ano ngayon ang masasabi po ninyo? Kaya yung mga boboto na senador sa impeachment eh hanggang diyan na lang kayo. Hanggang 2028.
1: Nanonood ang taong bayan eh.
0: Dahil sigurado na na susunod naman kayo na mawawala sa eksena.
1: Mm. Wala na po tayong time. Kaya...
0: ganun talaga.
1: Salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat ka mga panin ko, James Gojay, kung sabi lagi ng piling gawin. Ang mabuti at tama, God bless us all.
0: Salamat naman at nakakawala na si Jason sa. Mm. At humingi ng paumanhin yung judge
1: na
0: nagkamali siya doon sa pinalabas niya na warrant of arrest. Mm. Eh, puro na lang tayo lagi, nagkakamali. Oh, eh, itong ginagawa ninyo sa ating Vice President Sara Duterte, hindi ba kayo hihingi ng dispensa na baka kayo ay nagkamali o nagkakamali kayo? Oh, so with that, sabi ko nga, ingat-ingat po tayo ha. Maraming mga sakit na kumakalat. Ingatan ng ating mga sarili, ingatan ng ating kalusugan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.